0: ng bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magkabalaka, inanslan na mental muna iyo.
0: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito Eric, mayong aga, tits. Pizza 16 naman, tits. Amo man lang inahulat-hulat namon. Gani sa mga tabala mati na ito, magkaradyuman, magnanslan na mental, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututo, salam mo kami, Nimtre Extract, ikatatlo. May balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa mailunggo, wala na sa iban, Nans Lenement Oil, mga karadyuman. RMM News
0: Entertainment. Bilang selebrasyon sang iya ika-11 nga anibersaryo sa entertainment industry, mag-release si Darren Espantos ang bago nga album. Ang nasabit nga album may tigulong nga ikaw pa rin nga pagwaon sa CD ang mag-feature sang 13 ka-soundtracks, Boss Idol, lakip ng iya hits nga bibitaw na iyo kagpaalam muna sandali. Ang ginihingadlan bilang Asia's pop heartthrob nga si Darren na kilala matapos magpasakop sa The Voice Kids sa 2014.
1: Ano mga ikaw pa rin nga mga ano na? Pinato kabilog ang inyo
0: 13. Wala ganin sa tunga.
1: Ang akong to 27 plus 30 plus 5.
0: Plus 5.
1: 35 na to.
0: Pero hold lang anay.
1: Hold lang kay no budlay do dito gid guro ma-release na mag.
0: Sige lang, hold lang anay.
1: Nagsikat ka man lang kay nag-join ka sa ABS.
0: Sige lang, pawayin na si Darren.
1: Nga akong diri sa pang-local lang masikat ka pa. Hindi ka kasikat sa akong diya. Anong imo ikaw pa? Ikaw pa rin.
0: Sabi ko, ikaw pa rin.
1: Amin mo muna. Ang siyang iibigin.
0: Notice mo na naman, Jason, ang kanta naman nga doon based sa amon nga sirka.
1: Ang siyang mamahalin. Mo muna na galing, ikaw pa rin malang galing. Sa mga tabala mati naton, subong aga, mga karadyuman, tamyawanang imo mga kasimanwa, radyuman mags.
0: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Ay, day magi dyan, ang inyo kasimanwa, nagpalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, ang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nans Liniment Oil, Myos Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi padapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magbayad sa Nans Liniment Oil, kimisangkap ining anim tree extract, kay epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
1: Mga karadyuman, sa mga tabalamati natin, subong aga, inig ka mong magkalipat, ha? Sa mga suki natin, ang kape mo nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Amo ining kape nga may vitamin D3, wala na sa iban. Amo ining kape nga may rice mushroom extract. Amo ining kape nga may mangoes and fruit extract. Amo ining kape nga manamit, mahumot kay saburoso ang kape para sa inyo. Mga karadyuman, sa barato nga presyo, Vita D Plus Coffee Mix, ara sa butika and grocery store sa bilog nga Western Visayas. Sa mga tabalamati naton, subong aga, sinong aton nga talamyawon na Rajuman Mag sa mga sukita.
0: Good morning sa kay Sir Stephen Panegas, Ma'am Elenita na Pastora, kay Sir John Robert Armelio Biore. Gina-record yung iyang imong ambahanon, Boss Idol.
1: Ah, hindi ka na magkanta. Hindi na kung magkanta-kanta.
0: Sa kay Ma'am Eunice Kimba, Mel Gargaran, Bing Batislaong, kagsiban pa.
1: Ginatamyaw galing nato na saliwat. Happy, happy birthday sa kay Ma'am Marilyn Inday Akay, Katikista, Tisoro. And happy birthday ang pagpanamyaw rin sa CFPA family. Kay Dr. Nineth Padordok mayong aga. Kay Tuto Hector Espinosa sa Tatoy Manukan. Kay Pare Bebot sa Bebot ni Minas Talabahan. Uy, kadto ka mo to sa Bebot ni Minas Talabahan. Ang talaba nila, tambok pa sa ako. Lumalumpat na gani sa lukaban niya. Ginatamay man natin si Pare Nick sa Nick's Food House. And si Inasal and Seafoods. Mga karadyuman, soon to open ang ilang branch dira sa may Pututan, Iloilo. Sa ibang paginato masuki kay Nuno Emidio Ortilio, kay Boss Ingo Bilandres, mayong aga. Kay Ma'am Karen Elizabeth Drikito, kay Ma'am Maninay Willar, Maninay mayong aga, kay Maninay Star, kay Maninay Maxi, kamusta kamutanan? Sa mga pinalagat ng mga suki, ang iban nga way kumatamyaw, ginatamyaw ko sa mayong aga. Standby sa programa, straight to the point. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Malariado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
5: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
6: Basta si Banat sa abat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
15: Ahoy! Kidney Care Time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Pangalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
19: Mmm! Tofu sisig?
20: Ha? With mayo?
19: Pwede sa ulam yan?
21: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
22: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
23: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
24: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
23: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
24: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Magkano kilo ng karne?
28: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
29: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
30: Sarap magkasama.
31: Alas 8:09.
22: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
32: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
33: ACS.
34: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
35: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride. Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
22: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
34: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
36: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
37: Charm, Fab, Car, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
38: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
36: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
37: Pangdong kumakabloom sa Charm!
38: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
37: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras alas 8:09 sang aga.
2: Sumasaludo.
39: Your attention please.
2: Buong-buo.
39: May I have your attention please?
2: Diretsong-diretso. Mga balitang totoo.
38: sumasalubong sa inyo.
39: May I have your attention, please?
38: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
0: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw na nga Martes, June 16, 2026.
0: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
1: Ako si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
38: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
0: Mga Karadyo Man, nagpatawag sa special session si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Buas.
1: Yeah.
0: Miyerkules, June 17, 2026. So, expectaro naton kung amon isa kaiso magpatawag special session. He has the numbers.
1: Radyo Manovi, ang ambal sa mga eksperto, hindi ang presidente mapatawag sa special session kung wala sa numero.
0: Yes. Di laban-laban, gasunod-sunod na ni, after lang announce ni Senador Joel Villanueva na ma-attend sa isang session, kay part na iyas ang iya obligasyon, di lang senador, regardless kung ano man yung mga issues niya, personal o kung official man, mandate niya nga magtambong sa business of the Senate. So, expecta ronta, buwas 13 na sila. So, tanan nga mga binaisay parte sa Supreme Court jurisprudence, tanan nga mga kinaalam, kagpaalam-alam sa mga abogado, regardless kung di man ang ilang political color, no? Why na buwas maging mutin academic na kung majority na ang imo?
1: Ati wala Canada.
0: Yes.
1: Why no? Canada yan?
0: Ti Monigani, kita kung post ni Anay Duterte spokesperson na Attorney Harry Roque. Sila niya, tani, dali-dali, on man sa Supreme Court, ang tanan nga nakapending ng mga petisyon, parte sa isyo nga ni sa Senado. Kaya ginapananaw na nila, nga ti mangin mutin academic na ina.
1: Tibala na nila.
0: Magambal nga mutin academic, ano ganimbot silingon sa simple nga lingwahe, Busaydol?
1: Inabalang... na implement why kana wala kana sa mahimo Radyo Manovi kay,
0: ara na no so kag hindi mo na ma-reverse hindi,
1: ara na eh
0: kay santo sa mas superior ng interpretation sa majority three sigid man nagbinaisay lang ni sila kay ti siyempre may Supreme Court jurisprudence nagligad nga di ko nang iban bakasyon hindi ka mag-isip sa 13 kung iban na priso hindi ka mag-isip sa 13 isip ka kung pila lang ang ara no. Tiyang majority sa nga ra, amo na siya. Tiyang mo na nga may away si Cayetano, kag si Gatsalian, kung sino sa ilang nga duha, ang Reyna, kag hari sang Senado.
1: Kada mo abis sa mga alamon, mga legal luminaries na Radyo Manovi, nga ambal nila, nga pwede kuno ni. Sundon ta nga ang 12, pwede na, mangin simple majority siya. Ang hambal naman sa pihak, hindi! Ti ugaling, ang hambal na bala nga ang Supreme Court dapat aktuhan niya. Ti ang hambal naman sa mga naghalin sa Supreme Court, like si Carpio, Radyo Manoving hambal niya, sa siring mga kaso, kung dalon man sa Korte Suprema, daw hindi inis ang Korte Suprema pag-aktuhan. Kay siring niya, kadamos ang trabaho sa Korte Suprema, pabayaan ang Senado, nga i-resolve nila kung ano yung problema nila, hindi nga makadtukato sa Korte Suprema, kay iniya, internal ini, nga problema sa Senado, Radyo Manoving.
0: Unless nag-apekto na gid sang interes.
1: Yes! Basta as of now, hindi pa man eh.
0: Tigaling kay ginkilala abis ang executive branch si Senator Win Gatsalian.
1: Amo na.
0: Mapiktuhan mo lang ang public welfare.
1: Kun...
0: Kag maintrad ang Supreme Court kung mapiktuhan na kung grabe na gid. Tiyang unang effect sa public welfare. First and foremost, ang sweldo gid sang employees. 15-30 na mo. Tiyang Senate employees, gatos na sila.
1: Damo-damo na
0: sila. Libo na siya kung dalon mo pamilya nila. Tiyan mo na nga dira mentra ng Supreme Court. Galing, wala sang hindi maswilduhan.
1: Kaya ginacknowledge
0: sang administrasyon, si Senador Gatsalian as official signatory. So ang land bank nga dira gagi swildo sa mga empleyado, nga under sa presidente, ginpang manduan sila nga swilduhin nyo, kagbatunan nyo, kunang perma, halin kay Gatsalian.
1: Iway ka namin. Amo na ang nagligad to, di ba? May arap pa sang offer si Cayetano. Sanya, duwa kita mapirma?
0: Pero may nagapamahog pa. Sila yung testingin nyo lang i-release nga gamit perma ni Gatsalian. kay iguon ta kamo sa kuwa. Ti masabad naman na.
1: Masabad
0: naman. Hindi mo na masabad, pero masabad.
1: Masabad.
0: Pero tomorrow, with the presence of Senator Joel Villanueva, kag may 13 na.
1: Tapos na.
0: Why na eh? Amo man ang hambal ni Alan Peter kay Tano, sila niya kung may 13 sila, mapahimuyong ko. Hmm. So we will say kung mapahimuyong gidman siya. No? Kay dira mo na matakos ang pagka true blue, o blue naman, o blue ribbon, ah, gentleman, ni Senador kay Tano, kung tumanon niya ang hambal niya. Pero ti, nagwa pa lang si Senador Villanueva, hindi nang istorya ngay honor niyang 13 kuning kaso. Ang istorya niya naman, niya hindi nilidirato sinadong issue di. Ang issue na di, tabunan gin nila ang anomalias blood control. Kita mo?
1: Distrado niya si
0: di sinabat Peter naman sa ni Senador Ping Lacson eh. No? Niya lalungan ina klase tawo. No? Why nasaya sila nga hawid-hawid pa niya do mga statement of policy lang. So personal na gani. Niya lalungan ang klase tao kay may reputasyon na siyang inimsaligan.
1: Sa piha ni Cayetano lang ang nag-ubra sang noise Radyo Manovi, gagahod si Cayetano. Hmm. Dili sa piha, kaya na mo sa nagabulig mo. Hmm. Ginapulihan sa subong. Hmm. May manughambal nga si Rafi Tulfo. Hmm. May si Irwin. May si Bam Aquino, Kiko Panghilinan, Risa Ontiveros. Ang lain da, si Ping Lacson. The rest niya, why na iya sa may hambal to? Only kay Itano lang.
0: Yes. Kung may ara man sila ay hambal, like day Amy Marcos, day Loren Ligarda, dira lang sila iya sa kurom.
1: Yeah.
0: No? Kung ano man ang ilang pag-insindi sa kurom. Pero other issues against Cayetano, bayan man nila yas Cayetano.
1: Iway man niya si Cayetano subong sang bully gani.
0: Hindi ka man naka-expect yas mga bilyar magambal kay nature ginan nila ya. Kamay hipos lang sila ya. Oh. Ti, pero ang pag-hipos nga playing safe ina bo sa idol. Kapanimbang pa na nga pag-abot sa tion, no? Masailo man na.
1: Ti, siyempre, hindi man mabudlay sa ilan na. Kay una bes, way man sila yung nagpagwa. Why man sila sang ginhambal nga malain, why man sa ginhambal nga nag-apin sila. Kwan lang ya, silinsyo lang. Sumunog inubra, subong sa mga villiar. Ti karon subong adlaw Radyo Manovi, mahiwaton kuno nga blue ribbon hearing. Ang kampo nanday Marcoleta kag ni Cayetano. Gambal si Rafi Tulfo o Serwin Tulfo, sining ya, wala ako iya. Hindi ina iya otorisado. Ti kun wala kamo sa kurom. Kagway man kamo ginakilala, kag-ari ang simple majority ang ginakilala sa mong Radyo Manovi, ti ano ang imo puder nga maghiwat ikaw sang blue ribbon hearing? Kay balaan mo naman nga daan nga wala na ina nag-exister ang imo nga committee. Kay nagsailo na, gin...
0: Yes, garing.
1: Diba?
0: Ang Erwin Tulfo nga blue ribbon committee, why nila ginakilala?
1: Yeah, why nila ginakilala?
0: Kay again, questionable gani para sa ilang majority. Pero by tomorrow, I don't know kung i-touch nila pa ang reorganization sang committee, nga 13 na sila. Kay kung i-touch nila, ina, tapos na gid eh. Pwede mo na mapa-effects committee si Marcoleta kag si Cayetano. Kung magsige sila ka blue ribbon, bisan pa nga majority of 13 na, ang nagambal nga hindi na kamot chairman kagkatapos subong sang blue ribbon. Pero ang isa naman da, no, kung pag session buwas kag ma-reorg pagid sila, gamit na ang 13 kabuto, busa idol, ang pamangkot kay kinanglan mo presiding officer mo. Tiang buto, dusi lang gapo.
1: Galing Radyo Manovi ang ginaistorya nila, basta may 13 lang mo.
0: Ah.
1: Automatic, basta may 13. Wala na. Tapos na ang hinampang.
0: Kung may 13 na sila, dapat day kay Tano ni Matin na ni Sesyon.
1: Di dapat Matin sa Sesyon eh.
0: Kay assume na nila ang minority black
1: Nga
0: role.
1: Tama na.
0: Sa Senado.
1: Di daw sa ano bala ka...
0: Ikaw nara si kay Tano, di automatic na eh. Makarol na dayon si kung sinuda sa mag-unga majority nga mabutang sila ila Senate President.
1: Di natural na.
0: Pagbutang, di ang butuhay sina 12 ang piyak, 11 lang.
1: Actually, kuha lang sila, subong pulo lang sila eh.
0: Ang piyak, pulo lang.
1: Pulo lang, dahil kuhaan.
0: Cayetano?
1: Dahil Cayetano, pulo lang sila eh.
0: 12 kontra pulo. So, wala, gini, perdi
1: na. Wala na sa pulo lang sila, Radyo Manovi.
0: So, tapos na. Pero, ti, ang pamangkot, ma-attend na bala sila kung 13 ang pihak.
1: Kung hindi sila mag-attend, siguro mabumirang sa ila.
0: Maigo na gid sila.
1: Maigo sila kay sana siling tanagani. Nagasweldo ang senador mga

0: mag-atenda, masunggod ang taga Mindanao sa inyo?
1: Sigurado ka na.
0: Bisaraw niyo pa kahilo, paminsaron sa taga Mindanao.
1: Pagwaay karon pundo na.
0: Paminsaran ang taga Mindanao, nga ti, kung planggagin nila kita sini. Nga nga hindi sila mag-attend session, kag hindi sila magbulig na mapasar ang budget para sa aton. So, Senado, kag House of Representatives niya, ang special session na ginapangayo sa presidente, di ba?
1: Tama na, Radyo Manubi.
0: Kaya hindi, kung kita mo, bicameral congress kita mo, bicameral legislature kita. So, hindi pwede Senado lang, dapat House gid, upod nila.
1: Yeah.
0: Hindi man pwede House lang, dapat may Senado gid. So, bantayan ta ni, sa buwas ng adlaw. Kag, kung ano naman ang mangin tindog sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Pagwa naman na, sa laban-laban, naara naman na siya sa Facebook yan.
0: Sa muna nga sitwasyon, subong. Siguro galungo-lungo ni si Loren Ligarda mo. Ga kanta-kanta ni siguro subong. Saan ako nagkamali? Man tama man ka bintahusan ning aton nga idol nga ini. No, kay ti aton man ni tani kita gantike bala ang claim niya sa lawas niya bisan di magbalong magkinaraya. Pero tinandale she is Loren Ligarda, no? She is one of us, taga Panay ang roots niya. Nagtamaan man sabi ka bintahusa, no? Bintahuso, bintahusa. But may gender ang pagkatuso. Oh, bintahusa lang ah. No? Kay feeling niya do why na tapos na ning pihak, biyaan ko na ni. Oh, ti karon. Tigin tudluan mo sa Makoy nga mag-alam. Padlagana niya istorya nga Joel. Ba, hindi ginakasalay pa nga di mo kun ilupot ikaw sa karsel.
1: Ang imo na nga dupa-dupa sang kamot na kag palipong-lipong na ya sa prisuhan kag gidpadulong. Lumain si Joel.
0: Te. Te mo na. Te ang duwak bilyar mo mana. Nagligat to sa pihak.
1: Ay.
0: Oh, natamaan man ka bintahusa man. Oh.
1: Mo na.
0: Te, karon mano ka mo kay perdi naman ka mo.
1: Hey, sumong kung perdi ka na, gapati ka mo, mabalik pa na sa inyo. Hindi na pagpabayan, pagbabuyan sa administrasyon na Jumanovi, tuloy-tuloy na ini.
0: Pero ang pamangkot mo sa idol, masaylo ay han ang tatlo pa.
1: May nabatian ko gina, nga may ara ko no sa another duwa.
0: Ting duwa ang bilyare.
1: Ang kung maipit ka, Radyo Manubi, sila mo subong firm ka, pero kung maipit ka na kagang imo nga ginaistoryahan ang imo na nga freedom, galain na na.
0: Ang akon lang yung abasihan mo sa idol, hindi na kita gawa kakita subong, kahit because of human nature, you decide on what benefits you. No? First and foremost, it is always about yourself. Secondary na lang na yung iban. Human nature ina busa idol.
1: Ang imo ya salbaron pirmi ya kauganingon mo gini.
0: Inasarsahan na pirmi istorya nga
1: servisyo.
0: This is about the country and all. Yes, this is also about the country, but this is primarily about yourself. Ang basihan ko lang ya nga may mga switch naman. Busa idol, ang human nature. Ang nature ni Loren kagsang duha ka bilyar. Ya kun diin ganis lakbinta dito sila. Ti kun diri naman bintas piak, masaylo naman na.
1: Yeah.
0: Dengahita kay 13 na subong, give it another 3, no? May 16 na. So, bisan hindi ito na pagbaisa ng mga napriso kung dala sila sa isip sa 2/3 sa puto, like Bato and Jinggoy Estrada, may enough numbers na nga wala na ba isay, no? Nga duro to convict BP Sara. Ina-assume ta nga ining mga ara subong sa majority mabuto for conviction.
1: Yeah.
0: Daw na ko gitsansa. Pero again, i-quote ko lang ginambal ni House Prosecutor Lawrence Defensor. Sila niya, ari kita sa impeachment trial para mabalanta. Kung may ebidensya kontra sa Vice President, impeach siya.
1: Yeah.
0: I-convict siya. Kung wala naman, sila niya i-acquit siya tapos na ining mga ginamong ini. Amo na, ti, I hope dira makafocus sa mga senador ta.
1: Tani.
0: Ang mga anti-Duterte, dapat hindi nila paglantaw ning kay Duterte siya. Kundi kung ano ang ebidensya. Kagamo man natani ang mga pro-Duterte, hindi bangod kay Duterte siya. Kundi kung ano ang ara sa ebidensya. Inang patas mo lang ang paglantaw. Di makita mo na kung may full blown

0: Trial. Hindi mo ina makita kung wala trial. Pareho sang gusto matabo sa mga supporter ni BP Sara nga wala gi dapat trial kay may mas dako pagid kuno ang kawatan. Yes, I agree. No? I agree nga may ara pa iban sa kawatan.
1: Mm.
0: Luwas iya. Nga kasuhan. No? Pero sa mas kawatan di patanasur. Kay again, gasugod pa lang. Sa trial mo pa na mabalaan, nga way kakabalo kung dako para sa aton ang flood control nga kinawatay.
1: Base may harap pa iban.
0: Way takabalo sang wala ta pa mabalaan, once mabukaran, base may mas dako pagid sa flood control.
1: Amo nang nami kung may trial, Radyo Manuvi.
0: Mm.
1: Kay mabalaan naton kung bala ikaw ang may ara sang guilty ka or may ara ka sang wala ka man ditlabot.
0: Mm.
1: Amo nang pinakadabe sa trial. Di ba kung akusaran ka, makadto ka sa korte, i-trial ikaw? Ti ang ambal sang korte kung may sala ka, ti convicted ka, pero kung way ka sang sala, ti kuan ina, ikaw i-acquit sa korte gani, Radyo Manuvi. Ang ginalantaw gidriya ebidensya iniyaga ni subong political kuani mo court ang magagawa ang tawo diri bisan pa kun ka isa nga daw maebidensya agin sa imo galing miguhay ka mo dugalain pang pananawan amo na nga kinahanglan aton sa trial ang iban gambal nga ay hindi na kinahanglan kay amo ni pangguba na ni sa tawo hindi kung may akusasyon natuhoy sa imo wala ka san choice kundi atubangon ang trial. Kag amo inang maghambal, Radyo Manuvi, if may sala ikaw, o kung why i-lay down mo ang ebidensya sa imo, or i-lay down mo man nga wala sang ebidensya agin sa imo.
2: Tatak, RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
0: Standby si Radyo Man Flo Navarrete. Don dumanyo ni ang ginabantayan subong sang aton sudad. Kay ang aton nga mga dole tupad beneficiaries gapaninlo ni sila subong sang suba
1: gapaninlo grabe gapaninlo
0: damo sila natinluan gani damo man sila nakitaan
1: dunduman mo ang ginhambal ni Engineer Ravina nga naninlo sila Radyo Manuvi mga 100 tons
0: oo
1: sang basura ang nakuha nila sa aton mga suba
0: te subong sige-sige ni
1: sige-sige pa na
0: te ambot din halin ini ang mga basura no halin sa panimalay sang tawo or halin man sa mga commercial establishment. Ti subong, ang mayor nga naka-call sang atensyon sang tanan, ang iningin pang haboy ng mga soft drinks. Coke sakto. No? Pero ti kadamo, ginhaboy lang niya sa suba. So ang plano, iasang tag-iya sinisang mga produkto nga ini, ipaanod lang nila sa suba.
1: Ipaanod lang nila yan. Dira lang gid ya Radyo Manuvi nakasako pa eh.
0: Mabugat ini siya pero once nga magtaas ang tubig busay dol like may bulubagyo abi. Automatic na malutaw na. Tidiritso na to sa dagat. Pero ano nga klase ikaw, no? Kakumpanya, kag negosyante. Nga mabatas mo nga imuhigko kag balaan mo pollutant gid ina, non-biodegradable pa. Ihaboy mo lang imo ya sa suba. No? Hindi pala mga kumpanya, subong may ara gani sa ginatawag nga CSR.
1: CSR, Community
0: Corporate Social Responsibility. Amo na siya nga may mga pulo foundation na sila. Kag may mga ginahimo na sila para nga makabulig sa kalibutan.
1: Ginarequire man na sa gobyerno sa ila.
0: Kag isagid nga ginarequire sa ila nga magbulig sa kalibutan, take care of our environment. Te Coca-Cola ka, dako-dako ka nga kumpanya.
1: Okay, dako-dako ang kumpanya.
0: No? Tapos ang inyo din nga distributor, why ka mo kabalo, mo galing ni ginahimo niya.
1: Napangaki gani ka mo sang panit sang dulsing ihaboy ta sa karsada. Di ba? Violation ina, Radyo Manuvi, bisan isa ka panit lang sang dulse.
0: Oh.
1: Ari ya, hindi ni biyanit sang dulse. Sinako nga butilya sang soft drinks may unod pa.
0: Dapat kung dinaron, gini sa tudutulo.
1: Bilang-bilang bulon ta kakaroon.
0: Kaghingadlan ini siya sang city government.
1: Sagi tago pangalan siya eh.
0: Hindi manami ni ang ginaimo niya. Kay once nga mapadalman ini siya,
1: sabi ni
0: no, kapin pa may kwarta siya, this will send a strong message sa iban pa. Ngayon di maginaboy, basura. Kisa kabasa pa ko mga comments. Kadlaw ko.
1: Mm.
0: No, nga daw naugot man ko.
1: Nga no.
0: Kaya tinintrahan naman bala politika. Hambalo naman nila, ang problema sine gobyerno. No? Tikon gobyerno istoryahan ta, igo ni gobyerno sang syudad sang Iloilo eh. Tikon butangan mo na sang tawo, ti igo mayor eh. Pero may mangkot lang ko. imo basuras panimalay mo. Why kagin mahuya inaboy mo sa subay basol mo kay Raisa Trinyas?
1: Alipungoy ka mo karuna.
0: Oh, lainon tabing eksena. Ang mayor tabi si Jamjam Barunda. No? Di gani si
1: Jed Mabilog.
0: Jed Patrick Mabilog. No? Panghaboy ka mo inyo yung basura, dinamak ka mo inyo yung sa suba.
1: Sulon nyo yan si
0: Jed. Tapos masulon nyo si Jed Mabilog at si Jamjam Barunda. Bukod sino man daga pulungkos, gobyerno ta? Na, tindi bla? Imo na yung basura, obligasyon mo na yung haboy. Ang grade 1 gani, natudluan sang mayad sang mistra niya.
1: Natural?
0: Nga ang putos sang kinaon niya, ihaboy niya sa basurahan. Ginasegregate pa na ang biodegradable. Non-biodegradable, kag-recyclable.
1: Ang ido ko gani, gin-train ko, radyo manuvi nga mangihi, isa sa pipad.
0: Oo.
1: Hindi sa mag-pop sa salog.
0: Oo.
1: Di na-train ganing ido, nga ido, na ka mo inyo yung may utok nyo. Why ka mo ka baloya kung din nyo habuin basura nyo?
0: Kailangan mo gini sa aton sang may edukasyon, pero sa pagkamatuod lang, no, wala batasan. Kapilan ako yung may nasundan niya na salakyan mo sa idol. Nami pang salakyan nila sa aton. Subotan balo may kwarta, tika may kwarta da ko sansa naka-eskwela. Pero lang tawabla, abrihan nilang bintana sa salakyan nila, dahil ni haboy nila, ang ilang panets ang dulce, tinabi mga tangkuloy na.
1: Grabe yung mga tao.
0: Basurahan yung paglantaw nila sa karsada. Tiyang karsada galing, okay pa kay Wayda tubi. Pero pilakadlaw madritso na sa tubi. Kay kunwai may mapulot sina ka manilhig sina.
1: Di mga tabo na to sa kanal ta.
0: Madritso na sa drainage, ang drainage si dulong niya man sa suba, ang subay dulong niya sa dagat.
1: Okay pa na kung madulong ti kung magasupon.
0: Oo, oh, ti kung magsupon eh, balik naman sa aton tanan. So grabe gid kamuya ka mga wala huya. Amo niya subong ibasol mo pagin niya sa gobyerno.
1: Ah, sobra-sobra na gid.
0: Basol mo pagin niya sa kapulungko ng opisyal sa sudad, patay huya ka na gid klase tawo. No? Sobra-sobra na gid ang pagkahubog mo yas politika. Kuni basol mo panas mayor sang sudad, basol mo panas sa GSO head ta, basol mo panas barangay kapitan.
1: Yeah.
0: Oh. Sang nangabuhi ka, sang ginaiha, ginluto mo pagkaon mo kami mga plastic kada. Ginagda mong mayor sang sudad, ginagda mong head sang GSO, ginagda mong opisyal sang gobyerno ta.
1: Ginagda mo kapitan?
0: Oh. Tapos ano may basura na, basulon yung mga opisyal ta. Ang kanahamis inyo ba? Standby.
2: Tatak RMN.
0: Ang mga badyaw, bao, nakakita sang bag-o nila nga kondominium, no?
1: Ito'y malinong.
0: Oo. CC kondominium.
1: Anong CC?
0: Oo. Cemetery kondominium. May mga kaldiro na sila ya, dito na sila katiligang ya, sa patso, sang uton. Uy.
1: May na kay maturutawa ito sila, wait, malinong to ya.
0: Baw, kundi ini nga barangay nga nasakop.
1: Poblasyon guru na da.
0: Kap, ilista na lang blani sila nga butanti.
3: Dokradlawan.
0: Erte man, no?
1: Tao man ni sila, pero ti, radyo man.
0: Ay, mayor, kunyong pusin, mayor, baw, disisunan nyo gid na. Makatul gid ang ulo mo sina. Di man tatani, gusto bala kay ti mga IP ni sila, bla. Nga daw, makuan mo sila, marginalize, na i-marginalize yung pagid, bla. Galing kiti, may mga implications sina. Kung wala kay mo yung puso ni Gro da karon, why ka da karon ilihi anda? Why ka mo labuyan basura? Baw lang tawan yung balaw?
1: Nilang lalaban. Nilaban na.
0: Kaya ilang mga bayo. Ya, gapang labaman sila. Ginahalay pa nila. Oh, sa duta. Sa may hilamon nga laya.
1: Para bala sa video na mo na to.
0: Oh, lang tawan nyo. Subong picture bala yung napakita aba, ni Marco. Oh, dayon, ara, no? Ara na mga ginabakintol nila kag basura. Ah, sadya lang daw. Sadya lang.
2: Tatak RMN.
1: Standby, ah. Kay dugangan nato ni Karon. Naka-standby na si Radyoman Flo.
0: Alright, standby, ah. Kagkaroon na balikanta si Radyoman Joel Franco. Nagsabat na si Councilor Shin Marie Mabilo. Kay hasta subong pamatsag ko ni sa iya daw siya si Jaylen Brunson. No? Ang MVP sa finals, ang NBA finals sa New York Knicks. Balan mo nga ang ano si Jaylen Brunson sa manami sa mag-dribble. Nami sa mag-dribble istorya. No? Ti, matian tabi sabat niya. Anong sabat niya sa pamangkot? Di na to mga dokumento ang gintugan mo. Para nga ma-explicar mo paano mo gingamit sa lakyan sa gobyerno sa adlaw ng Domingo. Pero ante sinacheck tanay ang update sa basura. Radyo

0: And Flo Navarrete.
1: TYRI, Radyoman, report!
2: Radyoman Novi, Radyoman Reagan, no? Dari kita karon sa may barangay hall sa barangay Banuyaw, La Paz, no? And subong, thankful kita kay Kat, Rubian Gianga, nga tingwa na ton, or manabot na ton subong, nga aga si Kapitan Gianga, no? So galibog ang ulo ni Kapitan Gianga, Radyoman Novi, Radyoman Reagan, kay ti ang ila sini nga barangay, labi na sa mga suba, nga ginapanglimpyuhan gani isang duli sa mga duli protest, no? Hindi pagabuyan sa plastic bottles or mga soft drinks, baboy, no? Asang tamlang lang may nakuha sila sang anong kabilog na patay nga baboy, dili sila nga barangay.
3: Damak-damak diyan, no?
2: Subong plastic bottles naman sang tubig, energy drinks, kag soft drinks, no? Pupunta subong, ngaga si Kapitan Gianga, Kat, mayong aga, live na sa Remy Nililo, upunta si Radyoman Novi, kag si Radyoman Reagan.
4: Mayong aga sa tanan niya, tagpalamati sa nga aton niya, sa RMN Iloilo.
3: Kapitan, nagpadulong gid kami dira. Ang imo nga subada, ang barangay mo, ginahabuyan niya sa basura, dolaw, ayan kami kap. Then subong, may ginahaboy naman nga sinako sa expired na nga soft drinks. Nakakuha na ikaw, Kapitan? Naka-imbestigar na ikaw kung sino ini mga tao nga ini nga naghahaboy sa basura sa suba dira sa imo barangay?
2: Radyo.
3: Hello? Radyo, Kapitan?
2: Radyo Manobi.
3: Oo, Kap.
2: Matagaan ko sa manta.
3: Okay. Hello, Kap. Good morning, Kap.
4: Yes, good morning.
3: Oo, mabatean mo na ako, Kapitan.
4: Yes.
3: Kap, siling ko ang imong barangay do na butang ni subong sa balita gid. Kay ginahabuyan sang basura, nagligad baboy to nga anong kabilog. Subong ari naman na soft drinks naman, Kapitan, nga expired. Nakapamangkot na ikaw, Kapitan. Nag-imbestigar ka na kung sino naghaboy sa basura sa barangay nimo.
4: Actually, may ara nakitalib kung sino ang responsible sa nga muna nga mga violation.
3: Okay.
4: So, sa subong, ang first step gid ara subong sa nakita man naton sa post ni Sir Neil sang GSO nga ginalagson gid nila ang tawo nga responsibilidad sa nga muning buluhaton nga hindi gid manami ang epekto sa aton nga environment.
3: Kapila na inikap na tabo nga ginhabuyan sang amoni kadamo nga basura ang suba ninyo da?
4: Actually, hindi naton mabalaan basi before pa lang ginaobra na nila. Galing na discover lang ini lately sang may ara kita sang program ang government naton with the Dolly Kupad nga ang kontra offline kontrabaha. So they have this mga barangays nga may mga beneficiaries sang Dolly nga nagaobra sa pagpinlo git sang basura sa aton nga suba kag makita man nila kung ano ang baka-baka sang mga Dolly nga nag-obra dira. And still, sige-sige pa gidya ang haboy nila. Kay maskin nagwa na sa mga social media nga nakita nga may nagapanghaboy sa mga amuni nga mga produkto, pagka the next day, ara gyapon. Dabi. May mga ginpanghaboy man gyapon.
3: Do, Juan Bla, do, pasusungol bala nga, way gapati bala sa inyo. Pero ini Kapitan, ang ginaobra nila, aware naman sila, nga hindi dapat paghaboyan. May ideya ka mo kung sino ang naghaboy sina? Ara na sa inyo na pamangkot nyo na kag may ara ka mo sa mga ebidensya kung sino naghaboy sa mga basura nga ini?
4: Yes.
3: Hello, Kap? Noted siya.
0: Kap, no, distributor kuno ni sang Coca-Cola. May ara giman da sang distributor sang Cox Barangay mo?
4: Actually, may ara diri sa ka depot sa akon nga barangay.
0: Okay. Kay sino na nakarestro, Kap? Kay TM, sir, nagkuha na da barangay clearance?
4: Yes, oo. Actually, hindi ko ang akon nga record ara sa akon nga treasure kay siya na ang insurance with the issuance of license.
0: Sige.
4: Clearances.
0: Mangayaw kami na karoon, Kap, ha?
4: Ang aton niya nga sa barangay, kay nabalaan naton nga diri sa aton nga area, kag-isa na sila sa naganegosyo, and every year, nag-renew na sila sa nila nga permit, may mga tikang manihimuon ang barangay.
0: Okay.
4: Kaya para matagaan man sila sa leksyon, kag maging maging responsable man sila nga mga negosyante.
0: Yes. Of course, napokusan talang ni kay medyo bulko ang iyagin pamutang da, no? Nga mga butilya sang soft drinks. Yes. Pero I'm sure luwas sa soft drinks damo galutaw nga basura eh. Tindi na nailaguro o basi ila man ha. Pero ibanda mga pumuluyo man ini nga sa prat. So, anong imuon sa barangay niyo, Kapitan? Para nga pumuluyo, mga responsable man sa ila basura?
4: Actually, amo gini ang problema sa bilog nga barangay, hindi lang sa kundi sa barangay, no? At kita man na sang pumuluyo naman, every Saturday or Sunday, may ara kami, nag-clean up drive kami. Ang mga basura na, sa mga irresponsable, ang mga pumuluyo, ang barangay pa ang mahimos. May mga buot naman na sila, tani sila. Kung wala man sila sang may mahimo sa barangay nga may dako nga impact, the mere fact nga mangin responsable na lang gid sila sa basura nila, it will make a big difference.
0: Yes, amo gid no, hindi mo na kinanglan nga magbulig, no? Kung amo nang ambal nila bla kung walang ka, wala kang mabuting sasabihin, tumahimik ka na lang. So amo nang ambal ni kap nga kung hindi ka man lang ka bulig sa barangay mo, ang mabulig mo na lang, di lang pag-aboy basura mo
3: na,
0: sa suba.
3: Amo na.
0: Ti, yes, other than pala pangabay, kap, ano pang iba na, be? Isa sa human psychology, kap, gatalab man ni kisa ang notice mo, nang bugsukan mo na bala notice nga, hoy, damak, kita mo iba ng mga balay, kap. Ang damo bala, ang ilang gate bala, gina, may ga balandra nga slakyan, damo ga parking permi. Dahil may ibang ga pangihe. Ginabutangan nila sang brutal-brutal blackup ng mga lingwahe nga, huy, damak ka.
3: Hindi ka din.
0: Pagdala din ka damak mo, hindi ka din mga egatalab man kap no, huya man ang iba mo.
4: Actually, ang mga muna nga bagay na himo, tana sa barangay. But then, ang tao, I don't know kung ano nga klase upbringing may ara sila.
0: Ay, grabe gito.
4: Nga tagaan ka lang nila, isa ka simana, pahuway, pagkadason, wala na, balik naman sa dati nga gawin nila. Amo na ba na siling tani nga, kung hindi ka malang kabulig hakwat, hindi ka nalang magpabugat.
0: Correct.
4: Ano mo na bala?
0: Mugid, no? Pero ti, hindi kita dapat magsurinder. Kaya ti, kung dungol gid sila kap, may kinanglan pag ito obrahon. No? Ti, ang opsyon ta subong, why kita opsyon nga pamatson isla mo? Kaya ti, sala ba na? Ano pang iban nga naisipan nyo? Nga pwede pa obrahon, luwas ining ginimo na ninyo nga daan?
4: Para sa ako niya, no? Para ang isa ka tao, madisiplina. Kung sa pagkamatuod lang, you should have an iron hand. So, may mga tao, yan nga hindi madala sa storya.
0: Okay.
4: Kung baga, bala, harsher punishment, para nga makulbaan, gid sila nga mag-violate sila sa isa ka bagay. Sakugid ang epekto sa ila. Kaya kung mga multa-multa lang na amo nang napirmi. Ano bi mahimo sang barangay? Wala man kami sang kiber nga maghatag sa ila sang mabugaat nga penalidad.
0: Correct.
4: So I think ang aton nga gobyerno ara sa ila ang pinakadako gid na bagay nga para kung paano disiplinahon gid ang mga tigaulo, ang barangay ma-cooperate na lang na iya ug magbulig man.
0: Okay.
4: Kaya wala man gapabaya ang barangay nga sa tanan nga mga ulubraon sang mga salawayon nga gamay sa barangay, pero amo pa nang sulit-sulit nga ginaugtasan.
0: So, you suggest nga mamailan sila kaso. Kaya kung makasugod na sila kabaton sa Pinas ang piskalya, kap, dira na kag magtagam, sigurado gigos na. Okay.
4: Oo, dapat yun.
0: Okay, so you suggest sa city nga filean kaso.
4: Filean gid kaso para madudla gid and they will be set an example sa iban pa nga mga irresponsible nga mga negosyante.
0: Kag wala man ta kadlukan siguro ka pa. Kay ti iban adlok kay base di sila pagbutuhon mula para sa imo manog barangay eleksyon nga daan. Pero sa tuod lang mas damo yang kasunod sa kasuguan sa wala kap mo.
4: Di kung mahadlo ka na lang yan sa eleksyon, nga hindi ka pagbutuhon, wala ka na sang mahimo nga maayo sa imo
3: tama
4: barangay.
3: Na kap. Tama
0: yes,
3: kap. Tama
0: yes. Kap. Okay. Okay. Sige, ti, subong kap anong status sa mga basura na himos na? Nagtinlo na gidman?
4: Actually, ginahimos gina sang lately na may, ara pag additional naman sa iman gyapon nga mga basura. Sige, gyapon pa nga ito yung clean-up drive. Kapa, dira. So hopefully, mabatian man ni sa mga irresponsible nga mga nagahaboy nga makita man nila ang pangabudlay sa mga tao nga nagasalong-salong sa mahigo nga tubig para makakuha ang mga ang mga basura nila. Pag kung magbaha, magbalik sa ila ang tubig, gareklamo sila. Wala sila kabalonga sila, man.
0: Correct.
4: Main tama. Cause nga ang nagabaha. Tungkol sa mga basura nila.
0: Pero ang iba na daguro ka, nagtiner lang da sa imo probasi bla way man gahubas kay inalin man sa iba na anod bla
3: na anod bla
0: dapat ang ibang barangay magapangson man to sila
4: actually ang diri sa amon nga kami din kinaka outlet na
3: mo anod lang nakat sa inyo kap
0: basurahan ka gyud li kap sa mo brother
3: kinaka katapusan ka mo eh
4: kumbaga wala ka mahimo
0: tiya mo na matsag ko alin man na sa iban so dapat istoryahan man ni sa liga ng mga barangay nga manghugot man tong iban mga barangay kapitan sila.
4: Yes, kada ba, kay ang Haton Haro River is stretched from different barangay.
3: Yeah,
4: so, ang pinaka-outlet, there is Hamon. So, ang tanan, mag-high tide, low tide, masulod. Pagwa, masabit, di sa imo nga barangay, bilin.
0: Tiyan mo na, amugin ang isa. Sige, Kap, salamat gina, kag mayong aga.
4: Mayong aga man, sa tanan.
2: Si
3: Man Flo, si Kapitan, nalipatan ko mamang ko si Kapitan. Mga pila to ka sakong Coca-Cola ang ilan nakuha dito sa suba nga ginaboy?
2: Pila ka sako po ganit ka sa plastic bottle sang soft drinks sang Coca-Cola.
4: Ang lito, ang pinakadamo, dito mo sobra lima ka sako. Tumo sa everyday may ara kita duwa ka sako. Hindi mo man ano kung basta may ara gid nga everyday gid ya nga may naka recover sila. Dain sako nga color.
3: Mga all and all mga pila gid tanan.
2: Mga all and all mga pila.
3: Tamo, may pulo?
4: May hindi? Sobrarang guro, may 20 lang kasako guro, may nakuha na da sila. Ang
0: dami ko
4: pa ang mga previous na wala pa nato nabalaan.
0: Araya, way na yung manod. Dira ginayagin haboy.
3: Hita mo lang.
0: Sige.
2: Mga sobra, 20 sako ah.
3: Grabe, radyo man.
0: Ang isa na lang, tao ko daplo, basi, bala ko ng negosyante, ginsugo niya yung ihaboy.
3: Nan.
0: Tapos ang ginsugo niya, dira niya yung butang.
3: Pero, di ba nakasulod ni sa plastic bottle ni or nakakani, radyo man flo?
0: Nakasako.
2: Sako, sulod sa sako.
3: Pero di ba nakasulod sa sako, pero may can pa na mo? O may can?
2: May can.
3: Di kung inula mo to abing unod kagin pakilo mong can.
2: Makortan pa.
3: Di ba?
0: Tigalan kay hindi man tanan abing tao, pero kay Busaydol maminsar plo, di ba?
3: Hindi kay kan, ang basura, makwartahan mo to, Radyo Manuvi, hindi mo paghaboy iya sa suba. Ano nga utok ang imo, no? Ang ulo mo laban tingkoy nga. Ang atong mga basura nga ato, kung expire man ato, hindi na to pwede for consumption, iula ang unod, then ihatag sa basuriro, gaya pa yapa na yung basuriro sina magkuha, Radyo Man Flo?
2: Gusto na, no?
3: Malayo ka sa suba? Malayo ka sa suba, Sunubong?
2: Radyo Marigan, malayo ako.
3: Ah, malayo ka? Okay. Nakakadto.
0: May mga picture ni Mark.
3: Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
2: hapitan ko tong
0: hapitan mo tong opisina.
3: Ihapitan mo to
0: ang opisina naton sir, ma'am. Why naging pagwa sang sudad pero mapabalo kami sa inyo ipagwa namon ngalan nyo ari ko subong para kwa on side nyo para antes magwa ngalan nyo nakwa ko na side nyo
2: na. Para pasado
0: kagi document mo gitlo
3: i-document mo ha i-document mo git oh
0: nga muna kay kwan ipakita ta na dayon sa Pepsi. Sige sige salamat gid Radyo Manplo
2: Kap, thank you gid sa time tapos na pista nyo de
4: February 11 pa.
3: Sige. Ano ka madayaw ka? Salamat na John Flo.
2: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN. Radyo
3: Man, magkipakita bala ang mga nakuha ng basura?
0: Lantawan nyo bala
3: Lantawan nyo bala ang basura?
0: Nalipay ka pa mo siniya. Tawablaw.
3: Hindi unod pa na Radyo Manuvi. Ano na nga mga...
0: Expired na eh?
3: Produkto man.
0: Pero...
3: Coke, may...
0: Sakto, may bottled water.
3: Ano nang orange? Anong orange na?
0: Ang orange?
3: Ano nang orange na? Ano itong orange?
0: Ang Coke,
3: Royal?
0: May Sprite pa.
3: May Sprite?
0: Oo.
3: Munang sa video, kagin butang nila sa isa ka sako, kagin ula dito, mga waigid ya huya ng mga tao, no? Tiyan bali, Kapitan, sila niya mga 20 na nakasako?
0: Sige-sige.
3: Sige-sige? Oo. Di, gina... Why ka mo inyong mahuya nga ibutang mo ina iya sa...
0: Kagantil now, why ka pagwa sa statement ang management sa Coca-Cola?
3: Ano ba
0: Why ka mo mahuya sine?
3: ano nga utok no nga sa suba mo ya ihaboy ang imo sini nga basura no.
0: So grabe no. Do nga kisa do ma hindi man isakto pero kisa do mandan mo bla. Kung mga isa duwak bilog ro kisa do maminsar ka do, pa. Basic daw pidya. Do nandan na bla. Pero eh. Sala nagyapon. Pero inang hungdon may mo yang imon may mo yang suba nga do basurahan mo bla. Why ka nagidyaga pa minsar? Grabe no.
3: Piman imo yung mga tao.
0: So ang sense of pride mo as a person busa idol, why na gina yung masakop sang utok mo nga ano ako klase tao kuno brown ko ni no?
3: Grabe no.
0: Din to think edukado na sila. Bisan mo tanta, biay ang nagaboy sa naging sugo kay laban-laban na mo naman ang excuse
3: nila. Laban-laban.
0: Agin sugo abi tricycle driver, sika driver. Bilang sika driver. Halimbawa, abi inang ginaboy mo nga basura sa suba. Sa balay mo na ihaboy. Baton mo hindi.
3: Natural hindi.
0: Tinga ang ihaboy mo suba haw. No? Nga may long term effect na sa aton pila kadlaw ang aton nga mga isda patay. Ti kalanon ta pa na.
3: Baha eh.
0: Ang balay mo bahaan. Ti kabuhi mo nakataya. Da,
3: di kung mabahan ka, di ka makantos gobyerno man.
0: Oo. Grabe man kamo classic mga tao no.
1: Tatak RMN.
0: Dayon ang mga politiko may gana pa maghambal naman ni sala naman isang kung sino ang mga leader tadi.
3: Piti pinanudlo lang kamo.
0: Sala sang leader na nga nagdinamak mo inyo.
3: Ang basura bala ya Radyo Manubi. Aton ni niya mo, aton gid niya mo. Amo nang galain gid ang pananaw ko sa tao nga nagaboy sa basura nga wala sa ayos. Kay ang utok tagan iginbutang sa ulo wa iginbutang sa ariputan.
0: Gay involved na ni subong public safety mo.
3: Public safety ni. Di kay may baha na.
0: Di kabuhi na sa tao nakataya di.
3: Pero na bay man ang akon. Do I get si Yosek Jed Mabilog kakadto sa Mindanao?
0: Gani no, grabe na tong linugay, may mga aftershock pa.
3: Why man sa post?
0: Sarangani, sa Cotabato,
3: Jensan,
0: oh, Coronadal, kag portion sang Davao province. Tuod no, ay gitsak palapit.
3: Why sak palapit to?
0: So useless will do tani sa iya, no? So do gani di kurasol lang ni gali para yang mag kwan sa di may hulag sa di sa politika niya sa Iloilo.
3: Binato niya lang ni Guru para kalibot ni sa barangay.
0: Oo, ma-justify niyang libot. Di may hustisya ini sa aton.
3: Ang iya-iya, imbes nga maservisyo sa tao to sa Mindanao, ang ginservisyohan niya, hinablos siya. Nagdipinsa sa sinablos siya, kagambalon pang balita ata, nga sila niya, anong bulong sa isa? Nara.
0: Abi mo, anong bulong sa isa?
3: Ano?
0: Hindi ka may isa.
3: Tama.
0: Pero kung daw bitin pag inasaya, mangkuta ko liwat.
3: Anong bulong sa isa?
0: Beautification. Kaya kung beautiful ka, hindi ka pagaysaan. Hindi ka na mahisa.
3: Tama na.
0: Kahisaan ka lang.
3: Te, makumeresalta pagbalik natin, Guru.
0: Pagbalik ta, matian ta tong party naman sa mga badyaw. Again, health and sanitation naman eh. Tiyabi sa mga taga-LGO sang uton, sa amigo tada kay Mayor Punyong Pusin. Mayor, balik daming imong head sang menro mo da, kag ang head sang GSO mo. Naton, mga sir, mga ma'am, matsag nyo, munikdamo ba dyaw di? Di sila ga-jir-jir. Ang bahal sang informant na kahapon,
3: nga
0: taga-uton, sila niya, magtulog sila, ululupod sila tanan, pero sila niya, ga-dinamo bata nila, no? Tisiling ko para sa ilagulo, wala rules eh, ah. Kanya-kanya lang. Lain niya sa ato niya nga mag-ubra. Sina manago patay ya? Si Ilaguro ya, gra lang. No? Bala na kung balance ang piyak. Kaya anyway, amo man ang ubra sa piyak. So to, no? Di ni sila ga-kwanabi. Luwa sa jir-jir. Di ni sila naga-kwanabi. Gapangihi kag naga
3: dira lang eh.
0: Sobra pas pangihi.
3: Dira lang tanan eh.
0: Te mga basura nila din nila ihaboy abi na.
3: Dira lang na sa palibot man eh.
0: Oh, tubi nila din sila ga kuha. Yang iba nang balsang informanta, nya style nila na kun may lubong, gapangayo sila pagkaon. Hindi lang itagtaga, nice na.
3: May matagi na.
0: Oo.
3: Di sa uton kay kadakudako nga banwa na, basi adlaw-adlaw may lubong na.
0: Tiyo, may mawurwaslik ginada. Kaya ang ginpreparar, sa kadamuan sa makumpanyar, may sobragi na.
3: May sobragi na.
0: Tiyatag na. Nawa muna kung kaisa nga ambal nila. Use selective generosity.
1: R-M-
0: may ara kaysa sang kalwan nga imbes makabulig, nakahalit ka.
3: Amoy na ang mga taga-tagmus dalan.
0: Oo, naanad ng tawo, mga ayaw nalang na permin, di na na yung mga buhi.
3: Yeah.
0: Kag hindi na nada maghalin. O again, ang duwa ta katopiko, subong, this is something to do about attitude sa tawo. No?
3: Ang gabudlay sa ato na Jumanovi, kaya ang attitude sa tawo, pag hindi ta na mabago, amo na gapalain sa aton.
0: Nan.
3: Kita nyo.
0: So, balikan ta ni tanan kag istoryahan ta, ang sabat ni Councilor Shin Marie Mabilog. No? Parte ni sa diin na to ang mga dokumento mo. Naging hambal mo, ngay hatag mo.
3: Saan na naghambal sa ato? Recorded na eh.
0: Yes. Sini nga bahin po sa idol?
3: Magkaradyo man sa bata balamati naton sa mga sukita, subong aga, pamatian ta naman ang isa sa mga testimonya sa nakainom sang Life Extension Vitamin D3. Corazon Sait, may aras siya sang testimonya kung paano siya nabuligan sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Sait para sa kanyang mister na si Manuel Sait.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life
1: Tatak
5: Extension
1: R-
5: Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Tatak RMN.
0: Las 8:57.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This newscast is brought to you by San Mig Light, live light, drink light, San Mig Light.
10: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako, bilib.
16: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Namit, sining salmig litro. Share-share, ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
20: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
21: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
19: Ti, naaway di galap o tsakon ng salmig litro? Uy, share nyo man ay.
22: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, nagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
19: palihog, hatagani kay Carl ang bill.
20: Carl? Diin na si Carl?
22: Drink responsibly. San Miglitro. Kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
23: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
6: Mayo na lang, may bagong nga Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin.
8: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
11: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung may arak ang problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
15: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang napatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, napatikan ko gin ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang damo sa anumang uwi ng sakit.
18: Ilong Ranger?
19: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
18: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
19: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
18: Sip-on ganyan dayon?
19: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
20: Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat?
24: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
24: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Magkano kilo ng karne?
26: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
25: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
27: Sarap magkasama.
28: Tatak RMN.
29: Oras las 9:09. Yaring aton health news, Radio Man Joel Franco.
30: Ang inigabahin niyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, sa insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod ng kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sa insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
31: Maluwas nga makabing nga disturbo ang matunong nga sound, may epekto man sa aton ikay.
0: lawas. Ang sobrang exposure sa gahod mag-apekto sa rhythm sa aton korason. Sunod sa pagtuon gikan sa Mainz University Medical Center, ang sobrang kagahod nagatugas sa irregular heartbeat na posibleng magresulta sa blood clots, stroke at pati na sa heart failure. Sunod kay Dr. Shelby P. Agarwal, isa ka board certified family doctor sa Washington, anuman makatugas sa agitation kag irritation bukod makapabag-o sa blood pressure, makatugas sa abnormal nga pagpitik sa aton korason.
2: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
28: Tatak RMN.
29: Salamat Radyo Man Joel Franco. Yari naman ang aton nga loves ko si Mother Earth. Radyo Man Joy para onda.
3: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad. Pinaagi sa pagpatigayon sang environmental quizzes ilabi na sa eskwelahan. Suno sa United Nations Environment Program, ang environmental education nagapataas ang ihibalo kag nagaimganyo sa mga tawo nga maghimo sang mas sustainable nga mga desisyon sa ilang matag-adlaw nga pagpangabuhi. Samtang ginpunto naman sa UNESCO nga ang pagtuon sa mga isyu sa dunang manggad nagabulig sa mga komunidad nga mangin mas responsable nga tagbantay sang palibot. Mahimo nga simple lang ang environmental quizzes apan nagabulig ini agud nga mahangpan naton ang mga topiko kaangay sang waste segregation, climate change, water conservation kag biodiversity. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment diri lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylene Tamayo para onda. Tatak RMN.
28: Tatak RMN.
4: Mga abyan, kabalo-balag kamo nga ang hypertension nagkatabo kung unhealthy ang aton lifestyle. Dapat tapnaunta ang high blood pressure tungod taman ini kadelikado. Suguda na sa pagkaon sa masustansya nga pagkaon, bastante nga tulog kag sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalin. May Dr. Pinoy may ara sang fully unsaturated nga omega 3 fatty acids nga nag-absorb sang bad cholesterol sa lawas. Sa pagsilig sang Dr. Pinoy, sang bad cholesterol matinuan ang aton dugo para malikawan ang heart attack at stroke. Isa pa, ang Dr. Pinoy may kapasidad nga mag-obra sang oxygen nga makapatinlo pangit sang aton nga dugo. Gani man ka na juman, inom ikaw adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalin Capsule.
28: Tatak RMN.
29: Kag sa mga mahilig naman sa extreme sports, no? Kung kaysa nami man ang tama kita karisgado sa tanang bagay, pero tibangon kay tamaan man kay extreme sang sports nga gusto ta, ang pala mo ipoy sang lawas, hindi ginhamak pagkatapos sang aktibidad. Ari na ang para sa imo. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato. Dira kaya nga laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig, pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani sa mga atleta ta nga mahilig sa extreme sports, grabe gid ang palanakit sang lawas pagkatapos ng aktibidad. Ari na ang imo katimbang new Alaksan Extra.
28: Tatak RMN.
29: All right, standby, ipabati tabla liwat Radyo Man Mark. Para nga mali down tang context sang aton yang topiko subong adlaw. We want to hold Councilor Sin Marie Mabilog accountable.
5: Mm.
29: This time, hindi lang kay sa natabo nga paggamit sang red plate nga salakyan sa adlaw nga Domingo, kundi sa iya mismo nga word of honor.
5: Word of honor
29: iya nga palabra di honor bilang isa ka babae, bilang isa ka public official. nga ang wala niya matuman. Matian taliwat sa sanggin pamangkot, ano ang priba mo nga ma-justify nga husto ang paggamit mo sang salakyan sang gobyerno bisan adlaw nga Domingo? So ginapangitaan sa papeles, trip ticket which is required,
4: yeah,
29: sang DILG, DBM kagkuha, kag at least priba man lang official ato pinagbakal kuno sa school supplies.
4: Mm.
29: Ang school supplies, why na kuno resibo na haboy niya?
4: Hindi kumpati na.
29: So ma-produce lang sa proof of payment,
4: hmm,
29: or proof of purchase. Until na wala. Si Councilor Sin Marie Mabilog.
5: Ang pundo o ang kwarta ang ginbakal sa school supplies, supplies personal hmm money mo ini or iya ini sa gobyerno, iya sa imo opisina?
6: Well, balaan nyo man nga sa tanan nga councilors, ako man lang ang wala sa committee. So as much as possible, very important sa aton nga other than our legislative balang ubra, may ara kita sa social services. Kahit ialin sa unay, hindi malang yung subong akunsihal kung agapangatag kita sa school supplies, ang support sa estudante, halin pa man sa una.
4: Mm.
6: So, ang gingamit nga kwarta pang bakal sa supplies is my own personal money. Pero, again, like for example, may ara di ma-message sa aton nga mga kagawad nga mahatag sila sa ila. Barangay, amuna ang mga ginasuportahan naton.
29: Mm. So, anyway, take personal mo na yung kwarta mo. So, choice mo man na iya.
4: Mm.
29: Kundi ka mabakal kay te, normally ma mangga panagtag school supplies
4: sa
29: gabakal na Escalerial kay Brato.
4: Bulo Brato na sa
29: Escalerial. Ka mahal, no? Protein mo.
6: Actually, nakabakal na ko, sir. Nakabakal na ko, sir Novi, sir Reagan, sang before galing kay Nakulangan, siya kay may nagpadugang.
5: Councilor Sin, ma-request na lang kami. Anyway, malmato sa city mayor, ang opisina nila, gambal nga ma-investigar sila. Pero gin-reiterate man ni Radyo Manovi, nga while nag-investigar, pag-uon ta na ning mga resibo naton, ma'am, pwede kami kayo, makapangayo kami sa imo sini nga trip ticket and ang imo sini nga travel order para mabala namon sa pumuloyo, sa saan mo naging gamit ng sarakyan. May date ina, I know nga may aray na dira naka-stipulate ang date niya sina para nga mangin ano kita mangin makita sa pumuloyo. Balan mo ma'am, opposition ka mo, then may mga tao man nga naghambal gapakalain sa inyo, may gambal man nagapabor sa inyo. Kami diri ya ang aton lang, ang facts lang. So amula na ginapangayo na mo na Councilor Sin.
6: Definitely, sir Reagan, i-provide ko gid. Actually, may araman kita office subong. So, maditso man ko tod. May ara lang kami programa. Then I will provide it, kid.
29: Yes.
6: Ara malang dito.
29: Ma'am, ginasumin. I will provide it. Definitely. Ini nga interview, May 26. 6:30 to 7 a.m. Nag-overtime pa tani para sa iya.
4: Toto na. Naglawig na ito na, no?
29: So, since May 26... Nabta na kita June 16. Sa pila na kadlaw, 20 days na busay doon. Ang sila niya may ara lang kotinan nga event. Sila niya definitely will provide. Batihan niyo ha?
4: Batihan niyo kasi ito nagambal.
29: Hindi kami nagambal. Sina? Si Councilor Sin Marie Mabilog.
4: Siya na yung nagambal ha? Huwag na sa namong ginpwersa ha? Siya na yung nagambal.
29: Huwag niya matuman. Tisang uli, ang isa mark ang sa babaw, ang iyalang. Antes ang kay Duron. Sang gin-interview na siya, kay Wai sa Gyapon ka provide days later, ari na ang sabat ni Councilor Sin Marie Mabilog sa interview ni Radyoman Joel Franco.
7: Yes, mayara ako trip ticket. And yes, mayara ako trip ticket.
8: Do you intend nga ipakita in the public or sa proper forum?
7: Well, actually, I have already answered a lot of interviews. Balaan nyo man, nangawalag ko ng hindi. Sa akon, bala ko sa kulgingon kung wala ko maging ubra nga sala. Then, there's already a forum nga i-investigate ang amuning matter, and I am very willing to comply.
8: Ang isa pa di ginapabangkot nila, ang imo kuno driver, student permit na ginadala niya, ang iyang lisensya. Care to comment?
7: Again, may ara kita sa investigation and I would comment in the proper forum na lang.
4: Batihan nyo si Sin Maria.
29: Siling niya
4: may trip ticket kita.
29: Mm.
4: Then ang trip ticket nato ni na, i-presenter nato ni na sa
29: proper forum.
4: Forum.
29: Nagligad to ambal niya, definitely we will provide.
4: Yeah.
29: Immediately eh.
4: Immediately kay nagambal si gani.
29: With. Pero agad, depende agad. Kung kay sino nga fourth with nga definisyon eh. Mm. Definisyon ni Tito Soto kung definisyon ni Chess Escudero. Feeling ko kay Escudero. Kaya ang fourth with niya sa subong wifi. Or ba si iya sa Supreme Court nga definisyon sa fourth with? Ani bla nang balsang Supreme Court?
4: Nga,
29: kung, siya kung sanuyang san gusto mo. Masya mo na bla? Ti karon na rin na sa investigation. Ting sa jaway niya na matuman, ang ginhambal niya nga mahatag sa insigida. Sila niya sa

0: may di ALJ. Oh. Puti, nga damo ula ka balo. Nga damo ula ka balo. Anong penalties? Pwede man nga sa aton dira may ara abi nga basi pwede kung may through an ordinance pwede yung i-supplement na ton ang nasyonal, no? Para sabi na, te, ang makadrive na kinanglan na permanent employee bla o ang profesyon, ang iyang lisensya para sa way kabalo na empleyado nga gusto ta nga mag ano gini upgrade na nila eh pabalon ta na silang daan na amuna na subong ang requirements kag actually amuna na ang requirements kada an that is also for the general information. So nga asa amulan to nga natabo nga ado hindi kabalo kita kung anong himuon ta sa city government. So dapat may mga in place na nga daan kag para man sa inyo eh mabalaan nyo man, no? Balukan man kasako gisubong sa syudad. May mga bisita kita kung isa, may nagahulam sa lakyan. So not just anybody kan baro sang salakyan, no? Mayo kita may mga in charge na nga daan.
1: Kung si Lord do may impression bala nga it seems nga hindi magina sariling wala sila kabalo pero do may do ginabaliwala gid ya ang ini nga mga guidelines.
0: Precisely, so isa ina nga kinanglan i-inform sila nga hindi pagbaliwalaon, no? Kadamo gid sang kadamo gid actually sang guru iban hindi lang don't why gid sila yung kabalo eh tapos hindi man restrikto abi ang GSO di hindi ginagrahi ang mga salakyan. Te na guru kamo ba si nakita nyo man na provide man kamo nagreklamo. It is only now nga may nag-report so mayo gani subo kay vigilant ang aton mga constituents dire eh. Where it not for sa ila, no political aside ha, tingnan, ano na bala natabo si to, sino bala nag-report. So actually, kamu eh, dapat kung kay, kamu na kayo chindi man, siguro damo man nakita niyo gani, siguro sila kaya ng government vehicles. So ano inyo ginhimo? Maybe it is only now nga na clear si inyo, no? Nga dapat hindi gali pwede na, no? Kita ko iban gagrahe sa gasoline station eh. Without mentioning kung sino ina, no? Mayara iban sa balay nila. Ako si una, nahimu ko man gani sa tuon lang.
2: Alright, si Councilor Romel Duron. So, di rin nagsugod ang pag-push ang investigation. So, hindi ko minsindihan, subong. Kay klaro man to ang parameters sang investigation na ginambal ni Councilor Duro.
3: Klaro eh. Klaro
2: bisan kamo gani sa media, eti media nagpagwa sini gani.
3: Yeah. Klaro to.
2: Nga nya kun may na imprintada nga klaro nga guidelines by way of an ordinance, so it's very clear. Kabalo na kamo kon obrahon nyo.
3: Yeah.
2: So nga kun package hindi gani sini, kun nakita ta sa guidelines nga bisan Domingo subong nabutang sa windshield niya ang trip ticket, do na comply man tanan, why na tayo duro istorya?
3: Natural.
2: Why na duro pamangkot?
3: Why duro pamangkot eh?
2: Te, anong kaklaruhan sini? Kung ang ginhalinan sang isyo, nga ang may investigation ka mo,
3: subong hindi na pagdalon.
2: Why na gina-engage?
3: Ano man?
2: So something is wrong kay Rex Rabia.
3: Ano man?
2: Oo. Oh. Abi ko gani, ang wrong lang di ang kay Vice Mayor Lablab Baronda. Kay siya nagpahulam sining salakyan, kag kay Councilor Shin Marie Mabilog nga nagulam sa salakyan nga wala papeles. No? Kaya sa suway niya man mapakita mo?
3: Eh, natago yung man mo.
2: Ti, ang nga si Rex Sarabia, yan o, why ka kainchindi isang investigation na ginihiwat mo?
3: Diba, kung magkanto ka sa doktor, kay may ara ka sa ginabatsyag, maparisita ka bulong. Ang ginalinan, sina nga magkanto ka sa doktor, may hilanat ka. Nagkanto ka sa doktor at Jumanovi, parehos ni. Ang ginhalinan, kay may reklamo about Shin Mabilog, pero pag abot mo dito sa hearing, mambal to sa away na lang na hindi na lang na yaton. Hindi na yamura Jumanovi. Dapat part sa hearing, ginkuha ninyo ang mga dokumento nga nakapta ni Shin Marie Mabilog. Kinagambal man sa nga sila niya, i-present siya man.
2: Kay part na sa problema mo.
3: Karon mambal ka mo.
2: Na gusto nyo butangan solusyon. Ti, paano ko makubra solusyon kung hindi nyo pag-engage sa problema?
3: Pero mambal ka mo, ay, why man why ginhatag ni Shin dito? Kasi why man gin require?
2: Kilakat-lakat si Rex Rabia, oh.
3: Bungo!
2: Eh, why ka dilabot, ani? Pinapungko ka nalang yung busa, idol.
3: Ang bilang yung taas ang prison ko, kay nga, hindi nyo bala kami pag-isolusyon?

0: bulsa niyo.
1: Ah, mo ginang term bulsa, idol?
0: Eh, ginasulod yung kami sa bulsa niyo eh.
1: Kay mga konsihal sila, isulod pa ta nila sa bulsa nila.
0: Anong pamacheck niyo sa amon niya? Yan ang tama na gidiya ka...
1: Marakpang ko lang ni Sir Rex Arabia.
0: Ano mo siya?
1: Pagwaon ko sa bulsa.
0: Yung, budlay man nga ay bulsa.
1: Eh, budlay man ko ni sulod mo man sa bulsa mo. Bugado na mo.
0: Bugado mo, maalam ng bata, pre.
1: Di, balik ta kay Councilor Mabilog. Anong sabat niya?
0: Anong sabat niya?
1: Okay. O, di na tong papilis mo, ginambal. Kaduha ka na.
0: Hindi kaniya mamaglinong sa amon daw.
1: Oo.
0: Mamaglinong ni daw.
1: Yari si Radyo Man Joel Franco.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Why baka reply na o Radyo Man Obi sa atong request si Councilor Shintay Mabilog regarding sa sining dokumento nga ginapangayo na ito, no? Parte sa kumbaga nasud ang proseso sa paggamit no sang salakyan para sa atong nakita ang salakyan sa tong Dumigong Adlaw Radyo Manovi no. Today follow up nato another ang ining request naton kulatunta no kung ano ang iyang final nga nga statement kay dumduman ko sang nagbigad do nagambal siya nga i-present na lang niya sa hearing no sa proper forum no as per advice ng iya sining legal counsel but because nga wala man gin kumbaga konsa investigation wala man gin sabina no wala man gin pangayo sa iya sang investigating team no ang ining dokumento so we assume nga daw wala na gid man sang sang dapat kabalakan on the legal side. So, free na siya nga dapat ipagwaan na ilang dokumento. Kaya ti, wala naman lang rin na gina-consider mo sa investigating team, no? So, wala sang, kumbaga daw, wala na sang sablog, wala nga i-release niya sa aton, no? Ang iyang dokumento.
1: Just anong so, last nga message mo siya, well, nga may pasak balos na subong?
3: Gin-message ko sa subong aga. Early morning, gin-message ko siya. Wala pa siya naka, ano, naka-reply sa aton. Natuloy sa aton sa request. I-follow up ko siya within today, Radyo Manovi.
0: Kaya kung hindi siya magkato, Radyo Man, ay magsabat Radyo Man Joel, katuan sa natin sa balay niya. Eh, di ba, subong may sesyon eh. May sesyon, Merkulis.
3: Subong. Tuesday,
1: wala.
3: Subong.
1: Tuesday.
0: Ah, buwas gali. Sorry.
1: Buwas
0: sorry.
1: Pa.
3: Buwas.
1: Di, kundi sa kbalos, Cromwell, banggaan tagin na sa buwas.
3: Aw, ara man ni Chabot or basi karon na basi kun naka-focus.
1: Kamo kuton taman si Councilor Sarabia, nga angaway na iniya gina-consider kay di ba well, ang ginalinan nga gin-post ining investigation ni Councilor Duron. Para nga ma-address ang problema ni kay Shin, kag problema man sa iban nga nagluwana sa tong kay Ong, kag mobrahan nila sa ordinansa, proactive baling lang taw, hindi gani punitive wala.
3: Yes, if you made a demand, no, they are digging recording ko sa post post-inquiry interview na ko sa kay Councilor Rex Marcos Sarabia na retrieve ko, no? Kung lipot mo lang niya actually, ang niya kasabat, pero may explanation sa if you may. Pwede ka mapabati, isubong, no? Agad nga makuha mo ko na, no? Kaya ginpumangkot ko na actually, ang ginpumangkot, ang ginpumangkot nung ina. Ginpumangkot ko ba na sa iya? Arim lang magiging antara naman ako,
4: sa PSB ko na lang
1: Daw hindi gin mention diyan. I-summarize na lang abi well ano gid ang gist ni sang iyang ginambal.
3: Ang iya sining ano ang iyang pahayag nga sining iya dok ano no dok prohibited bala nga tikod wala ka sa salakyan no hindi ka makagamit kun imo kaya ti hindi ka maka ano eh maka perform sa duty mo sa gwa bangod nga wala ka sa magamit niya, sir. Kaya stricto kung ano ang policies ng gobyerno, no?
1: So meaning, sa amo na nga tuno niya, daw gusto niya nga halugan ang gamitay sa salakyan. So intindihan ta man. Kay bisan kita gani, bisan sa interview kay Councilor Mabilog.
0: Okay man.
1: Ginambal ta man ang bisan man niaga ka pa sa mall kay halin ka sa trabaho mo. No hindi giman guro ang rason nga stop na bantayan gid sa tawo.
0: Tama man.
1: So balan ta nan intindihan ta sa Councilor Sarabia pero hindi ko intindihan nga why niya naging pangayo to ang tanan nga dokumento. Pangayon man ang ibanto sharing sila sa tanan da para nga ma-address nila ni once and for all.
3: Oh, ari bari kasama mo ba si Code Ma-pick up bala ari bala.
5: Pretty short and answer sina sa mga resource person sa inyo nga discussion. Sa intensity para mag-pass kita sa original si Protect.
6: I don't know, like kami opinion, if you ask me, we have to resolve the national laws, kami existing national laws, pero national laws mismo, wala man nagalangot. Big man katama, wala man galangot. Kung isa po, I believe may araman sang legal reason man ang si proponent, si Councilor Duron, sa pag-initiate sini nga investigation.
5: So, sir, do we need to check also the guidelines of the Office of the Mayor as well as of Salakyan?
6: Ano man ako din, Chairman, man ako sang Blue Ribbon, committee kagindi ako proponent. So, I believe may araman sang legal reason man ang si proponent, si Councilor Duron, sa pag-initiate sini nga investigation.
3: Gigit po man, kung na siya rin manubi, kung may ano bala, may as a result sa investigation, possibly bala may pagbuwa sa recommendation kung mga finance ang kaso, or mapadaluman ang investigation as the use of vehicle. Kasi niya, para sa iya, ang iyang investigation para lang ni sa salakya, sa usong pag-abit sa salakyan. Kaya dito may ara, isang other nga moves si Councilor Duron, di natugyan niya kung ano sa Councilor Duron, kasi manubi.
1: Eh, di man kutong tas Councilor Duron, kung amugiman ang tono niya eh.
0: Yeah.
1: Pero na si Manjuel, bisan sa aton bala. Why kita di gambal nga may pailan kaso?
0: Why pailan
1: gyud? I-explain mo tong natabo dayon kay ako nyo man tong may diprinsa or may gray area abi, no? Sa interpretation sang laye. So mo na ni ang sabat, klarohon na lang, pasaran na lang ordinansa once and for all. Kuhaon ang opinion sang tanan nga mga magpagwa circular, then that's it. Hindi lang ta sila nga daw lansihon kita di kagtagu-taguan. Public official sila. Dapat transparent sila, Radyo Manjuel.
3: Tanaw ko natin kung ano ang manging parametro sa ikaduwang hugnat sa sila nga nangyari. Kung bala ipang-require ang ini nga mga dokumento. Kaya dapat din man ma-require ni actually ang trip tickets para nga ma-compare nila sa ginpagawa ng guideline.
1: Oo, amo nang pointa. Amo nang pointa, pero ti siyempre ang may lead role dire sa pag-provide document, ang nadakpan, ang nabalita, kag ang nagpasalig. Kag ginhalinan nga ang may investigation sila subong. Hindi kay duwala na lang ya. Duway man sila yung respeto sa pumuluyo nga ginhalinan nga ang may investigation sila kay balanan nila subong magkalaigo ang ilang mga intereses. Unfair na sa tao. Sige, mulat kami sa mga update mo. Salamat, Gid Radyo Man Joel.
3: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Radyo Manovi, kung ano man yung brown sa City Council, why kuya labot na. Ang labot ko subong bilang taxpayer, kaya nag-commit sa aton nga ipakita ni Sien Marie ang iyang dokumento. Ma'am, hindi kagani magsabat subong adlaw kay Radyo Man Joel. Ay, kantuan ka ginamon sa balay mo. Ikaw eh, dapat ang sang pumuluyo naton nga hambal niya, sila niya, iara kuno, way masa kuno sala. Transparent. Tinga nga way ginatagaw.
1: Ipakita lang bala, Councilor Mabilog.
0: Ang ining hearing nga ini sang City Council para sa akong Radyo Manovi, kuha lang ini iya. Way naging maniaga matter, kay kung sundon mo gani, ang rules sang COA, sang DPM, kag ang rules sang DILG. Way na sang durong ordinansa da kaysa sang gunyang panalawigan sa province way managin obra.
1: Ang akon nga pagkaintindi sini. Ginhimo nila ning investigation to appease public opinion.
0: Iyo kami ya pagibutang sa bulsa.
1: Kun way tani ginakulit, way na ni loipsan na lang nila ni base way gani matabo ang hearing. No, kay nagligad to kapilat namang kuton si Rex Sarabia way sa kunoyak balong. ang tuod ay more than sa aton yang ginatalakay nga isyo kay Sien Marie Mabilog, hindi gidya masarangan sa mga konsihal nga tandugon ang amuning isyu. Kay hindi ginila masarangan, ngay give up. Ang ilarata, kay may salakyan sila. Gusto ginila yung may salakyan sila,
0: may rata pa.
1: May rata pagid sila.
0: Pero-oro pa kami.
1: In other words, mga damol kamuguya.
0: Pero-oro pa kami.
1: Amo na yung matuod, gide.
0: Actually, noy bimil 500 na malang na Radyo Manuvi.
1: Kung tani, mas grabe ang drive nyo sang sa amon. Kaya nga amon niya gani motibo, sini. Gusto lang namon nga maging transparent ang tanan ng public officials para madipinsan ang public funds.
0: Tama.
1: Kag tindi man ma-ignore ang concern sang isa ka netizen, dira kita nagakabuhi sa media. Pagsalig sang tao, kapin sa binsalig nila ang impormasyon nga esensyal sa panggobyerno ta. Kung paano niyo ginagamit sa lakyan sang gobyerno. Amon ang amon motibo.
0: Mm.
1: Inyo gani, may motibo pag itanik ka mo. Kay kontra niyo si Mabilog. Pero nga hindi niyo mo braso bong, kay this time,
0: Iguan ka mo.
1: More than Mabilog, it is your interest na ang maigo. No? Amo na ang hipos ka mo subong.
0: Di ka mo magulula.
1: Kagbisan daw wala direksyon ng investigasyon niyo, okay lang sa inyo. Tiyan mo na mahambalta, mga damol guya, giman gali mga pisal di sa sudat. No? Abi ko gani, no? Ang naigo lang sa isyong damol guya. Pero subong daw tanan na kamo. Ang damol guya, but namon silingon bala. Huwag ka mo mahuya sa inyo nga mga constituents as public officials.
0: Kadako-dako na sa sweldo niyo. Ang sweldo sa konsehal sa sudad, mga 140,000 to 150,000 every month. Ahaw nga no'y bimilkinyento sa inyo nga transportation allowance. 9.5 naman lang na Radyo Manuvi mo. Kaya ang representation allowance na nag-ikwao nyo gitman na. Ang inyo nga 9.5, amo ginampangin matcha niyo. Araw-araw pa kamo, dahil ginapamangkot man lang kamo parte diri sa isyo nga ni. Akong balikan ko kundi si Sen Marie. Ang palabra di honor mo, man, babayi ka pa naman mo. Naghambal ka nga siling mo ara na kuha mo lang sa opisina. Karon Radyo Manuvi, subong, why na sa? Gina-message sa ni Radyo Manjowel. Radyo Manjowel, tauge!
1: Why na gasabat?
0: Hindi mag-message, tauge!
1: Why na gasabat?
0: Why na mo gasabat?
1: Ti, hindi pwede nga.
0: Bilang-bilang ya.
1: Ang irason nyo lang kung may kinanglan ang publikong explanation halin sa inyo, hindi ka mo magsabat. Councilor Sen Marie Mabilog, samtang gadugay ini, ginaguba mo lawas mo. Ikaw mismo
0: naman
1: ang gaguba sang lawas mo.
0: Malaway sa
1: wala
0: tao
1: agad kami adiber magsagad kasukot sa imo kung wala ka nagpasalig.
0: Pasalig ka sa amon eh.
1: Wala agad kami adiber magsagad tawag kag-text sa imo kung wala ka nagpasalig sini.
0: Salig mo kami.
1: De, sa amon ni pala nga bagay, ginapangitaan ka sa transparency mo as public official. Hindi ka gani katuman sa inambalan mo. Ano pang ihambal mo sa mga pumuluyo sa syudad nga masaligan ka? Dibla?
0: Muna.
1: Grabe ka mag-insister sa tanan nga mga ginaduso mo sa konseho kung iban nga tao ang maigo. Pero kung imo lawas gani, hindi mo man gani gali mahimo. Amo mana ang ginatawag ta kay Vice Mayor Labla Barunda ever since why ka gidya gasabat? So mula na na-observe ko sa inyo.
0: Naga palagyo-lagyo ka mo.
1: Nga wala ka mo gasalabat. Si Congresswoman Jam-Jam Barunda, mo mana?
0: Mo mana style yan?
1: Actually, si Yusek Jed Mabilog.
0: Mo mana style yan?
1: Nagsabat lang na sang una, sang manugpuli sa day, ngadlok sa patsun. Sang nakaplastar na siya, kagda wala naman sa may mapatay sa iya. No? Why naging niya siya gasabat-sabat? So ano nga ra sa inyo kung tuntog ka mo nga for transparency ka mo? Nga may kumayag sa labat? Hindi ba? Si Jam-Jam Barunda, si Congresswoman Barunda, tawagan mo na eh. Puti lang mata mo masabat. Dugay na ang ayota kay Radyo Man Jowel nga pahambalon ni siya nga way ka magtambong sa hearing sa Blue Ribbon.
0: Way man gasabat?
1: Oo. Oh. Asta subong way feedback tawo niya?
0: Balikan ko pa na siya. Oh. Kaysa interviewer, Radyo Manuvi, naghambal siya nga sila niya ang partito sa streetlight niya to. Oh. Angan-angan nun lang.
1: Oo, oh, te.
0: Te! Naduga nga nyo na tong streetlights nung tumindog!
1: Oo. Oh. Why gani may gakwa sa bat mo sina? Oh.
0: Why sa may gakwa sina?
1: Ano pa na nga partida nga why may gasabad si mo?
0: Ay, balikan na muna.
1: Te, why gani may gasabad si mo? Hindi ka pa kasabat? Si Jed Mabilog, amo mana?
0: Mana?
1: No? Sa mga puli, sabi mo ginawag nila kapigar nga kinanglan ma-highlight gid nga maabot sa para nga kundamo tawo ang aware kung may ara sa may handong halitan siya, medyo hindi amuna, no? Pero subong nga, nahian niya na liwat ang Iloilo, nakatubo ng uhong sing ihi niya. Ang mga tao niya to, ang mga coordinator, sang una nga daw, kula na lang, duso nila si Imo ang interview sa amo nila.
0: Subong, so, why na?
1: Why na? Why na ba tiya?
0: Mangkutol mo subong, sinalang?
1: Basta gani ang tao galikaw-likaw sa mga pamangkot, may ara kagid na sang iduda. Anong ginaplagyuhan nila sini? Anong ginakadlukan nila sini? Eh, kahapos mo lang mo. Kung pamangkuton ka malang abi nga, Yusek, pwede mo ma-explain nga mga akig kay Muya kung pamangkuton ang inablos mo. Kaya ginagamit niya sa lakyan sa Adlaw o Domingo? Sa lakyan sa gobyerno? Di ba, pos mo lang nasabton nga ti... nakapangakig lang ko kay hasta ako ginadala sa nila gaway man ko ilabot ang buhat sang inablos di man ay buhat sang tiyo di blapos man lang sabto
0: eh mapos sabto
1: di bla oh kay Vice Mayor Labla Barundao ginapamangkot ka nga gin-assign mo to kay Mabilog kay hindi gali na pwede oh tinagsabat siya nagligad pero may kulang diin ang trip ticket oh titawgan mo si Vice Mayor Labla Barundao ay mangasabat oh ti ano nga ra sa inyo nga tatlo nga way kamo sa labat nagdugang nga ikapat si Councilor Sin Marie Mabilog. Abi ko gani transparency ang gusto nyo. Ang una nga balasihan sa pagka-transparency sa public official, kabalo ka mag-atender sang pamangkot sang pumuluyo paagi sa media. Ah,
0: eh siya na napasali grad Jumanovi.
1: Ah. Gasabat man gali sila sa media. Ginapili lang nila.
0: Pili nila, hindi sila masabat sa aton.
1: Pero kami ya may, why kami ya pili? Bisan sin, oh, ya, gina-interview namon.
0: Ah, why kita pili di?
1: Bisan si Biron nga nagkinasuhay ta? Ginataw-tawan ta na permi interviewon?
0: Nila nasaya sa amon magpa-interview?
1: Oo. Oh. Te, nga ang kamo ya, gapili lang kamo kung sino ma-interview sa inyo. Oo. Oh. Lain ya, amon pamangkot nga gusto kuhaan sa sabat. Inang pamangkot balaya nga maklaruhan kita kag maklaruhan kita pabor man na sa inyo kay wala na sa may masabad sa inyo kung klaro sabat nyo.
0: Di sino pa abi ang mamangkot sa inyo? Ano pang aton ipamangkot sa ila kung nasabat naman lang nila Radyo Manuvi amo na. Nga kung gapamati subong si Lablab, gapamati subong si Sien Marie. No? Kay kamo ni inyo ni kamo subong ang nadakpan. Tinga nga hindi kamo magsabat sa amon. Pa-interview bala ka sa kamo sa amon bisan mga 5 minutes lang para matapos na ni Radyo Manuvi pero ako ya balikan kugid. Ma'am, di nang imo palabra di honor. Babaye ka, bata ka. Mas magulang ako sa imo na konsihal ka na gani kay ang tao gapati nga maayo ka. Pero ti ikaw naghambal nga ipakita mong trip ticket mo. Tinga nga way mo pakita ang trip ticket mo. Ginanuhaw? Ginatursin nyo?
1: Sa mga pumuluyo nga nagapamati, subong, ano ka importante ini nga issue? No? Luwas sabi nga ti ara na na ginasilduhan natin sila sa public officials, kwarta sa pumuluyo niya ginagamit nga gatong sa salakyan. Ang maintenance sa salakyan, kwarta man na sa pumuluyo. Kamula nga mga pumuluyo, subong, makadto ka mo ya sa opisina nyo, mamista ka mo, kung din man ka mo makadto, gaplite ka mo ya. Halin sa kinabudlayan nyo, kwarta. Ari ang mga opisyal nyo?
0: Pero, libre?
1: Why sila ikaplite? Paplitihan ta pa sila? Usaron pag inila slakyan ta? Namangkot lang ta? Kay nga ang asta pag inuminggo haw? Kay asta malang wibe sa opisina nyo?
0: Yeah. Kay ti, kwanto mo? 4-day work week to mo?
1: Hindi nila kita pagsabton? Te? Hisa na?
0: Mabilog? Jed Mabilog? Hisa na?
1: Hisa na? Oo. Oh. Actually, subong,
0: nahisa, yeah.
1: Nahisa ang taga Mindanao kay Yusek Jed Mabilog.
0: Yaman.
1: Ti sila niya ba, ginatinder niya ang Pampanga, pero Mindanao niya ginatinder ba?
0: Isa Pampanga, to daw, gamay man lang to, isa man lang to, ikabilding.
1: Gani.
0: Ti dapat tani, kung isa, kung din ang damo itong victims.
1: Katuan mo man.
0: Dito ka, damo kong kinanglan sa bulig mo, kay ti ikaw ang in charge sa public safety.
1: So, nahisa ang taga Mindanao, no? Kag nahisa man sila sa taga Iloilo.
0: Okay.
1: Kaya ari lang diya si Jed Mabilog at tininer. Sige, bato niya, sweldo niya, 15-30.
0: Ipinang sweldo sang Yusikaw?
1: Oo. Oh.
0: 300,000, 200,000
1: Okay. Te, may poder pa siya.
0: May poder siya.
1: May special treatment pa na siya.
0: May vehicle siya para nga makasulong sa barangay.
1: Oo. Te, tapos public safety ka to. Safety isang tao to ay gagiganik palapit sa Mindanao. So muna ang tuntun ni Hisa.
0: Radyo Manuvi, ang sweldo sang USEC, salary grade 30. Hmm. Ang minimum step 1 sa guruti, magkupo mo lang sa mo, 210,718 per month.
1: Kaya, muna.
0: So, tawa nyo bing sweldo na.
1: Kagti maglibot sa charge mo na aguros de LG
0: yung
1: gasto. Sige, baong badyaw, Radyo Manflo.
0: Alang kami, Radyo Manflo.
1: Doon alang-alang kita.
0: Pero ti, kita na ito nila.
1: Kita siguro, lang mga pictures, Mark.
0: Rajuan Mark.
1: Ang tawa niyo lang mga badyaw nga ara na subungay star sa patsyo sang uton.
0: Dugay na nada sila guro, no?
1: Ti, laban eh. Kaya ti, nagkabalo na nga ni Mangwa Kaldiro magluto da.
0: Ara o.
1: Tatawa niyo lang picture
0: o. Ara sa picture o.
1: So, patsyo ne? O labot na gid sila astas banwa.
0: Daw banwa guro to. Ato, balik-balik kay ganito, Rajuan Mark. Kaya daw, kuha ni sa CCTV o. Oh. Siguro daw
1: establishment sila galuto.
0: Oh, okay, okay.
1: Pero dira sila gi-start sa may establishment.
0: Mm. Araw, ang ilang nga mga hinalay kay tiway mas sila sa ngalayan, ginbutang lang nila Radyo Manuvi sa kuan nang sa mga hilamon.
1: Oh.
0: Ano na yung sa ano no? Plus light ano naman?
1: Buta.
0: Ano na sa mark?
1: Ginamos. Oh, ari na yon
0: mga basura nila.
1: Basura kag mga bag nila eh.
0: Bag nila, mga ramo-ramo nila.
1: Araw, mga...
0: Dala sa gugatulog.
1: Nakatulog pa oh.
0: Nakatulog pa.
1: Trapal pa. Sa trapal pag i-star. Oh.
0: Ti...
1: Araw, may tubi. Nagsagob tubi.
0: Agwada.
1: Diyan pag yan. Agwada sila. Sa pa.
0: Be. Iga, kwan eh. Iga... Ati, muna mga hinalay nila. Muna, sa sunod guro na sa patso, Radyo Manuvi, no? Sa wayang na.
1: Laban patso ni.
0: Patso na go sa patso na nagugo.
1: Ah, sa guwa
0: sang patso ni. Oh, ara lang oh. Dala sila ga ti dagdamo na sila. Oh. Kuna mo na kadamo ang imong mga hinalay. Meaning damo na sila. And may mga kabataan para jumanuhi.
1: Kundi ang tawo ara dang basura.
0: Tatak. Siguro ti dira sa utol. Kasi kun ang tawo dira medyo inang kwan bla generous
1: ti kasaw sila eh.
0: Kasaw sila may kalan unon sila Radyo Manuvi.
1: Tagatagaan mula na ya matiner na. Arimin. Eh, way nagigita chimpo mo sa idol.
0: Siguro ang kape naton nga imnon, ang kape nga may collagen, bakod sa ato sini nga tulaan, ang kape nga may aras ang glutathione, nagaputi kita sa mga tampalamati na naton mainom kita sa Santon Gold Coffee Mix ha. Ang Santon Gold Coffee Mix amoy ni mga karadyuman, ang mabulig sa aton nga bisan magtigulan na kita hindi kita mag-aray-aray kay mabakod ang ato sini nga tulaan bangod sang collagen kay sumuman glutathione. Mainom man kita sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may aras ang inisuplemento nga ini ni Dr. Emil Oy, may aras ang medium chain triglycerides nga nagabulig naman para mangin fit, mangin relax ang aton lawas, nagapanasig sa ato metabolismo. Ikaduwa, nami isa kay punggan niya mga bakterya ka viruses nga nagasulo sa aton lawas. Kay ikatatlo mga karadyuman, may makabulig ini para magpadamo sa aton good cholesterol kay sirigo niyang bad cholesterol. Gari sa mga tampalamati naton, ano pang ginahulat mo? Kanto na sa aton sirimabuti ka, baka lang kita sa Klinika D3 Bio.
7: Tatak RMN.
1: So para lang magnami ang kondisyon sa aton nga prostate, kaga magnami man ang pangabuhi sa mga mag-asawa. No? Mag-inom gamo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Ang Mega Man Gold Coffee, may mga ingrediente nga maka-address sang duha ni ka importante yung mga concerns on top sa papel sang kape sa aton kabuhi. Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Mga karadyo man, mainom kita Super 5 Bell 30 minutes bago kita magpanayapon o bago kita magtulog kung gusto nato nga mga regular nga itong papamuhin. May iban sa inyo, 3 to 4 days ini makapagwa sa kinaon, delikado ina sa aton lawas, labi na gid sa aton siringa tinai. Gani mga karadyo man, pagwaunta ina regularly and wala constipation. Sa mga suki naton, kunara ka lang sa balay mo, pwede ka man kainom sa aga. Inom ikaw sang Super 5 Bell. Updanta sang vitamin C, mighty C, alkaline di kalidad nga vitamin C, manami ni sa imong sipon ubo hilara trangkaso pneumonia kay ban pangabalatian. Gani mga karadyuman, ginapabalo naton sa inyo mainom kita sang mighty C.
7: Tatak RMN.
1: Salamat gid sa inyo pagupod kag pagpamati. Radyo Man Novi Guazo.
0: Radyo Man Regan Arlos.
7: Tatak RMN.
8: comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist. Hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
13: Low potassium o kon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sang siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sang kahilwayan sang aton pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th Anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: Makikiraan.
18: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
17: Salamat, iho.
19: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Matulungin sa kapwa.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man, yaginupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pituon Haro, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch. Check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasi City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta, Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring. Drinking water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator, Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club, Singapore Chapter.
21: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocon.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod na panghimanwa. Let us fight fake news.
22: Oras tatak impunto alas 10.
23: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
25: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
26: Nice. Herbal Capsule. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kagidyasan good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
27: NANS Herbal Capsule!
26: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
27: NANS Herbal Capsule!
26: Yara lang sa mga butika.
27: Make-on! Herbal Capsule!
26: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
27: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
26: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigot, witong katali, kag ginseng, amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, agi sa pagpanamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
27: Megaman, Herbal Capsule.
26: 30 minutos ang partner, yara na ang panading ah!
27: Megaman, Herbal Capsule.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Nuns, Lemon Oil.
26: Hala, kariski. Sige pa, is-isa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid niya malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higo. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pa nga lugar na mahigo. Kagkun ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malat na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
27: Nice! Liniment Oil!
26: Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, nakugid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilip kagid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha pa niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi naging ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
27: Nance Liniment Oil!
26: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
27: Nance Liniment Oil!
26: Mabakal sa mga butika.
27: Nance Corn Coffee!
26: Partner, nga amo kasi napagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay perli ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabala kung ano ang ginatubod ko? Nance Corn Coffee partner.
27: Nance Corn Coffee!
26: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
27: Nance Corn Coffee.
26: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
27: Nance Corn Coffee.
26: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
27: Megaman Corn Coffee Mix.
26: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
27: Megaman Gold Coffee Mix.
26: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
27: Megaman Gold Coffee Mix.
26: Coffee Mix.
27: Alerto ka na.
26: Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Sa katalina habagat, sang puro kang tabo, karangay kami ngawan kaban kalansi.
3: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasabdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Kaya bakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, taga duwa-duwa ka kapsol, nang pagkaubos ko, sir, may alivyo git. So buong ginintinans ko, nagit sir ka namin, inamit nagit sa akong mata.
1: DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na karoon nga diskasyon, aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
6: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
5: Mahilig
6: magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Yeah, bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
5: Correct.
6: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 520 dako tiyan eh.
5: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kangay sang heart disease, kag heart attack?
6: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
5: Taas
6: imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gita ni, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tabok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
7: TX500!
8: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya mo naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
7: TX500!
5: So, kung ga DTX500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaagaysang high blood pressure, stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
6: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir DP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Ang matabo, Sir DP, sigi buo-buo sa insulin. Ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pag ikaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
5: Gusto.
6: So, maulat ka, nga mabangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, tibakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, hawayanan mo, agun di matamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Ini kun mamati pa.
5: Gusto.
6: Kung maumpawan pa.
5: Oo.
6: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagkaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katambo na free radicals ng among kapag-uba sa pancreas, man-neutralize na Sir GP.
7: DTX 500!
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kamakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
10: 470.
9: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Top, top, top, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
12: Na-meet sining salmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal?
13: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
14: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
12: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
28: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro kananay kag sinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
12: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
14: Carl, di ina si Carl.
28: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
29: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
31: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
30: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
32: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
31: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
30: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon. Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
32: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintsyende ka! Ha?
30: Mang!
33: Ay, di, amo ginay
4: natin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
15: Tama ka na?
4: Diba? Oo, sometimes.
15: Diba? Love conquers all.
4: Oo.
15: Amo na galing.
4: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan yung mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
15: Gani man.
4: Kalugon.
15: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
16: Kun ako, pahambalon! Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
17: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
19: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdog kumakabloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS!
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung solusyon ng kispok na kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
21: Mga kabyanan, subong June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount on Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Set June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
24: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
25: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
24: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
27: Alas Jess, this is Ais.
17: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
33: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
17: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
34: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
35: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa aton pungsod kag sa pagsuulog sa ikabyente na pagsukat sa ila relaunching pinaagi sa Ironman Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinlag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon pa ang Ironman Freedom Run. Happy 20th anniversary Ironman Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
0: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
1: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa gani sa 320.
0: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
1: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
2: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Itribio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagas
6: mga butika.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanugpo
6: kag gakontrolar
3: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Asalrika
6: Epektibo.
3: DTX 500.
6: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Rightis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka
3: sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsik lawas.
3: D3 Bio. Ang D3.
6: You may
3: Visio,
6: you may
3: D3
10: DTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500.
11: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.

0: kay ube. Ano ginahalukan niyo? Dakay nami ka un ube no. Sino may mga tanong daw nga ube na. Nami mo una gugu. Kay tigilinit subong, di ba no? Medyo no. Nagkano gutom do nagcrave ko. Ano pa nam kun kayo hala ay. Ano ba si bulaga busong ko? Wow. Bugtaw girl, kasi may magselos naman ni Karuna. Kaga, hindi ko na magpatugay ka duruwakal sa ako na ari naman ang sulat ni Esteban! Kaya isang iyang name, no? Ka mga modern, ganyang mga name, no? Di ba? Esteban, no? Ari ang sulat ni Esteban, ang hataga natin, ang hataga natin sa pagtamon. Esteban! Brother!
1: Tiyutoy, gid kadlaw, silingling sa ngalan ko. Mayong adlaw na sa inyo, tanan! Tawagalan ninyo ako kay Esteban. Kabalo ka mo, kami nga mga lalaki. Gwapo, manda akong laway. Gabili kami, ha? Bisa sino man siguro nga lalaki? O, pamangkutan nyo, Black, kung may luyag na siya sa babae, kung wala. Ati, halong-halong ka muna, kay fling-fling na iya, yeah, no? Ako yung mahangpan nyo, Black, ang lubos ng akong sulat. Kung ano ang problema ko, sugiran ta ka mo. Mga muna yung mga amok. Dula ako niya gana, pre.
2: Tawad ka, Megs.
1: Pre, tawag ko si mo, Megs. Tawag mo sa akin.
2: Sige na, Bla.
1: Tindi na kong magmaninoy sa bata mo, eh.
2: Sa adal, uway pa man ang bunyagan. Hindi ako mapuspon. Galit kong pabunyag ko, eh.
1: Hindi ko magkakas sa mga babaeng round face, pre.
2: Ah, gali. Amo na ang buhot mo, silingon. Te, ano gali ang maganahan mo sa babae?
1: Mga Gretchen Barito, Bla. Ay, ako,
2: Gretchen Barito.
1: Ligwis Guya. Inang bisan magtambok, Bla. Do kaniwang lang gihapon tulokon.
2: Ate, Megs. Kung patay-patay agad ba sa babae, daso ng babae, wala luyag sa imo.
1: Hmm?
2: Oo, muna.
1: Pre, wala siyang matigang tinapay sa mainit nga kape.
2: Ay, ba? Do, piyo ka ba?
1: Oo, oh, kagpreryo.
2: Ano?
1: Mga muna yung mga itsura, ya, pre. Pilian na. Tiya, kuya, hindi na ko na yung magpasimpala, di, ha? Isa pa doon may kaya, no?
2: Oo, oh, man gani.
1: Oo, oh, spanet pa lang.
2: Gani.
1: Doon lang tada yung chance, ha? Tulukab, lo.
2: Oo. Oh.
1: Purti kamis. Buot sa lingon, may kaya siya.
2: Oo. Oh. Basi, eh?
1: Ay, hanggang tingin na lang ikos niya.
2: Ang bawa, hanggang tingin. Ari na lang, pre.
1: Mm.

0: babae.
1: Tuod ka, ma'am?
0: Oo daw. Uy. Kagwapa daw sa tag-iya sa balay mo.
1: Tuod ka, ma'am? Abe, magwa ko blago na makita ko.
0: Magwa, Ged?
1: Oo, eh. Kinahanglan nga makita ko kag makilala ang bago nato nga tubang balay.
0: Huh. Ate, sige ah. Huh. Kagnak. Base siya ng soulmate mo.
1: Aba, soulmate pag idya, ma'am? Hindi e, pwede nga friend lang anay kami.
0: Araw-araw. May nagwa. O, aray siya, ho.
1: Ay, hala. Kagwapa, ma'am.
0: Ay, nak. Hindi siya yung bot ko silingon. Ako din ara sa likod niya.
1: Ay, hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Mas gwapa ang una nga nagwa. Ha? Oh, tuman ikatahom sa iya, ma'am. Yapa. Okay. Malikaw po ko tanay. Mga gaymang, ha? Ano man nga, ginuyapan mo, kuya?
0: Ano ka, Bitligon? Oh. Esteban? Nga daw lain niyang nakita mga matahom, hao? Ha?
1: Mang, ano kay mo man? Kanya-kanya na yung nagwapahan niya. Hindi man pariho ang taste sa tao, eh. Di ba lang, ha? Oh. Nan, siya ka rin ang nagwapahan ko. Mariklamo.
0: Ay, te, wala eh. Nah, wala. Okay, man, oh, wala.
1: So, kinahanglan makilala ko siya. Kinahanglan, gidmang.

0: Hi! Ikaw?
1: Ako? Ano kaya, ha? Maano ka? Kaya nga, ari ka din sa guwasang amon na gate. Maano ka?
0: Madulong ko tanis ang sudan. Dara lang ko nag-aista sa atubang niyo, ho. Nagluto si mamang sang kare-kare. Gindulungan ko kamu, ah.
1: Oh, salamat.
0: Ako gali si Esteban.
1: Kaya karon? ako naman si Dolorosa.
0: Wow. Katahom sa ngalan mo, Via Dolorosa. Ay, si Dolorosa. Ang hubi niya nga babae?
1: Nga mamangkot ka, Gid, ha? Ano ang problema mo, ya? Nga mamangkot ka sa ngalan ko, ha? Diskarte mo, bulok ka, tama.
0: Ay, laki. Eh, kakuhan, inang Dominica Cabe.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ano, ha? Ano kung dumunyeka ko? Dugay na ko yung kabaliw nga dumunyeka ang katahom ko.
0: Ano nga katahom? Uy, wala ko yung naghambal nga matahom ka nga munyika? Hello! May munyika, balas ang manog hiwit!
1: Ay, hala!
0: Ay, susa, hindi man ikaw yung gingkanto ko, di? Kaging palapitan? Siya man niya, ho? ako gali si Esteban. Ikaw yung Miss Beautiful?
1: Dolorosa, gani. Kag-anak ko siya.
0: Ay, hala! Hindi!

0: News D3 Bio.
1: At ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito. Pamatya, isa na nakabulay sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagod ka.
2: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni, ginapangubulayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
2: Nga wala sa plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: ano? Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid,

0: tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
1: Himuson.
0: Himuson, buhi ang good bacteria.
2: Itrate Bio!
3: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa Itrate Bio. Ilalaga bula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod din na sa Itrate Bio.
2: Itrate Bio! Ang Itrate Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
0: Magabot ka. Now next!
1: Ang good bacteria nga produce ang serotonin.
0: Mm-hmm.
1: A precursor for melatonin. Antes may impinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-cryptopan. Ang cryptopan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainugan dito yung bayo, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
0: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Pag inamon sa ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
1: probiotics.
0: Probiotics ang good bacteria. Ang imo mga buhida nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong katama. Kay magbuwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3, makapatay sang bad bacteria?
1: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 na yan, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
0: Masugo pa sa immune
1: masugo
0: system.
1: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero ini yan D3 bio, duwa.
0: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Buino, islan ko na lang niya akong kwan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no ibigis. Paman lang ni mo, Sir Buino, ang vitamin D3 sa kwan.
1: Paman ko lang siya, kinamplify ko lang na siya gani. Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
0: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 bio, nami din tulog sa praxis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 bio, Sir Boy, no? Promote nga manami imo tulog. Gingsplain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
2: D3 bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamayan ako ng buyon.
2: D3 bio. Ang D3. May BCO. BCO. May D3. D3 bio. Health news.
5: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myra Cough, Humok ang tig-angaplema. Afford pa! Bye!

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
3: Oy, matuod ka?
4: Oo, ah. I love you so much.
3: Ayala. Pero anay ka bala, Esteban? Mm-hmm. Mas bagay ka mo sang anak ko.
4: Ah. Hindi ako mahilig sa hubin. Gusto ko ikaw. Kag isa pa, hindi ka man maglayong edad ta, hindi pala?
3: Ay, pila ka na gani?
4: 32. Ikaw yan.
3: Ay, kuhan. Ay, pilang ayok mo, ha?
4: Bisan 38 lang. Nagalupok. Pwede man 45 para kusog-kusog ilupok.
3: Ay, oo. 16 anyos ako.
4: Saan nagbusong ka? Sa anak mo?
3: Amuna.
4: Sige, pagayon na.
3: Okay na, ina. Di anom lang katuig ang namagulangan ko sa imo.
4: Amuna yung namian ko. Kasi mas maayo nga ako ang tuluan. Hindi kaya ako matudlo.
5: Hindi ka pala magpole. Matulog na kuya bala.
4: Okay. May ginaistoryahan pa kami ni Mama. Muday,
5: matulog na kuya. Dali kuya matulog kay kaginot sa kwarto.
3: May electric fan ka.
5: Guba.
3: Ay, abrihing bintana mo.
5: Basi may masulod nga demonyo. Kag sa bintana ko maagi.
3: Ay! Ano na kayo susulod sa balay ang demonyo, ma'am? Ay, nasusunod sa balay ang demonyo!
4: Ba? Oh, hindi? Nanguros ka?
5: Ay, natabog ko ang demonyo!
3: Ay, ano ba?
5: Natabog ko!

0: Mapakasal na kami ni mama mo.
1: Ano? Ay, hindi pwede! Kagang... Hindi ko yung magsugot!
0: Ay, kagang, hindi ka magsugot! Hoy, anak ka lang! Kagang Iloy mo, ara na sa hustong edad!
1: Ay, anak niya ako! Gani nga may matarong ako nga balabagan ang inyong akasal!
0: Ay, hindi ah! Bisan ano pang buhaton mo, wala ka sang may mahimo. Agod lang nga balabagan ang kasal damon, wala ka sang
1: mahimo. Ah, gali ha, wala gali ha, pwes dira ka nagsala.
0: Oy.
1: May mahimo ako.
0: Ano?
1: May mahimo ako, agod nga balabagan ang kasal ninyo.
0: Ah, bisan ano pang buhaton mo, madayon ang kasal damon, madayon!
1: Ha! Over my dead body!
0: Ah,
1: ano?

0: Antes ko suguran ang pagtambipalad sang duha naton kautod, Dolorosa kag Esteban. May ara bala sa inyo nga nagapamalabag sa pagtambipalad sang duha, Dolorosa kag Esteban?
1: Father, hindi na lang mamangkot ah.
2: Oo man, Father.
0: Hindi ko pagtudlo eh. Oh. Eh kahibalo ko sa ginahimo ko.
1: Ba?
0: Okay? Sino sa inyo?
2: Ako!
1: Okay, o hindi.
2: Ay, ba? Siling ko gid eh. Siling ko gid.
1: Hindi.
2: Siya.
1: Dali lang.
0: Ba?
1: Dali.
2: Siya ang amay sang ginabusong ko.
1: Bakit?
2: Ano? Esteban mo to din ha? Ha? Hindi pa buso mo anak ko?
1: Wala ah. Nipunta sang iya na wala gani ko makaikap sina. Pabusgon ko pa siya. Ay, kung may ara ako, babaeng ipabusong, ikaw ina, Dolorosa.
2: Esteban! Ay, father, hindi siya pagsapaka. Bitter lang siya sa relasyon namo ni Esteban.
3: What?
2: Sige na, Father, padayo na ng kasal. Hara na kami sa husto nga edad ni Esteban. Mm. Gani wala sang sinuman nga makapugong sa amon kasal.
3: Hindi!
1: Oy.
3: Ma, ano niya man?
0: Bitter.
3: Ma, ano niya?
0: Kabitan, magalisin mo, no? Sige. Padayunon ta, ang duha katinuga nga nagahigug maanay.
3: Mabulagay man ka mugihapon!
0: May demonyo sa amon at ubang. Layas panulay! Layas! Layas! Padayunon ta ang kasal. You may now kiss the bride.
3: Ay, ala! Ay, hindi niya man sagot! Hindi!
1: Kalina!
3: Ah!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
1: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sining edisyon, ato naman hisgutan Doc Nelson ang ampalaya. Ano bala ang mabulig sining ampalaya?
3: Yes, Doc Erwin, ang ampalaya o sa ginatawag naton nga charantia. May ara siya sang charantin. May ara siya sang polypeptide P nga sa diin. Amuni siya nagabulig panubo sang aton nga blood sugar. Suno sa mga pagtuon, ang pag-inom sang suplemento nga may ampalaya. Ini nag-help sa pag-regulate nga para makontrol ang pagtaas sang aton nga blood sugar. Ginabuligan niya ang aton nga pancreas nga mag-create sang hormone nga insulin para makontrol ang aton nga blood sugar. So, muna ka namin ang paggamit, Dr. Erwin, sang suplemento nga may ara sang ampalaya, which is inang ampalaya, isa ina ka major nga ingredients sang aton nga Santon Plus Gold. Kag hindi lang sa diabetes, Doc Erwin.
2: Makabulig man ini Doc Nelson ang ampalaya kay may ara ini vitamin A nga amunis siyang mag-promote sa aton panit. No? Biskan hindi kita maputi, Doc Nelson, pero kung makinis kag wala sang gadry ang aton skin, wala sang mga katul-katul sa aton panit, kag mostly sa mga young people, wala tapong good, nakinis aton nga guya, kanami tulukon. Paagi sa pag-inom sang suplemento nga may ampalaya o kon bitter gourd, makabulig gali na nga magkinis ang aton nga kutis. Kag ang nakanami pagid sini Doc Nelson, mataas ang iyang vitamin C. Meaning, pagagati kita sang Santon Plus Gold, ang level sang aton vitamin C, ginabuligan man niya nga mag-angat pirmi. Plus, kung aton pagid-kombinisyonan sang Santon vitamin C, Doc Nelson, kanami na sang resulta, malikawan ta na ang makahaladlok nga mga grabe nga mga balatian.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayogin ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Ang ampalaya nagabulig sa aton para batuan ang kanser. May ara siya mga certain compounds dira sa bitter gourd or ampalaya nga sa diin nagabato para malikawan naton ang kanser. Cancer sa stomach or colon cancer, lung cancer, malikawan naton ina bisan pa ang ginatawag naton nga breast cancer. Malikawan ina kay nga inigali ang ampalaya. Pag nagakaong kita sang pagkaon nga ampalaya o utan nga ampalaya o nagainom kita sang suplemento nga may ampalaya, ini siya naga-promote sa pagkapatay sang cancer cells sa aton nga lawas. So umuna ka nami pag inom sang Santon Plus Gold, no, wala labot sang Santon antioxidant nga nagapatay sang cancer cells sa lawas naton, may arap sang ampalaya nga nagabulig pamatay sang cancer cells dira mismo sa aton nga lawas. Kag syempre nagabulig man siyang i-control ang aton nga blood sugar para hindi kita dali mabulag, Doc Erwin.
2: Ari pa good news, Doc Nelson, makabulig pagid pagpanubo ang ampalaya sang inyong mga cholesterol level, no? Kung taas inyo cholesterol, mas risky ka nga magka hypertension. Kag finally, ang ampalaya, Doc Nelson, may ara ini siya mataas nga fibers nga amo makabulig agod nga hindi magtambok ang isa ka tawo. Kung napaitan ka mo magkaon sang ampalaya, Doc Nelson, pwede lang gininyo inumon ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ampalaya ina. Kag i-combine mo na ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C, agod nga healthy ang aton nga lawas kag malikaw sa problema sa diabetes.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang RMN Freedom Run! 20th relaunching anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pituon Haro, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, siya sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. O kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
12: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mga butika.
13: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty Safe! Mabaka sa mga butika! D3 Bio!
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas na dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
14: Mabaka sa mga butika!
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
18: Magalingin bala ang imo nga uho.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagkapanugo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
13: D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehos ng pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3, gamay VCO.
18: Ang VCO,
13: gamay D3.
14: Mabakal, sumagmuti ka.
20: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
21: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
22: Ang Strongman's Multivitamin.
23: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
22: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
25: I have Lagnat, and I have Sipon. Pwedeng flu!
26: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
2: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santhon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong dugan.
0: Santhon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
0: Santhon Plus Gold.
4: Ako galis si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santhon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santhon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santhon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number one.
14: Sabi niyo kung ano natabo? Oo, wala na siya manggamo pa sa simbahan. Nakasal kami sa Yayloy. Pero grabe ang panggamo niya sa amon kabuhi. Asta, subong! Tino na yung dapat kong abuhaton sa yaman? Palayason ni Namon? Sa inyo, bikon kamong pahambalon, Esteban!
28: Esteban! Di siyempre, ay nang bata, guro na nila Yaleng. Bata sa babae. Nang concern man na sa manggad
14: sa Yayloy. Yayloy.
28: Kasi kung saan uwa, kung saan siniya mo lang niya kilala si Esteban mo. Pero tuod gina Steve nga love mo gidang mama niya. Base so, kung...
14: Pagprangkas, diba?
28: Masibla kong kwartahan mo man lang bala. Tapos kami di ka laygay-laygay man kami di. Sa kami di ka masikantuan kami di blasang anak bala.
14: Base wala-wala. Kasi may ginasugid bala ano ha?
28: Base bala mo kwarta man lang ginlagas mo sa Iloy. Tapos kami, di galing itaya mo ito. Bala mo galing sa kanyon. Eh kami, di malaskaran.
14: Pero kung totoo niya maging nga palangga, siguro, ipakita mo man sa bata. Yeah. Nga hindi siya
28: tuko. No, okay man lang ganito nila pag pangabuhi sa buong mga mag-asawa. Pero galing, kay gagam mo gidyang bata.
14: Diba, sorry, mga bata, ipakita mo siya, matutuon yung palangga ko ni Iloy mo. Hindi ka nipakawaton. Ah, wala, yung mutang tayo kasulatan o kung gusto mo. Kung mo maging yung ginaano mo.
28: Di ba nga, Balbi, karoon ang Iloy. Sige, manay, tara. Ano na ganit? Prenuptial agreement na. Nga ang manggad ko, hindi mo makuha kung ano matabo sa akon. Mm-hmm. Ang bata ko lang mapulas. Hindi, ikaw ba, Steve?
14: Pasugot ka, Steve?
28: Mapasugot ka.
14: Mamba, si Tim Nami, sinyo ba?
28: Pangabudlayan ko ni tapos eh. Kamugin ang nag-imo sa
14: paghatag
28: sa ideya sa bata ba?
14: Ano pagiging perwisyon niyo ko nito? May mga wala ko na ngayon advice mo. Pero totoo, Steve, amo na. Kung ang bata hindi sa imo, wala na may imong bata. Kung Iloy pa lang gaya ka, di ba? So, much better nga, hindi mo na lang pagpalayason. Mm. Pa-desisyon nun mo na lang sa...
28: Hindi, kagdason, ipakita mo lang na okay, kagali. Nga tarong kagaling nga klase sa
14: siguro
28: lalaki.
14: Mo lang na siya kawala eh pang nakilala sang lubos pagid mo.
28: Do nakita ko ning ana nabasaan kong sulat do ka okay man lang gani kay Esteban. Ah. Do wala man ano ah,
14: wala
28: man sa may ginahimo nga hindi amo. Wala kami guro kabalo.
14: Oo. Syempre ang ginasugid ng mga nimo diyat imo man ni point of view mo. Wala lang kami kabalo ya.
28: Wala kami kabalo ginahimo mo gali basta bala. Kasi syempre hubin ka pa ya. Concern naman gurong bata.
14: Ano eh, ano mo lang sa bata?
28: Ipakita mo lang sa bata, nga love mong gid katama, iya Iloy eh. Parang dumadula man ang pagkabalakas ang bata. Diba?
14: Diba? May mga disagree pa yun.
28: May ilan na mga disagree sa mga laygay, taya kayo wala na sila love mo. Hindi mo na sila kakwarta.
14: Ay, hindi ka kapakot.
28: Tistinga nila eh.
14: Damo sa ibang kwarta.
28: Tindamo sila kwarta, pero hindi na sila kakuha sa ngaton niyang Basta iba lang may mabulos pag iya.
14: Ang inyawat pa, Ged. Hindi, naamo na niya. Ah, ikaw kasi lulubra ka na may bonus kapag dugay-dugay. Oh,
28: Lunes.
14: So, this is Lunes. Lunes! Excited ba?
28: Sa Lunes, makanto din si Esteban.
14: Ah, si Esteban. Sige, Esteban, dala ka pamahaw, ha? Dala si Madam, ah. Okay, sige. Padali na pa madalas ang sulat. Dilis atong palatuntunin.
28: Kuhan ako, paham balon.
6: Kun ako mahambanon, kun kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account RMN Ilongo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
8: Tok, tok, tok! Lecho manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak! RMN!
11: Ilong Ranger?
12: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Alas 11:03.
19: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
29: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na malaka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso. Sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iba sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kung sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, pwede
1: extra pa. Galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
7: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Star Nutrinis, ulam na! Sumisira at dami ng choices, panalo ka!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain!
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
2: Ngipin ay Max Halaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Halaga! Max Protectado pa, unique!
1: Max Halaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabuti ka!
6: TTX 500. Dennis Antonio, nagkakabakungan.
7: Yung mga blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
5: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio, ang D3 Bio. You might be CEO. I'm VCO. You might D3. Mga butika.
11: Bye.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gin sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan ni Steve sang Negros Occidental nga aton gintiguluhan. The Echo Chamber. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

buwan ka pinta sa iwan, te! Kag hindi ako magpasugot nga hindi ko kabalos, kinanglan makabalos, gig ko! Kuring! Ikaw, Kuring! Ikaw ang manabat sa sakit sa akon lawas! Nagatulog sa sakon! Kari ka di sa akon! Mga Roska, harimoy, kay ilang pusta ka! Nahan, te! Te! Hindi ka tuyog ka? Ha? Ba? Nalipungan, Goro? Aba, Bao! Mag-iho ka pa, buhi ka pa! Harimoy, kasi niyon ko ikaw sa buwak mo! Nan! Hindi! Maulag ka pagod, mga Ros! Nan! Te! Kundi tigi ka! Wala ka na pulos! Dapat sa'yo mo, ipaurabog!

sa balay. Nakabalik na ako dari. Ikaw daw naumpawan ng pamatsyag ko. Kiti nakapatay ako sang kuring. Bah. Gatulok masakit si Auntie sa akon. Mapawala lang ko ah. Masulod ko kamanguti-nguti sa mga olobrahon. Ipusay lang ta ah. Tutulon ko mga pilioron ng mga bayo kag ipamutang sa suludlan. Tapos manilig ko ah kag mamunyag ko sa mga tanong kag manibin agod na makapahuway na. Kay kapoy nga akong lawas sa kastigo nga naagyan ko kay na kay Auntie. Tagwas.

0: Wala pa man klase. Mampang kuan na ya.
1: Nanaw!
0: Opa.
1: May pinatbat ka na sa ako sa klase, aw? Ha?
2: Subong ka lang kalamang sa kondo sa piyo ka na.
0: Gasuya ayang duwaw. Palapitan ko sila, be.
1: Ano, aw? Bato ka, aw?
2: Anong ginaw? Abin mo hindi, aw? Abin mo ikaw lang liso ka, aw?
1: Stop, ah! Kaya makita mo ginapalita mo!
2: Ati unaya!
1: Sige!
2: Nakanawang tagay crown kung sinuosato ng sigas sa ato nga duwaw.
3: Adugay mo naman! Bumbahin na!
4: Hoy, ikaw yung Steve! Intra-intra ka man doon sa nag-aaway! Sa pakagamitot ng gitsa imo, pro! Mapitkan ka na gani, karon makita mo!
3: Tilawan nila pitik, eh!
1: Uy, sige, isa kong bata ka gamay!
4: Siya ang pinakagamay sa talagang sinarong, pero siya pa ang pinakaiso!
3: Okay, di ano na! Wala bang kamang tuba, man!
1: Inugay mo ka ni Garit-Garit, ha? Ibunggo, taka na karon!
2: Ikaw lang may kusugaw, kakabot, na makibalumang bunggo, aw! Ha?
4: Hala? Tumusuguan ay ng mga ilong ilaw ba? Pwerte ka tabang sila magtulok kayo?
3: Tirahan na! Sige na!
1: Nahiya!
3: Sumaga na!
2: Kaya mauna-una sa akon, ha? Ikaw ka niuna!
3: Kadugay pa sa inyo yung magsumbuwa! Ariyo!
0: Ay, kay,
3: tapos kid.

0: The Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Hmm. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
5: Santum Plus
4: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santum Plus Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
5: Santum Plus
4: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
4: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santum Plus Herbal Capsule,
4: ang Suplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Kung si Ansang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Kung si Eunice, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayugid ang akon arthritis.
7: Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
10: pinahusay.
7: Santon Plus Gold.
11: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Good morning.

0: Nakita mo ang resulta sa ginbuhat mo sa duha ka mga estudyante, Steve? Ano ang nagsuhot sa ulo mo nga aginbunggo mong ila mga ulo, ha? Ikaw pang pinakagamay sa klase, pero ikaw pang pinakadungol. Hmm? Ipatawag ko si mama mo.
1: Wala ko daya, mama, ma'am. Ginapais ko, ilalang ko sa ngakon, mga tiya.
0: Pwes, ang guardian mo ang ipatawag ko. Padalaan ko siya sang letter in sigida nga nag-inform sa iya sang ginbuhat mo dire sa eskwelahan. Carol, hindi ba lang nga isa lang ka mo ka subdivision ni Steve?
2: Yes, ma'am.
0: Gusto ko magpauli ka. Ihatag mo ini sa guardian ni Steve, okay?
2: Yes, ma'am. Okay, mama.
1: Patay. Tapos naman kuni.

0: Oh. Nagabiti ang lagtik sang paha sa dingding, di ba la, Steve?
1: Auntie?
0: Kagkabalok again! Nga nagtak-on ako nga ginapautas mo ako! Ilabi na ako mabalitaan ko nga sa eskwilahan ka nakasala! Anong kinbuhat mo sa eskwilahan?
1: Auntie!
0: Sabat! Kanami sa imo magpahuya-huya sa akon sa eskwilahan mo, no? Kita mo ka kumulang. Ginaugto mo lang ang kasakit sang paha? O kung basi ka hindi sakit, ha? Habe, kay dugangan kong kusog.
2: Ay, masakit na. Ay, masakit na.
0: Ate ko, ano yung kabalan ka na, Ged? Mahibi ka magali. Kaya ano, ito pa? Ako sa eskulahan, ha? Ito mo pa! Tapos lang sang paha sa akon. Ang itchan ni

Nasakit mo lang ko, Fermi. Ante. Wala kang isang pagpalangga sa akon bilang hinablos mo. Kasaliga lang kita ko ka kag nagataha ako sa imo bilang tiya ko. Kagina istaran ko diri. Tani, akigan mo lang ako. Oh, hindi ka niya ang balal. Hindi ka sakit doon. Bakit ako sakit doon? Kada mo sa labag ko sa lawas. Akig ako! Akig ako kung hindi kami mapayos ko ilasang sa maayos ang amon mga ginikanan. Kapikado lang ka. Ikaw! Ikaw! Ikaw ni ante! Ikaw ini! Mabalos ako sa king buhat mo! Patyon ko ikaw! Patyon ko! Mapalak ka! Sige! Alak! Balak! Kaya hindi ko man pag-unta talang pagpuga sa imo mientras nagkaginhawa ka pa! Nanara! Tara na! Napatay ta na kanga kuri! Hindi! Hindi, kuring! Kuring! Kinakuga ko naman ang lain na kuring! Hindi! Wala na nag-aulag ang kuring! Nagkaparumatay na lang siya! Hindi! Napatay ko ang kuring!

0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary Run for a Cause. In partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
3: Na meet sining San Miguel Litro. Share share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
4: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
5: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
3: Ti, naaway di galap utsa kon nang San Miguel Litro. Uy, share nyo man ay.
6: Kun barkaday, parehas tanan. Share share sa San Miguel Litro kan anay kag sinadya. San Miguel Litro. Share sa kanamit.
3: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
4: Carl, di ina si Carl.
6: Drink response. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, napatsagan ko na lang ha, natula ang minyon sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiyo. Wala na dahil.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Rekis ang nagligad. Sikisakit ka katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika. TTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang
14: blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
9: TTX 500. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
14: alas 11:48.
0: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This Time Check is brought to you by Senmig Light. Live light, drink light, Senmig Light.
17: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasanso? Sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kon interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Ang init ng magna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
11: nalakas,
9: at gaganda ka pa.
11: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
11: Cellphone Plus Gold.
18: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
11: Cellphone Plus Gold.
9: Mamakal sa mga butika.
11: Cellphone Plus Gold.
9: Gigan sa

Pila pa kakasakitan ang maagom ni Steve sa kamot sa mapintas nga tiya. Kag pila pa ka mga kuring ang maukpan kag mapatay sa kamot ni Steve. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan ni Steve nga aton gintiguluhan. The Echo Chamber, diri sa aton panatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: This newscast is brought to you by iBerry.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tigang aplema, afford pa!
2: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mga kabyanan, subong na June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Longer life.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: D3 Bio!
11: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ng impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Pumakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open. Presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Asian Development Tour. Luisita Golf and Country Club. And the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
15: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
16: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
17: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
15: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, nag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
10: Sample Plus Gold.
18: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Mutungagin adlaw-adlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
10: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
19: Ohoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
15: ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapanghapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
12: Oy, kamusta kamong tanan? Kamusta ang tanan naton sining nga mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Makadto sa mga pinalangga naton nga may ngisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abyan ninyo, amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
9: Tatak RMN.
12: Opdin ninyo ako sa aton sininga pagpangalagad sa paghatag na naman sa inyo sa labing dalag ko labing mainit nga mga informasyon. Mga balita sininga nalagap sa aton mga Radyo Man reporters. Aton istoryahan, aton nga diskusyonan. Gani just sit back and relax sa inyo paborito nga pulungkuan, sa inyo paborito nga standbayan. Kami ang bahala sa mga balita.
9: Tatak RMN.
12: And of course, mainit ang aton nga panahon subong gabiti, ho. Along-along, especially inom gidya tubig. Para hindi maglapuyot ang aton sininga dugo, nga basi tunaan sang hypertension. Anyway, diri sa aton sininga pagpangalaga na punan kita sa mga balita upod ang aton nga mga Radyo Man reporters. Mga driver ho, kang konduktor sa modernized jeep sa 21 karota diri sa syudad. Kalakip sa mga benepisyaryo sa ikaduwang batch sang tuloy pasada sang Department of Labor and Employment Regional Office 6. Mayo ini makabulig-bulig sa aton nga mga driver sa modernized. And of course, may isa kang miyembro sang SAF. Ginilagar gintiro dira sa may banwa sang Ahoyo. Well, get the karon mga kabayanan sang confirmation sini. Kaga sitwasyon sang sining special action force sang PNP naton. And of course, istoryahan taman pag-ugyon 2026. Ini mga kabenan territorial defense sang nagkalain-lain ng mga law enforcement agencies naton. Lakit na ang provincial government. Arang Armed Forces of the Philippines, ara ang Philippine National Police, kang mga LGUs naton. No? In case of disaster, ano ang pag-aubrahon? Manami ini mga kabenan because hindi mo gidman mapaktan kung saan o, for example, maglinog. No? Masunog. No, kaga may conflagration abi. So dapat ang mga certain agencies naton kay balo na, no? Kung ano ang pag-aubrahon nila, that is why may mga simulation exercise para mabalaan naton o ikaw diretso ka mong gilayon diri, Bureau of Fire Protection, diri ka mo yung diretso because first to arrive ka mo na dapat. Anong obrahon sang PNP, anong obrahon sang Armed Forces of the Philippines, no? So those are role nga dapat familiarize sila tanan sa ilang pag-obrahon. Sino ang overall commander, kumbaga, sang disaster relief operation and rescue operation sa tion sa mga trahedya. Those are things na dapat nga mag-ululog yun kita kag mabalaan ng tagsa-tagsa ka mga role para wala bala binasulay. Bawa ano, abi kay wala siya ng katuto, ila kong tani ni. Oh. So dapat naka-insyende na ang tagsa-tagsa ka mga agencies sang ila sining role sa tion sang trahedya. Palayo lang, no? Kag nadayon gid ining press conference sang so-called 18 bagman, no? 18 bagman kinapagwa ng Philippine Marines kag Armed Forces of the Philippines nga hindi nyo sila pagtawgang ang mga Marines. Kay ini sila naglisa sa ginsumpaan kag sino matutuod ng mga Marines. They are dishonorably discharged. Buot silingon may mga kapaltahan, krimen sila nga gid-obra, samtang ara sila sa Marine Corps. So sala ina nga tawgon sila mga Marines, sala ina nga tawgon sila nga mga heroes. Nga ah, kung matutuod ka kanagasandig ka sa matutuod nga etos sang Marines mga kabyanan, nga dapat may prinsipyo ka, dapat honest ka, dapat ari ka permisa pumuluyo. Madulong kay mo sang kinawatan nga kwarta ni Saldico sa so-called ng mga senador ko, no, mga congressman, nga questionably pa ang authenticity. Kung matutuod ka nga Marines, ginakahuya ka sa mga Marines karon, nga balon mo nga Marines ako, pero nagdulong ako sang kinawatan. Amo na ganin sumong, gaano ko di? Ga-witness ko sumong. But if you are a Marine, core in core, ambal ganin nila, a Marine is always a Marine. Pero sa inyo nga side, ang 18 bagman nga ini, hindi matawag ng mga Marines. Because kung kamo ang natuka sa security ni Saldico, hambalong kakaroon dulong yun yung malita-malita ng mga kwarta. As a Marine, former Marine, mambal ko, sir, mabantay lang kuya sa imo seguridad, pero hindi ako ya pagpadulungas ang kinawatan. I will resign. Subong, kung piliton mo kuya magdadulong sang kinawatan na, amun ang prinsipyo sang isa ka Marines. No? That is why nga, tsakto ang Armed Forces of the Philippines, tsakto ang Philippine Marines Corps, na magambal nga hindi sila pagtawga. Do not justify. Kagambalon, kag i-glorify sila. Nga mga maayo, kag mga heroes, because they are not. Una bes kadamo-damo sang buho sila mga testimony. Bisan sino nga mga bugadong balon mo, hindi pwede nga tinilingob sila tanan obra sang affidavit nila. Kay tagsa-tagsa, may lain nga point of view. Ulop na naigin sila tanan-tanan to during sa pagatag sa malitaw. So dapat individual. Second, ang palpak nila kay Laila de Lima, ang palpak nila kay Loren Legarda, ang palpak nila kay Tito, kay Senator Tito Soto. So on and so forth. Kadamo sa palpak kang karon, bangod sa pag-ingganyo sa ilan ni Mike Defensor kag ni Attorney Livy Baligod, gapanghilamo sila karon sang kaso, sang cyber libel sa nagkalain-lain nga mga ginpangmitlang nila nga mga congressman. Ti dapat sabton nila ni kag didto mabal-an naton sa ilang sabat. Kung ano ang kamaturan, kay pati mismong abogado nila nga may ara na nga daan background ini nga gaubra-ubra sa istorya, katulad ginubray sa una sa kasimanwata nga si Senator Miriam Defensor Santiago. That is why nga hindi ako yung magpasugot nga taugon ina sila nga Marines. Kay damo kita kilala nga Marines. Ang tiyo ko, miyembro sa Philippine Marines. Kag gina-inculcate, ginasuunan ni Tito Nini Samon, na ang Marines may prinsipyo, ang Marines honest, no? The first to arrive, the last to retreat. Tapos suguon mo ako mga managtag sa malita-malita nga kwarta, nga kinawatan. Kung matutuod ako nga Marines, nga may prinsipyo kag honesty, I will not accept that job. Ma-resign ako. Pero sila ginpili nila nga mangin part sang korupsyon sa gobyerno. And right now, matindog sila kamagambal nga kami nagdulong to. Mayo tani ko mapatihan. Pero damo lupol. One thing is certain, correct nga si Saldico ang damo sa nakuha nga kwarta. Malita-malita mo. So it is correct nga makawat ining si Saldico ngini. But anyway, dugangan na to nila, kati padayon subong, una-una to ang double gem nga event center na gambal nga hindi madayon. Ang ila sininga quote-unquote hearing ko, no? Ti, karon makita naman ini, may hambal naman sila nga mga ngalanda, paila naman sila additional nga case. Because it is not sanctioned, it is not protected. Kaya hindi ilihiti mo nga Blue Ribbon Committee ang nagahiring subungda, no? So pakapal mukha na lang nila. One thing nga base pa man lang ang mga pumuluyo, mangin mango kag patihan ining 18 bagman. Bla, baka sakali lang ta, basi may magpati sa aton nga mango, bla, kag-ungo. Dinki mo kita gani nga kadamu-damu sa buho. Kagkaroon may nakaptan pang NBI nga witness. Nagintagaan, kagimpromisahan sila kanon ni Mike Defensor sa 5 million. Dito mga 300 plus palang tausan ang natag. Kati wala pa natapos mo, malibot pa ni sila. Dapat ya, kadto ka mo sa liti mo nga Blue Ribbon, ginaimbitar ka mo gani. Mapainibit na gani si Senator Erwin Tulfo. Kaya naminsyonar niyo ngalan niya. So ang makapot ko no, si Senator Kiko Paghininan. So kung matutuod ang yambal niyo, bisan diin nga venue ato bangon niyo, kaya titutuod ang bal mo nga akaroon ginapili niyo lang. Wala may nagapisa-pisa sa inyo. Ang mga pamangkot ni Senator Marcoleta, puro tanan leading question. Ginalid niya ka mo nga muna isabat niyo. Kung magsala ka mo, ginakorek ka pa gani ni Marcoleta. Niki mo kita, anong klase hearing na? Anyway, dugangan nato na nadirigyapon sa ato nga pagpangalagad ari ng aton RMN Network News. 9 minutos sa kaligad sa takna, sining alas 12, stay tuned. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
20: RMN Network News.
21: Bill, o walang nangyaring impluwensyahan, pakiusapan, quid pro quo, anong kapalit nito. So, yeah, alam na natin yan. Ganyan ang kalakaran ng politika.
22: Sa ngayon, ayaw mag-speculate Professor Contreras sa kung sino ang posibleng lumipat, pero mas madali anyang sabihin kung sino ang hindi kakalas sa Cayetano Block. Tinukoy ng political analyst na sina Senators Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at maging itong si Senator Pia Cayetano dahil sa issue ng politika.
21: Hindi rin magandang i-assume na porket yung minorya ay sampo, sila lahat ay nasa impeachment. At hindi naman pwedeng sabihin natin na porket kunyari sumaal si Joel Villanueva na nasa new majority ay siya nagbago na ng isa sa impeachment. I think there is also some sense in saying na parte yun ng negosasyon, parte yun ng pag-uusap. Kasi syempre ang kanilang, kung titingnan natin sino ba ang naghahati, nagiging cost ng paghahati, isa sa mga factors ng paghahati, si Sara Duterte. Pero nating kalilimutan na ang isa ring factor ng paghati ay yung tungkol sa investigasyon, mga flood control allegation.
22: Naniniwala rin si Contreras na higit sa grian sa liderato ay dapat anyang isipin ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi lamang ang isyu ng pagdinig sa impeachment at flood control scandal ang trabaho ng Senado.
21: It's simply just to maintain stability of the institution. Kasi maliban sa impeachment at maliban sa flood control, may iba pa trabaho ang Senado. Maraming batas sa kailang ipasa. There is more to the Senate and Congress than investigations in aid of legislation in relation to the corrupt practices that attended the flood control issue, as well as the impeachment of Sara Duterte. Andyan yung mga ipapasang batas, andyan yung anti-dynasty law, andyan yung mga iba't iba pang mga priority areas ng Pangulo.
22: RMN Network News. Sa iba pang balita, mga dating player naman ng Ateneo na sa PNP CIDG para sa imbestigasyon kaugnay ng insidente ng pagkalunod ni na Butterbonia at Adili. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Campo Crame, si Rajuman Marjo Domingo.
23: RMN Live Report.
24: Isa-isang umatake ng gapan ng PNP-CIDG ngayong umaga ang mga dating players ng Ateneo Blue Eagles sa Camcrame, Quezon City na batid na inibitahan sila ng CIDG para makapagbigay ng salaysay sa kanilang naging karanasan sila sa gawang team building at training ni Coach Tab Baldwin sa Dipakulaw Aurora. Dumating si IDG kanina, malang 10 dating players kabilang rito, sina Anton Asisio, Mike Nieto, Jeyo Chu, Kyle Ong, Tyler Chu, Lars Yavang, si Manny Ladi, Josh Lazaro, at Dom Escobar. Unang libang na si IDG Director Major General Alexander Morico II na hindi sa pinakundi invitation lang ang kanilang ginawa sa mga nasabing dating players ng Ateneo. Ilan naman sa mga aktibidad ng inisigahan ng CIDG ang ginawang calisthenics ng grupo, exposure sa weather, brutal treatment at force, physical activity na mag-fall sa posibleng paglabag sa anti-hazing app. Kahapon sinabi ng CIDG na homicide at hazing ang tinitingnan nilang angulo kaugnay na nasabing insidente. Inaasahan na mabukas darating ang mga kasalukuyang malalaro na Ateneo na kasama ng dalawang basketball players na nasawi. Kasama mo sa BZXL RNN Manila, Rajuan Marge Domingo, Tatak RNN.
22: Sa kaugnay na balita, ang dole, itutuloy ang investigasyon kahit pa nagbitiw na itong si Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo basketball team. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Eman Mortega.
23: RNN Live Report.
0: Inihayag nga ni Labor Secretary Francis Tolentino na kanila pa rin itutuloy ang investigasyon laban kay Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Ito'y kahit pa nagbitiw ito bilang head coach ng basketball team. Ay kay Tolentino, walang epekto ang resignation at tuloy pa rin ang investigasyon sa isyu nga ng Alien Employment Permit o AEP requirement. Anya, tututok ang investigasyon kung nakakomply si Baldwin sa AEP makaraan na nangyari pagkalunod ng dalawang basketball player ng Ateneo. Di pa ang kalihim, kailangan maipakita ni Baldwin ang kanyang AEP at masiguro na wala itong nilalabas labag sa natura patakaran. Matatanda na binigyan ng hanggang June 25 si Baldwin para makita rito ang kanyang AEP kung saan maaari naman managot ang pamuluan ng Ateneo kung wala itong kakulong dokumento para magtrabaho bilang coach ng kanilang basketball team. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Tatak RMN.
22: Sa kaugnay pa rin balita, hold departure order laban kay Coach Baldwin, panawagan na isang kongresista. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano.
23: RNN Live Report.
2: Nananawagan si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanez sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, gayon din sa National Bureau of Investigation at sa Department of Justice na agad mag-secure ng hold departure order laban kay Ateneo de Manila University basketball coach Tab Baldwin. Diin ni Ordanez ito ay upang matiyak na hindi makakalabas ng bansa si Baldwin para takasan ang kanyang pananagutan sa pagkamatay ng dalawang student-athletes na si Rene Clert Baterbonya at Divine Adile na nalunod sa boot camp sa Aurora. Hindi inaalis ni Ordanez ang posibilidad na tumakas palabas ng bansa si Baldwin matapos itong magbitiw. Punto ni Ordanez, may kakayahan si Baldwin at mga sumusuporta sa kanya na gumamit ng pribadong eroplano para makabiyahe palayo ng Pilipinas. Binanggit ni Ordanez na sakaling makatakas nga palabas ng bansa si Baldwin ay dapat habulin at papanagutin ng mga otoridad ang sinumang tutulong dito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
23: Network News.
22: 12:17 na magandang tanghali mga kasama. Samantala, Baguio City Mayor Benjamin Magalong nag-utos na paigtingin ang sanitation inspection. Ito po yung viral matapos kasi yung viral na daga sa sinigang. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol Jayan Calis.
23: RNN Live Report.
4: Iniutos ni Mayor Benjamin Magalong ang pinaigting na sanitation inspections sa mga commercial establishments sa Baguio City matapos ang viral na insidente kung saan umano'y may nakitang daga sa sinigang na inihain sa isang customer ng isang lokal na buffet restaurant. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng naturang kainan at tiniyak na magsasagawa sila ng general cleaning at pest control operations upang matugunan ang nasabing issue. Humingi rin ng paumanhin si Mayor Magalong sa mga apektadong customer at tiniyak na agad na kumikilos ang pamahalang lungsod upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko. Nilinaw ng alkalde na hindi maaaring basta-basta bumalik sa operasyon o magbukas muli ang anumang establishmentong ipinasara dahil sa paglabag sa sanitation standards. Anya, kinakailangan muna itong sumailalim sa masusing re-inspection at makakuha ng kaukulang clearance mula sa mga otoridad bago muling payagang mag-operate. Nagbabala rin si Mayor Magalang na posibleng maharap pa sa karagdagang paglabag ang sangkot na restaurant kung mapapatunayang nagbukas lumabas ito nang walang kinakailangang permit o pahintulot mula sa lungsod. Muli ring iginiit ng alkalde ang zero tolerance policy ng Baguio City laban sa mga paglabag sa kalinisan at hinihikayat ang lahat ng food establishments na mahigpit na sundin ang mga itinakdang health and safety standards. Samantala, inaasahang magsasagawa ang city government ng serye ng mga pinaigting na monitoring at sanitation checks sa mga kainan at iba pang food establishments upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN.
22: Masintabi pong muli ha sa mga kumakain. Sa iba pang balita, mahigit 1,000 magsasaka apektado naman sa pananalasa ng red strip soft-scale insect dyan po sa Negros at Panay. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
23: RMN Live Report.
6: Nasa mahigit 1,000 magsasaka ng tubuhan mula sa 195 barangay sa isla ng Negros at Panay ang apektado sa pag-atake ng red stripe soft-scale insect. Batay sa ulat ng Sugar Regulatory Administration, tinatayang nasa mahigit 2,000 hektarya naman ng tubuhan. Sa Negros Occidental, Oriental Negros, Iloilo at Capiz ang apektado. Lubos na apektado ang lalawigan ng Negros Occidental kung saan naitala ang 406 hectares ng tubuhan sa Baguio City na siyang pinakamalawak na infected area sa lalawigan. Pag-abi naman ng SRA na ang paglawak ng infected area, nagpapakita lamang ng pagdami ng RSSI infestation sa taniman ng tubo. Nagsagawa na rin ng drone application ng insecticide at iba pang intervensyon sa mga apektadong lugar bilang inisiyatibo ng SRA para puksain ang piste sa taniman. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak, RMN.
23: RMN Network News.
22: At San Juan River, dyan po sa Calamba City, nabalot ng bula ng kemikal. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
23: RMN Live Report.
7: Nagulantang ang mga residente at mga isda ng Barangay Real Calamba City nang tumambad sa ilog ang makakapal na bula na bumalo sa tubig ng San Juan at lumabas ang mga patay ng mga isda. Lunes umano, ito nakita ng mga nakatera doon na kanilang ikinabahala. Kasunod na umano ng malakas na ulan ay kasabay ng pagbaha ay ang paglabas pa ng chemical sa nasabing ilog. Nagresponde naman ang PCG Senro, DNR at LLDA na kumuha ng water samples at nagsagawa ng pagsisiyasat. Pinangangamba ng lokal na pamahalaan na kung hindi maagapan ay posibleng magkaroon ng kontaminasyon sa Laguna de Bay na siyang pinagkukunang kabuhayan ng karamihan mga isda sa probinsya ng Laguna. Ayon sa kuwang video ni Rolando Garca Espidido, Biyernes pa lang ng umaga ay wala na makikitang tubig dahil napabalutan ng umano ang nasabing ilog ng bula ng chemical. Hinihintay pa ng LGU ang resulta ng sinagsagawang pagsusuri sa tubig na kinuha sa ilog ng San Juan. Kasama mo sa Ramen Calabason at 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak, RMN.
23: RMN Network News.
22: Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. PhilHealth aminado sa kalituhan sa 24-hour rules hospital matapos ang viral post ng pasyenteng nasawi at hindi nakapag-avail ng benepisyo.
23: RMN Network News.
8: Bundag Pilipinas sa Idupos.
11: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
13: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
23: RMN Network News.
22: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, 12:24 po tayo ng magandang tanghali. Bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany, pumarangkada na. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
23: RMN Live Report.
3: Pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at

0: siguro rin na mahalagang bang upang higit pang mapalalim ang relasyon at pagtutulungan ng Manila at Berlin sa iba't ibang larangan. Kasama mo sa DJEC sa La Oremen, Manila, Radyo Mansyonal sa Lazar, Tatak, Oremen.
1: Mga expertise naman ng Pilipinas sa pag-iimbestiga, ibabahagi ng bansa sa mga partner countries kasabay na rin ng 2026 Southeast Asian Ombudsman Forum Full Members Meeting. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Gerald Ulep. RNN Live
2: Report! Ang isinasagawa ngayon na 2026 Southeast Asian Ombudsman Forum Full Membership Meeting para sa pagresolba ng mga kasong iniimbestigar ng ombudsman, ang Regional Multilateral Network ng Ombudsman Institutions at Public Complaints Agencies ay nilalahukan ng mga bansang Indonesia, Thailand, Pilipinas, Malaysia at Timor-Leste sa forum na isinasagawa ngayon sa isang hotel sa Pasay City. Sa pagtatanong ng DZXLR Men Manila kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr., ang Deputy Ombudsman for Military and Other Law Enforcement Officers, malaking tulong ang forum para matutunan ng Pilipinas ang estilo ng pag-iimbestiga ng ibang bansa. Sa pamagitan nito ay mapapabilis din ng pagresolba at mapalakas pa ang mga kasong iniimbestiga ng ombudsman. Mahalaga rin anyang maibahagi ng Pilipinas ang kanilang mga kasanayan sa pag-iimbestiga para magamit ng ibang bansa.
3: Ito yung isi-share ng Pilipinas dito.
4: Experience, expertise natin in litigation, kasi they have their own laws, di ba? But we can share our expertise also in different matters. Sa intelligence gathering, how to prosecute, how to strengthen cases, we might be useful to them. Like, I was informed by the representative in Sarawak that they're very new in this field, so they are expecting some cooperation, some guidance on how to, you know, prosecute, enter into investigation, fact-finding, etc.
2: Kasama mo sa Texan, Armin Manila, Radyo Man Gerald, Dipulet, Tataka, Armin.
1: Magkasama niliyo naman ng Philippine Health Insurance Corporation ang issue. Ito po yung viral na post sa social media patungkol sa muna'y na-denied na PhilHealth assistance sa ospital ng namatay na pasyente. Sa viral post ng biyudang si Maria Lourdes Sulit, kanyang sinabi na nasawi ang kanyang mister na si Marvin Sulit noong nakaraang linggo nang hindi man lamang na-avail ang mga benepisyo ng PhilHealth na kanyang binayaran sa higit 25 taon dahil sa tinatawag na 24-hour rule. Sa panayam ng DZXLR and Manila, nilinaw ni PhilHealth Senior Vice President Israel Francis Ish Paragas na posible nagkaroon ng kalituhan sa pagpapatupad ng 24-hour rule sa PhilHealth benefits. Paliwanag ni Paragas, matagal nang nirebisa ang nasabing polisiya at posibleng nagkaroon lang ng misinterpretation o misorientation.
5: Mukhang nagkaroon dito ng tinatawag na parang misinterpretation or misapplication of our policies and benefits on pagdating po sa mga ganitong sitwasyon. Nagkaroon po siguro ng kalituhan because dati ay meron tayong polisiya na less than 24 hours confinement ay hindi po natin nababayadan. But because of the clamor na rin, dati ay ito'y ating ni-revise at nagkaroon na tayo ng mga bagong polisiya. Dito nga po sa pagkakataong ito, particularly for this case na stroke, ay meron nga po tayong polisiya dyan na nakalagay na in less than 24 hours at kung may mamamatay ang pasyente, huwag namang mangyari, meron pong pakete na nakalaan.
1: Agad namang nakipag-ugnayan ng PhilHealth sa pamilya Sulit para magbigay ng tulong at ayusin ang benepisyo ng yumao nilang kaanak. Magsasagawa rin ang pamunuan ng PhilHealth ng orientation sa kanilang mga tauhan at sa mga ospital upang hindi na maulit pang muli ang ganitong insidente.
5: So yun po ang kailangan nating tingnan at siguro kailangan nating sagutan. Sa ngayon nga actually, Professor Ricky on our side ay kinakausap na po natin at nagre-reorient na po tayo para sa aming mga processors,
6: yes,
5: sa aming mga empleyado na humaharap sa ospital.
6: Apo.
5: Para po ma-rehash yung kanilang information on this. And soon, we are going to reorient also the hospitals on how to apply such policies.
1: Yung mga kasama si PhilHealth Senior Vice President Israel Francis Ish Paragas sa panayam ng DZ.

0: RNL, RM and Manila.
1: RMN Network News.
0: Sa iba pa ang balita, hindi naman imposible na magkasabay na maramdaman ang habagat at ang El Niño phenomenon sa bansa. Sa pagtaya ni Pag-asa Weather Specialist Joey Fugrasyon, ramdam na ang El Niño dahil sa pag-init ng dagat Pasipiko na nagsimula ngayong buwan ng Hunyo at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Mas lalakas ito sa huling bahagi ng taon kung saan inaasahan na kakaunti lamang yung mga mararanasan na pag-ulan sa bansa. Gayunpaman, mararanasan ng rurok o yung peak na tinatawag ng habagat sa Hulyo, Agosto hanggang sa Setyembre.
2: Generally, ang behavior po o yung frequency ng bagyo during mayroon tayong El Niño ay mas kukunti actually yung dami ng bagyo. Pati rally, kahit kukunti yan, may mga pagkakataon kasi malayo ang pinanggalingan dahil parating sinasabi natin during El Niño, parang nandoon sa yung focus ng mga cloudiness, yung cloudcaster na pinanggalingan ng mga LPO or bagyo ay malayo sa atin. Now, kung ang bagyo ay nabuo ng malayo sa atin, kung makakaabot po siya sa atin at malayo ang kanyang pinanggalingan, generally, malakas yan, no?
0: Sa pagtaya ng Pag-asa, 13 mga bagyo ang inaasahang papasok sa bansa mula buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre na itinuturing na typhoon season. Mas mababa yan sa mga nakalipas sa taon pero mas magiging malalakas, partikular sa Visayas at Mindanao.
2: Kung in-anticipate po natin itong mas maraming ulan during the habagat season, itong western part po ng Luzon at Visayas yung ating tinitingnan mas prone doon sa ganong scenario or malaki ang chance na magkakaroon ng ganong above normal rainfall, no?
0: Uh-oh.
2: Or mas marami kaysa sa usual na mga pag-ulan. But kung yung reduced na rainfall or yung tinatawag nating deficit or reduction sa mga pag-ulan or tinatawag nating below normal rainfall, ang forecast po natin is most part ng Visayas at Mindanao ay makaka-experience na actually during the itong panahon nitong pagdating po ng October at magsisimula ng October then magpo-proceed yan until dry season natin which is November, December, January, February, March until April next year.
0: Kamakailan, idiniklara ng Pag-asa ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan kasabay ng pag-iral ng habagat. Samantala, isa namang low-pressure area ang kumikilos sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bagamat hindi ito tatawagin o papasok sa bansa, pero maaari pa rin palakasin ang habagat. UNESCO World Heritage Site na Miag'ao Church dyan po sa Iloilo, temporaryong isinara sa publiko matapos naman na magtamo ng pinsala sa magnitude 4.7 na lindol noong Linggo. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Man Fia Panes Otero ng RMN Iloilo.
3: Isinara muna sa publiko ang bahagi ng Miag'ao Church matapos ang lindol na may lakas na 4.7 magnitude noong Hunyo 14. Sinabi ng mga otoridad na ito ay isang pag-iingat habang sinusuri ng mga eksperto ang pinsalang dulot ng lindol. Sa kasalukuyan, hindi pinapayagan ng publiko na lumapit sa harapan o fasad ng simbahan. Magsasagawa ng inspeksyon ng National Commission for Culture and Arts at National Historical Commission of the Philippines bukas Hunyo 17 upang matukoy ang kondisyon ng istruktura. Sinabi rin ng mga opisyal na ipatutupad ang karagdagang proteksyon sakaling magkakaroon ng mga aftershock o masamang panahon. Isasagawa rin ng mas malalim na inspeksyon sa simbahan upang matiyak ang kaligtasan nito. Kaakibat nito, hinihimok ng mga otoridad ang publiko na sundin ang paghihigpit habang nagpapatuloy ang inspeksyon. Ang simbahan ng Miag'ao ay isang makasaysayang simbahang Katoliko sa Iloilo na itinayo noong 1797. Panahon pa ng kolonyal ng mga Espanyol, kilala ito sa matibay na disenyo nitong earthquake baroque at isa rin ito sa mga UNESCO World Heritage Site na dinadayo ng mga turista. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
0: Mula Iloilo, dako po tayo sa Norte. Barlig na Tonin Road dyan po sa Mountain Province, pansamantalang hindi madaraanan dahil sa rock slide. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol J. Ann Calis.
1: RMN Live Report!
0: Pansamantalang hindi madaanan ang Barlig to Natonin Road sa bahagi ng Sityo Mauway, Barangay Lias, Barlig Mountain Province matapos itong maapektuhan ng rock slide. Batay sa inilabas na road advisory kaninang alas 7 ng umaga ngayong araw, June 16 ngayong taon, nang ideklarang hindi passable ang nasabing kalsada dahil sa mga gumuhong bato na humarang sa daanan. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista at biyahero na umiwas muna sa nasabing kalsada. Hinihikayat din ng publiko na maging mapagmatiyag at mag-ingat sa pagbiyahe, lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagguho ng lupa at bato. Samantala, patuloy na isinasagawa ng mga kinauukulang ahensya ang clearing operations upang agad na maialis sa mga debris at maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa lugar. Maglalabas naman ng karagdagang anunsyo at abiso ang mga otoridad sa oras na maging ligtas at muling madaanan ang naturang kalsada. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
4: Mga kasama, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 68 ang naitalang nasawi, habang nasa 1,339 ang sugatan at nasa 33 pa ang missing. Lumobo na rin sa 337,541 na mga pamilya o 1 million o mahigit sa 1.3 million na katao naman ang apektado ng lindol. Sa nasabing bilang, 4,449 na pamilya ang pansamantalang nananatili sa 45 na mga evacuation center. Nasa 67,000 mahigit na mga tahanan ang nasira. Diyan po sa Zamboanga, Davao Region, Soksarjen at Sabarm, kung saan 12,000 mahigit ang tuluyang napinsala. Sa ngayon mga kasama, umaabot na sa mahigit sa 8 million ang halaga ng tulong na naipamahagi sa maapektadong residente. Labing isang truck ng ayuda mula sa People of Davao ipapamahagi sa mga biktima ng lindol. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
5: RMN Live Report!
6: Biyahe na ang 11 truck ng food packs mula sa mga Daboenios para sa mga lugar na matinding naapektuhan ng lindol tulad ng General Santos City, Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental ngayong araw, June 16, 2026. Ayon kay Harvey Lantikse, ang head ng Davao City Information Office, may kabuuang 4,000 na kahon ng welfare goods at 3,000 na bottled water ang nasabing mga tulong. Maliban dito, may 42 miyembro ng team mula sa iba't ibang tanggapan ng lungsod na mangunguna sa relief operations upang matiyak na agad na makarating ang tulong sa mga apektadong mga pamilya. Bahagi ito ng patuloy na suporta ng Davao City sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na nakaapekto sa libu-libong mga residente sa Mindanao. Noong nakaraang linggo ay tumulong din ang Davao City sa paghatid ng inuming tubig at sa paglikas ng mga pasyente mula sa Sarangani patungong Southern Philippines Medical Center dito sa Davao City upang sila mabigyan ng agarang tulong medikal. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon. Attack, RMN.
5: RMN,
4: ang PNP nagpaalala sa mga biktima ng lindol na mag-ingat laban sa mga scammer. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Jensen, si Rajuman Brian Oñate.
5: RMN Live Report!
7: Mahigpit ang paalala ngayon ng Philippine National Police sa mga biktima ng mga kalamidad gaya ng lindol laban sa mga mananamantala o mga scammers. Sa isinagawang press conference, may paalala ang Regional Anti-Cybercrime Unit 12 sa publiko na mag-ingat lalong-lalo na ngayon sa krisis matapos niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao. Ayon kay Police Major Mark Gerald Norbe ng RACO 12 na may mga naglalabas ang mga scammers na namimiktima na mga apektado ng krisis at kalamidad, karaniwan sa kanila ang nagkukunwaring ng lilikom ng donasyon para sa mga apektado ng kalamidad. Prone di umano sa scam ang mga individual na nagpo-post ng kanilang mga bank accounts online at maaaring gamitin ito ng mga scammers para makapamiktima ng mga donasyon. Kaya paalala ng kapulisan na iba yung pag-iingat ang gagawin, lalong-lalo na sa mga hindi mapagkakatiwalaang mga tao o grupo sa paghihingi ng donasyon gamit ang social media. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
5: RMN Network News.
0: Samantala, Kamsur Vice Governor Fortuno at karamihan sa mga miyembro ng sangguniang panlalawigan mahaharap din sa reklamong may kinalaman sa transparency at procurement issues ng Provincial Capitol. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Paolo Papa.
5: RMN Live Report.
8: Maliban kay Camarines Sir Governor Elrey Villafuerte na harap din sa reklamong may kinalaman sa transparency at procurement issues ng Kapitolyo ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan dahil daw sa kawalan ng aksyon sa panawagan ng Crimes and Corruption Watch International o CCWI sa transparency at full disclosure violations ng nasabing gobernadora. Matatandaan, Mayo 14, nagsampa ng reklamo si CCWI Chairman Carlo Batalya sa Office of the Ombudsman laban kay Villafuerte at ilang kawani ng pamahalaang panlalawigan dahil sa paglabag sa mga patakaran sa transparency at disclosure ng ginagastos na fondo sa publiko. Kahapon lamang, bumalik sa ombudsman ang dating provincial board member upang magsampa din ng kaso laban kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. at sa 10 miyembro ng sanggunian. Ayon pa kay Batalya, ang reklamo ay dahil daw sa napakaikling kasagutan ng sanggunian sa kanyang urgent call nitong Mayo 21. Hangad ang aksyon sa nasabing isyo ang laman ng collective response ng Vice Gobernadora at majority members ng sanggunian, dalawang pangungusap na naglalahad ng acknowledgement sa panawagan ni Batalya fecha Hunyo 1, taong 2026. Maliban pa dito, hinihingi din ng CCWI sa ombudsman ang preventive suspension laban sa Vice Gobernadora at miyembro ng mayorya sa sanggunian. Kasama mo sa probinsya ng Camarines Sur, Radyoman Paolo Papa, Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangunguna mga balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang tanghali at maraming salamat.
5: RMN Network News.
9: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
11: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
12: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
14: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
14: Aww.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Sample Plus Gold.
18: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
19: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
20: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2, pwede.
10: pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
23: Mga kabyana, subong nga June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
24: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Vita D Plus Coffee Mix.
26: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo i-combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
27: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kadi.
25: Vita D Plus Coffee Mix.
28: Life Extension Vitamin D3.
29: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asprosyon, nung kipot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga, doon na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa mata ko, takladon. Pinambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
34: ACS. Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Aeon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Aeon Travel and Tours Corporation, Aeon Visa Center, Aeon Cruise Hub, Aeon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Aeon Group of Companies, we make life better. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cafe Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Higigyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
0: Para sa matinong nga dugo,
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sang imo atay. Basta tindo nga tay, happy kanunay.
3: DTX 500,
0: masaligan,
3: epic.
0: DTX 500.
34: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman.
5: Mabukal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
0: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
3: pinahusay.
0: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
12: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa unto.
13: Nagdala diri sa aton sining oras sa 8 minuto sa nabili natin si Tamagdangat sa Takna sininga alauna. Pabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri man sa targetanay sa unto pagyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
12: Tatak RMN.
13: Check ta dugay-dugaya ang report upod kay Radyo Man Mon Kapalian kay manti may second batch nga ihatag ang Department of Labor and Employment no sa aton sini mga driver sang modernized jeep no. San o ini kag papaano ang proseso? Bantayan diri sa aton palatuntunan. Oy ga pamatigid sa aton no mga avid fans sang targetanay sa udto kaday Ma'am Jo Asenya, Ma'am Jo Asenya o and Sir Enting Asenya sang Land Heights 3 Phase 1 Tagbakharo, no? Kay Ma'am Jo kag kay Sir Enting Asenya da, thank you gid ha. K keep on monitoring diri sa muna sa RMN Iloilo. Check tayo dito guys si Radyo Manmon Kapalian, but before that 7 minutos na bilhin antes kita magdangat sa tak na ngalaw na.
10: Hindi nga bayangin na dulong sa inyo sa kaluan sa Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo! Evergreen Herbal Capsule na tanang sobra, buhinan niya, tanang kulang, dugangan niya, amo na ka-unit ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod, kagabalansis ang sistema sa aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parasasin eh. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kagbayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo!
13: Evergreen Herbal Capsule, mga kabenan. The great equalizer. Talan nyo nga kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkanto sa normal. No? Importante, normal lang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso mag-deficient kita, magkulang kita sini. Ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid. No? Ganit din rin ang kita sa Evergreen Herbal Capsule. May 7 magnificent ingredient. Makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule, available na sa mga butika. I-check tato ito guys si Radyo Manmon Kapalian. Good news ini ha, sa mga drivers naton kay manti pila na ka beses ini during the time nga nagtalalaas ang tanan sining mga petroleum products bangod sa gera sa Iran, no? Apektado directly ang mga drivers ta. Igo ginang ila boundary sini kay manti syempre kung gapuli sila sa una 1,000 mabuinan inasanda ko kay manti pa krudo pa nila mo itughong pa nila sa krudo nila ti parte kamahalang krudo naglabot kay isa punto nga tag 104 mo nakalabot 120 ang krudo amo ato ang height sang crisis gid pero ti subong may approved peace agreement na ang Iran, Amerika, kag sumuman ng Israel, nagpanaog gila yun ang presyo sang petroleum product sa world market. Hopefully, hindi na madugayan kaya ang bakuno sang DOE, mas makalabot pa anong tubtob isa katuig nga mabalik sa 50 pesos. Amo gining ginatingalahan ko bla sa DOE mo? Kung magpataas ka dasig, magpanubo, labutan tinuig, we cannot do, hindi ko makuha ang logic because ang gina-justify nila ang pagtaas, ginahambal nila nga there's already a projection sa market nga mo ini ang itaas. That is why nagapataas na a week before ang mga petroleum company para may inugbayad sa gin-order nila nga mga krudo. Karon, if there's a projection nga manubo, nga hindi ninyo ma-apply na, nga mabalik naton insigida ina. Kung nagnubo, naging man nga nagnubo, kaya ginamatamat yung kami, manubo subong, dason si mana mapataas naman kamo. Subalaan naton, ga-depende ini sa merkado ta, sa petroleum products. Pero to hindi ko lang makuha ang logic because you have a different standard kung pataasan ang presyo sang krudo, sang sa pagpanubo, lain naman yung standard ka, lain naman yung formula nyo. Nga pulo pariho malang ina. Kung ang kamatis, sobong, nga dason simana, masaka sang 2 ka piso, siyempre mapasaka man ko 2 ka piso, sobong eh. Kaya ma-order pa ko sa ilan mo, 2 ka piso ng market value. Ginansyahan ko pa na sang salapi or piso man, may mo 3 pesos. That is why nga kibot kita, subong abing kamatis, manubo sang 2 ka piso, dason simana, alang-alang manukot kuya sang 3 pesos kung nagnubo ng presyo sang kamatis. That is already economic sabotage. Ginasabotahe ko ng ekonomiya. No? Nag-take advantage ako sa krisis sang pungsod, which is a criminal offense. May profiteering bala ginatawag. So I hope ang DOE sini maglantaw man. Kung nagnubo sang very significant, nubo matas ang significant. Subong pila, may 75 pesos per liter sang krudo. Subong nagsaka ang gasolina, mga almost 3 pesos. So dapat consistent kita dire. Kinagamatamat man yan nubo mo ang presyo sang krudo sa world market. Ara na, check natin si Mateo, Radyo Man Mon Kapalian.
14: TYRI, Radyo Man Report.
15: Kadyaman doon, nalakip ang drivers kag mga konduktor sang modernized na jeep sa 21 ka ruta sa may siyudad sang Iloilo nga makabenepisyo sang tuloy pasada sang Dolly 6, no? Ikaduwa na ini nga batch suno sa Dolly kay sa nagligad dito dobunta tala nga ruta la, no? Gamay lang naging implementar. But then, ang mga exception lang sa sining nasambit iyang assistance sa tuloy pasada sa Dolly 6 kung ang unit or ang driver kag ang konduktor ang naka-service contracting na hindi na sila sulod, no, sa sining nasambit iyang tuloy pasada regiman doon kay madumduman mo daw nagligad lang mga semana natapos ang service contracting nga iya man iya sang LTFRB na programa radyuman na doon, no? Pagkatapos may pila ka mga ruta diri sa may syudad nga naka-benepisyo, no? Kaya may duro-duro to sang mga modernized jeep at the time nakita naton nga mayara iya sang service contracting, no? So iniya 21 roads sa palibot sang syudad sang Iloilo ang kalabanan diri ang wala iya ma-include sa service contracting. Wala madala, amo naman ni sila subong ama benepisyo. Sa 21 ini ka adlaw with 500 plus pesos ang daily kon isip-isipo na to, no, mga dala 10,000 to 11,000 plus ang matipon sini, no, kagkabilugan nga mahatag sa konduktor kag sa mga drivers. Sari ba lang kabahin sang pagbayag ni director assistant regional director Melissa Navarra sang Dolly 6 kay kamot sa sining tuloy pasada.
16: So sang first batch to naton ang kwento ang abunta tala ang tagbak ang na-cover sa to is haraw ang 115 beneficiaries. So for the incoming which orientation has already been conducted, ang ma-cover sa do mga 21 routes in Iloilo City and it will cover around 844 beneficiaries. So this particular implementation covers 20 days implementation and of course they will be paid a minimum wage of 550 per day. So ang gina-require sa ila, I think daw 6 hours nga work na gina-monitor gid namon. So we have we will be assigning our TUPAD coordinators to conduct or to monitor from start nila up to makakomplete sila at least mga 6 hours. So a certain point sa ruta nila, there will also be coordinators to facilitate na nag-agi sila sa ruta nila to complete ang isa ka cycle. Actually, ang cover, because remember, our beneficiaries will only come from the list from LTFRB. So, ang gina-cover sa LTFRB, I think, ang registered sila. Cooperatives. Cooperatives cover both modernized and traditional pagyapon. So, the list is from LTFRB.
17: You say hindi siya ma-beneficiary sa pinakalas
16: ng LTFRB? Ang pinaka-specific lang sa amon, the driver should not have been covered sa service contracting sang LTFRB. Ang DSWD, wala man gina-delimit sa amon. Pero sa as far as diri, dapat hindi siya na-include sa service contracting sang LTFRB. Amo nang specific na instruction sa amon. Ang May siya? Actually, May 6 to 28. Pero very clear man to sa LTFRB na dapat hindi included ang gindala sang LTFRB ng service contracting. And I think when we start the second batch, end na ang service contracting sang LTFRB. Actually, amo na gani, the LTFRB gid ang nag-determine. So, ginadetermine nila ang units. Kung mother, I think ang isa lang is ang because sa modernize, may driver nga na iban nga naka-avail na sa service contracting. Abo na ang ilang conductor siguro ang na-cover. Oo. Pero basta very clear sa instruction, those who receive benefits under service contracting are not covered under the TUPAD tuloy pa sana.
15: Tabahin sa pagpayag regimen doon ni...
13: So very clear, atong mga modernized jeep o kung traditional mandra, no? Nga ginkuha sa service contracting. Kita nyo na may ara na sila tarpulin sa tubangan, regimen mon? Yes, nga service contracting, bot silingon, sakay ka da, wala ka bayad, di bla?
15: Yes, sir.
13: Kay bayad na ina sa LTFRB?
15: Actually, may bayad, pero may kwan, may...
13: Ah, may ara?
15: Oo, may ara. Kailain man niya ang libre sakay ng regimen doon, no?
13: Ah, di ba? IFM lang galing, IFM lang galing gaubra siya na iya?
15: IFM na niya.
13: Bot siling, ang service contracting,
15: may certain percentage siya, the 20% na napag-ibalas ng regular fare, ang buhin, no? Kung PWD student, kundi may buhin pag ina sila, another pag ina nga buhin,
13: okay.
15: Sa ila, no?
13: Senior citizen, amo pag ina?
15: Yes, oo.
13: So kung may 20% si senior, si PWD kang si student, plus additional nga, ginkontrata sila nga 20%, masaka siya sa 40% ang iya sining discount.
15: Yes, Rajuman do, no? Okay.
13: Kay kadako ni Rajuman mo ni, ginatag si ila sa LTFRB kay manti
15: yes.
13: Masubra isa ka bulan, I think, ang service contracting nila.
15: Mga diragit, no? Tag isa ka bulan kay ang iban nga unit. No, nagabulos-bulos lang gani, no? Ang una, itong mga kumpanya or transport co-op, pagkadasun sunda naman sa isa iyaka transport cooperative, no? So damo man that time nakita nato nga nag-cater sa tong service contracting at yung sa may tuloy pasada niya Subong ang dos no nga wala pa iya makaagi sa service contracting regimen do, no?
13: Next para question na regimen mon kag Subong ginapamangkot sa ato mga Radyo Manibela. Ang mga taxi san o?
15: Ang sa taxi do wala pa sa taxi sang tuloy pasada.
13: Oo.
15: Arjuman doon kay ang
13: wala mo totoo.
15: Nila sa kwan mo?
13: Tutuod balamon. Tutuod balamon. With all due respect sa mga jeepney driver naton, ang dako gid nga igo ang taxi mo. Balan mo gabyahi lang ya sa ruta ang jeep ya misan pa paano ya mapuno niya sa ulihi mo. Ang taxi ya may waiting time pa na kay ti kung may mga jeep malang, ang tao ya piliin nilang jeep magsakay kay brato sang sa taxi Rajuman mon. Unless otherwise may mga karga ka, may kulo kwarta ka, gusto mong percon taxi ka. Pero daw sila pa nin bala yang diha dobla Rajuman mon do namin ko bala na daw mas makaluluoy compare mo sa mga jeepney driver ang aton sini nga mga ano, dugangan pa namon nga gasolina yang ila mo, no? Nga ano sini nga gatong, tido na maluoy mag taxi. I hope nga kay kadamo di ba DWD naghatag, LTFRB naghatag, karon Dolly naghatag man, no? May ara pa local ang siyudad sang Lilo ko taga City ka, may ara man sa province, no? So I hope nga mapadasig man wala padalabot ang aton mga TNVS, no? Driver Rajuman mon.
15: Yes. Actually ang mga taxi drivers pero may another batch pagid.
13: Okay.
15: Kay sa nagpadulong diri sa aton ang grupo sang aton man sining mga regimen ni Bella no kung ila na sining mga upod nga drivers wala sila ma-include to sa last nga payout no but ara ang ila sining lista ang ila sining pangalan do schedule pa sa dason regimen do no manangambal iya sang LTFRB kasi damo man nagay nulat no understand kasi basta ayuda gani niya para niya nagakinanglan mo
13: mga pila kwao nila mon mga pila
15: ang
13: sa Dolly.
15: Ang sa Dolly to pad ni sa 550 a day for 20 days, no?
13: Okay.
15: So mga 11,000, no? Kung makumpleto mo ni regimen doon, ang ining isa ka cycles ang tuloy pasada.
13: So, though, are they targeting sang tanan or may pila lang kabilog kay tibay batch ini?
15: Ang ma-recall ko pang ginambal ni Ma'am ni RD Melissa, mga 850 64 plus.
13: Okay, no? Okay.
15: Ang mga mo sina ka mga beneficiaries kay include na ning kwan eh.
13: Ang province
15: doctors. Conductor, no? Kay nagligat to driver lang tanan mo.
13: Oo.
15: Sa may mga ayuda, tisubungin dala pati ang conductor. Regiman do no.
13: Mm-mm.
15: So manugsugod pa lang ni actually subungon going ang pag profile pag process ni isang duli sa mga beneficiary before nga sugudan no, kasi may gina monitor man may mga tao sila sa mga topad coordinator nila no. Amo ni siyang nagapatigayon man naga monitor kag naga proseso sa mga kinanglanon para sa sining mga beneficiaryo para iya sa tuloy pasada sang Dolly 6 regiman doon. No?
13: Kabay pa nga, ano, ah, mag-sige-sige, kiti, gina-follow up naman eh, ang dason nga bats para sa DWD, dason nga bats sa LTFRB, ang dason naman nga bats sa Dolly Tupad. So, 20 days yun eh, 550 pesos a day for 20 yes. days. No?
15: Yes, regiman doon.
13: Awat pa, regiman mo?
15: Kasi hold ako pa eh, ito kung makompleto, kulo-compute ko mga 11,000 plus, no?
13: So, initanan, bayran sila after na makompleto nilang 20 days?
15: Yes.
13: Ati o. Paldo eh, paldo.
15: Ati, basta ko dako niya. No, kung nagtanoon mo sa tag 5 mil, kagita 1.5 bala to, nga nakabaton, regiman doon, no, nga mga beneficiary naton. So, manog start pa lang, sa listening ng isang 26, no, ining second batch para iya sa tuloy pasada. Morning madulo natin nga information para sa pagpangalagad sa programa Targita na Isoto. Kasama mo sa DYRI, Armen Elilo, Radyo Manmon, Yanis Kapalian, Tata Carmen.
18: Tatak, RMN.
13: In fairness sa aton sinigobyerno ni President Bongbong Marcos, ginadiretso na sa mga beneficiaries gid. No? Mga direkta. Just imagine, kung nagpasugot to si President Marcos nga pataasan ng plite, subong ng nubo ng krudo, ang plite ni, hindi na ni magnubo. Kaya ang present ng plite niyo subong, nga nagtaas, sang pandemic pa ni, nga ginpataasan, kay mati makaluluoy mga driver ta. Kasi siya babangot sa quarantine, wala mayo may nagagawa, no? So ginpataasan ang plite. Dugangan pa sang krisis sa oil sa Middle East, pinataasan ng plite. Asa subong wala na ng panahon ang plite. So nakita sang economic manager ni President Bongbong Marcos that it will become a problem later on. May guan ang mga middle class na nagasakay permis sa mga public transport. So, hindi pagpataasan, pero ari may mga ayuda nga ginahatag sa inyo. May mga ayuda. Ang Dolly, ang DSWD, LTFRB, mga local government units naton, gahatag sila. So this is good. Para sa aton mga drivers, kag subong dala na pating konduktor. So I hope may schedule man ang aton mga taxi driver, may schedule pagid ang iba ng mga transport sector naton, mga TNVS naton. Kabay pa nga ma-schedule man sila kay manti ka drive man sila mo. Stricto pa na gani kay manti. Whether traffic o kung hindi, nagtaas o kung wala ang presyo sa gatong, pag pindot mo nga ikuwaon mong service nila, amo ginayang imo balayran. There was no increase sa ilang apart. But nevertheless, amo ina ang sitwasyon ta. Hopefully, maganhagan na ini kay may peace agreement na kanong Iran kag Amerika including Israel. Ang balganin ni President Trump nga ti let your engine ano kuno to? Start your engine. Ma-flow na kanong oil. Ang bal ni President Donald Trump, na. So amo na ni pagkatapos ito nun share nagdubo ang presyo sang krudo sa world market mga kabyanan. So kabay pa, mapirmahan nila na mabalik sa dati ang ila sining pagbiyahe in and out dira sa may bayan sang Strait of Hormuz. No? Ining 300 billion nga ginambal nila nga sa ila kuno nga peace agreement, ibalik kuno sa ila ang 300 billion nga reconstruction fund. ging klaro ini sa White House nga hindi niya halin sa Amerika. But the coalition, ang koalisyon, ang grupo sa mga Arab countries nga malapit dira sa vicinity sang Iran, nga magapul sila sang kwarta to reconstruct Iran. Hindi niya magwa sa bulsa sa mga American taxpayer. So fake news ato. Kalingiti, na mag-uhan ka pa imo yang ati, gadugoy na dito sa mong sa Amerika, katulad man din sa aton. Hari, kadamo sa mga fake news, gina-twist, pilit ang mga information sa aton. So hopefully, mga kabinan, we can discern as a people, malantaw na aton, maayo bala. Kung ang ina nga Facebook page, ina nga X account, reliable bala ina o kung hindi. Before kita mag-repost sina, mag-share sina, lantawon naton anay. Kung reliable ina o kung hindi. Philippine Standard Time, 14 minuto sa kaligad sa tak ng alauna.
19: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang produkto ni kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw nagadami kag nagapagsik nato ni kaang ang lawas naton. NAN Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, mangaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isa sa panay kag probinsya sang Gimanas, proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users gid kay nila, pwede man kami mabatian da. Kay kami users gid kami sang NAN sa Super Plus. Gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kang epekto sini kay nami gid. So ipabati nato ini mga kabiyanan, okay, para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sa nafeel nila nga improvement sa ikaing lawas. NAN Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
13: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NAN's Liniment Oil. NAN's Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sini nga miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagaplan na kita lawas, si lolo, kung si lola, abi, masaya nyo gamit ang NAN's Liniment Oil kaya may aray ni soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alapaps tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagkikusine, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
19: Yes, hindi ka magka-dengue. Gendengue, dala malang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sang lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sang lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NAN's Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NAN's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sang kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masad sa, no, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo ara pa, ang arikis mo wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NAN's Liniment Oil. NAN's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
13: And of course, sa mga kalalaki na nagi kung matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa ato. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta, nag-edad, nagagamay, nagagamay ina o kung ang imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
19: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
13: Ay, karami.
19: Sido ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, Street of Hormos, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural na sangkap. Isa lang ang... common sa ila, nagapatindog, nagapanami, sang paningkay-singkay, sang imo nga Junior. Na mga kabyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure kagidya, 124 subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gidyang imo partner daw. Mega Man, Herba Capsule, ara lang sa mga butika.
13: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Man Dono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imo sininga energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, doka grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Ganidiri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yasang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero master doon, ngari pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan nga kape. Gani mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyona para mga pikit na. Kung kapiling niya, why man niya sa nanong kuana binos? Bala ka kuana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Robby ko naman. Ang ato niya ngayon mga kabiyanan, pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo naman inom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
13: Sa aton sining pagpanumbalik check nato ng report upod kay Radyo Man na Flo Navarrete, kayang SAF members ang Special Action Force ang PNP, tiniro mismo da sa iya sulod sang balay niya. Sinong person of interest? Balikan naton diri sa atong pagpangalagad. 20 minuto sa kaligad sa tak na nga launa mga balik ang Targitanay sa Udo.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
21: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
2: Cream Noble, okay! Maundi Hinata sa Supplement 2-in-1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cream Noble, okay! Maundi Hinata sa Supplement 2-in-1 Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
22: Santom Gold Coffee Mix.
23: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Hindi dyan sabor sa Santom Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
22: Santom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santom Plus Gold.
24: Ako galis si Ban, firme lang sa sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santom Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bau may alibiyo gid. Salamat gid sa

0: anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Mga Kabyana, subong June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
5: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso. Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path way sa Malta o kung sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay.

0: Sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. TTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
4: Parang pila na may mong sugar?
3: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500 D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
6: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
7: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
8: Ronel Sorbito.
7: Kag Radyoman Don Dolido.
8: Don Dolido.
7: Targetanay sa udto.
9: Nagdala diri sa aton sin oras sa 32 minutos sa kaligad sa takna nga alauna. Pabalik diri mga kabayanan sa aton sinya pagpangalagad sa Targetanay sa udto. Pugyapon sa inyo abyan, inyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
7: Tatak RMN.
9: Check ta duga dugaya si Radyo Man Flo Navarrete ining shooting incident sa sulod mismo sang Puluyan sang isa ka miyembro sang Special Action Force dira mga kabayanan sa Banwa sang Ahoy. May person of interest sila kay mantisyalan tong upod sang sining police sa sulod sang balay. By the way, ini ang porsyon nga dulong sa inyo sang Paluto Seafood and Grilled Restaurant. Ara na hamtang sa Barangay Bituon Haro. Pag gusto ka mo, may mga packages kita ha. May ara meat, pili ka mo baboy, baka, chicken, no? May ara pagid yung mga shells, may ara mga isda. So, depende sa inyo type, no? Damo ka mo sang pilian. Ka, nami ganin mga grupo-grupo, pamilya eh, no? Ang magkanto dira para nga masulit ninyong kanamit kag kadamuon sang inyo sininga ipaluto. Paluto Seafood Grilled and Seafood Restaurant. Dira makamenan sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City. 34 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Ginadulong sa inyo makamenan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Masika mo nang mapalaron ng winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kadtoi na sila sila nga showroom dira sa may
4: yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan, no? Kinalan dragin magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts, ha? Indi gid magbakal sa ibang taki base kun maha biktima kamo kay indi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
9: Naka-standby na Radyo Manflo Navarrete.
7: TYRI Radyoman Report.
10: Radyoman na doon, no? Yung nabawiyang isang kabuhi, no? Ang ining 34 anyos na membro sa Philippine Okon Philippine National Police kasang Special Action Force, no? Dira sa may barangay Pili Ahoy, Iloilo, no? Matapos nga aksidente nga nalutangan ang iya sining kaugalingon. Ang iya sining pilas, yara si iya sining tiyan, kag sa iya sining kamot o sa abaga niya, radyo man doon, no? Suno kay police captain Aileen Lacrete, no? Ang hepe sa Kahoy Municipal Police Station. Kag masindiri sa iya sining investigation, no? Nga may nagtawag, no? Alin sa 911, na sa rin nag-info sa ilang na may natabo nga shooting incident dira sa may nasambit nga lugar. Kapag-abot nila dira sa may barangay Pili Ahoy, Iloilo, sa Puloyan, sang sining 20-sat, no? Nakita nila na wala na sang kabuhi ang ining membro sang Philippine National Police Special Action Force, Radyo Mandon, no? Ang asawa ang upod sang biktima, no? Sang matabo ang insidente kag indi pa diri matun-id kung sino ang nagtiro sa biktima or person of interest ang iya sining asawa kay ti sila man ang duha, no? Ang nabilin sa Puloy-an, Radyo Man doon, no? Kaga karon ang asawa sang biktima yara karon sa Ahoy Municipal Police Station apang hindi pa ni na istorya sang kapulisan bagod yara pa ni sa trauma, no, bagod sa sining insidente. Yari si Police Captain Aileen Lacrete ang hero sang Ahoy Municipal Police Station sang akon nga ma-interview.
11: Yes sir, kagina mga alas 3 tinigla nakabaton kita tawag from 911 na may shooting incident sa Barangay Pili, Ahoy.
12: Mm-hmm. Sinong biktima, ma'am?
11: Kasi ang biktima naton, sir, is a member ng PNC staff assigned sa Antique with the rank of patrolman, sir.
12: Okay. Sinong biktima? Kung pwede may mumaingat lang or maayuan ang biktima, ma'am?
11: Ng patrolman ng siguranay, sir.
12: Okay. So, active pa ni si ma'am nga staff member?
11: Yes, sir.
12: Oo. So, paano niya natabong insidente, ma'am?
11: Bali, sir, nagkandak pa kita sa investigation. Kung may harap pa kita, hinahulat pa, sir, na mga gin-request na mon. Mm-hmm. So, atong now, sir, hindi ko pa gid ma- tulid ang panan, sir, until such time magwa ang pang-request namon ng mga examination, sir.
12: Oo. So, din sa Gintiro, ma'am, sa balay nila, sa Gwa, kundi, ma'am?
11: Bali, sa sulod ng Ila Balay, sir, may idup siya sa rice portion sa iyang babaw-babaw sa hawak lang, sir.
12: Pilang pilas niya, ma'am?
11: Initially, sir, isa pa lang man itong nakita, pero buwas mabalanta na kayo. Nag-request naman kami sa autopsy, sir.
12: Okay. So, patay gid, ma'am, ang biktima?
11: Yes, sir.
12: Oo. Pila ganing edad niya, ma'am?
11: 34, sir.
12: Lalaki ni ma'am, no?
11: Yes, sir.
12: Oo. Pila kabilog ang suspect na nagkiro si ni ma'am sa iya?
11: Bali, sir, ang upod niya sa sulog ng balay na isang iya asawa, sir.
12: Asawa niya?
11: Yes, sir.
12: May suspect pa nga iban, ma'am?
11: Wala na, sir, pero ang tanan nga angulo, sir, subject pa na sa cover na tanan sa aton nga investigation, sir.
12: Posible ang asawa niya, ano nagtiro, ma'am?
11: Hindi pa man ako na makahambal, sir, may gimpang request pa kami ng mga examination, sabi, sir.
12: Okay. So, din ang asawa niya sa bung, ma'am?
11: Ari, sir, sa amon gina-istorya pa, kahit hindi pa namon ma-istorya git sa ano, sir, sa tarong bala, hedo na siya pa.
12: I see. So, ang pusil na ginagamit, ano ni sa klase ka pusil, ma'am?
11: 9mm, sir.
12: 9mm. Ano ni sa ma'am, service firearm niya?
11: Yes, sir, issued firearm na, sir.
12: Okay. So, hindi pa ninyo ma-establish kung sino ang nagtiro siya?
11: Hindi pa, sir.
12: Oo. Pero ang asawa, person of interest ninyo?
11: Ay siya man lang ang upod, abi, sir, sa balay.
12: Oo.
11: Iba man lang ang duwa.
12: Oo. So, layo ng ila balay man sa mga pamalay sa lugar?
11: Sa kalamputan lang, sir. Bali daw duplex ba lang ang balay, sir?
12: Oo.
11: Okay. Sa pihak ang nanay man sang aton nga tropa.
12: Balay sang tropa ninyo, ma'am, sa Ahoy?
11: Oo, sir. Sang nanay niya, sir.
12: Nanay niya. Tupaday lang?
11: Oo, sir.
12: I see. May CCTV, ma'am?
11: Gina-review pa naman, sir. Kaya daw wala dito ng pikon. CCTV nga, ano?
12: Sa balay, ma'am, may CCTV?
11: Wala, sir.
12: Sa palibot, gina-review nyo pa pumayara?
11: Yes, sir.
12: I see. So, I know, ma'am, nga medyo masako pa ka mo.
9: Flo, okay. Direto sa question and answer portion. Sino nag-confirm ng accidental firing ni?
10: Si Police Captain Aileen Lacrete. Pero,
9: interview mo siya? Doon sa interview mo siya, wala mo siya kambal?
10: Ha?
9: Doon wala mo siya kambal sa interview mo siya ng accidental firing?
10: Wala ba? Kundi voice clip mo? Laba-laba na.
9: Anak ng tinapakaw.
10: Oo.
9: Ginmiss mo to ang... You know, kay... kung concluded na nila ang accidental firing, ang bala ganito, batihan ko itong balyang, ang bala hindi pa nila makonclude kung ano. Ang person of interest ang asawa, kay siya man lang ang ara sa balay.
10: Oo.
9: May mga test pa sila nga pag-aubrahon, nalipat ka gani pa mang kuton kung parts ang test nila, among paraffin examination sa asawa. No? Kay because... Until such time nga may conclusive evidence nga gintiro niyang kaugalingon niya, then by that, makambal kita ng accidental firing. No? Siguro mas mayo na nga accidental firing isa sa mga ginalantaw nga rason sang pagkautas ng kabuhi sang staff member ng ina. No? Because wala pa sang conclusive eh. Wala pa ganin nila na autopsy ni boss pa. Abi, palulayo ano ibis? Palulayo na ibis may dahon sang badyang da, no?
10: Palayo na, are na layo ako. Pero part man gyapon sang investigation ng asawa, no? Kay ti ang actually ara gani sila police station, ginusisa nila pwede pa magsabat.
9: Kay bilan mo, hindi na pwedeng gulpi lang ta pagambal sang asawa nga pati ang kulupok, pagadbot ko sa kwarto, amo na to, may duguon na siya. Hindi dapat magunta ang pulis da. no, because kadamo ng mga kaso nga pagkakita mo nga daw ginutas yang kabuya, but later on na found out nga may foul play gali nga natabo kadamo na inay. So kung maidid ang pulis naton for the sake sa pamilya man sa sining pulis, at least mabalaan naton bala makaginawa maayong pamilya yung sini, ay nga ginutas siya gid, anong rason, anong motibo, do something amo na blaplo.
10: Pero why ginadula sa Kahoy Municipal Police Station, no, nga makabig na person of interest ang asawa, because kiti duha man lang sila sa ilang balay, no, ti ano pa pagambal sang biktima kay ti patay na siya radyo man doon, no, so ti ipay dalo ni buwas, no, or sumong ang lawas ang biktima sa autopsy kag ti dirata man balaan, no, kon ano gidang gintunaan sang iyang kamatayon radyo man doon, no, kag ti posible buwas makahatag liwat sang pinaka-latest nga update si Police Captain Aileen Lacrete sang Ahoy Municipal Police Station.
9: Sige.
10: Amo ni madulong na itong information sa pagpaglagan sa pangitan na isa otto. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio One Flow, Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
9: So, mabalaan na ito na. Eh, itong kibot ko ding accidental firing. Bako na mangkot ko nga kay Dola man to sa interview. Pero malaba galing interview ni Radyo Manflo. But anyway, sa mga amunib lang ang mga bagay, madamo na abi sa mga nagkalatabo nga ina. No? Almost, hindi man silingi dako ka porsyento, ay depende sa mga pulis mo nga nag-investigate. Kadamo na ta nasaksiyan during our reporter's day pa naton, nga ako lang tao mo, baw, ginutas siya ng kabuhi niya. Kasi tanan niya mga ano sa pag sa self-inflicted injury ara mo. Gakabit siya, may ano sini, may lubid, may ginakaptan sa armas, sa paraffin examination, positive siya sa gunpowder nitrate, no? So on and so forth. Pero kung ididan sa pulis, sa mga investigador, may mga nakita sila nga foul play. Kay pwede mo mapagwa nga nag-utas siya sa kabuwi niya. Remember nyo to ang babae, ang bata bala to, nalipat ako sa banwa, nga pagsapo nila, patay ng bata. May laslas sa kamot niyo. So ilang ang konklusyon, suicide. No? Nag-utas ang kabuhi. Sa maid-id ng investigasyon sa pulis, naibaluan niyang tiyo yagali amo nagpatay sa iya. Kay ginimuslan siya. Ginpagwa nga nag-utas ang kabuhi, ginlaslas ang pulso para madula na. But sa autopsy nakitaan nga may mga spermatozoa dito. So ang bali nila na, mautas ka sa kabuhi mo, may agis ang lalaki. That is why nga dapat ididon man. And I know ginaidid ni isang pulista sa Away. I am just reiterating nga di dapat hindi kita magambal nga ti okay na ni. We have to dig deeper. Kay ti kapwa niyo pulis niyo. Kapwa niyo pulis. Ti sa tutuod lang bala, hindi lang kamo mangakig sa mga kapulisan naton. Balaan mo, kung nag-utas ang kabuhi, daw hindi yan makuha ang full benefits niya. Hindi makuha sa asawang po a full benefits. Kaya ginutas siya kabuhi, hindi man sa in line of his job, no? Pero kung aksidente, kumbaga sa insurance, ati aksidente ni. Wala kita mimo ni, aksidente niya mo. May blatter report ng aksidente ni. So, hatag kong full nga na-insured nga amount si mo. So, sa mga police naton, let us give justice, man. Let us be truthful kung ano matutuod sa kapwa niyo, police. I do understand kung kaisa naluoy ka mo sa pamilya. pagwaunta na lang nga amuni. Mention diyan na ito, nakidya mo mag-outik sa ito yung mga pulis mo. We do understand that. Pero on the other hand, hindi ay han nagabinutig kita sa pumuluyo para lang gid nga makuha sang pamilya ang full benefits. Kung ano ang resulta sa investigasyon, dira dapat sundo naton. Kung nakuha nyo namin ko, sometimes ang balgan nila, sometimes don, we have to quote in quote bend the law para sa mga upod namon. But are we doing justice sa pamilya yakag sa iya? Nga sa investigasyon nyo, gagwa, galing nga ginutas niyang kabuya, pero ang balon nyo lang accidental. Daw hindi ako magpasugot nira. Kaya whatever the result of the investigation, dapat truthful kita. Dapat ang matutuod nga resulta sang investigation. Hindi naton pwedeng ibawas ang pila ka may information para nga magsulod sa narrative naton. Hindi pwede na. With all due respect sa pamilya sang patrolman nga members ng SAF, bisan kamu mangguro gusto sang kamaturan. On whatever crime nga ginkomiter, we must always be truthful as an investigator. Whatever the investigation, kundiin man pakadto ang investigation, wala kita maimo na force to good kita da. Wala ta maimo. If the investigation tells otherwise, nga hindi aksidente, ipagwaan na to nga muna. Remember si General Tuanyo, hindi gusto sa binutig ha. Ang bali ito gani, hindi atong pulis nga nagkupo-kupo to sa hotel attendant to. Ipagwaan nyo sa media, hindi ko gusto nga ginatago-tago ng mga manyakis ng mga pulis na. Because General Tuanyo wanted only the truth. Paano kita karon sa ligan sang aton sini nga mga pumuluyo kung hindi kita kambal straight sa ila kung anong natabo? Ang akon malangya, ginambalan na nga daan because many times pagtapos nila na gautik makilalata actually pre, ginutas siya itong ano yati, balam mo naman mo kaysa para nagid lang sa pamilya. Ako na intindihan ko na as a human being. Pero sa sinumpaan ninyo, hindi. Ano na lang karon na matabo if hindi kita magsunod sa insyakto nga proseso kag ginadala kita sang emosyon na ton. Nangawat karon gatas ang bata na kagambalon ka lang. Sir, wala balaan sa inugdidi ang akon mangod. Amo na napilitan ako nga mangawat. Kung kaysa pagwaon na lang sa pulis, sige oh, bilin lang gatas. Ari, bakal ka to sa gatas para hindi ka na mangawat. Later on, naibaluan galing nga munang mudos. Dumduman nyo to sa dinto sa northern part of Iloilo. Pinanguwa siya sa gatas, mga grocery items. Sa pagpangusisa sa mga pulis, kaya paluiluoy siya, mula ko kwarta, mula ni, napilitan ako mga awat kay amuni. Sa investigasyon sa pulis, may ara man to sa kali record sa isa kabanwa. Pag isa pagit kabanwa, amuman, mga utod ya, may mga record man sa pagpangawat. Sa sulod sa mga department store, mudos galing nila. What I am saying right now, kung sundo nato ng emosyon nato, maluoy kita. Mapagwa patagani, guro, kwartatay. Oh, bakal to gatas, oh. Bakal to sa ano, hindi lang basta gatas para sa mangod mo. Bakal ka sang gain. Oh, babaw, gain, oh. Gain putos. No, bakal ka na sa merkado, ha? Ay para mapadidi mong emosyon ng mangod. So, mula lang aton, whatever ang resulta sa investigasyon, Ma'am Lacrete, I hope nga amuin na ang kamaturan. Amula ng ginalaom na ito. Philippine Standard Time, 54 minutos na kaligad sa tak ng alaw na.
4: Tingabayang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, bot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, permi lang ginaubos si Pun, hilana trangkaso. Hindi magkabalakay ni mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gid ya ha? kay kon may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape kag ini ang very nutritious bangod man sang Santon halin sa mangustin kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kape na bulong pa Santon Plus Coffee Mix.
9: Arimin. Oy sa aton mga suki da kay pani Paul Aranda, pani Paul no sang the Golden Circle naton da. Ma'am Elinita La Pastora kay Radyo Manibela Ray Duran Panes. Broadpet Madeira Bistuer, thank you so much no. Kay Inday Margie Hindra Lamard sa Wario Dira, no? Kamusta ka da? And of course, kay Greg Briones Dinosta. Thank you, Mandra Greg, no? Sa imo sininga pag-upod diri sa aton sininga pag-pangalagan. And, no? Aton mga suki kina Ma'am Tessie Sardal, kina Ma'am Mel Gargaran, di Ma'am Nina Piñalver. Thank you so much sa pag-upod diri sa aton sininga palatuntunan. Check na dugi dugaya ang resulta sa Small Town Lottery diri man sa aton sininga pagpangalagad. Diri man sa target tanay sa udto. Ang City Hall magapadayon sang 4-day work week nila. Abi, anong rason? I-check ta na karon diri sa aton sininga pagpangalaga diri man sa target tanay sa udto. Kag syempre ang pag-ugyon 2026. Dira karon ginahiwat sa Banwa sa Miagaw, i-check ta na karon si Radyoman Marjorie Herbo Miani. Ara nang STL mo. Okay, dali lang gid kay i-check ta na, no. Ah, oh, dugay-dugay. Oy, kanday Candido Incaunado Jr. Oh, kanday obaw si Shane Tansilia. Shane, kamusta ka da? Raymond Tobula, thank you gid sa inyo sininga pag-upod diri sa atong pagpangalagad. Kanday Larry Odelmo Sr., kanday Rebecca Kaintris Trisplasios watching from Tigbawan. Thank you gid, no? Rosal Ninita, no? Avid listener from Tough North Mandoriao. Bao Rosal, Ninita, thank you gid. Kada Ma'am Maribek Sarcado, thank you gid. Roda Tingson Caliston Aligaga, kada Janelle Agulo Sarceno, no? Watching from Banati, Iloilo. Josephine Espia Asenia. Thank you gid. No, kada isa of course, kada Broadpet Madeira Bistuya. Inday Shane, Tansilia, classmate, Tawario. Paribibot to. Paribibot, Idro Solano sang Bibot in Mila, Talabahan. Thank you, gida. Aras bungs Canada. Check ta si Matinon na standby. 3 minutos na nabilin natin si Tumandangat sa tak ng alas 2. Check na to na resulta sa Small Town Lottery sa probinsya sang Iloilo with Radyoman Mon Kapalian. Monski, come in.
13: Iyari na Rajiman doon ang atong sining resulta sa STL sa subong iyang hapon. First draw kita, Hunyo 16, tuig 2026. Alas 2 sa hapon nga draw ang atong sininga teamhead. Sa subong draw, Glenn Hiponea. Draw operations assistant, Antonio Sig. Ang atong sininga draw operations specialist, Victoria Custucho. Atong STL representative, Mr. Glenn Sunyo. First, the winning number, 20 seconds, para sa pinakauna natin nga numero sa subong na hapon. 40 ka mga numero sa sulod sang draw machine. Ano yan? Ang first winning number. Iyari na ang pinakauna nga numero.
14: Our first winning number is the number 25. Numero 25.
13: Numero 25, number 25, atong sining a first winning number, subong hapon. Ang atong sining a register person, Mr. Ryan Melgar, kaupon sa ngayon sining mga members, Ella Maligat, Alcid Flores, Tagmabel Gimeroy. Second winning number, 20 seconds, 59 pagkabula sa sunod sa draw machine, iyari na ikadwa natin ng numero subong hapon.
14: Our second winning number is the number
13: numero 15. Number 15. Mm-hmm. Ang atong sining first winning number sa subong hapon, 25-15. 20 seconds sa atong sining last winning number sa subong hapon, with 38 balls sa sulod sa draw machine. Yari na, ikatatlo na ton ng numero sa STL sa probinsya sa Iloilo.
14: Our third winning number is the number 2. Numero 2.
13: Numero 2. Number 2, nagkompleto sa katong sininga 3 winning number combination subong hapon. 25, 15, 2. Congratulations sa atong sining mga winners. Matumalaya na ito sa probinsya sang Iloilo. Kansa wala papadayon na sa pagdaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO kansa ang Eagle Roar Gaming Corporation Radyoman Monialis Kapalian Takaraman.
15: Tatak RMN.
9: Thank you so much sa kay Radyo Mamon Kapalibat. Yan karoon sa gabi ang resulta sa Small Town Lottery. Alas 8 ontak na sa gabi dirigya po sa RMN Iloilo. Bata yan ha? Alas 8 ontak na sa gabi. Alas 12 impunto sa aton siringa pag panumalik check na ito report. Tupo di Radyo Man Joel Franco. 4-day work week naman. Dira sa Iloilo City Hall. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
16: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
18: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squad and Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squad and Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
6: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginuubdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
0: Supple Plus Gold.
21: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo balakay. At amat o nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Amakak sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
24: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang Eyeberry.
25: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
24: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
0: Santon Plus Gold.
26: Kuya Sir Mercy, harap ko ang Anmoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Santon Plus Gold. Pinagaling sa mga butika.
27: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
2: Ang diskarte sa ilonggo dira.
3: Rexino Forte!
4: Basta sigbanat sa abat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ang mga taong may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
10: Ronel Sorbito.
8: Kag Rajuman Don Dolido.
10: Don Dolido.
8: Targetanay sa udto.
11: Nagdala diri sa aton sin oras 10 minuto sa kaligad sa tak na sining alas 2. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri man sa Targetanay sa udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa Kanginan ini naman si Radyoman Don Dolido.
8: Tatak RMN.
11: I-check ta duwe dugay si Radyoman Joel Franco si Aman sining report ano balik kita sa 4-day work week dira sa Iloilo City Hall. I-check ta na karon na detalye diri sa atong pagpangalagad. Oy kaday parikoy Jojo Malyo, pari pari ko Jojo Malyo, pari ko oy, aras lang subong sumayag ako dito, pari ko Jojo Malyo, no? Kag Barangay Captain Budi Dilariarte sa Barangay Kauswagan City Proper. Kapitan, Budi Dilariarte, yung pamatay man subong sa ton. 11 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
12: Sinining abay nga dulong sa inyo sa kaluhan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule amo ang magpadamo man sang antibodies kag ginababas ko gisang Dr. Pinoy nga aton sininga bone marrow kun sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system mga kabyanan. Amo na nga ang pinasay gid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kun sa diin kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day sigurado gid nga madabo kita sang antibodies sa aton nga lawas. So ano pa ang ginahulat proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian mag-inom 2 to 3 capsules every day Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: I-check na ton sinima tinion si Radyoman Joel Franco siya sining report direkta makabinan sa Iloilo City Hall kay para mabisuwan ta mga utod na ton yung mga transaksyon nila bala kaya nagliga doon na balik ini sa 5-day work week pero subong ibalik naman sa 4-day work week abi confirm na ton ini upod kay Radyoman Joel Franco
8: DYRI Radyoman Report.
13: Magapadayon no ang 4-day work week nga ano ni nga trabaho sa Iloilo City Hall santo ini sa naging desisyon sa Iloilo City Government bangod man nga may advisory ang DLG no nga wala pa malift ang state of emergency sa pungsod kag in effect no kun magpadayon kun magbalik sa 4-day work week ang syudad in effect ang syudad ang nag-revoke sa kaundan sang EO 110 no ni President Ferdinand Marcos no so no sa kay Miss Joy Fantilaga magpadayon anay sa 4-day work week, but ang assurance sa syudad na hindi man maapektuhan no ang trabaho, ang serbisyo sa mga opisina ng mga vital no, mga vital offices diri sa may Iloilo City Hall. Kung manunuman sa makuturan sang mga 2 weeks ago, nagpagwani sang statement si Mayor Ray Satrenyas nga magabalik na kita kontani no, sa 4-day work week. So good June 8, no? So ito happen, matong holiday man ang Friday. So wala to opisina. But nagpadala sila sang query sa DLG, kagamuni ang sabat, no? Sang DLG nga wala pa malif no sa ato si presidente ang state of emergency diri sa aton sining apungso. Dali pa matiyan nato na pagpatag ni Miss Joy Fantialaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Ray Satrenyas.
2: As far as I know, sang ari pa diri si Mayor Ray Satrenyas sa Iloilo before siya nagpa Singapore for a business trip. Ang Iloilo City Government nagpangayo inisang kaklaruhan sa Department of Interior and Local Government regarding sa legality kag propriety sang pagbalik sang 5-day on-site work arrangement no, kay sang latest nga Crisis Management Council meeting may recommendation na ang council nga pwede nakabalik sa regular nga 5-day work week after mantusang review kag assessment sang aton nga situation diri. However, sa response ng DILG, ging clarify nila ng existing nga 4-day on-site work week kag ang 1-day nga work from home arrangement nagapabilin sa gihapon nga effective no, santo man sa national directives, particularly ang memo circular 114 kag EO number 110, both are still in effect no. And base man diri sa legal opinion sa DILG, gin-reiterate nila nga ang authority para magbalik or authority to revert to a 5-day work week solely rests with the president. So pisan pa nga kita diri sa Iloilo City Government or base assessment sang Crisis Management Council, nag-normalize na ang situation naton diri or nag-amat-amat na normalize. Ginahatagan gihapon naton sang importansya ang pag-comply no sang prevailing national policies kag mga directives. Ang before to naglakad si Mayor, gin-emphasize niya gito nga ang bisan pa nga magapabilin ang implementation naton sang 4-day on-site work week kag alternative work arrangement, ang Iloilo City Government iya prioridad gihapon naton ang efficient delivery sa mga serbisyo para sa mga Ilonggo kag hindi maapektuhan no ang paghatag naton sang serbisyo sa aton sininga mga pumuluyo. So mahulat kita sang dugang nga guidance halin sa national government kag sa office of the president.
13: So nabatian no kami doon, Radyo Maronel, si Ms. Joy Fantialaga Gurzal, ang spokesperson no, ni Mayor Ray Satrenyas. For now, balik lang kita, Anaya. Padayan lang kita, Anaya, sa 4-day work
11: okay,
13: week.
11: Okay,
13: no?
11: Wala pa ginman sang blanket lifting si President Bongbong Marcos, although may pila ka mga national agencies nga nagbalik niya, katulad sang Department of Labor and Employment. No? Pero ang ibang mga government agencies, nagapadayon niya sang 4-day work week kay manti wala pa man tuod mando ang aton sini nga presidente Radjoman Joel.
13: Kag di may iban ko nga mga LGU Radjoman doon nga nag ano sila nag leave na sang ilang 4-day work week daw gin padala sila sang communication sang DLG no. Na dapat magbalik sila no. Kundi ko sala daw may information kada sa province of Mantique no. Daw gini-inform sila sa DLG, no? Pero din sa ato niya sa province, si balik man, di ba, nabalik na kita sa 5-day work week, no? Para sa province of Iloilo. Bantay lang nato na kung ano ang mga latest ng mga pronouncement. Importante ang hambal sa Executive Director sa Crisis Management Committee of Crisis Management Council sa syudad. Nga nakasave kita by as much as 280,000 pesos sa kuryente. Bangod man yung nakasinot kita kasing pagpanubo sa pagpataas ay minsan ang temperature sa aircon, pagpatay sa sawa kulod ko, pagpatay sa aircon pa abot ras kato sa hapon,
6: kag ang sila ka mga limitasyon man no sa paggamit ng mga salakyan sang siyudad sa Iloilo Radyo Manila.
12: Sige.
6: Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manila, Joel Franco Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
11: So for the meantime nga wala pa sang mando ang presidente sining i-lift ang 4-day work week. Kaya tiyan mo ito ganyan bala na Radyo Manila, Joel, may mga LGU ko nung nag balik sa 5-day work week, ginpadalaan sulat sang DILG kag ginambalan sila nga wala pa malift na. So balik kita na sa 4-day work week. So at least nabisuwa na ang mga utod naton dira nga may mga transaksyon sa Iloilo City Hall nga by Friday ang iban work from home sila da. So basi ma ano ka bodobla ma mabudlayan ka mo nga wala dang mga ginakatuan ninyo no dira sa may bahin sang Iloilo City Hall. 19 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
12: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inop nga mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mommies, healthy man ang mga babies.
11: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
12: Kagkaroon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magpinapon mag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanda na may go ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlogid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
11: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na gani ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
15: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
12: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
11: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
12: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
16: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
11: Sa aton sinipagpanabalik, check na to ng report upot kay Radyoman Marjorie Herbomiani, Pag-ugyon 2026. 22 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2, magabalik ang Targitanay sa Udto.
17: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
0: Mga kabyana,
21: subong June 16, Tuesday,
0: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
21: May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only.
0: Set June 16, Tuesday,
21: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
0: For longer life.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Top, top, top, Litso Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN! Kinikil!
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hadj! Ilong Ranger?
11: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinag-

0: man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Lee Ann Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido, kagang pare koy sang masa. Pare koy Rajuman Ronel Sorbito sa targetanay sa Udo.
2: Nagdala diri sa aton sin oras 28 minuto sa kaligad sa takna sininga alas 2. Mabalik diri sa atong pagpangalaga diri man sa targetanay sa Udo. Pudyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Rajuman Don Dolido.
1: Tatak RMN.
2: I-check na dugay dugay si Rajuman Marjorie Herbomiani sa pag-ugyon na 2026. 29 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
3: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginadawag nga D3. Bio! D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. May pang-coconut oil magluwas nga virgin. Nagabulig niya sa aton nga ikaayong lawas. Ganyan ang ginahulat mga kasama D3 Bio. Ang aton nga baklon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
2: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2-punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amon yung pinaka-importante yung trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero mali, Dr. Ramil Uy, din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
3: Dili nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty kasama, C. Mighty C ang aton nga vitamin C kay nanacidic kag alkaline. Hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why, nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine, kay bangod mga kasama, nga non-acidic and alkaline. So, safe kaya gamiton, tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C. That is why dapat, adlaw-adlaw, mag-inom Mighty C nga vitamin C.
2: Ang Mighty C parekoy sa ngalan pa lang, mo malan nga.
3: Very mighty.
2: Very mighty, gid, no? Pero arang yung sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina, ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pa rin ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya.

0: ang DTX 500.
1: Correct.
0: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang nga blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ambako wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
1: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugar sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa. Muna kaperfecto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
0: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawa. Naka-standby na Radyoman Marjorie Herbo Miane.
2: TYRI Radyoman Report.
3: Radyoman doon nagapadayon naman sa liwat sa karon ining ginapatigayon nga pag-ugyon 2026 o kunang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa may banwasang Miag-aw, no? Duha ini ka adlaw nga activity, kumbaga do simulation exercise, radyo man doon, kung sa diin ginapangunahan ini or gina ang gakapot gisini or nagpatigayon gisini ang atong Iloilo Provincial Government upod ang iban nga ehensya sang gobyerno o law enforcement. Ato dito ang Philippine Army, PNP, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, MDRRMC, OCD, kag iban pagid. Kaina sa opening ceremony, nagahatag dito sang present dito si Governor Arthur Toto Defensor. Gin-explain niya sa tanan ang ining aktibidad. Ara man si Mayor Jose Abad Lazaro sang San Joaquin, no? Kaya ang ikaduhang activity tomorrow sa iya banwa pagapatigayunon. Kag-ara man dito si Mayor Oscar Richard Garin sa banwa sang Miag-aw. Baliduhan ni kaadlaw nga activity. Kag-ang activity subong nga adlaw, radyuman na doon ang senaryo diri nga patigayunon. O kung ang mga senaryo first nga patigayunon sa ining pag-ugyon 2026, nagipatigayon subong sa Sapa, Kagiraya Norte sa Miag-aw. Subong nga aga, amo ining civilian spillover, no? Tapos subong ni nga hapon, may ara pagid nga, kumbaga may, ano diri, may missile bala nga, kunwari, palukpon, no? Ang senaryo kaina, sa ginpaghali natin dito sa area, ang spillover, nga ginatawag, ang first scenario na isang Interagency Territorial Defense Operations Exercise, o kung ITDOX, ang kuno-kunoabi. I mean, miara kunoabi natabo nga sing bombing or missile attack sa area Caluzon, na muning scenario. And then, na may mga civilian nga kumbaga spillover o kung manakalabot dari sa aton, paano ini-handle sa nga aton nga mga law enforcement kag mga responders. Radyo man doon, kaina sa nanotice natin dito kay medyo malapad ining area sa ilang do command center dira sa may banwasang Miag-aw, gin-execute ining scenario sa kilid sang baybay, kag sa pagkadamo sang nag-participate dito, no? Ang may mga videos kita nga gin-send dira, kag ginatakos diri ang kapasidad sa aton nga mga nakalainain nga participating agencies kung paano sila mag-respond nga may matabo nga pagpang-atake sa isla sang Panay. So, mutong senaryo sa na-mention naton ang unang spillover sang mga nabiktima sa Luzon, paano ini-handle. Pero basically na dito sa observation naton kag sa mga iban man nga nakakita balara juman doon, though medyo siguro kay because kadamo sa tawo, do medyo gamay lang hindi mo bala mo feel gid bala todo, no? Una sa opening do okay pa siya, pero sang nagdugay-dugay na do medyo compliance na lang bala ang iba. Pero anyway, may assessment man nga patigayunon karon sa hapon, no? Pagkatapos sang ining aktibidad. So ari may statement dari si Governor Arthur Toto Defensor Jr. may kaangtanan sa ining activity kagati amo nga nihambal nila real life scenario ang ginapatigayon nila sa karon. Ari si Governor Toto Defensor kay patigayon sila sa malipot nga press conference after sang opening ceremony o kung kick-off ceremony kay ina sang aga. Yeah, hindi lang i-send ko siguro sa kwan no kay medyo damo kag ina ang sakop
0: lang. Anyway, iyan na lang karon, i-plastar lang karon kay basta lang alang kita sa tiempo. So aside from the spillover scenario, ano pag ginagin na simulate nila
3: na? Subong na nga aga ang ining spillover scenario. So may ara pagid sila karon Rajuman doon nga patigayon noon, no? Ang una diri, ang amutong hambal natin, 100 civilians sa Linsa Luzon, nagpalawan niya, nag-abot sa Iloilo, nagapangayo sa refuge, bangod sa escalating security situation sa ibang nga parte sa pungsod. Ikaduwa diri, ining missile strikes directed sa military camp sa Miag-Aw, nga nagtuga sa collateral damage kaga sa mga adjacent barangays. Kung paano ni nila i-evacuate ang mga victims, kami mga distracts, may mga nagkaraguba ng mga residents, kami mga nagkaralinya bala sa kuryente nga nagkarautod kag communications line, ang mga damage ng mga dalan, infrastructure kag panic sa residente, paano nila ini i-assess karon Rajuman na doon perpe pamangkot ko kag ina actually ang Philippine Army. Aba ko sir, mapalupok gid man kamo sa ano kay ti di ba do the real life scenario mo dapat mabalan mo kun kuntuod bala kay tini-inform naman ang tao sa palibot na hindi firecracker lang ang palukpon karon. So takson lang kun paano diri magresponde ang aton yung mga concerned agencies kag ang ilang nga communication. Ang magani ni Governor Toto Defensor kay Ina Rajuman doon nga wala kita yasang threat so far diri sa isla sang Panay kun nga nagpatigayon kita sini. Ang aton lang is kinanglan naton nga ma-practice because magani sa mga amo na gani, may mga nagkakinatabo na sa ibang nga bahin sang pungsod, may issue pa sa West Philippine Sea. So para nga kita diri, diri sa Panay, makapreparar kita, no? Kag diri sa probinsya sang Iloilo. In kaso, kag pwede niya magamit sa mga disaster response like linog, mga baha, kag iban pagid nga mga klase sang insidente, Radyo Mandoan, Radyo Maronel, nga posible matabo diri sa aton sa Western Visayas. So, karon pa ni sa hapon, matapos pang mga activities sa bunga aga, kag para nga ma-plastar kung anong assessment nila. Actually, may nag-brought up dito kagaina, nga dapat sa ilanigin patigayon ni simulation exercise, Radyo Mandoan, dapat ara manakotapo sa media. Because, dapat nadalagi siya bala, Radyo Mandoan, kay mga kangay sini nga mga senaryo kag if in case palayo lang matabogi man diri sa ato sa Western Visayas dapat sabalo sila kung paano i-plastar di inang media nga makover ano lang ang limit kung pwede i-cover sa media. So gin acknowledge man ni kagina sa taga Office of the Civil Defense eh yes dapat may ara gid man para nga mabalaan kag malimit or hindi man malimit, I mean mahatagan sang nagakaigo nga akto no ang kaangay ng insidente kag organize ang tanan Rajuman na doon. So ibang patpatay ini karon kay ongoing pasta pa ni karon sa hapon kag asta pa ni buwas kay buwas the water activities na ini sa buwas dito naman sila ma pasundayag sa tunga sang baybay sa may banwa naman sang San Joaquin Iloilo.
0: Sige.
3: So ang iba na karon bantayan man sa iban nga public affairs program sang RMN. Amo na madulong natin nga update na gikan sa Banwag ng Miag-Aw. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo, Miyane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: So manami ini kay may mga senaryo ini nga kung kaysa bala although very remote pa sa aton as of now. But hindi naton mapaktan eh. No? Ang mga senaryo nga katulad sini, no? Ang mga spillover, no, mga refugees, may pang-atake, may mga civilian nga collaterally damage, no, may mga naigo, paano i-evacuate na, anong ubrahon. So those are things nga ato na ginalantaw sa buong it will come handy kung maabot ang ina nga mga senaryo, kabay pa hindi, kabay pa hindi. Philippine Standard Time. 41 minuto sa kaligan sa takdang alas 2. Yari na nga itong mga segment. Uno na ito ng Health News with Radyoman Joel Franco.
4: Pakinigan ba hinggil dala sa inyong Skill 1 sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ang immune system, kag extra virgin coconut oil na degaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
5: Epektibo ang pagpakigabyan sa pagpakigbato sa stress. Ini nakita nga benepisyo sa mga researchers sa mga tao nga mainabyanon. Bangos yung ginapatihan ang pagpakigabyan sa mga tao nga maayo, tumanghalak o nga bagay para malampasan sang iban ang stress nga ginatubang. Ang mga abyan na gabulig sa tao nga malampasan ang stress, panubuoman sa risgo makabatyag sang stress kung kaupod ang maayo nga mga abyan. Importante lang sa mga researchers na makahibalo kita magpili isang aton manginabyan.
6: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
4: Hindi nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Mga fans club, RMN ni Luilo Fans Club Singapore, RMN ni Luilo Fans Club Hong Kong, kaga RMN ni Luilo Fans Club Main Chapter. Check naman natin sin material natin sin Tourista with Radyoman Lynette Yulatriz.
7: Nagapati ang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga isa ka maayo nga marketing vehicle ang Destination Dupe ukon Destination Duplicate bangon dagatan niya inisang mas barato nga alternative sa isa ka kilala nga lugar kag makabulig sa pagtapnas ang overtourism ukon pag-awas naman sang numero sa mga biyahero sa isa ka destinasyon. Pahayag ni Manican nga maayo man kon pilion sa maturista ang Destination Dupe bangon dagatan niya maninisang halos parehas nga vibe sa orihinal nga destinasyon nga ilaluya gid kontani nga katuana. Sa pihak sini ginpahanom niya nga dapat magtukod man ang isa ka lugar sa kaugalingon sini nga identity agod nga mas magsanyog pa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: Dumigit taghulaw sa recording ni Lynette. Ano man itong trivia with o gatagol giman si Murphy Tonet, o Radyoman Rezzy Bordon.
8: Subong adlaw sang 1963, nangin pinakauna nga babaeng Soviet cosmonaut nga si Valentina Tereshkova nga nakapadulong sa space. Gindala niyang Vostok 6 spacecraft sang Soviet Union nga ginlunsyar sang Hunyo 16. Ang iniya trivia ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloy ang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Razuman Rezzy Danioso Bordon, Tatak RMN.
9: Kung gahulo yung mata, mabugat ang abaga. Kung may problema ka, may sabat na kita. Hindi magkabala ka, makakadlaw ka, aray na sila. Labugay Boys ah.
0: Ay, ilang ala na gina nga itong at siyempo dari sa aton sininga pagpangalaga driman sa Tarkita na isa unto. Sangalan na gidlamang sang akon sininga partner kay Radyoman Ronel Sorbito. Kagsangalan sang ustisya kagkamaturan. Sa wala nagabago, kagpadayon niya numero uno para sa patas. Kagbalansi nga pagwaragwag, ini naman si Radyoman Don Dulido.
2: Tatak RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
12: Nods. Urban Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pag pangihi kag naga normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
13: NANS Herbal Capsule.
12: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
13: NANS Herbal Capsule.
12: Yara lang sa mga butika.
13: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
12: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kondo naga-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
13: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
12: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka honeygoat weed ang katali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, nagaenhance pa sang stamina, nagaimprove sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, nagapromote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
13: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
12: 30 minutos ang partner, yara la ang palading.
13: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
12: Mabakal sa mga butika.
13: NANS Lemon Oil.
12: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang Kabis, makalalaton.
13: NANS Lemon Oil.
12: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilib kag niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
13: NANS Lemon Oil.
12: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
13: NANS Lemon Oil.
12: Mabakal sa mga butika.
13: NANS Corn Coffee.
12: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
13: NANS Corn Coffee.
12: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
13: NANS Corn Coffee.
12: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
13: NANS Corn Coffee.
12: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
13: Mega Man Cold Coffee Mix.
12: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
13: Mega Man Cold Coffee Mix.
12: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang bandi.
13: Mega Man Cold Coffee Mix.
12: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
14: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
15: Oras tatak alas 2:50.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
17: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
13: NANS Lemon
18: Oil.
19: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nance Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
18: Nance Liniment Oil.
19: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
18: Nance Liniment Oil.
19: Feel better. Live better.
20: Goodbye to me, my
21: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: TTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
7: Saan naginom ka? TTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
4: TTX 500 D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Mga butika.
9: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
10: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
11: Carl, palihog, manbisang pork barbecue.
12: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
10: Ti, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
13: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, nagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
10: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
11: Carl, di ina si Carl.
13: Drink response. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Supple Plus Gold.
6: Ko, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
5: Santon Plus
8: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
5: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
8: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santon Plus Herbal Capsule,
8: ang Suplemento in One na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
5: Santon Plus
8: Herbal Capsule,
5: may mangosteen at malunggay.
8: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw,
8: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santon Plus Herbal Capsule,
8: ang Suplemento in One na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
5: Supple Plus Gold.
12: Ko si Bigbot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Ang RMN Freedom Run! 20th relaunching anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Paluto, Bituon Branch, siya sa 0968-146-4675. Paluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page. Paluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo! Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
16: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa gani sa 320.
15: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
16: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amoy ni ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
17: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mga bakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayo ang lawas ng bata mo.
19: Sus, masakitan man ino.
18: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: Unilab quality yan.
21: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
23: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagtitigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako ni UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa TTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
5: Subong kamusta?
4: Oy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatsa.
1: TTX 500.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika. Goodbye.
8: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Polycotton, Samancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
12: Oo, oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule, kay Bitibo kayo.
11: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
16: Santhol Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhol Gold Coffee Mix.
16: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
18: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santhol Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout.
16: Santhol Plus Gold. Sa mga butika. Gigan.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Mabakal, sumagod ka.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
1: GTX 500.
5: Si Erin Grace, paglumutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Kila ang imong nga gininom na kapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sang detex 500. Inamigit ingin sa aron nga lawa.
1: GTX 500 D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulong ko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
9: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress!

0: Kulang ina sa B-Complex? Parex Bigila yun. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
2: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
5: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
13: Good thing
12: may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
11: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Samson Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samson Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samson Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samson Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Samson Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
16: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
17: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa mga uri ng sakit.
11: Some Plus Gold.
20: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santon Plus Gold.
21: Sa mga butika.
22: Oras tatak alas 3:30.
23: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
24: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
25: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
26: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
27: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kinakonsider ka na obese.
28: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beef.
26: Hindi lagi ni carrots.
24: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
26: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
25: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
24: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
25: Hindi nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
26: Kaso mas
24: maedukar ka pa.
25: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
24: Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
30: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may TC or pure si agud matap na ang inyong nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga kiloy. Mm-hmm. Ang wound healing surgery, ang isa sa pinaka-common nga mga experience

0: kasiraan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapila sa linsang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
1: gapali lang no.
0: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir JP kung mapilas ka kag indi magayo.
1: Na imagine no? Na nako dok sa mga may diabetes. Adoy. Kun dugay na nga taas imo sugar, indi na magayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid detox 500 kag mighty C or pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na magayo ang pilas mo.
0: Kung mapilas ang tao Sir JP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
1: hemostasis
0: or paguntat sa bleeding. Magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C ang alkaline nga vitamin C bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga pala inom mighty C or pure C mas dasig magayo ang ilang nga pilas. Ang palaino mighty C, dasigid niya mag-ayo ang pila Sir JP. So, next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadalas ang batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system. Which are, gitawag nila, neutrophils. Agod iga-secure ang sites ang pilas. Kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
1: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
0: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba lang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang agapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa liga, epic, tipo. DTX 500.
0: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
1: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
0: Maturation phase naman ang katapusan Sir JP.
1: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
0: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gituwag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So, ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So, mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglabot na snoybe sa gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep. Nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
0: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer. Sa muni ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning ara ka sa area nga may makusog nga radiation. Wala pa matun-an sang bug-os ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
1: Sa ilang bulsa,
0: no? Ambot ko ano katuod gin mana. Pero muna may kilala ko sige butang cellphone bulsa da ginabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
1: Milik sa tagoay.
0: What sa panago sa ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
1: Dice ko si 19 nag ang it na 19 ako nang kilis last year 18 plus mo. Oy 19 na.
3: Ah kampyon ni
0: Mike. Kablo ka amplipisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine kakatugi na di ka na Merkulis kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imo niya sa boy?
3: Maligo ka lang adlaw, no?
1: Basic. Oh,
3: maligo.
1: Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract na rin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung tito si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahit ko pala ang imo dugo?
4: DTX 500!
2: Masamit ka pala ang gina-energy?
4: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
4: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy?
2: DTX 500!
4: Masalika DTX 500!
5: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
6: Ang ng mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang ating
0: subong. Mata.
6: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
0: Sa una, palikawan ka lang taong TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
6: Cellphone.
1: Subong lula, nagpangagaw cellphone.
6: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer, kag screen sang cellphone, ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no. Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no. Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
0: Okay, paguro ni mata ko ay wala pag mo ay glass mo naka DTX 500 kag naka Mighty C.
3: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag naka antipara.
1: Ako man nadawla wala ka panigilyo sa nagpangataw ay antipara.
6: Pero no.
1: Aranan.
3: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the eyelid of longer hands which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dok Ramil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon tulad ni Sir JP.
6: Layo pa lang kita na.
3: Why not grab?
0: Lang makakita
3: lang. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
1: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
1: Basta yung makita kung di nang panalukan.
0: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, saan ang pakalayo? Te, daog kagin dyan sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
2: Impormasyon sa ikaayong gawas.
1: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami dyan, may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
0: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
1: Bumbay, masyagan mo.
6: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor. No? Ang Clinica DioFresh, may aras ang BCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga, maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon, kinaka Clinica DioFresh ka. Siyempre, ang Clinica DioFresh, pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantya sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica DioFresh.
3: Of course, kung tapos ka na Clinica DioFresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
0: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
1: Di ka pa nakita, B, ang imo yung bulong kapi?
3: Kapi yun.
1: Namit niya sabor?
0: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia, butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
0: Pero kung diabetiko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay, kampiyon. Paborito ko.
0: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stages ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kapi.
3: Ang
0: bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa nang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
1: Alright. confirme ka nagahapit sa Golden Field.
0: Ha? Confirme ka ba nagahapit sa... Kuan? Ha? Araman daw ang paliguan.
1: Sa kuo.
6: Hindi ha? Swimming pool.
0: Yan. Huwag ka kaligo daw.
1: Ara! Kaligo ka daw? May mga kataw daw.
3: Okay, manaman nyo daw.
1: Permi ka ba nagahapit sa Golden Field? Permi ka ba sa Public Plaza? Uh-huh. Uy, dapat mag-ditribayo ka.
3: Debate ka to?
1: Ha? Paano ba mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Hindi ko ang support sa talk ni Doc. hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema sa ni madala mo ni si mga misis. Misis ba si Malaknan? Mm-hmm. Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi upunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before mag-pulis sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
2: Talk ni Doc!
3: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
1: Palainom, Ditribayo, ang mga palikiro.
3: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka... kamayo, no? Sampang chicks.
0: Unfortunately, men, no? Men is polygamy.
3: The most by nature. No?
0: Polygamy.
1: Mamati ko na si Nilboy.
3: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous. Polygamous.
3: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022. Mm-hmm. No? So, sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
0: Yes.
3: Sensitive ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
3: Duway maging dulong, no? Ano sex gid?
0: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
1: No. No?
0: Number one is HPV, human papilloma virus.
1: Uy.
0: Either virus na,
1: original words.
0: No? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
1: Bacteria. No? Chlamydia sis mo baho na.
0: Gonorrhea.
1: Ay!
3: Ang kapitalayan.
0: Syphilis. Amo na sa una, galing mo, dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
6: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
3: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
0: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
3: Delikado gid.
0: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
3: Ay wow.
0: No good news sa mga kuno.
3: Mga babae.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon
3: wasakun, ngayon,
0: wasakun. No, ang envelope sang virus amo nang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagbuwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw kag inom sang Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ko po nang baluan ko ng taas ng reya ko ng blood pressure. Pa inom pa ni Mrs. sang Ditribayo, tatlo kami sis sa isa ka dalawan month lang ko nang ngayon sang ulo ko naglubo na ako ng blood pressure.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga
3: butka. Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja pamati ka mo ha. ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
6: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang D3 bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
3: Check!
6: Kagang mga, may mga multiple partners.
3: Check!
0: Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kay, siyempre, ikaw bikaon sa saging, may ano, may panit.
1: Ikaw bikaon kung siya may panit, lalim ba?
6: So ang D3 bio, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
3: o tulok
6: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
3: birth canal,
6: no? Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag nato nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio, makabuligid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
1: Nakakasa pa.
3: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase, nga gatawag nga STD, amo ni gatawag na nga HPV, no, or human papilloma virus.
1: Vaginal warts.
3: Almost warts. Kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no. Ay. But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
1: Gakos sa cervical cancer.
3: Gakos sa cervical cancer. Ang unang-una, gakos siya warts. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
1: Cauliflower.
3: Ang flower.
1: Pichay, maging cauliflower.
3: Ang manang tsura sa flower. No? Anong pagin? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Agali. Hulumbot ah.
3: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoment, no? Nga na.
6: Ang muna yung Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio, labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
6: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
0: Budlay gid, kung steady, kay nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kuno mangihikab la, Sir Boy.
6: Kakalayo, Dok. Kakalayo
0: mangihikab. Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko pagi na
1: yan.
0: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Friends na nanta. Pag-brief friends na nanta.
0: Ang alam sina nga balat yan, Sir Boy, chlamydia.
1: Ay, chlamydia.
0: Tapos nang ano na, nang magkuan mo bala, magchuchak.
1: Chuchak.
0: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Feeling virgin.
0: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
3: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
0: Sakit, ga-bleeding.
1: Amo na engineer?
0: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
3: Amo nang cause, no?
0: Kagaw.
1: Agent,
0: kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
1: Inom ka gituto.
0: Inom ka di tribayo, kag butangan mo di tribayo, imo nga ano eh.
1: Baba, kung nagkakabay nga may amunig galing buyaw.
6: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat nakaditribayo.
1: Dapat dugay na naging topic. Dapat
8: text.
1: Dapat dugay na naging topic.
0: Subong ka naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
8: Hambal nila, pwede ni maliwat-liwat every week.
0: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni Ditribayo compare post, lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid Ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3, Ditribayo.
8: Correct. No?
2: Informasyon sa ikayong gawas.
8: So, kung ikaw mahilig mag-party-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
0: Kulang na all guwapo.
1: Kulang gali niya yung budget mo, 150. Plus 8 gali. Plus pilang, Ditribayo, plus 14.
8: Pesos. Kagamay ka bakit?
1: 164.
8: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-Ditribayo kay hindi na sa kaso ubosipon kagilanat ikaprotektahan sa Ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang Ditribayo.
0: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Ditribayo. Di daw mo nagainom coenzyme Q10, di daw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
8: No?
0: Muna mo, muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Mm-hmm. Nga, cocutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, pa, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng cocutin, kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
8: Okay,
0: the reason why?
1: Hindi ma-absorb.
0: Wala ma-absorb. Mm-hmm. Diri makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga Ditribayo.
2: Ditribayo with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay samang kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang Ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
2: Ditribayo, ang Ditri.
9: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
9: Yung may Ditri.
2: Ditribayo.
6: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang Ditribayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka Ditribayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
8: iyo
6: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang Ditribayo.
0: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
8: Katuntos ang abliga. One pop, two pops, mediuman pop rice. Ang Ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower ni siya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya, 3 steps lang, usaron dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Wala po't ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-Ditribayo ka na.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tundanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
10: Oras tatak impunto alas 4.
11: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at original.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
22: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
24: ECS.
25: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
26: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
25: Mas klaro na bala maski gabi?
26: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
27: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kaghilanan.
3: Ang diskarte sa ilong budira.
4: Rexido Forte!
5: Masasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapas salamat ko sa kidney care.
10: You care, we care, kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C-Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Goodbye,
17: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng duwit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
2: Oras tatak, alas 4 Jess.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Kung ikaw nagagamit ng vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Mga kabyana, subong nga June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa June 16, Tuesday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
10: Protection?
11: Yaku!
10: With 8 billion live LCS?
11: Yaku!
10: That may reach the intestines alive!
11: Yaku!
10: Helps improve digestion and boost immunity!
11: Yaku!
10: With proper diet and exercise?
11: Yaku!
10: Kaya panalo ka dyan!
12: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
13: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata ko nung ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon maka. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold, na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
1: Charm, fab, con, pamong pumaka blue. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangdong kumaka blue sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko, bisan permi kulang ang
9: mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Kinikil!
13: Uy, 150 over 100 dali.
14: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
13: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
14: Ay.
15: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
16: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
17: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Gising-gising ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
24: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3, tunay, natural, at original.
29: Oras tatak, alas 4:20.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
31: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
32: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
33: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
34: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
35: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
36: Busog-busog ikot ulit.
37: Ako man, bro, galot.
36: O, ito yung bro, poste.
37: Busog-busog, eh.
36: O, tila ka tata. Bayari na tutulilot.
37: O, oh, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani?
38: Yes, sir.
37: Ay, ay, ay!
36: Ano nga, ay, ay?
37: Bro, kalap, nadulang kahit ako.
36: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
37: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
39: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh!
36: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
37: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
36: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
37: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
36: Ba, uy, ala.
39: Ba man, tanga? Ala, tanga masuot.
37: Shhh! Diskarte lang na iya.
36: Oh no, kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
39: Hey, nagpalapit na din waiter mga bro.
0: Sir?
37: Waiter! Nakita mo ni nagalutang sa sabaw sa tinula, ho?
0: Ay, tanga na, sir.
37: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanga ng tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin niyo!
0: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
37: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
0: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo. Naulaan niya na muriatic acid.
37: Ay, ay, ay!
36: Kalot, kag tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kag tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Pesos ra? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
3: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang nagatindo

0: Wala ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa Kidney Care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy ko lubang sa bangon at Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:30.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be MX extraordinary with MX3.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Partner.
6: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
7: tungkat ani,
6: maca,
7: kag so
6: palmetto.
7: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Yara na sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Pagaling siya, magaling ka siya.
10: May high blood ka ba sa una?
9: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanang-tanang sa ako.
8: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1!
13: Kagkaron sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
14: Wala ka palapit sa balas, bro. Gusto yung tulilo tao.
15: Masi ko nagpalanakit ang kalawasan niya, bro. Kalat,
14: hindi mo palanakit nga. Puwerteng dugma ni bro Gusting sa uyan sa bar.
15: Tuno, grabe siya. Imo yaw. Tuhod mo na, bro Kalat. Ako gani, daw ginbunog ko.
14: Hello.
15: Kaya na bala, bro Kalat. Pagbugtaw ko,

0: kok kebangun mo?
1: Wow. Nga, ano? Grabe experience ya, tasabar nga tatlo kakapino. Tuman ka damo sang nainom ta. Kag hindi lang isang babae ang nagtibol kang nagdumog sa ato sa VIP room. Sadya-sadya, gijabro kalot.
2: Buhay ko labot na tulugan ko to ya. Ika lang ito yung dugmal nga animal ka.
1: Ganay ka bala?
2: Ano? Daw, nalipat ko yung may nagdumog lang sa akong nga babae tulilot ay.
1: Ay, ay, ay.
2: Humo ba?
1: Natulugan ka at bibro kalot mo. Ti, wala ka naguro ka batsyag eh. Kay ti, humug-humug kagidya kayo. Bro, duwa ka babae ang nagpulis sa imo, bro kalot.
2: Titlain!
1: No!
2: Tuon ka tulilaw!
1: Oo! Nano na? Wala kagit ka batsyag, haw? Pigaw!
2: Hala!

0: Girlie! Nga ikaw lang isa. Ende balagin pakantuan ko sa imo o tag-iya sa bago open nga bar nga nasakupan sa barangay ta?
1: Ay, hookup! Dito na ko halin ah!
0: Tek, na istorya mong tag-iya sa bar?
1: Hookup, suya ko gani eh.
0: Kay sino?
1: Sa tag-iya eh, kay ginsita yap ako. Abi akon sino lang ko, wala siya makahibalo nga dikit ko sa imo.
0: Girlie! Ako na ano-ano goro ang ginhambal mo sa iya mo! Dapat ginrikta mo siya hambal nga gusto ka may istorya ni Kapitan!
1: Eh, ginabalan ko man siya, Kap! Pero pwerte ka suplada nga tag-iya, gintulog ka kubabodalom, Kap!
0: Ano?
1: Oo, dasan ginambalan niya ko nga pila kamalita nga kwartang kinangla ni Kapitan, hao!
0: Ano? Ay, kagaga! Panigin sa bat mo nga bisan isa lang kamalita, lipay na ila si Kapitan niya!
1: Kapitan!

0: Den, tama ka to, Gusteng.
1: Yeah, yeah. Ah, kahon. Mga pi kami ni bro, kalot kag tolilot.
0: Hindi!
1: Yeah.
0: Sir, bara nyo, anong problema nyo, ha? Napangitahan nyo, idea, nga mabalik ang kwarta ko. Naging lost tayo nyo lang sa bar nga ito.
1: Yeah. Sana siling ko na inosinti, kuya. Wala ko iyasang pangibalo kung anong natabo kagabi. Kahit hubog-hubog ko.
0: Ano?
1: Amo na ganin. Nga malakat ko sila ni Bro Kalot. Ang gusto nga, istoryaw na sila kung sa ano na amon. Mabalik ang kwarta, binaligyan siyang baboy.
0: Ah, wala kuya saling sa imo. Lakata. Updanta ka.
1: Pero yet, mangita kami gani kwarta ngayon nung katag sa imo.
0: Maupad ko gani! Sabat pa na pala karon kay ibilin ta ka de. Ako tong makutot sa ilang adwa.
2: Hala, dusubay kay yit ba?
0: Gusteng!

0: Mug bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na na? Hindi na pagantusa. Kay ari na ang Eyeberry.
1: Ako si Anna. Wala taga Mandaue. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
0: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
2: Walang pala ang Eyeberry, hindi ka mo.

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pambang kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
4: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
8: Maayong adlaw mga pinalanggana kung natagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
9: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
8: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
9: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa...
12: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paghinawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
16: Nagka-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalaga
18: paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Okay! Mountain Hinata sa Supplemento in 1!
20: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
21: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Tundoble, okay!
25: Mountain Hinata sa Supplemento in 1!
26: Santo Plus Herbal Capsule.
27: Adunay mangosteen o kamungay.
28: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
29: Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
30: Santo Plus Herbal Capsule.
31: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
32: Suggested retail price, 13 pesos lang.
33: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
34: Life Extension Vitamin D3.
35: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
36: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
38: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mighty C!
0: Monkey C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Malay si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
3: Ang lamig.
5: Tika, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
0: Everrest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
3: Aww.
0: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500.
13: Bro!
14: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
13: Bro!
14: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Lipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, lipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
24: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
30: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
39: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
40: Ganyan ang Pinoy!
41: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
42: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
43: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: dala nga baboy ang ako niya. Kagisa ka rice, kag... Wala na amay tubig man ko nga dala.
1: Okay, pal. Ay, hindi mo kuha na. Isa lang ka rice, napakaman nga sabaw.
0: Abot mo git slit ba?
1: Oo pala. Kung magdagabi ang customers niya sa karinderya na kuha na, hindi ta nakapagpabayaran siyang rice mo, ha? Libre ka na lang. Kakalakanto ni mo din sa karinderya, pero may lang libre.
0: Slit? Ti, subong libre naman na siya, kaya ako ko namabayad sa order yung rice.
1: Well, talaga siya nanihat na kagawa na.
0: Slit! Hala, toad win slit?
1: Oo, talaga nga sabaw kang sudaan, libre, basta sabaw lang.
0: Ay, win slit, okay na ko sa sabaw, sa linaga lang ah, mahuya man ta, okay na ko na iya. Mahayo na ko yung sudaan kay Park ya ah.
1: Hala. Hala.

0: Barangay Mrs. Ako si Kapitan Verge. Ang kapitan sa Barangay 747!
1: Action, Cap.
0: Be.
1: Miss, hindi Mrs. Miss Labaw.
0: Ay, galing.
1: Ay, hindi ka pa magpati, Cap. Sa edad ko nga 50, single na ako kag available.
0: Ay, ala! Pariyuta!
1: Ay, ano? Ay, bulag ka man sa banda, Cap.
0: Ay, hindi ah. Ulay, git ko yan.
1: Ay, galit mo, hindi halata ka.
0: Ano?
1: Ay, by the way, ngayon patawag mo ako, Cap.
0: Ah, agud i-welcome ka, kag kamusta ho ng dalagan sang business mo?
1: Ay, okay lang, Cap. Salamat sa concern.
0: Ah, wala man niya sang may nagagamo sa bar mo? Kung may ara, ang balalang ko ah. Ihatag ko sa imo ang cellphone number ko.
1: Aba, hindi na kinahanglan, Cap. Kay may mga pulis na ako nga grupo. Kag isa pa, sa sitwasyon mo sa nakita ko, ha? Do hindi ka na gani ba katiknol, eh. Masuong ka pa sa gambo sa bar ko.
0: Miss Labaw!
1: Cap, pahuway ka na lang, ha? Kaya nakahibalugig ko is ang concern mo. Kwarta ay, aminin. Ihatag ko.
0: Hola! Thank you!
1: Ay, Cap!

0: Agustin!
1: Bro.
0: Bago ka lang nakagawa sa balay ninyo ba?
1: Oo.
0: Kinapoy ka, gidaw?
1: Kinapoy siya na, bro.
2: Ngaman, bro, aw.
1: Sa kwan?
2: Ngaman, bro. Wala pa tayo bulo balikid mo, ha, ngaman?
1: Wala, honeymoon. Balikid ko, bro, kay si Marita. Masunod rin siya akun.
0: Ha?
1: Oo.
0: Masunod? Nga, bro, Gusting, nag-away ka mo ni Tia Marita, ha? Tiyamba na ito sa mga, eh! Kaya makapabar naman ito katatlo!
2: Yeah!
1: Bro, tuloy lang!
2: Visit ka, wala ka kanilang kwarta, bro! Patahin mo na tuloy lang!
1: Bra.
0: Ano?
1: Bra. Huh? Mangkot ko.
0: Oo, oh, sige pa, mangkot!
1: Paano? Naubos kwarta ko gabi.
0: Eh, nagano-ano ka man yung bro, Gusting man! Malam na timo! Nalipat ka na gabi, ha? Damos ang nainom tanga beer sa bar! Dasun kin paaman ang tababayan! O galis ang uli, na! Kamugid nga duwa ni bro kalot ang nag-request doga nga babae nga itibol!
1: Bro!
0: Oh, bro Gusting!
2: Tulugan ko yan!
0: Eh mo gani, bro Gusting?
1: Oo! Oh.
0: Tatlong kid ka babae nag-dapulay sa imo!
2: La!
0: Kagsang uli na sang naubog ka na!
2: Grabe ka
0: si! Nagdumugay na ka mo eh!
2: Aw, grabe!
0: Oo!
3: Ang nagdumugay!
2: Ito na!
0: Ma! Tiya Marita!
1: Ara na siya. Ito pagkitaan niya ko na sa kwarta. Makita, tiniya kung paano ito mabalik siya ang kwarta. Ang gastutan kami siya, bar. Kaya kung hindi, hindi lang kaya kung yaw-yaw niya ko ni... Pati, magka mong aduha!
0: Ay!
1: Magustin!

0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kini Kale.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
8: Sang una, daw hindi ko na gid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
7: Mas klaro na bala maski gabi?
8: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid akon pasalamat sa iBerry.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protect tayo pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS.
10: My family history ba nakamuusong diabetes?
11: Mag-GDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
11: Mag-GDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Para mismo!
11: DTX 500!
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
15: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
16: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, hindi corrupt!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, dito ako, believe.
21: Life extension, vitamin D3.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Ang galing! Pang matagalan!
24: Parang tayo lang, han.
25: Everest Appliances.
23: Babe, ano Everbest decision mo in life?
24: Siyempre, building a home with you.
25: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
26: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
27: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat, gid, kay nabati ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kagpagkatapos ang 3 kabulan. Dako, gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
28: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
29: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
31: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
32: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ilong Ranger?
2: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
1: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
2: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
1: Sip-on ganyan dayon?
2: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
32: Sarap magkasama.
33: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
34: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
35: Mabali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
34: Mighty C,
36: mababa ka sa mga butika.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Time.
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

mo nga mga tagpalamati, sunda pagdili nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kag Tulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade Kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sang R.

0: Tofu sisig?
1: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
2: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
6: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
7: RMM News and Public Service.
6: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
7: RMM News and Public Service.
8: News and Public Service.
5: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karon niyang adlaw sang Martes, sa 16 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
9: Live sa gihapon nga makit-an kay babatian sa Facebook DYRI RMN.

0: Iloilo kaysa inyong mga radyo sa 774 kHz.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Moon Iales Kapali.
0: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
1: Martes na kita nga adlaw sa tonsiling pagpangalagad. Medyo mapugok ng trapiko sa may syudad, bangod man sa pagwa na sa mga estudyante na ito na Radyoman Magi. Kag subong matig para uli na sa aton sining mga utod nga nagatrabaho.
0: Sige, Radyoman Moon, kag sa subong hapon, update kita sa Balita Nasional. Bawini ba lang nagpakilala ng 18 Marines, naging disownment sang Marines, Radyoman Moon. Jesse Otso ka mga guard, Jesse Otso ka bagmen ang nagpahayag nga si Senator Cheese Escudero nakabaton sang Minaleta nga kwarta halin sa grupo may kaantanan manigihapon halin sa kay former representative Saldico. May kaantanan inigihapon sa flood control scandal, Radyoman Moon. Kagining Cayetano Block ginahingyo sa Supreme Court, nagfile sila sa petisyon sa Korte Suprema kag walo ka kaupdanan niya nga mga senador kag nagahingyo nga ideklarar nga null and void atong sesyon bala sang June 3, 2026 nga nagpabakante sa tanan nga posisyon sa Senado kag nag-elect sa kay Senator sa Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. So ang mga nagpirma diri, Radyoman Moon, of course ang mga senador, former senators nga nabilong sa majority, former majority, except sa tatlo ka senador, si Senator Joel Villanueva kag Senator Mark Villar, wala na lakip sa petitioners. Nagkahulugan bala ini, Radyoman Moon, nga ining duha ka senador magasaylo na sa Gatchalian Block. No, tiba bala naton ina sa special session sang mataas ka panalgan sa Kongreso sa June 17 buwas ng adlaw.
1: Si Senator Joel Villanueva nagtunog na ni balita, Radyoman Magi, no? Ngamaten siya, pero si Senator Mark Villar tahimik lang sa gihapon.
0: Tahimik sa gihapon.
1: Why kita kabalo ko ng plano?
0: Pero wala to nakakasangalan ni Senator Mark Villar sa sworn affidavit sa Jesse Otso Kabagmen nga panas siya ngalan ni Inday Loren, no, Senator Loren Ligarda, iya ngalan nagapabilin. Pero anyway, Radyoman Moon, saylo kita sa mga balita lokal. Unahon naton kay ang Philippine Statistics Authority kaina nagpatawag sa press conference angot sa inflation report diri sa aton sa Western Visayas.
1: Sige, kauntaon ang report tupad sa aton sining intern from West Visayas State University, si Radyoman Shine Magbato.
2: DYRI Radyoman Report.
1: Good afternoon, Radyoman Shine.
3: Radyoman Moon, nagsaka sa 6.8% ang inflation rate sa Western Visayas sa bulan sang Mayo, halin sa 6.6% sa bulan sang April, suno sa Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Service Office 6. Pamatian naton ang pahayag ni Leda C. Amular, Regional Director sang PSA.
4: Maayong aga sa tanan, ika-presentar ko subong report sa inflation rate sa Western Visayas para sa bulan sang Mayo 2020. Ang headline inflation o kung ang pagkulag sa presyo sa mga produkto at mga serbisyo sa riyon ang mas madating pa sa antas na 6.8% sa bulan sang Mayo 2020. Ang inflation rate sa naglikad na bulan sang April 2026 ang nag-record sang 6.6%, kag 1.5% naman sa Mayo 2025. Ang year-to-date po
1: Radyoman Shine.
3: Second patigayon nga May 2026 inflation report sa Western Visayas Press Conference, nagwa sa datos nga nagdangat sa 2.2% ang pagtaas ng inflation rate subong nga adlaw June 16. Sinukay ni Leda C. Amolar, Regional Director sang PSA 6, tatlo ka mayor nga sources ang rason sa pagtaas ng inflation rate kag nagapanguna diri ang pagkaon kag hindi makahulubog nga ilimnon nga yara sa 5.7% halin sa 4.9%. Nagapangaduha ang restaurants and accommodation services ngayara sa 17.2% halin sa 15.9% kag gapangatlo naman ang furnishing, household equipment and routine household maintenance ngayara sa 6.1% halin sa 5%. Sa karon mo, yara na sa 4.4% ang average sang average inflation sang rehiyon sa bulan sang Enero hasta sa Mayo 2026. Dugang pa ni Amolar, dako nga porsyento ang nagdugang sa inflation rate sang rehiyon kung ikumpara sa May 2025 nga yara lang sa 1.5%. Nahibaluan man nga nagapanguna ang Antique sa may pinakamataas nga inflation rate sa Bugos nga Region 6, nga yara na sa 9.3% halin sa 7.8% sa bulan sang Abril, samtang Capiz naman ang may pinakanubo nga datos, nga yara sa 4.3%. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Volunteer Shine Magbato, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Kadamo gid nga salamat sa tonsining WVSU intern Shine Magbato.
0: Amo ni Rajuman mon mabasila nga ang sweldo mo masinsilyuhan lang ang imong 1,000 though baho na lang nabilin sa imo Rajuman mon kadasig maubos.
1: Ano gani tawag sina ang peso value bala sa nagligad to?
0: Purchasing
1: power niya is 0.74, no? Nagnubo na gid from 0.76 sa previously. Rajuman Mag, ito ang matago lang ito.
0: Nagtaas
1: no?
0: Ang inflation. Imagine mo, Rajuman mo, naman ang baltang 1,000 masinsiliwan lang, dasig na mag-ubo. So, 1,000, pila lang ang mabakal mo. Subong sa una, ang 1,000, enough na para nga makabakal ka sang sudan, may hygiene kits ka pa dara, yes. Habon, shampoo, may damo ka pa mabakal, Rajuman mo, sa 1,000. Basi, duha pa na ka plastic bag na dako. Pero subong ang 1,000, basi halog ng 1 ka plastic bag sa grocery store na.
1: Oo.
0: Daw hindi nagurga ni kapuno.
1: Ang balila kung sang una, do 2018, no? Kung 1,000 gid. Do si Captain Barbell ka pa, kiti duha na ka plastic bag. Pero subong ya, ahay. No, haluson na gani mapuno ang isa iya ka plastic bag magi ara juman magi sang aton sininga ginapamalaklon no kon sang 1,000 mo ti ang value ay 740 pesos na lang. Sige, standby man sa aton sininga pangalagad kay i-check ta sa dili madugay ang report naman ni Rajuman Marjorie Herbo Miane.
0: Standby, Rajuman Marge, sa report sa patrol. Ang ining bahin kinadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kamayara sa collagen. Natural nga nagkapaputi sa panit, kamayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix, kag may TC ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isa balatian, kag optipagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ng diabetes. Likaw iman ang traidor, kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
1: Stand by kay i-check taraman ang balita po kay Rajuman Marjorie Herbo Miane sa sini nga mga tinion magamay patay matapos makuryente sa siyudad sang Pasig.
2: DYRI Rajuman Report.
5: Rajuman mon, Rajuman magi, lunsay patay ang ining mag-amay matapos sa kuryente sa may barangay Imbang Grande, Pasig City. Last 9:45 kayo sang aga, apang alas 3 na sang hapon, na-report sa kapulisan. Ang mga biktima diri mo si Junio Pagmanoha Bilonio Senior, Junio Pagmanoha Bilonio Senior, 64 anyos, kasado, kagang iya bata, nga si Denmark Pampag Bilonio, Denmark Pampag Bilonio, 39 anyos kasado, kaglunsay residente sang Imbang or residente sang Imbang Grande, Pasig City. Sa investigasyon diri sang kapulisan nga nagakayad ining amay sang electrical pump Rajuman Mon, Rajuman Magi, kag nagaandar ini samtang ginakayad, wala siguro matalupang dan sang amay nga si Junio nga may-ara sang live wire. No, so sang natandog niya ini na kuryente, nagkurog-kurog. nakita ini sang iya nga bata. Siyempre kung ikaw bala nga bata, kita mong kakatabo sa amay mo, ginpalapitan niya. Kagin ginbutong niya bala, rajuman mo, rajuman bagi. Tigalikiti may kuryente, kag live wire.

0: man nga patay ang iya nga bata nga nagtuyo nga magbulig sa ila sa iya. So sa karon ang ilang nga mga bangkay ara na sa may poblasyon Ilawood, Pasay City sa isa ka punerarya, Rajuman Moen, Rajuman Mag.
1: Rajuman Mag, sining tatay ano na electrician?
0: Hindi mga farmers ini sila.
1: Oh, so sa dili na lead sige sa electrical magamuni no.
0: Gani and na namin na siguro nga even kita bala para makahatag mo ta idea, makapangita kita na sa sunod sang guest regarding sa electrical bala. Para nga kun may matabo nga mo nang scenario kag hindi bala magdamo ang victim, kung ano mga dapat himuon na para nga magiyakan sila kay hindi tanan may idea kung anong himuon. Kaya yung iban, syempre inintindihan tagid na nga kung family members ni mo, pagkita mo na iyang natabo, ang imo na iyang instinct, it's is gabu lalason butungon o kun kupan pero ti dapat mo na nga unahon is ang main switch.
1: Yes, okay.
0: Para nga ma
1: kun ikaw magtandog sina sa iya, ikaw ang matransfer man to sa imong pwersa sang ano ni sang kuryente.
0: Oo, kun ano ang pwersa
1: na boy sa imo no amo nang sa electrical nga explanation sina at si ang rason kun nga patay man ang bata, Rajuman Marge.
0: Oo. Although nga ang nakakapot ang tatay, pero pati yung bata niya nga nagkapot sa iya, patay man. Kasi ang same nga voltage nga nagsulod sa lawas ng tatay, matabok man ang sa iya nga bata. So condolence kid sa pamilya sa ining aksidente nga natabo kay inasang aga. Amo na madulong naton nga balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Madam Mugid nga salamat Rajuman Marjorie Herbo Miyane. Oras na to na lang 5:30 impunto na sa hapon sa aton sining pagpangalagad ang tuloy pasada sang Department of Labor and Employment magasugod ang ila sining second batch no para ini sa mga drivers sa kalakip ang mga conductors sang modernized sa jeep sa 21 karuta sa palibot iya sang syudad Rajuman Magi no sa subong gina proseso pa lang ini no ang mga kinahanglanon para nga maplastar kay indi tanan nga mga drivers kag conductors sa sining tuloy pasada ang makabenepisyo kay man excluded no kun indi na sakop ang mga drivers nga naka-agi na sa service contracting iya sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. No, so tag 550 ang adlaw sa sulod sang 20 ka adlaw Rajuman Magi, no? Total-totalon mo mga dira man sa 10 to 11,000 ang makuha ni nila, no? For 6 hours nga duration kada adlaw kung ma-comply ini sang aton sini nga mga benepisyaryo. So wala pa naga untat ang mga ayuda no sang gobyerno naton kay bati naton ang LTFRB ang sa mga taxi drivers naton may another batch pagid no nga ihatag man sa mga drivers nato Rajuman Magi. Batayan nila ining dugang pagid ng mga information.
3: Kay si Mayor Ray Satranias Rajuman Moen, kundi dito siya sa Singapore, may media interview dito siya, kag ginbida sang alkalde ang kandaan sang syudad sang Iloilo sa tion nga may ara sang katalagman, dala sang kalamidad ni may kang tanan bala sa aton nga disaster preparedness. Dabdawan mo mga iban nga lugar, dari sa may Pilipinas, tagakadto, dari sa may syudad sang Iloilo, nagabisita dara sa aton nga CDRRMO, agud mag-benchmark sa mga best practices naton sa disaster preparedness. Tini ang ginbida man sang alkalde dito sa may Singapore.
1: Sige, standby ka mo karon sa dugang pagid ng mga dalagko nga balita na national kag international. Update naton sa nagapadayon karon nga World Cup no, sino na nga team subong ang do nagauro abanse na no, medyo malawig-lawig pagid man, pero bantayan naton ining update sa RMN Network News kag mga balita nagikan iya sa may national scene. Sa ngalan ng gidamang sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Moen Iales Kapalihan.
3: Kag Rajuman Magi Eresuelo Malaryado.
2: Tatak RMN. RMN Network News. RMN Network News.
4: Ayon sa National Fisheries

0: Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WBS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
1: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, isiniwalat ng isa sa 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Sal Dicon na may inatid tumano silang mali-malitang pera sa bahay ni Senator Chis Escudero sa New Manila. Iniyag ito sa press conference sa isang events place sa Mandaluyong City kung saan humarap ang 18 dating empleyado ni Sal Dicon. Ayon pa senatorang Main pa sila ng hipo na ulam sa loob ng tahanan ni Escudero kasama mga kasambahay nito. Ipinakita rin nilang larawan ng tahanan umano ni Escudero kung saan inihatid ang 4 na maleto na naglalaman ng pera.
2: Sino itong tatlong nakatay nito? Kakagawin ng mga niya sa security niya ng pwede. Okay. Kakagawin ng mga niya sa transport na si Gabi niya sa kasama si Sir Sebastian. At sa may mga niya, Sisa, ang kasama mo si Sir Sebastian. Kayong dalawa. Kayong dalawa ng advance, si Sarge siya, sila yung bansa, nag-deliver.
3: Kali kami sila yung broadway, sir, na kalahan ng
2: mga. Comment. Tapos, matanong lang. Matanong lang. I-parishlet lang po natin, sila mong tapang ito.
3: Yung blue sa security po yung bahay, yung dalawa sa kasama natin sa transparty, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan.
1: Wala pa naman pahayag si Senador Escudero sa paratang pero noon na nitong itinanggi na may kinalaman siya sa flood control kickback scheme.
4: Pangulong Bongbong Marcos, ilang pang mga senador at media personality na nakinabang umano sa malimalitang pera pinangalana ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Sal Dicon. Megastar Sharon Cuneta, idinawit din. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Joyce Adra.
5: RNN Live Report.
6: Pinangalanan ng mga dating bodyguard niya, dating congressman na Sal Dicon, si Pangulong Bongbong Marcos, na anilay kabilang sa mga dinalhan nila ng malimalitang pera. Ayon sa isa sa mga dating sundalo na humarap sa press conference sa Mandaluyong City, dinila mismo nila ang mga maleta sa Ilocos Norte at mismong si Congressman Sandro Marcos na anak ni PBBM ang tumanggap nito.
7: Tungan dito sa kanan, ano ang kaugnayan ko doon sa
8: Bongbong Marcos? Pari ko kasi noong time na May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 paleta na large ang buhay ko noong dinala po namin sa Tentabig hangar sa Pasay City. Isinamay po namin sa Lexus 19 na plate number
6: LF88.
8: Sa kabilang abang po namin na kailang na bulletproof din ng plate number Eco Alpha Paxran 7121. At yun po yung dinala, dinala sa Gentube, at sa kami po sa Lutanilo po.
6: Bukod kay Senator Chis Escudero, pinangalanan din ng ex-bodyguards ni Co, sina dating congressman at ngayon ay Senator Erwin Tulfo, kapatid nitong si columnist Ramon Tulfo, COMELEC chairman na George Garcia at mediaman Arnold Clavio na anilayan na hatiran din nila ng pera mula kay Sal Dicon. Nabanggit din ang presensya ni MMD General Manager Nicolas Satori III sa anilay pirmahan ng NDA o non-disclosure agreement o CASDOA na pinasisinungalingan nila ang mga sinabi ni ex-marine Arlie Gutesa. Binigyan din nila sila ng tiga 50,000 pesos bawat isa bilang damage fee. Ipinakita rin sa press conference ang larawan ng gusali ni Senador Tito Soto kung saan nag-deliver din sila ng mali-malitang pera. Ipinakita rin ng grupo ang larawan ni Senador Kiko Pangilinan na nasa private hangar dating Congressman Saldico kung saan naroon sa bahay nitong si Sharon Cuneta. Wala namang pera o anumang binabanggit na pero ang kanilang tanong ay kung ano ang ginagawa nito doon. Kinumpirma rin ng ex-Marines na lahat sila ay nakapaghatid ng mga maleta kay dating Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa mga nabanggit na hinatira ng pera ng ex-bodyguards ni Ko, sina dating congressman at ngayon ay Senador Erwin Tulfo. Ibinunyag naman ni Attorney Lavito Baligod na ilan sa mga sasakyang ginamit sa pag-deliver ng pera ay deleted ng record sa Land Transportation Office. Mayroon anyang empleyado ng LTO na gumawa ng pagtanggal sa listahan ng plaka ng sasakyan at tiyak anyang mananagot ito sa susunod na panahon. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoy, Escolantes, Adrat at AKRMN.
4: Pinag-aaralan ng Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pag-asampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kasi ito ng pag-aanunsyo ni Defensor sa kanyang Facebook page ng pagdaraos ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scam na dandaluhan ng 18 ex-bodyguards ni Saldico. Ayon kay Gatchalian, may tuturing na panlinlang at pagdudulot o nagdudulot ng pagkalito sa publiko ang pahayag ni Defensor dahil hindi siya opisyal o miyembro ng komite para gamitin ang titulo ng Senado. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na si Gatchalian kay Committee Chairman Senate Erwin Tulfo para sa mga posibleng legal na hakbang. Samantala, nanawagan naman si Gatchalian sa kanyang kapwa senador na dumalo sa pinatawag na special session para maaksyonan ang mga nakabingbing panukala. Paliwanag ni Gatchalian, magpapatuloy ang sesyon kahit walang ilang miyembro ng Cayetano Black batay anya sa umiiral na quorum rule ng Avelino case na ginamit din sa balasahan ng Senado noong June 3.
1: Samantala naman mga kasama, mahigit 200 mga flood control complaints sumasalalim na sa fact-finding investigation. Ayun yan, kayong Busman Remulia. Detali mo na kay Roger Man Mike Guyagoy. Mike.
5: RNN Live Report.
9: Nasa 209 na reklamo na kaugnay sa flood control project ang sumasalalim na ngayon sa fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman. Itong inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia sa kanyang video message sa sinasagawang Southeast Asian Ombudsman Forum. Kabilang anya sa sinisiyasat ay ang mga flood control projects na naipatupad sa loob ng 6 na buwan nitong 2026. Iba't ibang kaso muna ito na gumagana na mo ang formal proceeding habang 4 naman ang naisampan na sa korte. Doble ito sa naunang 124 na reklamo na unang inimbestigahan ng anti-graft court noong taong 2025. Mula umuno sa 124, 36 ang umabot sa criminal investigation at administrative adjudication. Kasama sa DZXL, RNN Manila. Radyo Man, magkwiyawit upang RNN.
4: Korupsyon, isa sa pinakamabigat na kasalanan sa bayan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Chanel Salazar.
5: RNN Live Report.
10: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na korupsyon ang isa sa pinakamabigat na kasalanang nagagawa laban sa taong bayan at dapat managot ang mga opisyal na sangkot dito. Sa joint press conference sa Malacanang kasama si German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na malaking hadlang ang korupsyon sa maayos na paghahatid ng serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. Binigyan din niya na ang pondong nawawala dahil sa katiwalian ay pera ng taong bayan na dapat ginagamit sa mga proyekto, programa at serbisyong paikinabangan ng mga Pilipino.
11: Have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people, And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now.
10: Ayon kay Pangulong Marcos, hindi madaling sugpuin ang korupsyon, kaya kailangan hindi lamang maparusahan ng mga sangkot, kundi mabago rin ang mga sistema na gigindaan sa pang-abuso at paglustay ng pondo ng bayan. Tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal at ang pagpapatupad ng mga reformang magpapalakas ng transparency at pananagutan sa pamahalaan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: Samantala mga kasama, si Dr. Jingo Estrada, abay sinuspende ng siyam na pong araw ng Sandigan Bayan. Detalye mula kay Radyo Man Mike Guyagoy.
12: RNN Live Report. Pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 days preventive suspension si Senador Jingoy Estrada. Ang 2nd Division ang umahawak sa gap case ni Estrada na may kaugnayan sa Dimonoy Flood Control Kickback Scheme. Epektibo ang suspension order ngayong araw, June 16, 2026. Kasunod naman ito ng ginawang pag-aain ng ombudsman, prosecutors, ng sagot na kumukontra sa inaing komento ni Senador Jingo Estrada na nagigiit na hindi siya dapat suspindin habang hinaharap niya ang mga kasong graft at plunder. May kugnayan naman ito sa naging atas ng 2nd at 5th Division ng Anti-Graft Court na parehong maghain ang prosecution at ang depensa ng kanilang posisyon kung dapat bang suspindin si Estrada sa kanyang pwesto bilang senador. Sa ilalim kasi ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, ang korte ay naatasang ilagay ang mga nanunungkulan ng mga pampublikong opisyal sa ilalim ng preventive suspension kapag may valid na criminal na impormasyon na naiahin laban sa kanila. Ito'y para maiwasan muna ang mga pananakot sa mga testigo, pakikialam sa ebidensya, o maling paggamit ng kailang opisyal na otoridad habang nakabinbin ang kaso. Noong arraignment, itinuturing ng hukuman na not guilty ang pinestada matapos nitong piliing manahimik sa pagharap sa arraignment. Nagpiansa siya ng 90,000 pesos pasang kasong graft na maituturing na bailable offense. Batay sa reklamo, inaakusan si Estrada na humingi ng 855 million pesos na pondo para sa flood control project sa tumunoy tumanggap ng 25% kickback na pinatayang aabot sa 213.7 million pesos. Kabilang sa mga kapwa-akusado ng dating akusado ay si DPW Secretary Manuel Bunawan at tatlo pang dating opisyal ng ahensya. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Guyagoy, Tatak RMN.
4: Ipagpapatuloy ang pinatupad o pinapatupad na heightened security measures sa loob at labas ng Senado. Itong kinumpirma ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa gitna ng umunay banta sa seguridad sa Senado. Ay kay Gatchalian inirekomenda ng AFP at PNP na ipagpapatuloy ang heightened security measures. Dahil base na rin anya sa intelligence information, ang law enforcement ay armadong grupo ang sangkot sa banta sa Senado. Sa kabila nito, tiniyak ni Gatchalian na meron ng komprehensibong security arrangement sa Senate premises para sa isasagawang special session ng Kongreso bukas.
1: Samantala naman mga kasama, sa ibang balita po natin, ano, may kugnay naman ito doon pa rin sa Senado. Dilan sa yung tinaguriya namang Cayetano Black, abay nagpasak lolo na sa Korte Suprema, kugnay sa issue pa rin ng Senate leadership. Detalye ng balita mula naman kay Radyo Man Jairo sa Piña, Florida. Jai?
5: RNN Live Report.
13: Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni na Senador Alan Peter Cayetano para kwestiyonin ang naging balasahan sa Senado noong June 3. Sa inihayang petition for certiorari and prohibition, hiniling ni Cayetano sa katastasang hukuman na maglabas ng status quo ante order o para ibalik sa sitwasyon bago isagawa ang mga kinakwestiyong hakbang sa Senado. Humihiling din si na Cayetano na ipawalang bisa ang sesyon na pinangunahan ni na Senador Sherwin Gatchalian at ang deklarasyon ng quorum na may 12 miyembro, paghalal ng mga bagong opisyal ng Senado, pagtatalaga ng mga bagong committee chairpersons at iba pang mga hakbang na inapurbahan sa naturang sesyon. Nais din ng mga petitioner na kilalanin pa rin si Cayetano bilang Senate President habang si Senador Loren Legarda pa rin ang pro tempore at si Attorney Jose Luis Montales naman ang Senate Secretary. Ayon sa petitioners, wala umunong bisa ang lahat ng naging aksyon at pagtatalaga na nagmula sa sesyon ng June 3 at dapat na maibalik ang dating liderato at komposisyon ng Senado habang dinidinig ang kaso. kasama ni Cayetano bilang petitioner sina Montales at ilang mga senador sa bagong minority bloc maliban kina senador Mark Villar at senador Joel Villanueva, habang respondents naman ang bagong mayorya at mga itinalaga nilang opisyal. Kasama mo sa DCXL Arimen Manila, Radyo Manjairus Peña Florida, Tatak Arimen.
4: Maituturing na pagtanggap sa pagkakaalis sa pwesto bilang Senate President ang pagdulog na Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Yan ang sinabi ng constitutional law expert at political analyst na si Attorney Michael Yusinko kasunod ng paghain ng petisyon sa SC ng kampo ni Cayetano kaugnay naging balasahan sa Senado noong June 3. Para kay Yusinko, lumalabas na kinikilala ni Cayetano ang pagkaalis niya sa posisyon pero kinukwestiyon ang legalidad ng proseso nito.
14: By filing the petition in the Supreme Court, parang sinasabi na ni Senator Cayetano na siya na yung wala sa posisyon. Right? By implication, sinasabi na niya na ako na yung wala, ako na yung natanggal, pero yung pagtanggal sa akin ay mali, hindi tama, so kailangan akong ibalik. Which is contrary to his original position nung simula, no? Nung early days. Kasi sinasabi niya, di ba, sa mga live streaming niya na hindi ako natanggal, ako pa rin ang Senate President. So, nagkaroon ng shift dun sa kanyang posisyon.
4: Dagdag pa ng eksperto, isang sugal ang ginawa ni Cayetano dahil posibleng mawala ng saysayang petisyon kung patuloy na kikilalain ang iba't ibang sangay ng pamahalaan si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Pero hindi anya dapat baliwalain ng Korte Suprema ang kaso at kinakailangang maglabas ng desisyon tungkol dito. Mananatili naman anya sa posisyon si Gatchalian hanggat walang inilalabas na temporary restraining order o status quo order ang Supreme Court.
14: If he wanted to file an action, dapat ginawa na niya nung kaagad-agad, nung simula.
4: Mm-mm.
14: Para hindi na nangyari yung na-recognize ng iba si Senator Gatchalian. Pinabayaan niya lumipas ang ilang araw, giving the chance the other branches to recognize Senator Gatchalian. So lumalabas ngayon, parang too late na.
4: Si Attorney Michael Yusinko sa panayam ng DZXL RMN Manila.
1: Sa ibang balita tayo mga kasama, dumako muna tayo dyan sa may Baguio-Agusan del Sur, yung public viewing sa labi ni Rene Clark Baterbonya sa gymnasium ng Talacogon, dinagsa ng kanyang mga taga-suporta. Mula sa Raming Butuan, may detalye, Rajaman Prince de las Marias.
5: RNN Live Report.
15: Nagsimula na ang public viewing sa labi ni Rene Baterbonya sa gymnasium ng Talacogon Agusan del Sur para sa publiko na gustong magbigay ng kanilang huling pagpupugay kaninang alauna ng hapon hanggang sa alas 12 mamayang hating gabi, kung saan halos tumagal ng 12 oras ang biyahe ng funeral convoy sa basketbolistang si Rene Clark Baterbonya bago na uwi sa bayan ng Talacogon kaninang madaling araw, kung saan makikita ang mga taong agsorno na nakiramay mula sa Trento hanggang sa kanyang pagdating sa mismong hometown sa Talacogon Agusan del Sur. Habang sa kasalukuyan ay patuloy pa binuburol ang labi ni Rene Baterbonya sa Talacogon Municipal Gymnasium, kung saan marami pa ang inaasahang darating ngayong araw para magbigay ng kanilang huling paggalang sa yumaong basketbolista, habang hindi naman naging hadlang sa mga taga-suporta ang naranasang pag-ulan at ilang oras na pag-aantay sa labi ni Rene Baterbonya sa Talacogon Agusan del Sur. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak RMN.
5: RMN Network News.
4: Ililipat ang burol ng nasabing Ateneo athlete na si Divine Adili sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City simula bukas, June 17. Ayon sa Ateneo de Manila University, bubuksan sa publiko ang burol mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Parte ito ng paghahanda sa pagpapadala ng katawan ni Adili pagbalik ng Nigeria, base na rin sa pamilya ng yumaong basketball player. Kasalukuyang nakaburol ang mga labi ni Adili sa College Chapel ng Ateneo sa Loyola Heights.
1: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, lahat naman ng mga basketball players ng Ateneo na pinatawag ngayong araw sa PNPCIDG buong persang nakipag-cooperate ayon sa isa sa kanilang mga abogado. Detali mula kay Radyo Man, Marjo Domingo. Marjo!
5: RMN Live Report!
16: Kinumpo pinapirma ng isa sa abogado ng mga former basketball players ng Ateneo na fully cooperated ang mga nasabing manlalaro na pinatawag ngayong araw ng PNPCIDG sa Kamkrami, Quezon City, na batid na pinatawag ang mga ito para magbigay ng salaysay kaugnay ng isinagawang team building sa Aurora na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang mga basketball players noong June 8. Ayon kay Attorney BJ Topacio, abogado ng former Ateneo players na sina Caimani Ladi at Dom Escobar, maraming mga naging tanong ang pulisya kaya't napatagal ang paglabas ng mga ito sa tanggapan ng CIDG. Kaugnay nito, kinumpirma rin ang nasabing abogado na under oath lahat ng statements sa mga nasabing dating players.
17: Again, they're cooperating po sa investigation and they fully cooperated actually. They gave their statements and yun lang naman po yung mabibigay po lang. Under oath po lahat ng statements. Mahaba po. Marami po talagang questions. Okay, so I think maganda naman po. Marami po talagang tinanong yung ating kapulisan.
16: Ngayon na 10 mga players na pumunta sa tanggapan ng CIDG para makikooperate sa nasabing investigasyon. Inaasahan naman bukas dadating ang mga kasalukuyang players sa nasabing team na kasama na mangyari ang insidente. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Takap RNN.
4: Limampung iba't ibang armas hindi dineklara ni Vice President sa kanyang State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
5: RNN Live Report.
18: Nasa 30 hanggang 50 iba't ibang uri ng baril ang hindi ideneklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na nasa record ng Philippine National Police Firearms Division. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ito ay kasama sa mga ebidensya na kanilang ipipresenta sa impeachment trial sa ilalim ng alegasyong hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte. Binanggit ni Ridon na ang naturang mga rifles, revolvers, pistols at shotguns ay pag-aari ni VP Duterte at asawang si Attorney Manasses Carpio at tinatayang milyones ang kabuoang halaga. Sabi ni Ridon, inaalam na nila kung sino ang dealers o pinagbilhan ng naturang mga baril.
19: Kung mga 50 po ito, 5 million po. So, pagdating po ng pre-release, we will invite po yung mga dealers kasi nakalista naman po yung dealers doon po sa listahan po ng PNP. At syempre, if we can get a valuation expert para makuha po yung kabuuan. Pero I'm quite certain kung 50, at least 50 po yung pag-aari pong mga baril at armas. Tingin ko po, lagpas-lagpas po ng million-million na pinag-uusapan po natin.
18: Yan po si Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Samantala naman mga kasama, bangkay ng dalawang OFW na parehong pinatay doon sa bansang Lebanon, nagkapalit. Detalye mula sa Remin Dipolog kay Rajuman Lorimer Romaldo.
5: RNN Live Report.
4: Nagkapalit ang bangkay ng dalawang OFW na taga Dipolog City at Antique na unang pinatay ng anak ng kanilang employer sa Lebanon. Dalawang buwan na ang nakararaan. Ayon sa pamilya ng biktimang si Hani Zamora sa taga Dipolog City na hindi nakarating ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay kundi ang bangkay ni Ronald Jean Gervoso na taga Antique ang kanilang natanggap. Ayon sa OWA Zamboanga del Norte, dumating ang bangkay sa may barangay Ulingan, Dipolog City noong June 11, ngunit nagtaka ang pamilya na ibang mukha ang nasa loob ng kabaong. Nakipag-coordinate na ngayon ang OWA Zamboanga del Norte sa pamilya ni Ronald Jean Gervoso upang maibalik ang bangkay nito sa Antique. Ganun din na maiuwi sa Dipolog City ang bangkay ng biktimang si Hani Zamora. Matatandaan na pinagbabaril ng suspect na anak ng kanilang employer ang dalawang biktima matapos itong mag-amok sa may Beirut, Lebanon noong April 15 habang nasa loob ng kanilang kwarto. Ayon naman sa gobyerno ng Lebanon, nasa kustodiya na ng otoridad ang suspect. Samantala, inako ng Department of Migrant Workers ang pagkakamali sa pagkakapalit ng bangkay ng dalawa. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Rajuman Lorimer Romualdo, Tatak RMN.
5: RMN Network News.
0: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing, at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: mga kasama sa larong golf naman, yung Bingo Plus sa Philippine ADT Open ng Marangkada sa Tarlac, yung kampo ni Pukrad Cell Team, abay kampiyon sa Pro-Am. Detalye ng balita mula kay Roger Manil Santuan Hill.
1: Umarangkada na ang kauna-unahang Bingo Plus Philippine ATD Open sa Luisita Golf and Country Club Tarlac. Tampok ang 72 golfers na nagaharap sa matinding fairway battles at leaderboard showdown sa Professional Amateur Golf Tournament na sungkit ni Pukrad Jill kasama sina Tony Chua, Ninoy Palomar at Sandy Bautista ang kampyonato. Matapos ang dikit na bakbakan sa course, nakuha naman nina Marcos Slim, Pau Honrado, Benok Palomar at Christian Yap ang first runner-up habang sina Niklos Chiam, Ricky Di Marukot, Pikes Fiesta at Louis Castro ang nagtapos bilang second runner-up. Samantala, nagbigay ang torneo ng matinding aksyon at pagkakataon para sa mga lokal na golfers na mahasa at makalapit sa mas mataas na antas ng kompetisyon sa larangan ng golf. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Arimen.
2: And courteous Ding Dong Dantes at Joshua Garcia nominado sa Seoul Drum Awards 2026. Detalye mula kay Ronjaman Alex Furake.
3: Nominado sina Ann Curtis, Ding Dong Dantes at Joshua Garcia sa Seoul Drum Awards 2026.
4: Ang tatlong Pinoy actors ay kabilang sa mga nominado para sa Outstanding Asian Star Award ng 21st Seoul International Drum Awards ngayong taon. Sa nasabing award-giving body, kinikilala ang mga aktor at aktres na may malaking impact sa drama productions sa loob ng nakalipas na mga taon sa anim na participating countries, kabilang ang Korea, China, Japan, Singapore, Thailand at Pilipinas. Matapos ang announcement, nag-post naman si Anne sa X during Twitter at saad niya, OMG, I'm so kilig! Kasama nina Curtis, Dantes at Garcia sa mga nominado, sina Jisoo ng Blackpink, Kim Sun-ho, Ji Chang-wook, Kim Woo-bin, Suzy at iba pa. Inanunsyo ng Seoul Drama Awards Organizing Committee at TNK Factory na ngayong araw, opisyal na nagbukas ang butuhan sa pamamagitan ng global voting platform na Idol Champ at tatagal hanggang July 14. Gaganapin naman ang Seoul Drama Awards 2026 ceremony sa October 8 sa KBS Hall, Seoul. Noong nakaraang taon, itinanghal na Outstanding Asian Star si Daniel Padilla para sa kanyang performance bilang Andres Malvar alias Wolf sa Incognito.
3: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak, Arimen.
0: Mga kasama, sumainyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol.
2: At Radyo Man Jenny Pahilang.
0: Mula po sa Arimen Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Dyan sa mga taga-butuan, maayong gabi.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: Ang oras, 6:02.
5: RMN Network News. News.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Santum Plus
10: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus Herbal Capsule.
10: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Santum Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule,
11: ang Supplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
12: Goodbye to me, my child. Hello, right, bar blue. Isang lang ba,
8: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kabila.

0: Molly Coffin, Simon Chat, Malupit, Sahamaimo, Mother It, Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: TJX 500.
3: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: TJX 500!
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabrum sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras mga karadyuman of Philippine Standard Time, alas 6:07.
16: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
15: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
17: Adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 16, take this meal, 26.
15: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
17: Kaming makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
15: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Marjorie Herbo Miane.
17: Ako naman si Radyoman Rezi Danioso Bordon.
18: Headlines.
15: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, Iloilo City Government magapadayon sa 4-day work week.
17: Inflation rates sa Western Visayas sa bulan sang Mayo 2026 siyara na sa 6.8% sero sa PSA 6.
15: Balita international, 8 katawo patay matapos mag-crash sa ang isa ka US Air Force B-52 bomber sa California.
17: Sa showbiz, 23 ka Filipino actors nominado sa 21st Seoul International Drama Awards.
15: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:09, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Magapadayon sa 4-day work week ang Iloilo City Government ini matapos magkuha sang paathag si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa Department of Interior and Local Government o kan DILG Region 6. Sasabat sa DILG, ginsiling sini nga ang ginapatuman nga 4-day work week sa siyudad na gasanto sa National Directives. Ilabi na sa Memorandum Circular No. 114 kag Executive Order No. 110. Patag pa sa DILG, apesar nga may discretion ang LGU sa pagtumod sang operational modalities, ang pagbalik sa 5-day work week magadula sa pagsulundan nga gintalana sang Executive Order 110. Pamilit pa sa DILG nga ang presidente lamang ang may poder sa pagpabalik sang 5-day work week bangod sini magapadayon ng syudad sang Iloilo sa 4-day work week pasalig sang syudad padayon kag hindi maapektuhan ang serbisyo apesar sang pagpabilin sang 4-day work week. Ang ininga bahin ng mga kairadyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkotanon, mag-text o kung magtuwag sa numero 0961-4204-683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and sa panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
17: Sa iban pang balita lokal, nagsaka sa 6.8% ang inflation rate sa Western Visayas sa bulan sa Mayo 2026 halin sa 6.6% sa bulan sa Gabriel sa nasa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Service Office 6 o kon PSARSSO6. Sa ginpatagay niya press conference, nagwa sa datos nga nagdangat sa 2.2% ang pagtaas sa inflation rate sa Bungadlaw, June 16. Sino kay Nerida Alamamular, Regional Director sa PSARSSO6, tatlo ka mayor nga sources ang rason sa pagtaas sa inflation rate, kag nagapanguna diri ang pagkaon kag hindi makahulubog nga ilinon, nga yara sa 5.7%, halin sa 4.9%. Nagapanduha ang restaurants and accommodation services, nga yara sa 17.2%, halin sa 15.9%, kag pangatlo, ang furnishing, household equipment, and routine household maintenance, nga yara sa 6.1%, halin sa 5%. Sa karon, yara na sa 4.4% ang average inflation sa rehiyon sa bulan sa Enero tubtob Mayo 2026. Dugang pa ni Amular, dako nga porsyento ang nagdugang sa inflation rate sa rehiyon kung ikumparar sa May 2025, nga yara lang sa 1.5%. Naibaloan man niya nagapangunang antike sa may pinakamataas ng inflation rate sa Bugos nga Region 6, nga yara sa 9.3%, halin sa 7.8% sa bulan sa Abril, samtang Capiz naman ang may pinakarabo nga datos, nga yara lang sa 4.3%. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi sa softness ang supat. Gani kung ining magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko gangaton yung supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
15: Sa piyak nga bahin, formal na nga nagbukas sa Subong Adlaw ang Pag-ugyon 2026 ng isa ka Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Barangay Igtuba Miag-Aw. Iniaging kalakipan sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno kag pinakaulang nga Territorial Defense Operations Exercise sa probinsya. Ginpangunahan naman ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor ang kick-off ceremony sa nasabit nga aktibidad. Tinutuyo sa ninyo matakos kung ano kahanda ang nagkalain-lain nga participating agencies sa tiyon nga may matabo nga pagpang-atake sa Isla sang Panay. Magalawig ang nasambit ng aktibidad sa duha ka-adlaw. Ang ininga bahin, mga karadyo man ang ginadulong man sa inyo. Sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo, ari nang solusyon ni Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency, 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabas kong sang ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilos City.
17: Sa iban pang balita lokal, gintumod sa mga neurologists sa Western Visayas Medical Center kon WVMC nga sa Dr. Randall Alava kag Dr. Dureza Abad ang mga sala nga pagpati o kon misconceptions sa publiko na tuhoy sa stroke. Ining gintalakay sa ika-onsa nga episode sang kapihan sa Philippine Information Agency o kon PIA Western Visayas nga ginhiwat sa PIA 6 training room sa Bungadlaw. Sino kay Dr. Alava, isa ka sala nga pagpati nga ang stroke ginakapig nga cerebrovascular accident o kon CDA bangod indi ini isa ka aksidente. Ginpatag niya nga ini isa ka cerebrovascular disease o kon masami ginatawag nila sa buong brain attack. Dugang pa niya, ang stroke isa ka sudden onset focal neurologic deficit kon sa diin golpihada lang ini nga nagakatabo. Samtang ginpayag man ni Dr. Abad nga ang stroke indi igid isa ka balatian kundi isa ka manifestation of underlying problem o kon resulta sa nauna nga problema nga ginabatyag na sang lawas. Ginpatag man nila ang nagkalainlain niya risk factors ng stroke kaangay sang diabetes, paghuragok, atrial fibrillation, pagpanigarilyo kag ang masami nga pag-inom sang makahulubog nga ilim noon. Gani hugot nga ginapanog yan sang duha ka eksperto sa publiko nga mag-ehersisyo kag siguruhon ang ikaayong lawas agod malikawan ang nasambit nga balatian. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus, mas gin pepektibo kag mas gin pabasko, ginting nga mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
15: Sa piyak nga bahin, ginbawi ang ginsang kabuhi ang miyembro sa Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF. Matapos aksidente nga natiruhan ang iya kaugalingon sa barangay Pili Ahoy, Iloilo, last 3 kainas ang kaagahon. Ang lalaki nga biktima na nagaedad sang 34 anyos kag nakabase sa Antique apan nagapuyo sa Ahoy. Sa interview sang Aramin Iloilo kay Police Captain Eileen Lacrete, hepe sang Ahoy Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nakabaton sila sa tawag halin sa 911 nga may natabo ng accidental firing sa ilang banwa. Suno kay Lacrete nga gilayon nila nga ginpadulungan ang balay sa biktima apang nadala na ini sa ospital. Pagpatpat pa niya nga na-recover nila sa area ang 9mm caliber pistol nga ginapanagiyahan o ginapatihan service firearm sa biktima. Dugang pa sini nga kaupod sa lalaki ang iya asawa sa matabuang insidente apang wala sa CCTV footage sa ilang nga balay sa subong padayon ng investigasyon sa Ahoy Municipal Police Station agad matumod kung aksidente gidman ang nga natiruhan sang staff member ang iya kaugalingon. Ang ini nga porsyon na ginadulong sa inyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagabulig agad makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sa level sang histamine kay manani ang may-ara natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakorap-korap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina sa Wanchong Building San Jose Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka ba lang ang nagatiga, masami ba lang ang may hangin ang imo nga chine. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo, kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo, ka Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Kilid sang Robinson's Haro. Sa dugang pa nga or sa katapusan ng balita lokal, arestado ang tatlo kaginaligar miyembro sang termite gang sa ginpatigayon niya drug bypass operation sang PNP Drug Enforcement Group o kon PDEG sa Barangay Bulilaw, Mandriyaw, Iloilo City, kaina sang kagahon. Ginhinago ang mga subject kanday alias Junior, Joriel, kag JR. Nakuha sa paghinakop sa mga subject ang ginabanta 1,020 grams na kabugaton sang ilegal nga droga nga may 6,936,000 pesos nga market value. Prison ang mga arestado sa Mandriyaw Police Station pag natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio, pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
18: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi nagig kuya. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kon kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat, sarang mabakal. Sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide, bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
15: Nagdangat sa 8 kataong napatay matapos magtibusok ang isa ka US Air Force B-52 Stratofortress bomber sa Edwards Air Force bases o kon Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Southern California. Lakip sa mga napatay ang pila ka government civilians, contractors kag uniformed military personnel. Sino sa report ang nasambit niya 8-engine jet-powered aircraft ang padulong kontani sa test mission sang nag-crash ini sa runway sa Edwards. Gindesenyo ini agud magkarga sang nuclear kag conventional nga mga bomba. Sa subong padayon pang investigasyon sa mga otoridad agud matumod ang rason sa pagtibusok sang eroplano. Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
20: Ang balita international, mga karadyo man na ginadulong man sa inyo, sing NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NANS Liniment Oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kadagudugo ng pilas. Iyan po ang tatunod kung padugunod, buuan lang sing NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sa Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
19: Balitang Showbiz.
20: Sa Showbiz, 23 ka Filipino actors nominado sa 21st Seoul International Drama Awards. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Yulatriz.
21: Nominado ang 23 ka Filipino actors para sa ka-21 nga Seoul International Drama Awards. Lakip sa mga nominado sa award-giving body subong atuig sa Diane Curtis, Joshua Garcia, Paulo Avellino, Kim Chu, Carlo Aquino, kag madamo pa. Ang nasambit ng mga aktor ang lakip sa mga nominado sa idalom sang kategorya nga Outstanding Asian Star Awards nga nagapasidungog sa mga aktor gikan sa nagkalainlain nga pungsod kaangay sang South Korea, China, Japan, Singapore, Thailand kag Pilipinas nga may dako nga impluwensya kag mabasog nga epekto sa publiko sang nagliligan nga tuiga. Ginanunsyo ni Chairman Moon Shin Bang sang Seoul Drama Awards Organizing Committee nga ang pagboto para sa Outstanding Asian Star nagsugod kahapon kag magalawig tugtob sa Hulyo 14 sa diin ang mga fans mahimo magboto para sa ila paborito nga mga nominado paagi sa global voting platform nga Idol Champ. Ang award ukon ang awarding ceremony sang ika-21 nga Seoul International Drama Awards ang pagahiwaton sa Oktubre 8, 2026 sa Seoul, South Korea. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at iyon sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupalmeto, nga kilalangan nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan yung kuno pabayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inilang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapoy sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lenneth Fernandez Silatriz, Tatok RMN.
0: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
3: Kabloom!
0: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
3: Kabloom!
0: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong...
3: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS!
20: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:24. Ginagreet na ito, nagapamati diri sa ito ng pagpangalagan, da si John Perocho Sumagaysay. Ginagreet man natin, happy, happy listening, Diosera Family, sa Barangay Agdahon, Cuartero, Capiz. Nagalantaw subong ang nagapanamiyawa si security guard Diosera Jude sa Gateway Hotel sa Pavia. Happy, happy listening. Ginagreet man natin, Doliete Family, sa Banos ng Dumangas. Kaya, ginagreet man natin, taga Ilonggo Blind Massage. Happy, happy listening kay Police Major Roy Tayona, kay Maninico Retired Police Brigadier General James Brillantes, kay Manini Michelle sa John B. Hotel sa Henderson Street, Gimbal. Police Major Roy Tayona, kay Lola Milanya Padernal, na di kamay itirikag sa iban pagiging nakatutok dari sa aton. Happy, happy listening.
22: Sa ating Facebook Live viewers, Andre Sina, Lacelle Blancada, Rosel Gayapa, Gomilia Carigaba, Richard, Laura sa mga isay ko, Joey o Zoe, Gladi Estorque Orbe, Sabina Gorasekal dito, Keritsuwa Kag, Akumitag Lugar. Sa iban pa natin niya tagpalamati, maayong gabi kay Marino Hector sang Tatoy Smano Kanan Seafoods kay Marinay Maricho. Maayong gabi.
20: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
22: Sa liwat adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 16, 2026.
20: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
22: Radyo Man Jason Renzi, Kabatania.
20: Kasama mo sa DYRI RMN Iliilo.
22: Radyo Man Rezi Danioso Bordo.
20: Radyo Man Marjorie Hervo Mia.
23: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan. Apang nagakabuhi sa panungtuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
1: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, naupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayo ang lawas ang bata mo.
5: Sus, masakiton man ino.
4: At ang bata nga mapagsik.

kamalakas! Ginulitan niya kita! Gani halitan man atun siya!

0: pus-on ko. Oh! Oragay! Mapata na siguro ako. Danilo? Danilo Bugtaw? Danilo? Danilo?
1: Oh, grabe.
0: Mapata na siguro ako.
1: Ano? Ano sinig mo?
0: Naglupok ng panubigan ko, dasig! Tapos tiga na kapag tera! Siningan siya ng mapata na ako, dasig!
1: Sige, sige! Magatukog ka, tiga na!

0: Linda. Oh! Ibo na! Pagkita ko ng ulo sa anak mo! Ginhawa danom! Nag-ibo na todo, agad magwa na siya! Isa! Dua! Tatlo! Hindi. Ano na? Nga daw. Daw may nagahibi pagin nga bata. Ahaw. Kag daw kagamay sa tigog. Daw gali naghalin sa mahilig daan? Hindi. May gamay nga lapsag. Tutudlo ko lang kagamay. Ari siya, ho?
1: Ano?
2: Ay, sigurad! Nagsingit ang asawa ko! Nakabata na bala ang asawa ko, ha? Amo na ining anak na mo?
0: Danilo.
1: Hindi lang isang anak na ito.
0: Oo.
2: Ano? Kapid? Uti isa din ang isa. Wala pa magagawa, ha?
0: Danilo, ari siya ho. Sa paalan ko.
2: Ano? Hindi! Sa pagkagamay nga lapsag?
0: Bisan ako! Daw hindi makapatid! Makatilingala ini!
2: Chichigara! Nagapangabay ako sa imo, ha? Nga kung pwede, taguon lang nato na niyang matuod. Nga may anak ako nga... Nga gamay! Hapalihog ng chay!
0: Danilo!

0: Ano ang siling mo, Chaygara? Kapid ang anak ni Mega Glenda?
1: Bah, ano? Kapid ang anak ni Danilo ka Glenda?
0: Oy, ba, kulit ka namin kay Kapid? O galing kiti doble man ang gasto mo?
2: Oo, pero ang isa, hindi normal.
3: Mm. Ano? Hindi normal?
0: Ay, anay, kamala. Ano buot mo sa lingon, Chaygara? Nga, hindi normal?
2: Eh, tungod ang isa, dako. Kagang isa naman niya, gamay. Ang gamay daw, ang basta daw, tudlo ko lang kadakoon niya.
3: Ano?
2: Oo daw. Normal ang itsura, pero ang iya kadakoon daw, iya kaliwindi mo.
3: Ano?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilangin mo blood sugar sa una.
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sa aton chromosomes.
3: Daw sa ha?
2: Do binder ni sa Doc? Ang yan yung example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
3: so amo ng telomeres.
2: Do amo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNA is double-stranded? Nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
3: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang selula, nagagamay ang telomeres kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine pala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
2: sige-sige nga cell division, ano,
3: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang selula kag mangin inactive.
2: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
3: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
2: Oo.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Q7 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidant, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon niya cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
2: Amo na.
3: Dira gid importante ang autophagy.
2: Autophagy.
3: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
5: I-recycle ka.
3: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
2: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
3: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
2: Of course. Another thing, Doc, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga, nagapigaw ang telomeres, kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
3: Grabe, no?
2: So, sa isa katuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
6: When the cell
5: division. Last lasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod, pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
2: To be honest, pag ulo ko ganit ka-encounter sa telomeres mo, no, may amo galina siya. Hindi ka alaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
5: Daw ano, daw safety cap.
2: Safety cap siya, no?
3: Grabe, no? Kung gadi TX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imong selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalatianon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang atigula. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sa cellula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
2: Pasimple lang magali, no?
3: Kapila man na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
8: Charm Fabcon, pamungkong makabloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pamungkong makabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
8: Charm Fabcon, pamungkong makabloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pamdong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
10: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, Sinukot, para nami ang bugtaw. Calcium senosides Sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Hi, I'm Margo from the Scoffisers Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Go pa ka! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sample Plus Gold.
17: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
16: Sample Plus Gold.
18: Mas pinalakas.
16: Pinagaling.
18: Pinahusay.
16: Sample Plus Gold.
18: Sa mga butika.
19: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
21: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
22: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
23: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
21: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
24: Anong gusto nyo?
25: Mag-salad! Carbonate!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa.
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Uy, may gaglanda. Matuod ba lang akapid ang anak ninyo? Kagang isa dako, kagang isa naman. Gamay?
1: Ano? Mega, sa ano ka nakahibalo?
0: Kuhan. Amoy na ginapalapta nga sugilano ni Chay Gara. Kay siya ko nung nagpabata sa imo.
2: Chismusa, klase paltira. Hindi masaligan.
0: Eh, pero matuod ba lang, ha? Abibi, patanawa ako sa iya.
1: Mega. Dali ka. Ipakita ko sila sa imo. Dali, dili sa kwarto.
0: Ay.
3: Dala ka ng paltira. Ganda nagiging manugin.
1: Ara sila... Mega, oh.
0: Di. Oh! Hindi! Tuman ka gamay matuod sa isa ninyo kaanak! Hala, may gaglanda. Hindi ayan. Amuin ang balo sa imo sa mga duwende. Amuin ang halit nila sa imo sa ginbuhat mo sa ila.
1: Ha?
0: Kay hindi balagin paandaman ko na ikaw nga nung ka nga gubon mo ang bungsod nga ato. Kay base kung may mga tinuga kang mahalitan nga nag-estar sa sulod. Kag wala gid siguro ako magsala. May ara gid Mega.
1: Maricel? Ano ito? Gusto naman nila ni Chegara?
0: Ginpalapta niya nga tungod sa anak ninyo. Gani isubong, halos na lang niya tagadiri sa aton. Luyag makita ang anak ninyo, Glenda.
1: Ano? Danilo?
2: Ama, kaingunta. Arasa ko sa palayta. Luyag nila makita ang aton, anak. Uti, anong buhaton aton? Haga?
1: Danilo? Danilo?

0: din kina si Lini Chegara. Wala sang kapit ang anak namon. Nag-isahan lang siya. Hindi ba na Miga Maricel? Oo. Nag-isahan lang ang anak nila Glenda kag Danilo. Ay, namata-mata lang siguro si Chegara.
1: Ano? Wala ko yan, namata-mata lang niya. Paglaro, hindi niya sa nakita ko. Hindi na kami pala magpapitigay. Hindi na kami tagong sabay.
2: Wala kami sa may pakita sa inyo. Maghali na kamo dire. Kung hindi nyo luyag na pangbasyahan na kamo sa ininit itubig, maghali na kamo!
3: Halin! Ah!

0: Madamo, gid nga salamat, Mega Maricel.
1: Oy, wala sang kaso, Mega Glenda, ah. Pero, te, anong plano niyo? Napiho ko, hindi gid maguntat si Chaygara. Mabalik ang mabalik gid siya diri sa inyo. Hindi gid maglinong ang kabuhi ninyo kung ari ka mo diri.
2: Pwesto ka, Maricel. Hindi maglinong ang kabuhi namon kung diri gyapon kami, Maestar.
0: Danilo, anong plano mo?
2: Kinahanglan naton nga protektahan ang aton anak, Linda. Hindi ako yung magpasugot ngayong gutao nila. Labi na gid si gamay. Kinahanglan wala sang may makibalo na tungod sa iyakim tangan. Mangin isa siya kalikom. Buhato naton ini para siya kaluwasan. Agud masuguran ina. Kinahanglan naton nga maghalin sa lugar nga ini. Kag mangita sang lain nga puluyan.
0: Danilo!

0: News D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa na nakabulay sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
2: sumagmuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa vitamin D3, nga plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning ano? Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
3: Mm-hmm.
2: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka man ni Paton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Pangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Magabuti ka. Now next.
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
2: Mm-hmm.
3: A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo sa melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imo tulog. Nga magtulog ka na, kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum katama.
3: Dulum-dulum katama.
2: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3 makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imo
3: immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, island ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibiges. Gapaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Gapaman lang sa kinampi. Ipay ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos, take note, ang rumats ang vitamin D3, hindi din rin halin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsan kapag inom dahil nimo sa D3 Bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
8: Sample Plus Gold.
9: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santong Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santong Plus Gold.
8: Santong Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santong Plus Gold. Gigan

0: heavy-duty katino sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaandaw-andaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaandaw-andaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
7: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta ka.
16: Restime to the rescue.
17: Unilab quality yan.
15: Simethicone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
19: Number 1!

0: Maayo ang lawas ng bata mo.
1: Sus, masakiton man ino.
2: At
0: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa inong budira.
8: Rexino Forte!
9: Masdasig banat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Isip mo na inyo sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station there is sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa takna alas 7, sang gabi.
5: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra di honor, palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyo mga radio. RMN, palabra di honor, kagkaroon yari ang inyo angkonan.
6: Patas na mamamaya.
7: We are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. That is, of course, while we recognize the leadership of elected Senate President pro tempore and acting Senate President Wim Gatchalian. Sana ma-address na yon para wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue to be raised in the Supreme Court.
4: Nagsapol na sa talatapan sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNP-CIDG ang pila ka mga players sang Ateneo Blue Eagles angot sa nagapadayon ng investigasyon sa kamatayon or pagkalumos sa duha ka mga student athletes kasanday Rene Baterbunia kag Divine Adili or Adilay. Suno sa CIDG nga ginimbitaran ang mga anay players agod nga makahatag sang ila sining panaysayon angot sa nangin experience nila sa mga ginpatigayon nga mga team building training activities sa idalom ni coach Tab Baldwin sa Dipakulaw Aurora nga masami ginapatigayunan sa team building activity sang mga players sang Ateneo Blue Eagles. Kalakip sa mga nagkadto sa CIDG ang pulo kanay players nga sanday Anton Asisio, Mike Nieto, Gio Chu, Kyle Ong, Tyler Chu, Lars Fujilbang, Kaimani Lati, Jos Lazaro kag Dom Escobar. Hinatag naman sa CIDG nga hindi sa pinag kundi porma lamang imbitasyon ang ginpadala sa mga nasambit nga anay players agod nga makabulig sa imbestigasyon. O na naging pahayag sa CIDG nga kalakip sa mga anggulo nga ilang ginalantaw sa insidente among kasong homicide kag ang paglapa sa Anti-Hazing Act. Ginalauman naman nga mag-atubang buwas sa CIDG ang mga current players sa Ateneo nga kalakip pa or kaupod sang duha ka mga nagkalamatay nga mga basketball players sa team building sa Aurora kon sa diin ang iban amo pa to nagbully great trips sang Bangkay Nanday Baterbunia kag Adili sang ini ang magkalalumos bangod perti ka baskog sang balod. At siya ko dami ara, magiguro ko pabayaan sa side sang Ateneo Blue Eagles sa team, ano? Kag sa coach. Although sa nagliliga dabi, ginhimo nila ni, kagway sa may nagkalatabo mga kasama. But nonetheless, no? Amo na ginalantaw, gani ba si initiation balagin man ituod kay mga rookie ning duha? Kasi ginhungod bala pa kwanto sa labo. Sige, dito ka mo sa dalom. Perti baskog-baskog sa balod at lagko-lagko sa mga balod mga kasama. Kusog kayo. Nagawala lang iya, nagadapya ang balod iya sa Dipakulaw Aurora, sa Aurora, sa Baler. Nagalambas gidi iya mga kasama. Nagahanos gidi iya.
0: walang kinik.
4: Bisan gani nagareskyu na to sila sa drone footage, di ba, nga nagalapta sa social media. Perti ang las-las ang balod, mga kasama, kusog kayo. Mayong gabi, mga kasimanwa. Good evening, mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa ang palatuntunan. RMN, palabra di honor.
5: RMN, palabra di honor.
4: Karon nga adlaw sa aton siling apag pangalagad dama kasama adlaw na kita ng Martes petsa Jesay sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ikatatlo na sining Martes nga adlaw sa ikaanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo official, sa mobile apps download lamang kag install aton mobile application DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Kag syempre sa TikTok, ang aton sining TikTok account, RMN Iloilo Official.
5: RMN, palabra di honor.
4: Mga topiko nga pag-istorya natin karong gabi, diri sa aton sining pag-pangalagad, mga kasama. Ang 18 ka mga malita boys, liwat naman nga nagkanta. Nalakip na sa lyrics nila karon. Si Escudero, si Comelec Commissioner or Comelec Chairman George Garcia, pati si Sharon Cuneta kag si Kiko Pangilinan na dalasa na.
5: RMN, palabra di honor.
4: Grabe yung mga statement, white katapusan.
5: RMN, palabra di honor.
4: Although sana siling ko na mga kasama, may ari na di matuod man sa ginasugid sining 18 ka mga malita boy. Pero damo na sila sang mga statement nga nagsarampagak, no? Nagdarayos.
5: RMN, palabra di honor.
4: Parehas na kay Loren Ligarda, no? Ginbawi nila kay Tik Aliado na si Loren, no? Ambot ko na, mugin man na ang rason, kunya ang ginbawi, no? Pero makaduda ka na lang bala nga hinali nila i-Salvaron si Loren. Nga matag ang hambal nila to nagligad. Nga nagdulong sila sang maleta nga kwarta sa balay ni Loren. Tapos ang balon nila sang ulihing. Ano, hindi sila sigurado. Ay na, no? Ikanto ka sa balay sang tawo? Ginsugo ka sang boss mo? Mayotaning gindulong sila. Da, isa kayaho nga tinulang man, no? Kaya masiling ka, boss. Nagsala ko, hambal mo to daw. Pulang agit ang nadulungan ko to ya daw. Maroon hao. So kay mga negligible malang mo, hindi man importante kayong ginadulong mo. Tiniya kwarta ang ginadulong mo, minalita nga kwarta, tens of millions of pesos. Kung hindi ka sigurado, kag sala ka ro na dulungan mo to, kundi dako nga bulilyaso. Nabisto ka mo karon, hindi bala? Di paano nga magsala ka, abi, kay ikaw ang nagadulong? Paano nga magsala ka sa pagdulong kay gina-instruksyonan ka sina, no? Or kamo, gina-instruksyonan ka mo nga ti, oh, Aryo, mga butligoy, idolong nyo to, Arya? Which I doubt, mga kasama, no? Which I doubt. Although sometimes, kuno, gaupod man si Kwan mo, gaupod man si Saldicote, pwede na iya, no? Kay pareha sa kay Chavit Singson, sa pagtisipa niya sa Irap Impeachment Trial, siya giniya nagadulong para sigurado sang payula ni Irap sa Witeng. Kada bulan, isa ginaupod niya ang iya sining private secretary nga si Imalim, no? Ang mga bodyguard, ara man, tinga convoy lang iya, pero si Chavit kaya nagapangamot, kay kwarta na iya mo. Di ba? Kung pinalagyo na karon sa mga bodyguard mo, sila lang ginapinadulong mo, damo sa mga ginapinang dulong. Anong lagas mo, di ba? Wala kasang lagas. Although pwede man gihapon, ngay tugyan mo nalana, kahit isa kadamuon na abi, kag para iya kay Saldi ko, abi, ordinaryo nalana nga daw gadulong lang siya sa mga sinipi nga saging. Mga pinutos nga kamote. Di pwede man mga kasama, no? Pwede man nga mga bodyguards ngayon eh, mga malita boys ngayon eh, amo magdulong lang, sila na lang, no? Pa-instructional lang sila, o amo ni, dulong nyo nito sa balay ni Loren Ligarda, ining duha ni kamalita, sulatan tanisang nagapilit lang ang papel. Are, 20 million para kay Loren. Idulong nyo to ha, ang balay ni Loren, amo ni, sa diin balay ni Loren, sa Bel Air, sa Makati, abi, no? Sampo lang. Amo ni ang street, amo ni ang number. Di ba? Pero pwede bala na kay ipadulong mo sa way nila matultulan? Ipadulong mo nga wala sila katultol sang balay. So dapat may ara gid nakatultol mga kasama nga staff mo, no? Sa kadamo sang kwarta ni Saldi ko may mga staff ginasaya mga salaligan mga kasama nga tultol sa mga balay sa mga politiko nga ini. Kay ko nagsarala na sila karon kang nagtaralang abi kada ko nga daan sila nga kwarta. O pero sige lang pakonsiluhan ta pagid abi mga kasama nga ti. Sige, why sila katultol abi no? Ginhatagan lang instruction. Pero araw nga masala ka pa. Nga may gindulong ka to sa balay ni Ligarda. May gindulong ka to kay Dilima. Sino pa to nagsarala sila mga kasama? May gindulong ka to kay Soto. Paano ko magsala? Kay una bes, gininstruksyonan ka, idulong ini kay Ligarda, idulong ini kay Dilima, idulong ini kay Soto, idulong ini kay Erwin Tolfo, idulong ini sa kung sino pa to mga congressman, kay Jam Jam Baronda. Oh. Idulong ni. Ti, that's number one, instruction. No? Ikaduha, nagkanto ka ginto sa balay. Nakalabot ka ginto sa balay, kagin hatag ni mo, kagin sigurado, gin nga mabaton. Kay sugo na sang boss mo. Bisan mga sulat lang gani mga kasama, ipadulong sa imo, ginasituit gina nga mabaton sang ginapadalaan. Di ba? Ginasituit gina nga mabaton. Ti, masala ka pa? Masiling ka ay? Abi kong nadulungan namon to balay ni Ligarda, do hindi man to gili ya to. Do hindi ko magpati sina mga kasama. Sige, istoryahan ta na dugang karon bala no kay kag ining kwarta nga ini ginahambal nga mga kickback ini sa flood control project no. Ti base sa publicly available nga information about sa kung paano ginakickbackan ining mga infrastructure projects nga ini mga kasama. Istoryahan ta na karon kun nga ining mga congressman, ining mga politiko amo ya ginadulungan sang kwarta nga supposedly sila ni Tanay ya madulong sang kwarta. Di ba? Sila ni Tanay ya madulong sang kwarta. Sila Tanay ni hatagan sang kwarta. Kay ginhatagan sila proyekto mo.
0: Palabra di honor.
4: Di ba? No? Kung halimbawa, ikaw si Congressman A, ako ang Speaker of the House, hatagan ta ka proyekto, pasugtan ko nga maka kalokalo ka sang flood control project. Ako pa gid mahatag si imo, ginhatagan ta naka proyekto, yung deposit ka, mapadala pa gid ko sa imo sang balita. Hindi ba lang, ikaw dapat ang mapadala kay ginhatagan ta ka sang proyekto para tukluan mo, kag siyempre, partihan mo ako. Hindi ba? Yang Committee on Appropriations Chair, si Saldi ko, amo inanggapang pahat-pahat sang mga as chairman sa Committee on Appropriations sa mga budget sa mga congressman sa sugo man ni Martin Romualdez, no? So dapat ang nagapanghatag mga kasama sang kwarta, no? Hindi ya si Romualdez, hindi ya si Saldico, dapat ang congressman nga ginhatagan sang proyekto amo na marimit dito sang share ni Saldico kag ni Romualdez, dapat sila Sanday Romualdez ang ginadulungan kag si Saldico, di ba?
0: RNL, palabra di honor.
4: Sa kay Saldico as a contractor sang Sunwest Construction, pwede nga siya magpadala sang kwarta provided, no? Provided nga inang congressman or senador nga ina or ini official ang contractor niya Sunwest Construction ni Saldico. Di ba? Kay idulong ni Saldico ang iyang kickback. Ang kickback sa politiko nga na. Di ba? Amo nang proseso, di ba, mga kasama? Sa kinontratahay, mangkota nyo bala mga kontraktor?
0: RNL, palabra di honor.
4: Sige, istoryahan ta na dugang karon mga kasama kay kadamo na sang nagkala olamid. O ay na nag-hearing, presko na lang kag-iina mga kasama, no? Ang mga malita boys nga ini no tigaling magpreskon hindi ina kwan hindi ina wala ina nasumpaan but nonetheless kay naka kwan man sila may mga affidavit man sila executed man so may mga affidavit man nasumpaan Manila mga kasama. Sa balita lokal, Mayor Raisa Treñas gin interview sang Channel News Asia sa iya pagtambong bilang panelist sa World City Summit sa nasambit sining or sa Singapore, no? Ang city-state nga Singapore Disaster Risk Reduction Program sang Iloilo iagin pabugal. Pagbukas ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Miyagao kag San Joaquin, ginpangunahan mismo ni Governor Toto Defensor. 4-day work week sa Iloilo City Hall, magapadayon bisan pa nga matamat na nga nagabalik sa pre-Iran war ang presyo sang gatong, no? Kay may rollback ka kagaina mga kasama, pero daw ay pakabalik sa line of six, no? Daw sobra stinta pagyapon ang bili sang produktong petrolyo. Pero next week may gina-forecast nga dako nga rollback, no? Kabay pa nga hindi na magnubo. Ang forecasted rollback next week daw mga 8 pesos. Umpisa subong, tigali ang trading day hasta pa sa Lunes naman. Mga kasama, bantayan naton sa pagtakop sang trading day either sa Biyernes or sa Lunes kon bala ma-maintain ang forecasted rollback nga 8 pesos. Or bisan pa magnubo-nubo sa 5 pesos, so dira guro mabalik na sa mga 68, 69 plus ang presyo sa aton nga produktong petrolyo per liter mga kasama.
8: RML, palabra di honor.
4: Datos naman sa pagsaka sang kaso sang stroke sa Western Visayas ginpresentar sa Mailongo neurologist. The stroke pwede gid malikawan ukon matapna, no? Damo na nagtaliwan sa kwan sa stroke mga kasama. Ang asawa sang upod naton to nagkulig naton to medyo man sa ruwaso. Ligad lang adlaw, no? Na kwan na cardiac arrest, no? Cardiac arrest siya sa dugha naman, ano, ang stroke niya daw sa ulo, may mga clotting sa kwan naton sa mga veins. Pag nubo sang produksyon sang humay sa first quarter sang 2026 diri sa Western Visayas, rason sa pagtaas sang presyo sang bugas suno sa PSA Regional Office Number 6. Pagtaas naman sa inflation rate sang May 2026 sa Western Visayas, may tatlo ka major contributors suno sa ahensya. Magamay patay matapos makuryente sa Pasig City kagaina sang aga, no? Kay ining amay na kuryente ang bata niya kung tani mabulig sa tatay niya, pero pati siya na kuryente man mga kasama kaginbawian gid sang kabuhi.
8: Sa tao na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
4: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa aton sining pag-pangalagad. Giradulo ang mga kasama kay Kinaboy Lugan. Idigabahin sa atong palatuntunan sang Klinika D3 Bio. Ang suplemento ang makabulig kagun malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sang vitamin D3. Suplemento ang bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumaro sa D3 Bio, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sa isang cancer bangod nga ginaputos ang imong selula sang medium chain triglyceride sa gud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sang mga carcinogens. Lawas sa amligan, hindi pagabusaran, adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan ang pagtapna sang kagpagtuhaw sang cancer cells sa aton nga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon ang mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganing din na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase, Antique, subong man sa pinakabago nga brand sa Sara Iloilo.
8: Palabra di honor.
9: RMN News Panahon.
4: Yari anay pinagkauli nga dalagan sa panahon. Halin sa ato nga pag-asa Iloilo ay karadyuman John Baron. Kumusta atong siningag chimpo karadyuman John? Mayong gabi si Radyuman Henry sa RMN Iloilo.
10: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, June 16, 2026. Based sa aton nga latest nga update, wala kita may na monitor ng LPA or bagyo sa Sulod or sa Gua Sangpar. And ang easterlies, nagpadayan niya po no, iyang epekto sa mga eastern sections ng Visayas kag sa Mindanao. Sa amin nga sistema, diray sa aton sa western Visayas, sa expect niya po naton, generally fair weather. Pero may mga chances ang mga isolated kung mapagulan pangilat kag panaguob dalas ang mga localized thunderstorms. Ang hangin naton may natubtubaganagan sa direksyon na amihan na sidlangan, tubtub na sidlangan, nga muni ang magadala sa makanay, tubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:13 kaya sang hapon, magabot lang kini 5:28 buwas sa aga. Amin naton nga latest weather update. Ako si John Baron, marabagid, nga salamat.
9: RMN News, panahon!
4: Salamat gid, Garadyo Man John Baron sa pinakauling adalagan sa nga panahon. Halin sa aton sila pag-asa, Iloilo, mga kasama. So, easterly sa gihapon nag-apekto sa eastern section sa Visayas kag Mindanao. Tapos, may localized thunderstorm naman sa Metro Manila kag iban nga bahin sa nga pungsod, mga kasama. Aton nga temperature po grabe, maximum temperature ta 34 degrees Celsius kag inalas do sa hapon.

0: Okay, madasig nga doon na claim taga sinikway ko ng iya sining mga ginikanan mga kasama. Gindolo nga na ikaginboy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended yun para makatal sa dugang o proteksyon sa aton nga immune health, batok sa threat sa kung anuman nga variants ang pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended Vitamin D3, 100% ginhimo gin-manufacture sa US. Standalone kag potent Vitamin D3 product ang gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puro 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, mga kasama. May Reese Mushroom Extract, kag Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tagsa ka sa shea isang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagid sang unod nga 200 ayo, kag puro nga dekalidad, nga vitamin D3, nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakauna kag pinakamanamit nga kape nga may vitamin D3. Mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice fortified with vitamin D3.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ante sa aton nga tokmonyos, direta nay sa aton nga umbok. Umbok update. Hindi, seriously mga kasama, no, sa lost and found na ito, may ginter over the ring bata ng babae nga nadulang yas ni mga ginikana, no? Pero ang bata do hindi siya makasabat gid diretso sa aton sininga pamangkot. Medyo lisa ang pila niya ka mga sabat mga kasama, no? I-check na ang latest kay nakontak na sang RMN, ang yas ni mga parents, nakita nilang post sa aton sininga RMN Public Service mga kasama. No, may itsura pa ka bata o kabiba-biba nga bata. Kagka-healthy mga kasama, no? Natalo pang dansanduhan aton ka mga traffic enforcers ni sa aton nga Iloilo City Traffic Management Unit. Kagin turnover diri sa RMN, no? Para mapahibalo sa iya sa mga ginikanan nga ari siya diri, safe siya ang bata. Kag nakuha na, i-check tabing update anay kay Rajman na Rizzi Danuso Bordon.
1: TYRI Rajman Report.
2: Rajuman Henry Malipayon ring pamilya Ado matapos nga na claim na nila o kon yara na sa ila paghinakop ang ila 11
0: ka Oga siglang ba bago mo lang napos na kon dayon nakalabot dayon sa ila Rajuman Risi.
2: Yes, Rajuman Henry, ang ining bata si Mary Joy Ado kon si Joy Joy, nagaedad ini siya 11 anyos. Ang ining bata Rajuman Henry taga Block 5 Barangay Sinikway Lapuz, na subong mala ni siyang adlaw, naghalin sa ilang balay, ginabanta alas 2 sang hapon. Mayara ni siya mental illness kag nagakinahanglan sang special attention. Na muna nga kung ginaistorya na to, although naghambal siya sang iyang ngalan,
0: pero nagsulat siya. Si... Oo. Ano to ganing natawag niya nga daw? Guntikin bayaan mo siya di sa analysis booth, no? Oo. Ano to tawag niya? Mama?
2: Nanay Linda.
0: Aho, si Nanay Linda. Oo, no? Sabi niya, ikaw si Nanay Linda niya.
2: Hindi. Ginapangita niya si Nanay Linda.
0: Hindi, ginapangita niya si Nanay Linda. Kaya di ba nagwa ka?
2: Oo.
0: So, amo nagalikid doon, medyo may... may diferensya. Pero ang itsura niya, bala ka doon, hindi mo makita ang doon may diferensya sa race. No? Kaya normal lang siya, no?
2: Normal ang iyang lawas, actually.
0: Oo, healthy actually siya, no?
2: Kagkagwapa pa nga bata, Rajuman Henry.
0: Huwag daw biba-biba, no?
2: Natulugan, according diri sa iyang Iloy, kainasang nagkadto diri, natulugan lang siya, then nagwa ang ining bata. Actually, nakalabot pa ni sa ano, amuning ginahibalo pa sang family, upod man sa social worker, halin sa CSWDO, nga kung sinong upod niya, bala kay ang hambal niya sa iyang mother, nga may lalaki ko, no, nga taga Sinikway man dito, nga among upod niya, kay may dala siyang ano eh, may dala siyang plastic, may unod nga mga munyeka, kaina niya lang actually ginbakal, siya man kunong nagbakal, hambal niya, siya man kunong nagbakal.
0: So meaning nga daw, nagkatuguro sila diri sa city, kag na malaklon?
2: Wala, Rajuman Henry, nagwa siya sa ilabalay. Wala na talupang dan sa iyang nanay, kaya natulugan ang iyang nanay. Bali, ang natabo ini siya, Rajuman Henry Kaina, ang according sa traffic enforcer nga nagkadto diri sa aton sa RMN

0: Iloilo nga
1: Ariosam ta nagareport kag ginapakita ni Radyoman na Jason ang picture niya upod sa mga traffic aid naton, mga hero tang mga traffic aid nga nag-assist si ni Radyoman Risi.
0: Yes, ang nakagin turnover ini siya actually sa isa ka taxi driver sakay sa traffic aid nga si Ronello Villaran. Dira lang sa pulupunta lang naton naka-assign gin turnover siya kay may duha ka babayi nga nagbantay sang taxi, then nagsakay sa taxi, nagupod man ining babayi, ay ining bata, ang muto nga hindi siya kilala sang duha, ang muto nga gintawag, gin turnover siya sa at sa baybahin sang kay Sir Ronello Villaran.
1: Gin turnover sa traffic aid.
0: Yes, and then nagtawag
1: man. Upod sa to tani sa duha ka babayi nga masakay sa taxi.
0: Oo,
1: galing kay hindi siya kilala, syempre hindi siya to pagpasakyon,
0: yes,
1: hindi siya pagupod.
0: Amo na dayon nga gintawagan manilang ila diri nga assistant supervisor sa La Paz district nga si Nestor Sir Nestor Tribunal nga amo tong nag-decide sila nga magkadto diri sa RMN Iloilo kay ti according sa ila mahapos nga mapalapnag ang information kag ti secure man diri ang bata sa aton sa estasyon sang RMN Iloilo. Amo tong nga ginpost naton ang mayo lang kay ti ang ining pamilya nga daan nagpakigangot na sa PNP. So, sang gin-post naton.
1: So, bali nag-report na sila nga nagula na ning bata.
0: Oo, naka-post na actually sa mga ano sa ilaman yung mga Facebook accounts. Then, sang gin-post naton ni Radyoman Henry, madasig man kinakita man gila yon sang personnel sang Iloilo City Police Station 8. Kaya mo ito ang ginpahibalo man ang pamilya nga diri, no? Diri sa RMN Iloilo turnover ang bata.
1: Station 8 sa Barrio Obrero.
0: Barrio Obrero, yes.
1: Oo, so na-recall nila nga may nagpa-blatter dito. Mm-hmm. Nga nadula nga bata.
0: Yes.
1: So, na-identify dayon sang Station 8. Nga amo ni siya ang ari diri sa RMN.
0: Amo to Radyoman Henry nga tigin katuan gila yon sang iya nga family diri sa aton. Actually nagtawag man kita, nagpakigangot man kita sa punong barangay sang Halandoni Estate kay ang iya nga ginahambal nga eskwela siya sa Halandoni kag ang iya jogging pants actually is iya sang Halandoni. So amo to nga nahibaluan man iya based sa iya pagpalamangkutanon sa mga apo man iya nga may bata sa sinikway nga ginapangita. So nakuha na siya sa iya family, ginupdan sang social worker upod pa sa iban nga barangay officials kay
1: sino nagclaim nanay niya?
0: Nanay niya ang iyang magulang kay tatlo ini sila Radyoman Henry, babayi, tatlo ka babayi siyang natung-an. Then
1: middle child siya.
0: Middle child siya, oo. Then ang iya tiyo man isa ka police actually nakakadto man diri. Kaga mo itong ulihi ang family niya, ang iyagin niya mother. Nga mo nang ginapangita ni si nanay Linda niya kuno. Actually, nagutom naman siya Radyoman Henry. Kaya alas 2 sa balaka kayo na sang hapon. Nga naglakat siya. Tapos naglinakat lang din siya. Tapos,
1: so halin dito sa kwan, ang sinikway, hindi nga ni Dira sa may...
0: Sa Suludlon pa na siya.
1: Suludlon to sa may Halandoni Estate da, no?
0: Oo.
1: Pakadto to sa mga Aguinaldo La Paz, no? Dira na way. Mga alalasan?
0: Sa pihak na siya ang alalasan Radyoman Henry. Ang ganin ang kay Cap Efren Senayo. Dira na dapit nga mga barangay.
1: Ano ganin ning
0: Don Esteban.
1: Don Esteban.
0: Oo, dira dapit sa pinakasurod pa na.
1: Ito surudlo na daw makitid ang mga dalanda, no?
0: Oo.
1: So nagagwa lang siya sa ila sininga balay. Kag naglakat, hasta nga nakalabot siya di sa kuan, sa RMN, layo yun, no?
0: Nakalakad to pa siya gani sa Mary Mart, Radyoman Henry. Kaya ang base sa iyang ginakaptan, tublang hambal ko, ina, di ba may muñeka siya ang ginadala?
1: Oo.
0: Ang resibo, mga 5 sa hapon, naging bakal. Ang duha ka muñeka, mutong ginakaptan yung plastic.
1: Siya nagbakal? O ginbakalan
0: siya? Siya
1: kuno
0: nagbakal, may kwartaman siya nga dala. May kwartaman siya kuno. Kaya usually,
1: so meaning, kabalo man siya magbakal, guro?
0: Kabalo, oo. Kaya basang nanay niya, kung kisa gagawa na siya, may ginabakal, pero gabalik man. So, amuto nga na, katapos
1: ang hambal. Siguro doon, nadaray siya, basi may nasundan siya bala, no?
0: Basi, oo. Amuto ang hambal niya nga, tutaga dito, man ko sa ila, sa sinikway. Kaya ang hambal, sa isa ka barangay official, kaya nakamuno ang ining bata, nga mabakal siya sa toys niya ko, no? So, amo ni basi, kung pursue niya gin, nakabakal siya sa may Mary Mart, then, hindi pa maklaro gani kung naglakat siya o kung may ginsakyan siya. Kaya ang balsang magulang niya, basi kabalo naman siya bala magsakay sa jeep. Nakalabot siya diri sa may La Paz area. And mayo lang kay sang nakita ini siya sang nagsakay sa taxi, may aras ang traffic enforcer nga naka-duty. Ang muto nga tigin turnover diri sa RMN Iloilo kag na labot ang family sang sining bata nga ini.
1: So grabe kalayo sang linakat niya. So most likely una siya to sa very obvious naman una siya to nakalabot sa Mirimar tapos naglakat-lakat naman guro kalalabot siya dis may lapas.
0: No? Oo,
1: tika umayo lang wa man siya mabungguan sang salakyan no.
0: Oo. Yes, Rajuman Henry, nagutom na siya gani ko, no?
1: Kadelikado kayo.
0: Nagutom siya, offeran man siya sang pagkaon, pero hindi siya gusto kay gusto niya. Ang kay nanay niya, Linda, nga may sabaw.
1: Di si Linda man gid ang nanay niya?
0: Yes, oo. Nagkatodri kay ina Rajuman Henry.
1: So, bataon paguro mga ginikanan niya, no?
0: Si nanay niya, mga 40s naman siguro Rajuman Henry. Kaya ang iya magulang, mga senior high school. Dalaga naman ang iya nga magulang.
1: Tiyo siya kay pila edad niya, tuhambal niya?
0: 11.
1: So mag-11 na mga kuan na eh, no? Mga...
0: Pero hambal niya grade 4 siya eh. Kay usually kung 11...
1: Ah, kay kuan yung special education.
0: Oo. Oh, oh. Usually kung 11 ka, grade...
1: Grade 10 or grade 11 man eh.
0: Grade 5 or grade 6. Dira-dira. Kung 11 ka.
1: Ah, oo. Gali, oo. Grade 5 or grade 6. Sige.
0: So, amo na Rajuman
1: Henry. At least, no, na wala sa malayan yung natabo sa bata kag na-claim ini sang iya sa mga ginikanan kag siya pamilya matapos nga nakita dayon ang post sang RMN Rajuman Racy.
0: Yes, kag nagapasalamat kita sa tanan nyo nag-share kay nakita naton. Bago lang naton gin-share, nagadamo na ang nag-shares, kagdamo na ang nag-mention sa family or sa mga officials nga connected or malapit sa sining bata nga ini. So, nagapasalamat kita sa tanan nyo nagbulig man. Agod nga, makapauli gila yon. Pila lang, wala ganun na isahan oras na na-claim na kag nakapauli na ining si Joy Joy. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman, Rezzy Danioso Bordon. Tatak, RMN.
2: RMN, palabra di honor.
1: Kudos sa aton sining mga Good Samaritan, mga kasama, ng mga residente diri sa syudad sang Iloilo, sa aton sining mga traffic enforcers na nag-facilitate sining nga madala sa RMN ang ining bata. Kag nakita galayon, no, na kuha sang iya sining mga pamilya, mga kasama nga wala sang may malain nga natabo. So thank you, kid. No, very good. Mga kasama, no, nga ining bata safe nga nakabalik or nakapauli sa ila.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Gindolo naman kagin boy lugan, idigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo sininga panilo sa atong kolon pangontra sa problema sa constipation, agud maamligan ang kolon ta kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin, agud hindi magtiner ang mahigo sa atong kolon nga isa sa mga rason sang pagnubo sa atong immune system kag pagtugas sa balatian sa atong lawas. Tiloy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado mabakal sa mga butika. Subong man, mga kasama, Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra, ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kagiban pa. Ang kulang, mga kasama, vitamin E, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products, sandug Hiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika.
2: RMN, palabra di honor.
1: Yari ng aton sining... nagalupad nga mga balita mga kasama upod kay Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
3: Tokmo News.
4: Yari ng aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyo ang kolon paagi sa doadaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, naglabot na sa 68 ang mga napatay sa magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao sa nagbigad nga semana sa noo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Gin-report sa NDRRMC subong Martes na yara sa 1,339 ang napilasan samtang 33 ang nagapabilin nga missing. Padayon ang pagpangita kag rescue sa mga otoridad sa mga nadula nga individual samtang ginatagan man sa bulig ang mga apektado nga residente sa mga lugar nga apektado sang linog. Sa dugang pa nga balita, nag-file sang petisyon sa Korte Suprema si Senator Alan Peter Cayetano kag walo ka mga kaopdanan niya sa Senado nga nagahinyo nga ideklarar nga null and void ang Senate session sa Hunyo 3, 2026. Natigayon ang nasabing desisyon matapos nga sorpresa nga nagpakita si Senator Cheez Escudero sa plenaryo. Sa mga Senate session na islan ang halos kon halos tanan nga posisyon sa upper chamber kag ginelher si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Sa 86 pages o kon 86 page nga petisyon, gireduso sang kampo ni Cayetano nga mag-issue ang Supreme Court sang status quo ante order agud nga ibalik ang liderato ka kondisyon sa Senado antes ang ginapahayag nga questionable nga proceedings sa Hunyo 3. Nalakip sa petitioners ang tanan nga miyembro sang anay Senate majority magluwas na lang kay Senator Joel Villanueva kag Senator Mark Villar nga ginahuring-huring nga posible mag-silos security block. Kaya man si Attorney Jose Luis Montales ang Senate Secretary sa idalom sang pagpamuno ni Cayetano. Sa dugang pagid nga balita, nagakahangawa ang pila ka mga senador nga posible mag-agaway sang podium sa Senate President pro tempore Win Gatchalian kag Senator Alan Peter Cayetano sa special session buwas nga adlaw suno kay Senator Raffy Tulfo. Payag ni Tulfo nga may tion nga ginapahayag ni Cayetano sa media nga kontani may 13 ka mga senador para panaog na siya sa presyo at ang base sa pagkakilala niya diri, wala siya sa nagasalig sa mga o nagasalig sa mga tiga. So sa iya nga na si Cayetano sa eskandaloso nga away, gani hindi man mapaktan kung ano ang himuon sa ni special session. Hindi pa sigurado kung makatambong ang Cayetano Black sa ginpatawag nga special session ni President Bongbong Marcos.
1: Choy?
4: Rodman Henry?
1: Oo, oh, dula-dula. Imo sining signal yun na utod goro ni Saldico. Ginasabotahe goro ni Saldi ang imo signal. Sige, proceed. Rajoman Joylin.
4: Para na lang sa aton nga panagdaon sa mga gabi, Rajoman Henry, yari ang mga tinaga ni Louis Farrakhan. There really can be no peace without justice. There can be no justice without truth. Kaga mo yan itong managalupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajoman Joylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.

0: palabra de honor.
1: Salamat kayo, Drudgeman Joylyn Tamayo para Onda. Finally, ginquestyon na ni Senador Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ang validity kag legality sa sesyon sanggat sa Lian Block with Senator Cheese Escudero mga kasama. Kung sa diin gindeclare nila nga bakante ang tanan nga mga pwesto sa Senado pati ang Senate President kag nag-elect sa mga chairman sa nanoy tuhay nga mga komitiba pati ang mga opisyal sa Senado, Majority Leader kag Senate President pro tempore. No? Pila ka mga analista naghambal nga sa pag dangop ni Senador Cayetano sa Korte Suprema do kasubong gina-acknowledge niya nga valid, no? Adtong ginhimo ang sesyon. Kay hindi man niya ang kwan mo, hindi man niya ang Gatsalian Group magdala sa Korte Suprema kay sila niya ti gapanindugan kami ang husto kami. Primero, hindi man si Cayetano magdala dito sa Korte Suprema for the proper interpretation sang nasaad sa aton sininga konstitusyon kag sa jurisprudence sang Korte Suprema sa Avilino versus Cuenco case adtong 1949, no? Nga galain ang quorum sa Senado kung may mga senador or members sa nga body nga beyond reach, no? Beyond the coercive reach or jurisdiction sang Senado.
0: RML, palabra di honor.
1: Hasta gani subong ang buto mga kasama sa impeachment, no? Nga 2/3 of the total numbers of senators, which is 16. Ang ginakinahanglan kabuto para ma-convict ang isa ka impeachable official nga nag-undergo sa impeachment trial do magalain naman base sa interpretasyon sa mga prosecutors, no, kon may senador nga madula ti parehas ning ginpapanaugan sang Sandigan Bayan sang 60 days, no, a 90 days suspension, tama, 90 days, tatlo bulan si Senador Jingo Estrada ti kon suspendido ka nobla. Hindi ka na senador. Suspendido ko mo sa sunod sa tatlo ko bulan. So hindi ka senador sa tatlo ko bulan. Hindi ka maka-duty. Hindi ka makakuha isang imo nga sweldo. Isang imo mga benepisyo. Ti, more so sa binutuhay. Sa diskurso. Hindi ka kaupod. Ti, kung mag-isip ka ron, sang quorum, wala ka na madala.
0: Palabra di honor.
1: Gamay lang yung adaanan miyembro sang Senado, mga kasama mo, 24 lang kabilog. So ang isa ka bilog dira nga member, dako gid ang iya sining papel sa quorum. Unlike iya sa kamara nga, san 20 pa nang madula. Kay lapit sila 400.
0: Palabra di honor.
1: So amo nang pananawan karon mga kasama sa sining pagpangayo ni Senador Alan Peter Cayetano sa gusto ng interpretasyon sa Korte Suprema sa kon bala legal or valid ang ginhimo nga sesyon sadto nanday Senador Sherwin Gatsalian kon sa gin-elect siya bilang Senate President pro tempore kag acting Senate President.
0: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
1: Pag balik ta mga kasama, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. Nag-istoryahan ta ni Dugang ang mga maleta boys kadamo-damo sang ila ginapinanudlo. Hala sigit tudlo. Tapos lang manudlo actually mga kasama, no? Pero ang pag pamatuod sina budlay, galing ti kun ako maghangop diri sa ginaobra sang mga maleta boys nga ini. Why naman ni sila plano sa akon paglantaw nga pamatud-an ning ila mga aligasyon? No? Ang importante lang yung subong lamhitan mo lang sang kalamayhati ang kontra. No? Lamhiti sang lutak na para parehos na kamo nga mga lutakon. Si Cheese Escudero kay naglumpat diri sa pihak mga kasama gindulungan man. Ay, you deposit a money in the bank. Sige, standby. Pagbalik natin mga kasama. 52 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 ng gabi.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats,
9: mga buti ka.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
11: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
12: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon, bulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
15: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sample Plus Gold.
19: Oh, so mercy. Narap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So good and tuwa ka mula noong pawan.
18: Sample Plus Gold.
20: Mas pinalakas.
18: Pinagali.
20: Pinahusa.
18: Sample Plus Gold.
20: Pinilid sa mga butika.
21: Ilong Ranger?
22: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
21: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
22: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
21: Sip-on ganyan dayon?
22: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Life extension, vitamin D3.
24: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
25: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
26: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
25: Wow! Mas pinagaling pa?
26: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
26: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
20: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
20: You my D3.
7: Mga butika. D3 Bio.
28: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka disease sa isa ka dalawa. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
20: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
7: Mga butika.
29: Magkano kilo ng karne?
30: 500.
29: Bro.
30: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
29: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang Juan Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 59 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sang gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Yari na resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Radyoman Mon Kapalihan.
3: Yari na Radyoman Henry ang atun sining resulta sang STL sa buong gabi, Hunyo 16, tuig 2026, sekundo alas 8 sa gabi. Atun sining first winning number sa Subo nga gabi.
4: Our first winning number is the number 22.
3: Numero 22. Number 22. Atun sining nga first winning number. Ang atun sining nga dotin head na pangunan ni Mr. Sir Glenn Heponeya. Draw Operations Assistant Antonio C. Draw Operations Specialist Victoria Custodio. Atun sining nga STL Representative Mr. Glenn Sunyo. Second winning number naton para sa subong gabi. Second draw sa STL sa probinsya sang

0: な。やれないか、ドハンガンノーメロ。34. Number 34. First winning number naton, 22, 34. 22, 34. Ang atong sininga register person, Juliet Abanyo, kopod sa ngayon sinin mga members, Ryan Melgar, Ernesto Baricuatro Jr., Kagmabel Gemeroy. Third winning number para sa subong gabi. Yari na ikatatlo nga numero.
1: Our third winning number is the number 31. Numero
0: 31. Numero 31, number 31. Ang kompleto sa ating siling three winning number combination subong gabi.
1: 2:16, 8 p.m. draw. 22, 34.
0: 31, 22, 34, 31. Ang resulta sa aton siling STL para sa mga tumalayan aton sa probinsya sa Iloilo subong gabi. Second draw kita Hunyo 16, 2026. Congratulations sa aton siling mga winner. Kaya sa wala pa, padayon lang sa pagtaya para makabuli kita sa kawagawa, direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kagsang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Yales Kaparian, Tata Karimel.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Radyo Man Mon Kapalihan, resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo. Te, kamusta ka sa Jesly Loro?
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Wala gihapon, sige taya lang. Kay ang imo taya, kagsang iban pagid nga manog taya, nagabulig man ina sa kawang gawa o kon mga charity works sa aton sininga gobyerno. Gani para yon lang sa pagsagtag sa mga legal nga sugal, hindi kamo sa illegal, pareha sa mga scatter nga na tuntuhon lang kamo. So ang nagwa nga numero mga kasama, 22, 34, 31, 22, 34, 31. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige taya lang kayang inyo taya, nagakadto sa kawang gawa.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
3: Grabe, nagid niyang 18 kong mga malita boys mga kasama. No? Isang sino? Bisan sino talaga yung pinanudlo nila, no? Primero daw mapati ka pa sa ila, pero subong niya daw ka... Daw ka karadlawan na gin mga kasama. Grabe mga guts ni Atty. Libito Baligod kundi Mike Defensor. Although kasi Lingko, mayari man na di matuod nga ginahambal nila. Laban-laban ining iba na di sa ila or sila ni nasuguan gin man ni, napadulong gin man ni Saldi ko sang kwarta. No? Pero ang iban nga ginapinang sugi, diri, matyag ko yung iban, dugang-dugang na lang niya. ang picture da blason ni Kuan, Senador Kiko Pangilinan bla, no? Dira sa post naton. Tiyamakon mo si Kiko Pangilinan, no? Although ay man sila naghambal kay Sharon Cunita, nga gindulungan nila sang malita nga kwarta, pero siling nila, ginpakita nilang picture, no, nga sanday ara si Senador Kiko Pangilinan upo ang iya pamilya lakip na ang asawa niya nga si Sharon Cunita, no? Ara-ara so na do ang ito sa babaw. It's na ang itsura ni Senador Kiko Blando ay pakapanghusay. Gatiring karagang iya sini nga buhok. Na notice mo son, no? Na notice mo picture ni Senador Kiko, pakita bla. No, lantawan niyo pala mga kasama, ang picture, no? May mga naga kay ko no, ang Laragway nga ini, empleyado ini sa MCB sa Aviation and Development Corporation nga ginaangot kay Saldico, man ang MCB Bay, dumduman yo MCB Bay sa kwan ini, dito ni sa Bicol ini sa may MCB Bay, no? Sa Legazpi City ni tama. Misibis Bay sa Albay or sa Kwan. Dali lang. I-check ko mga kasama no. Ang Misibis Bay do sa Albay ini no. Tama sa Albay. no? Sa Legazpi, check ta kon sa ako pagid man isang Legazpi City Albay. Ay hindi na sa kon ani, no? Santo Domingo, no? Santo Domingo Albay ang Misibis Bay. Dali lang. Santo Domingo Albay mga kasama, no? Sakop niya ang Misibis Bay. Isa ini ka ay hindi na sa kuha na ni Gali yan, no? Basta dira sa island ini mga kasama nga island town, no? Bakakay, no? O Rapu-Rapu. Ambe, check na itong kung Rapu-Rapu na ini. Rapu-Rapu Albay. Hindi man. Bakakay na, no? Bakakay Albay mga kasama. No? Tama. Ari, kuha gid siya, no? Bakakay Albay, no? Bali, halin sa Legazpi City. Magpakadto ka di. Maagi ka pa sa Banwasang Santo Domingo. Pasaka ikaw, no? Pasaka ikaw sa Ubos Lanete, ilan lang sa Bulkan Mayon. Tapos, amo ni ang Bakakay Albay, ang banwa niya, no? Pero isla na ini, ari diri ang Misibis Bay, no? Ang Misibis Bay, ginapanagihan ini ni Saldico. Dumduman niyo to sang una si... Sino ganito nag-expose kontra kay Senador Bongo Bla, no? Si... Sino tong butito ito, ah? Hindi si Ador Mawanay. Una pa na si Ador Mananay, no? Si... Ang nag-expose mula kay Kwan, ang nagpagawa statement, bago pa lang itong Duterte administration, do mga 2016-2017, may nagwa to nga witness nga nag-aakusar kay Senador Bongo nga nagakadto da sa Misibis Bay, no? Mga kasama, kag... gin-claim niya may pika ko no si Senador Bongo, no? Sino gani ini sa nalipat ko sang iya sini nga pangalan sino na to gani itong tarso nga to mga kasama no daw nagpadlagan to siya konsyal sa kwan mo sa Sursogon na pierde siya or vice mayor or mayor no anyway dira nang Misibis Bay no kay Saldico ina siya isa ina ka nami nga resort man mga kasama mahal-mahal no ario check ta lang kwanyo hamakon mong room rate niya mga kasama 6,000 pesos no pero nami man ang pagdevelop no te karon bangod manggaranon si Saldico contractor party list pra mga kasama damo kwarta. Te may mga eroplano siya. Damo pero plano niya kag helicopter sa Coast Guard. Damo. Te may mga eroplano ni si Saldico nga ginapadalagan. Te ining picture ko no. Nagpa-picture ni mga empleyado sa Misibis Aviation and Development Corporation ni Saldico. Wala na butang diri kung sa DNA sa airport sa Manila ni, no? Or dito sa Bicol. Nagpa-picture kay... Sharon Conita, no? Kag suno si isa ka testigo nga nakapadala sila sang malita para sa senador nga may unod nga kwarta nga 50 million pesos, top 70 million pesos. Pero ara ang picture wala pagkita lang picture son. Ang picture ko no, nagpa-picture ang mga empleyado sa Misibis Aviation sa kay Sharon Conita. Tapos si Senator Kiko Pangilinan iya ang iyang itsura nga nagatiring karag ang iya buhok. Daw gin pilit lang di, daw gin edit lang di sa una. Oh, son, ipakita ba lang picture son? Ang picture pakita ba lang, no? Ni Senator Kiko Pangilinan. Tapos may mga video pa di karon nga ipakita-kita mga ibang paginilang akusasyon, mga kasama, no? Lantuan nyo ba lang picture? Nagpa-picture ko ng Misibis employees, Misibis Aviation employees kay Sharon Conita, no? Pero lantawa nyo ang picture, mga kasama. No? Lantawa nyo ang picture. Diba? Si Sharon Cuneta, may ginaagbayan nga babae nga naka-sleeveless. Diba? Tama, no? Ginaagbayan niya ginman. No? Tapos sa iya sining, sa tuo niya, naka-sleeveless nga babae. Sa iya sining tuo, may babae nga naka-itom sang bayo kag pantalon nga may antipara. Tapos isa pa rin ka naga-itom kag dito sa likod. Ang mga empleyado sang aviation, no? Nga naka-uniform sang reflectorized vest, di ba? Tapos there is a outermost right sang picture, pero kung nagalantaw kita sa screen sa wala naton arang picture ni Senador Kiko Pangilinan nga daw nagapanginahawakan gamay, no? Nakita nyo? Nakita nyo ang picture, mga kasama? Dagin edit lang! Lantaw bala kay sa likod niya may hagdan nga may railings, pero why nakalabot o utod ang railings, mga kasama? Si Bicoy gali, tama, no? Si Bicoy or si Jomel Advincula, amo to nag-akusar kay Senador Bunggo. Ganito ko no sa Misibis, bay na, no? Gina ano to mga akusasyon niya, dito gina-release ang mga druga, something?
2: RMN, palabra di honor.
3: Na, amo na ang Misibis, tisad to pa panahon pa ni former President Rodrigo Duterte, connected na ining si Saldico sa Duterte administration, man kung sino malaya administration, padikita nila na.
2: RMN, palabra di honor.
3: No. Tingkaroon balik tani sa picture. Lantawan yung picture. Ginpakita ini si Prescon kagina to sa EDSA sa mga malita boys ni Saldico, no? Ang picture yan ni Senador Kiko Pangilinan, ginpakita nila to imply, no? Nga nagdulong man sila sa kay Senador Kiko. Pero ang picture nga ginpakita nila sa Misibis Aviation and Development Corporation ni Saldico, no? Tanong connect. Kung nag-deliver ka sa kwarta, dapat sa opisina or sa balanya or di indira something, hindi ka dira mismo sa hangar. Diba? Tapos sarap pa si Sharon, eh kadamo-damo sa kwarta ni Sharon Cuneta, dira pa sa tubang ni Sharon ni mo i-deliver. Ayun, di po sit amani in the bank. Tapos ang picture, lantawa nyo, do mayuhom ka mo sa picture, daw ginsalot lang iya, no? Kung ako maglantaw, ginsalot lang iya, gin-edit lang ang picture ni Kiko para magwa nga daw may labot si Kiko. Pero actually, ang matunto diya nga picture, kung ako maglantaw mga kasama, si Sharon Cuneta, kay kalayo iya sa ilaw, no? Lantawa nyo bla, ang picture bala son, ipakita. Di ba kalayo iya ni Sharon Cuneta? Di ba? Ang ilay ang mga lawas. Si Senador Kiko, iya, ang iyang alawas, kadako. Although ati lapit sa dis camera, no? Tapos doon nagabalikid siya. Waya nagasanto! Gin-edit lang, son! Lanto, bala, manotis mo? Gin-edit, gintong-tong lang, di ba?
2: RMN, palabra di honor.
3: Gintong-tong lang, waya nagabagay, tami. Ginpagamay-gamay man ang iya sining a picture, kadako-dako ya, or maybe lapit lang siya sa camera. Pero tinga, ah, nga kon mapapicture sila, why sa to saingod ni Sharon? Nga diri sa iya sa unahan, mga kasama nga daw, isa lang siya.
2: RMN, palabra di honor.
3: Ayun di po, si Tamani in the bank, no? Tikaron, may statement nira si Senador Kiko Pangilinan, no? Nga siling niya, puro lang pasibangod, puro lang aligasyon, puro lang palagwaon, no? Para mamansahan lang ang gina-report nga pagpungko niya bilang chairperson sang Senate Blue Ribbon Subcommittee, no? Kay ma-create sang subcommittee tingod di kay na ulamid nga lang ni Erwin Tulfo, siling ni Erwin Tulfo, sige, hindi na ako mag-imbestigar, ma-create kami subcommittee si Senador Kiko na lang. Ay sus lamang nga nahambal nga si Senador Kiko ang ma-chair sa subcommittee. Ah, ara man ang alam niya, nakabato naman sang maleta.
2: Palabra di honor.
3: Ayun, di po si Tamani in the bank. Ang picture, gintong-tong lang yung picture ni Kiko, mga kasama, nga daw kaluluoy man niya si Kiko, nga pa picture ni Sharon, nami yung yuhom siya, iya daw nagalangot ang buot niya diya sa unaw. Nagtawa bla, tanay kay mag-asawa sila, basic na yang magpa-picture ka mo, dito ka upod sa asawa ni mo, eh, tapos yung iban, di ba? Yung deposit na maani, yung damang tama na ginikatag, ginagago na ginila mga gago na nga daan. RNN, Palabra de Honor. Ti, suno kay Kiko, wala ko nang sang katiting nga balasian, ining mga tuyo nga pagmansa, sang iyasining nga pagkatawo, sang mga nagpaprisko na angot sa mga maleta nga gina-connect sa binilyon ka peso nga ginkawat sa kabansang banwa. Kagbangod nga gindalahig kuno siya kag ang iya nga pamilya makatilaw sang indi lang pasibangod aligasyon o kon palagwaon mga kasama nga kaso sa korte pag sabton kuno sa mga naghimo sini ang pagpangguba sa iya sini nga pangalan. RNN Palabra de Honor. Tikarong gin-share man ni Sharon Cunita, ining post ng iya sini nga banal, sila nga mga butigon, hambal ni Sharon Cunita, sila mga butigon na hibaluan sang Diyos kung sino ang matod nga nagasunod sa iya. Sobra na gid kamo. Vlog about this visit to Marawi on my YT channel. This was after the elections and we went back to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials for their support. Palabra de Honor. Nagkuhan ko na iniya, no? Siling ni Sharon, I vlog this, no? Ining picture ko na niya, sang kuhan ini, kampanya, no? Di paano iya matagaan si Kiko sang kickback, no? Kay bagulan ni siya nagsenador, sang 2025 lang siya nagdaog. Hindi siya senador sang 2024, 23, di ba? 2025 lang siya nagdaog. Kag ang 2025 budget, mga kasama, na-approve yas ang 2024. So, ay pada ialabot si Kiko, ay pa sasang may masingit, dira, nga pundo, nga pwede, kuwaan niya kickback. Amo man na, nagsala kay Senador Laila de Lima, or kay Party List Representative Laila de Lima, nga nalakip to siya, kay nagdaog si de Lima, sining 2025 elections lamang. Ay, you deposit, amani. RNN, Palabra de Honor. Tiambal ni Sharon, gin-vlog niya ko na ini, ining picture nga ini, about sa pagbisita nila ni Samarawi sa iya nga YouTube channel, iskanyo dabi sa YouTube channel ni Sharon Cunita sa eleksyon. No? Sa itong may nangampanya sila to, amo ni nagpadaog kay Kiko, ang mga Muslim, dugang Muslim to sa kwan, nagpadugang sa mga buto niya pagid. Ang mga Muslim to sa Mindanao, no, mga ima elliptic when to ani Sharon. Tikaron kay mga fan galit ni Sharon tong mga Muslim nga mga leader. Vertically pay nila. Na tining picture ko noon eh, party ni sa pagkadto nila sa Marawi, no? Sa tong election time, no? Ti nagpa-picture ang mga tawo nga niya sa ila, ay may delivery na sang malita. Honor. Ay, you deposit naman ito. RNN, Palabra de Honor. Ay, sa pagka. RNN, Palabra de Honor. Aray, pagkita ng ila sining iban nga video, pero antes natin ipadayo na mga kasama, no? Matihan tayo na yung aton nga tingog hiligay nun, Rajuman Jason, no? Kaya may mga video kita diri nga iban pagid nga ipakita mga kasama sa press con kagainan isang mga malita boys mga kasama, no? Ang ginakusaran Manila di ang magulang sang magutod nga senador Rafik Irwin, no? Broadcaster nga si Montulpo, columnist nga may malita man kag daw si Arnold Clavio sang GMA may malita man. Jesus, tanan na lang ni may mga malita, no? Hindi na ni magbakal karon ang malita magamon ito ginaguba yung malita karon ni nga business. Palabra de Honor. Pero matudto diya nga nagbaton sang balita, ang vlogger to yang nga Pro Duterte o si Franco Mabanta to, no? Ginkilkilan nila si Martin Romualdez na entrap sila. Mayari diri sa kay Tulfo, kag kay Clavio, kag kay Tore man. Si Tore may labot man. Ay, tanan-tanan na lang karon mga kasama. Sige, yari anay ang atong tingog hiligay nun upod kay Radyo Man, Fea May Otero.
4: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
5: Ining binalaybay, ginatiguluhan, paghiliusa. Sa nagakalatabo subong sa aton mahal nga nasyon. Nadumduman ko halin sa Pancharatantra, isa kasugilanon. May mga pispis nga samtang nagatuloka sa lamiga sa talon. Nahulugan sang lambat, gani na bilanggo, hindi makalupad sang tayo yon. Manog pangayam basi maabot na, asila tanan kinulbaan. Gani naglinupad sa lain-lain nga dulong, tinutuyo kahilwayan. Apang ang ila paglinupad isa kabuluhaton nga wala na puslan, kay sila nag-ina-iya-iya, nagsinaparanay, wala nagsinapakanay. May nahuna-hunaan ang pinakamagulang sang kapispisan. Samtang naglinupad-lupad ang mga nahadlok nga kaupdanan. Maghumlad kita sang pakpak, may kakusog, maglupad kita isa lang ang padulungan. Agod makagwa kita sa sining mapinot nga bilangguan kag kahimtangan. Naglupad ang tanan nga mga pispis pa ibabaw sa isa lang kadulong. Ululupod sa pagpanikasog, ululupod sa pagantos, pagbatas kag paghalong. Amat-amat sila nga nagsaka, nagsaka dala ang lambat sa kahanginan. Madinalagon nga nahilway sa lambat, naglupad sila sa kaluwasan. Mga kauturan, kaangay man sining sugilanon sa mga kapispisan. Ang sugilanon sang paghiliog yon sa aton katilingban. Nga kun kita magpangabudlay sang tampad kag maghiliu sa tanan. Aton malampuwasan ang palaligban kag malambot ang kadalagan. Ining tingog giliginon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni Professor Leo S. Padilla, anay talos pangulo sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kagin paambit sa kahanginan sang iatiayon nga si Dr. Eleonora B. Padilla sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Araman Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat gayud, Radyo Man Fea May Otero sa aton nga tingog hiligay nun.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Gindolo naman kayong Boy Lugan, inigabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanagit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nag-aubo, palanagit sa liog. Naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok sa mga nagadugo nga pilasi ay nipatugunon kag paunta-ton. Patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama sa mga mangunguma kag mga agripreneurs, padayon sa gihapon na pagbaton sa mga raffle ticket kag raffle coupons ninyo sa kubuta kagapay sang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Hasta pa ini sa December 5, 2026, 2 p.m. ang deadline sa paghulog sa raffle ticket or raffle coupon sa mga designated boxes or hindi gani sa Iloilo New Agri Outlets sa mga kasama. Kay pagka 3 p.m. patigayunon ang draw sa Ina Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nagahulat, grand prize, traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Gani, para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909 or 0999-995-1567. 0999-995-1567. Para makakuha sang coupon, kag raffle ticket, magkado lamang sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Loan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sang Ceres Terminal. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2023. 26.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Hambal ni Kas Margie Cobalia, sila yung magpuli. Sa kuno makarto na lang siya, kay base masalaan pa siya, nga nakabaton malita.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Ay, ho, no? Si Kwan, no? Si Kas Jisli Lauro, doon din siya kuno kaburot magbasa, may... are di ko no kayo na, pero tika akig na, no? Ay, ambot ni nagakatabo sa aton mga kasama, no? Di ko na analisaron mo, actually, ining mga nagakalatabo ngayon, eh. Ah, daw pang labugay na malanga. Anyway, may gapate man niya mo? May gapate man iyang nakabaton sila malita? Tay, sige, habuyay da ang habuyay isang malita? Galing sa sobra, bala nga sagad kayo inakusar mga kasama. Damabalaan mo na ang pattern, bala karon daw naga sila mismo ang kredibilidad nila, daw nagakalaguba na malang, kag daw hindi mo na mapatihan, kay kung sino na lang itong akontra karon iya sang Duterte, amo na lang itong ipanudlo nila, ang hindi mag-api na lang karon sa Duterte, or sa grupo din ni Keita, no? Hala, panudlo na lang nila kag hambalon nga nakabaton malita. Why nagid sa iba niya surudlan sang kwarta? Da malita nagid lang. Why da bisang baol, kaing or tabungos?
2: RNL, Palabra de Honor.
3: Ayo di po usit naman din da bang istorya ini mga kasama, no? Te ang media karon yung magkomentaryo kontra dire sa ilang mga ginapanghimo, nakabaton man sang malita. Ayo di po usit naman din da bang ni. Abi ang ako da ibutan niyo lang ya sa alat hindi lang sa malita be. Teryo, si Kwan. Unahon ta kay Tore Rajuman Jason. May ara da kay General Tore, di ba? MMDA General Manager. Si Tore ko, no? Nadalahig man din sining pangalan. Nadalahig man din pangalan niya mga kasama. Kay nadulungan man sa malitaw. Oh, grabe ko naamot niya mga malitaw. Pero ang ginpang share actually ito sang nagliligan. May nakita kamo itong mga malita nga ginapanghakwat bala mga kasama nga dohalin si aeroplano. Sa airport ko no to iya sa dito sa Dubai or sa Saudi to sa mga immigration personnel to gabulig to sa mga nag-stranded nga mga kwan nga mga pasahero nga mga Pinoy. Hindi to iya malita nga may kwarta nga kay saldi ko ah. Dario di nang kay General Tore no. Kada Ramon Tulpo sige unahon ta ni Son no. Ginakusara nila si Ramon Tulpo na kabaton man sang cash, no? Kagsanday Arnold Clavio, o mga media. Ang si Mon Tulpo ni magulang ni Senador Rafi kag ni Senador Erwin. Bao, amo degiling nga palawakal si Mon Tulpo kontra sa mga Duterte. Kag daw ginadayo-dayo niya si Marcos kay gali may malita man. Iyo di po sit ama ani in the bangko. Grabe nga tinagtaganay isang malita ni. Eh. Abe, matihan ta balason, no? Si Montulpo, may malita man, o mon? Ang imo nga malita, mon? Montulpo!
6: Sa familiar personality, nalagdag ko noon si... Ramon Tulpo. Saan? Sa 47, Scott Candia sa Prolong QC, Marios. Tomas Morato, Marios, Scott Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Halos every Thursday with us. Pagka-meeting niya yung media personality ko na in-escort na na si Mr.
3: Off mic ang video ni isang ABS-CBN, ano? Daw ginremedyohan lang ni Abi nila ang video pag-iina, no? Pa daw hindi nami ang audio, no? Off mic sa layo kayo ang audio.
6: Kaya pala si Ramon Tulpo, pero na lang pag-ano, no? Pag-react.
3: Ito ka na, may nasang shades ni Marino.
6: Kasi napukunan yan.
3: Tapos tingnan ng iyang shades, oh. Ang iyang baring, oh. Baho, kampiyon ang baring, oh. Hindi, mabatian son, no? Abi, ang isa to be ka video to, off mic, no? Ang isa ka video to be, si General Tore, kuno nakabaton man, no? Kay may picture sila ni General Tore. Abi, matian ta, abi, pila kabilog ang malita ni General Tore, no? Basi may mga

0: Actually sir, marami kami dyan. Mga 15 kami sir na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po.
1: So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gotesa.
2: Individual. Yes, individual yun sir.
1: Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit ang sinasabi lang nagsisinungaling si Orly Gotesa. Tama?
2: Opo sir, tama.
3: Tama po sir, tama.
1: Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan?
0: Eh yung time na inaamo niya si ano sir, baste ng boxing.
1: Kaya ganyan ang posing nyo.
0: Yes sir.
1: Next.
4: Sige, okay so, na son. Pakita nila mga picture kay General Turi, pero doon sa office man. Panahon ko na itong agin hangkat ni Basti Boxing si General Turi. So, mo itong pusing nila. Kung silingon, mga fan sila ni General Turi. Pero in fairness, doon ay sila naghambal nga naghatag sila malita kay Turi. Si Turi ang naghatag sa ila. Kaya ginakumbinsi ko ni Turi nga kuno nila, balion ang ginhambal ni Gotesa to sa Blue Ribbon Hearing. Ay, ambot sini mga kasama kadamo na sa mga testimonya kung sino na lang yan nag-kwan, nag-gurulwa, dilagala, mag-haboy na lang maghaboy sa aligasyon. Ang ginaistoryahan dari, kickback sa flood control, no? Kunyaan nga may mga ginapanghatag nga kwarta si Saldico, kay kuno, kickback na sa flood control, no? Because Saldico, isa siya ka kontraktor man mga kasama, no? Sunwest, no? Sunwest Construction, mga kasama nga nagapangkontrata man, no? Abi, check natin kung pilang flood control project niya, no? Ni Saldico, no? Ang total niya mga kasama, no? Dako, di ba? Mga 10 billion. Oh. Teko mga 10 billion ang na-secure nga total contract sang Sunwest Construction ni Saldico sa 78 ka mga flood control projects around the country halin 2022 hasta May 2025 kag 20% ang komisyon sina, no? Subali mga kwan eh, no? Ang 20% sang 10 billion, no? 10 times 0.20. Mga 2 billion, eh, no? Tama. Kung 50% niya sang 10 billion, 5 billion. 20% niya, 2 billion. RNN, Palabra de Honor. Ti kay Saldico na iya komisyon, iya na iya mga kasama, kay iya mang kontrata mo. Ti nga ipanghatag niya, abe. Diba? So, most likely, pero pwede gihapon, no? Kung si Saldico ang nagpanghatag, mga kasama, sa mga congressman, kag nagpangdulong sa mga malita, parehas ni si Senador Kiko, kung nakabaton siya, abe, sang 50 to 70 million, kung 20% nga komisyon ina mga kasama, ang 70 million sa 100 million, ang 20% niya, 20, no? Sa 200 million, 40. Sa 400 million, 80. So, but silingon, mga 300 to 400 million worth in isang flood control project. Kung nakabaton siya 70 million nga komisyon, mga kasama, mga 300 to 400 million nga flood control.

0: control project. Tiyan pamangkot sa diin inang flood control project. No? Kay ti inibala, kickback man. Kickback gin man sa flood control. Kunya aga pinanghatag si Saldico sang kwarta, kunya aga pinangdulong. So dapat, mapakita inada, diin ang flood control project ni Kiko Pangilinan. Nga siya ang proponent. Diba? Or kung hindi man flood control project, any project. No? Road concreting, drainage, bridge construction. No. Dapat may matudlo sinadang mga Marines. Rambal gali isang Philippine Marines or Philippine Navy, hindi ni mga Marines, no? Mga maleta boys. Karon, sa kay Presidente Marcos kag kay Sandro Marcos, inaya, pwede nga madulungan sila. No? Pwede nga madulungan sila, pwede nga mahatagan sila. Logically, ah, logically. Wala kita sang inside knowledge mga kasama or source kung baga nga konektado dito sa kalakaran nga ini. Ang aton lang basihantang logic, common sense sa pag-analyze ini kung tuod o kung hindi. No? Dira pa lang mga kasama, balaan mo na kung tuod o kung hindi. Base lang sa logic, kag sa common sense. Para isang picture to ni Kiko Pangilinan, mapati ka to nga hindi edited ang video nga gintong-tong lang ang iya sining itsura. Tama ko, obvious nga gin-edit? Arang asawa mo mapapicture, ari ka lang imo diskilid mapamusi-musi. Kung di kanto ka to kag-advise sa asawa mo. RML, Palabra, di Honor. Although nga tiyang ginalagas manginto pa picturean ng imo sining asawa, di, pwede man pahigad ka na lang eh. Pero ti nga aralan siya tuya sa kilid, no? Para pamatud-an nga may labot siya. Managin butang ang iya sining itsura mga kasama, no? Ti karon sa kay Presidente Marcos, kung may gindulo o manggid, kag kay Sandro Marcos, presidential son, nga congressman man, kag actually may mga flood control project man to siya sa lawag sa Ilocos. Logically, pwede na iya nga madulong si Saldico. Diba? Nga aman! Oh. Hindi ba lang pag-insindi natin si niya based sa mga publicly available nga mga information about sa kung paano nagpangikbak ang mga politiko sa mga proyekto. Diba? Kagkasubong sa na-discuss na sa Senado sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada, no? Sa kay Janet Lim na pulis, kay Janet Lim na pulis to yung style to yung mga kasama, ghost project, no? Ginakonsabo si Janet Lim na pulis, hulugan siya to sang kwarta, sang proponent. Halimbawa ako, si Congressman Lumawag, mapahimo ko sang masiling ko nga, ti Janet, may budget ko diri 100 million. Anong obrahon ta sini? No? Gusto ko ni Kawaton. Kasi si Janet Lim na pulis, ah, himuon ta nga may soap making project ikaw dito sa Basilan, ako bahala sa mga papeles, no? Ako ma-liquidate sina, ako ma-provide sina nga executed ng project, ako bahala. Basta partihan mo ko da ha. Na. So ghost project gyud kung gisa, gina-implement ba ng project pero substandard mga kasama. Amo na si Janet Lim na pulis ang ginahimo nila. Tigaling kinabisto na to, ang amo to nga style, no? Nga gina-ghost project nila, may fertilizer funds camp pa sang una. Panahon ni Gloria Arroyo, si Jok-Jok Bulante to, di ba? Damo man pilang kasuhan sa to. Subistado na ang mga diskarte ina sang pagpangurakot. So ang ginhimo naman subong sa flood control project mga kasama, no? Sige, flood control tada, no? Pang paradlag ko ang mga pundo ang mapapanaog, mga kasama. Tiang proponent sina, no? Nga congressman or senador, automatic na. Mangkutan yung taga DPWH, no? Amo to hambal ni Bryce Hernandez, ni Tokayo Henry Alcantara, sino pa to, day GP Mendoza, no? Nga si Senador Jinggoy Estrada, may 300 million siya, ibinaba niya, no? Pero ang sabi ni Senador Jinggoy, sila 30% yung commitment ko dyan, ha? But silingon, nga 30% yung komisyon. So sa 300 million pesos nga ginpapanaog niya, kay siyang proponent, no? Siya bali ang may ideya sina, siya nagtinguha nga mapasulod ina sa national budget, no? sa General Appropriations Act nga may 300 million pesos para sa flood control project dito sa Bulacan. So ang 30% yung sina nga 90 million kay Senador Jinggoy gid na, no? Paano ina ma-withdraw? Tigin discuss man to day Hernandez, no? De Alcantara during the Senate hearing, no? Adtong ginahambal nila to bilang damo-damo ang kwarta to sa lamesa mga kasama. Ang isa to ka konsabo nila nga kontraktor nga si Santos Tubla sang MSM to something nga construction company nga withdraw siya sa land bank tag 400 million pesos in a day sa isa kadlaw 400 million kay tigin bayaran na siya mo, no? Ginbayaran na siya sang project mga kasama, no? Ti inang 90 million nga commission ni Senador Jinggoy kagsang mga proponent sa mga proyekto, mga congressman ta dire, mga senador ta nga nagpangumisyon, pera lang iya sa mga wala nagpangumisyon. Pag na-execute ng project, amo na ng pag-deliver mga kasama, no? Kay hindi man na ma-withdraw sang politiko ang kwarta nga ina. Kay may bidding, no? Ipaagi na sa bidding. Kag ang bayran sina sang gobyerno, ang kontraktor nga nagdaog sa bidding. Nan. Tiang pagkuha sinang komisyon kung maobra na ang proyekto, no? Or kung may report na ang kontraktor, kay ti mayara nga mga ghost nga wala gali ginapatuman. Kung may report ng kontraktor, nga bayra na siya, no? Kay ti kuan man mo, di ba, do progressive billing ina ang mga project nga mga ayo anay sila mobilization fund. Then ang next, ma-report sila nga, oh, 30% na completed ang project, oh, 50% na completed ang project, para makabill siya. Kay karon ang gobyerno iya, ang DPWH, pierde man karon kita, kung why siya iya sang billing, why siya iya sang progress billing, nagbayad kita sa iya, at siyempre, ngitaon tanay, oh, ano na naobra mo da? Pila na ka porsyento naobra mo? Oh, di masiling siya, 50% na? Tiyang worth ang project nga ini 300 million. Oh, ti sige, mahatag na kita 150 million sa imo mabayad. Oh, chikihan na siya dayon mga kasama ang kontraktor. Halimbawa ang kontraktor ano gani apelyido man uson? Jason Rinsi Kabatanya, no? Kakalipat ko kun hindi ko mention nga lang. Oh, Jason Construction abi. So chikihan ina. Mabil na si Jason Construction sa DPWH nga ining proyekto nga ini flood control project ini through the efforts of Senator Jinggoy Estrada 50% na. Oh, sumabayad 150 million mga kasama, no? So ang 150 million i-check ina sa DPWH, i-check man na siyempre sa mga engineer kon nakuan manggid kon 50% tagid, so i-certify nila da, and then ma-check ang DPWH, 150 million pakadto sa Jason Construction. No? Karon si Jason Construction, hambalan ina sang district engineer or regional director or project engineer, ang commitment da kay Senador Jinggoy 90% 30% na, di ba? No? So, ang himuon na sang contractor pag withdraw sang 150 million, isiparar niya na ang 90 million. Ang 90 million karon, amo na isulod niya sa maleta. Amo to anay gin display anay day Alcantara to sa lamesa, di ba? Kagin picturean nila pert kinamo damo o kwarta. O isulod niya na maleta sa bag, sa tabungos, sa tabing. Isulod niya na da kag ihatag sa district engineer, no? Ang engineer sa DPWH, amo to sila na nag-deliver or mga yose kung sino man involved dira sa ila, kag sino dang kakunsabo sang politiko, di ba? Sino to nag-deliver kay Senador Jinggoy do? Si Yosek Bernardo Ged, di ba? So, kwaon ina sang mga engineer sa DPWH sa kontraktor, no? Kag i-deliver kay Senador Jinggoy. Or sa proponent, kung sino man proponent. Ti paano karon mga kasama nga ang chairman iya sang Committee on Appropriations nga si Saldico amo iya maghatag kay dapat ang nagapanghatag ang kontraktor. Although si Saldi ko kontraktor man, no? Tiyang i-establish lang dira kung gindeliveran ni Saldi ko si Chess Escudero, si Erwin Tulfo, si sino pa to na pang-mensyonar? Si Kiko Pangilinan, mga congressman to, ti dapat i-check da kung ang Sunwest Construction ni Saldi ko may proyekto sa mga gin-download nga pundo sang sina nga mga politiko. Kay dira ma-justify nga ma-deliver mangin sa kwarta kay amo na ng komisyon or kickback sang mga proponent. Ining kay Presidente Marcos iya, kung mayara mangin gin-deliver, logical ina mga kasama, logically pwede ina, feasible ina, kahit isang presidente mo. Ang tanan nga mga budget na mga kasama, gaagi sa approval niya, ti pwede iya. Nga hambalan siya ni Martin, ang sila, ti partihan taman din si BBM, mayari man ko din, mayara ka man, ikaw na bahala itong magpa-deliver, ipa-deliver mo da sa mga malita boys mo, pwede ina. Pero ining ginapagwa sa mga malita boys, nga mga congressman nga nagbuloto sa impeachment, may mga malita, gin panghatagan sang kwarta, damabudlay patihan. Kaysa nasiling ko na, ang bayad na sa ila, kung mayara man gid, in the form of project. Kag sa project nga ina, sila na lang da bahala magtusik-tusik.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Eh makapoy na yung magsagad ka ka-withdraw sang kwarta. Kung hindi ka basta-basta ka-withdraw sang dalagko nga amount, mga kasama, unless nga ikaw, kontraktor, nga ginabill mo ang gobyerno sa sulukto ni mo nga kwarta sa iya sa gin-ubra niya nga proyekto, mga kasama.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Kaman ikon kisa nga doka bahol na sa iba niyong istorya sang mga nagapakilala ni nga mga bodyguard ni Saldi ko, mga kasama. Perhaps mayara dira nga daw mapatihan galing sa kadamo na sa mga pinanghambal nila nga daw hindi mapatihan kag ang mga ginapasibangdan lang nila ang mga kontra sang grupo nila. Ti daway na.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Daway na, mga kasama.
1: Ito ang Yudiposit na Manin the Bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kaginboy lugar, iligabahin sa ato nga pala tuntunan, mga kasama, sang Megaman Herbal Capsule. Tanan nyo mga drivers, gregabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas na, nag-aserve man ang Megaman Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha. Pero sa prostate problems, wala nagatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw. Solve na ang problema. Mabakal sa mga butika. Kag subong man, Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntun ng mga lalaki. Nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangon may ginseng, dongga, tali, maka, kag sopalmeto. Nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor. Nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, update sa sining military exercise dira sa 1st District. Kag may magamay nga na kuryente, mga kasama, patay gid. Standby. 49 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
3: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin.
4: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Matagat, magabuti ka.
9: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
10: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
9: Masamay nagkapangihi.
10: Masamay ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imong blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
13: Good morning.

0: Covenant Polycarbon, 7차 멀로피 사카메이모 모바 잇 Fried Bar Blue, Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS
2: Supple Plus Gold.
3: Ako Galisteria, akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold, makal sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugit ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
5: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
6: Ito sa mga butika.
2: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
8: Ang husay?
9: So easy to use? Everest Washing Machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww.
9: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
2: D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
6: Ang Visio.
2: Yung may D3. Bakit
6: sumagot ikaw?
2: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
6: Sample Plus Gold.
12: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
6: Yung may D3.
2: D3 Bio.
16: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Sample Plus Gold.
19: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
2: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. DTX 500.
20: Setting Grace paglumutan.
21: Ako may sakit nga diabetes.
22: Pila ang imo nga gininom na kapsula?
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
22: subo. Wow.
21: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 na migit ini sa aron nga lawas.
2: DTX 500. Sample Plus Gold.
23: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
24: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyong lawas, naibuloan nyo ng imuon nyo. Diri na kita sa mas madasig at mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
10: Yung may D3.
16: Mabagat, mga butika.
22: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time. Mga kasama, 58 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi.
25: RMN, palabra di honor.
22: Marayon din sa aton sining pagpangalagad mga kasama sa RMN, palabra di honor.
26: RMN.
22: Si Jomel Advincula gali ito, no? Siya ang nagpagawa sinisang ang totoong narcolist. Ako na-expose ni Bicoy, di ba? Si Peter Jomel Advincula nga nagpakilala nga si Bicoy, no? Ginakusara niya si Senador Bongo nga amo ko nang involved si illegal drug trade, no? Kag nag-post sang online videos nga ginatiguluhan ang totoong narcolist. Naging release sa itong 2019 midterm election mga kasama, no? Ang primary acquisition, gid, nga si Senador Bongo ko, no? Amo ang sindikato sang illegal nga droga, no? Kagamo ang operator sang narcotics ring nga nag-operate sa Southern Luzon. Kag sa Visayas, kag amo to gani na mention ang Misibis Bay. Nga dito kuno ginapatigayon kisa ang transaksyon.
25: RMN, palabra di honor.
22: Nan, pero sang uli, ginbawi man ni Agbingkula ang iya sininga mga videos kay ginobra-obra niya lang ni kuno bangod. Ini siya ang gintudloan kag ginbayran ni Anay Senador Antonio Trillanes.
25: RMN, palabra di honor.
22: Bilang kabahin ko sa plot para i-destabilize ang Duterte administration mga kasama. Kagsang ulihi doon, nagpadlagan to si isa kabanwa sa Sursogon, si Advincula, wala siya magdaog.
25: RMN, palabra di honor.
22: Standby, Rajman Marjorie Herbo Miani, gindulong kaginboy lugan, inigabahin sa itong apalatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule. May 13 ka bitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani halungan tigid ang atong kaugalingon. Kag para hindi magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginalinan nga nagataas ang atong adugo kon blood pressure, nagasupray kita sang mild stroke, naganubo ang atong immune system, nga nagaresulta naman sa nagkalinlain nga mga balatian, mag-inom sa non-cerebral capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag-non-cerebral capsule. Kag subong man, non-scorn coffee. Ang kape, mga kasama, nga nag-boost sa ato ng immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiate sa migraine, kag sakit solo. Non-scorn coffee, kag non-cerebral capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
25: RMN, palabra di honor.
22: Naka-standby si Rajman Marjorie Herbo Miani sa sining update mga kasama sa military exercise dira sa 1st District. Kagining mag-amay nga napatay sa kuryente. No? Ang bata tani mabulig sa iamay ay sus. No? Nadalasa pa mga kasama. Rajman Marjorie Herbo Miani.
25: DYRI Rajman Report.
27: Rajman Henry. Unsay ginabawian gitsang kabuhi ang mag-amay no dira sa may banwa sang or sa may syudad sang Pasi matapos nga nakuryente kay ina sang aga sa Imbang Grande Pasig City. Ang mga biktima ang sanday Junio Belonio Senior 64 anyos kasado kag bata sininga si Denmark Belonio 39 anyos nga lunsay residente sa nasambit nga barangay. Suno diri kay Police Lieutenant Herman Magbanwa the 3rd Epe sa Pasig City PNP nga base sa ilang investigasyon ginakayad sang amay nga si Honyo Rajuman Henry ang ila electric pump pero di samtang ginakayad nagaandar ini no sa ilang nga puluy-an apa nakatandog ini sang live wire kag nagkurog syempre ang instinct sang bata kasi Denmark inakita niyang iya nga amay nga nagakurog gindalaga niya ini kag inbutong kaya gusto niya siguro bilang nga makuha dayon sige natapikan si ni agud masalbar apang pati ini siya ang nakuryente man nakitaan pag din siya sang iya nga iloy kag asawa ni Honyo ining duha nga nagakurog na wala nagakakuryente may lang kay wala siya makapalapit gila yung kinakita niya natabo sa iya nga bata nagpangayo ini siya sang tabang kag inpapatay ang ano ni ang main switch Rajuman na Henry kagati ginhingagaw ini sila dala sa ospital abang sumasubo nga palad why gid nakasalbar ining mag-amay. Ari si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanuad Jr. Hepe or the third hepe sang Pasig City PNP sa ato ni interview. Magbanwad the third, no? Hepe sang Pasig City PNP, Rajuman na Henry. So, gina-remind man dali sila sa kapulisan na kung may mga kaangay bilang insidente nga na kuryente, kating instinct na sang iban, palapitan kag butungon nga wasi bala mahingagaw bala nila. Galing kiti may kuryente na nangiyang alawas.
0: Diba, parang ikakapan siya na Rajuman Marge, ang kuryente, ang gold conductor niya sina metal?
27: Oo.
0: Kag sa lawas man sang tawo no ang way lang ga latay ang kuryente sa guma so ang pag-insindi sang iban kung may nakuryente kung butongon mo hindi kaya makuryente makonnect na sa imo kay malatay man sa lawas mo so dapat ang the best sinadang himuon ni mo kung may guma sang salakyan amo na i-subit mo da or sang motor kag butongon no or ang imo nga kamot may hapin nga guma Rajuman Marge.
27: Pero pinaka-safe dire is pati yun ang main switch. So, umuto gani ang nanay. Kundi nakita sa bata niya, tatay niya nga nagkakurog-kurog. Kundi gindalaga niya, nagpilit siya. Ang nanay, mapalapit pa tani. Pero tinikita niya walang natabo. Umuto na ngayon siya naitabang. No, nagpangayot-tabang sa palibot. Agad yung mutugin off ang main switch. Asta nga tiina sa parang duha. Pero wala gid maglawik. Pila lang kaminuto sa ospital. Lunsay gin pang deklarar nga dead on arrival Rajuman Henry. So condolences gid sa pamilya sa ini nagluntad nga insidente kay ina sang aga. Sa piyak na bahin sa update man naton diri sa ginpatigayon nga ining Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Banon sang Miyagaw makabig ini nga madinalag-on sa no kay PDRR Mohead Cornelio Salinas. No, according sa iya nga ining pag-ugyon no, kung naman itong Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Barangay Ituba, Miyagaw, Subong Adlaw, ang makabig nila nga successful although nga may mga pilalan dito kalapses nga dapat i-improve abang si first time ini. So no, kay Salinas, naging pakita sa mga nagalain-lain nga hansya sa gobyerno ang ilang kapasidad sa pag-responde sa duha ka senaryo nga ginpatigayon sa Banusang Miyagaw nga mo ang civilian spillover operations o kung ang senaryo nga ni may natabo nga pagpangatake sa Luzon, kag Mindanao, kag nagkarto diri ang mga iban nga mga refugees sa ginbuligan, ginrescue, kag ang sunod ang missile attack incident ko sa diin, ang scenario number 2, na doon na-atake or naigo sa missile ang campus ng army, and while abot sina ang mga tao sa palibot, nagkaraapektuhan, nagkaraguba ang signal na guba ang mga dalan kag iban pagid, no? So amo to ang mga scenario kaina, kag buwas ang daw isa nila ka dako pagid nga event, no? Ang daw kumaga daw highlight bala sa may banwa naman sang San Joaquin. So no, pa kay Salinas nga may mga pagpanghangkat kag gap og force of communication sa ilang na encounter sa nasambit nga exercise kag iti pwede po man ini mapasanyog, no? Da, according kay Salinas, this is the first, no, sa history sa nga Iloilo yung may kaangay nga activity kay agud nga ma-train ang mga pumuluyo, muscle memory, kung anong dapat himuon in kaso nga may matabo ng mga insidente kag magamit man ini sa mga disaster. Ari portion sa pagbahayag ni PDRMO Head Cornelio Salinas. So, ang kamilugan nga assessment, bantayan ni sa buwas si Chang Tanyaw, Radyo Man Henry, kagkun ano ang resulta, pag himuon, painiriwat, kung mahatagan siyang chance.
0: Kaya pero may buwas pa ni, no? Kay Duhan ni Kadlaw?
27: Duhan na, Kadlaw. Buwas pa niya daw ang dumi final assessment nila, Radyo Man Henry.
0: Buwas daw sa tubig na sila dito sa
27: Joaquin. Tubig na sila. San Joaquin na sila, oo.
0: Ilan tawag yun ni Alana itong terrain to, ha? Basta may matabo naman ba- pareha sa Aurora Tubla.
27: Basta may mga kantilado
0: sila na isang terrain. Eh, kantilado yun malada sa First District, no? Kagbatuhon para Juman Marge.
27: Oh yes, oo. Oh, oh, oh.
0: Hmm. So, i-saturate ni Alana yung area, kagpa-briefing gid, kag alert gid ang mga rescue teams.
27: Hmm, naka-standby man sila. Wala man sang aara gitanan kagati do pila na ni nila kabulan nga ginaplanuhan. Radyo Man Henry, hopefully mangin madinalagon kag wala sang mangin problema buwas nga adlaw kay timbulon sa water activities ang buwas nga highlight Radyo Man Henry.
0: Hmm.
27: Amo na madulong naton nga balita sa bungang gabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
3: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane.
3: Your deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolo naman kay Ginboy Lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C mga kasama, yara na sa mga butika. Ang haplos na mula sa puso, no? Para kay lolo kag lola, kay nanay kay tay tatay, kay uwaw kag kay iyay. Kay tiyoy, kag kay tiyay, kay ante, kag kay uncle.
3: Palabra di Honor.
0: May lima kundi basta-basta nga may ingrediente nga ginpaydalom gid sa maidid nga pagton, may aloe vera nga nagabulig pa banag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag mga sapat-sapat, maayo mga pangunta sa mga arikis, katol-katol, dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginhawa, makapapali pa sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, kag may rosemary oil nga nagaparelax, nagapahamok sang tulog kag ginadula, ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Upod sa Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, ang kape nga may 14 ka mga ingrediente, pero barato lang ang bili, mga kasama. 25 pesos lang ang SRP, no? Sang Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, no? Ang mga ingrediente niya, pila lang diri sa mga ingrediente niya, balungay, mangosteen, Garcinia Cambogia, collagen, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, ginseng, kag iban pa.
22: Ang mga ingrediente nga ili, kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa panghuna-huna, nagapautay sa pulaw, kag iban pa. Gani tilawin na, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga butika, mga kasama, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
4: RML, Palabra de Honor.
22: Si paring Jertak nag-upod yun sa ato, no? 10 billion ang gust sa foliar fertilizer project sa ito ka Janet Lim na pulis ng Department of Agriculture, no? Through USIC Jok-Jok Bulante. Subong yang 10 billion, iya isa lang nakakontrata, iya sang, kan? No? Isa lang nakakontraktor. Tres kay Saldico, no? Mga kasama, ang kontrata niya mga 10 billion, di ba? Abibotang tabi mga top 15 contractors, no? Naging hingalanan mga kasama, no? Ni Presidente Marcos, di ba? Top 15 flood control contractors, no? Kahit lagko-lagko, di ba? Tag pila ka bilyon ang ila sini nga mga kwan, no? Ila sini nga mga project, no? Naway nabutang ang cost, no? Ibutang tabi. And amount, no? Check ta kung tagpilang mga napangkuha nila. Lagko, di ba? Mga kasama ang amo to gani, kay Saldi ko lang 20 billion. Tiyamakon mo niyo, mga contractor nga ini mga kasama, oh. Mga 100 billion. Sus, sintimos lang to kay Janet Lim na pulis. So kagangkuhan sa una to. Ang fertilizer funds ka, mga kasama, ano? Janet Lim na pulis daw pila na to, 9 billion, no? Ang fertilizer fund scam 10 billion. Galit isa to pa panahon ni Gloria do mga 20 years ago pa mga kasama, no? Isubong iya ang sa flood control projects nga ini, ang top 15 contractors mga 100 billion ang corner nila, no? 20% of the total 545 billion pesos government flood control budget, mga kasama. Pertikan ako.
4: RML, Palabra de Honor.
22: Sige, mga estudyante nato nga nag-upod, mga kasama diri sa atong pagpangalagad, si Doña Margarita Margie Cobillas, Biuda de Erduhan, si kasamang Ilinta La Pastora, si Happy Listening Dira kay Tuy Nanding Amoras Poblacion, Ilaya San Enrique. Kay Jan Perot sa Sumagaysay, present man, kay SB Jennifer Boy Amantillo, may daayad nga gabi. Kay Brad Pet Madera Bistoer, present man, Jojo Borsilio Malio, Cas Arnel Soonoy, Ronel Umagap, may daayad nga gabi, no? Major Charlie Sustinto, kasama Rob Dasolunta, Maria Minda Sustinto Sikor, Cas Nicolay Somis, si Nurse Nida Madre, si Celeste ang nurse ng buhay mo, no? Kagang taga Bisantio Retail Insurance Corporation sa pagpanguna sa ila branch manager Ma'am Gretchen Tamayo, Jerilyn Talamor kag Jolene Galon, no? Si Eunice Kimba watching live sa Binagura Sokal dito Inigon Adnob. Si Rich Perez Nabael, may daayad nga gabi, Floor Omilom, Sonico Bigbig Carmona, Johnny Justice, good evening watching from Zamboanga City. Buenas noches. Muchas gracias, no? Buenas tardes. Ano na yakas ang buenas tardes, no? Buenas noches, mayong gabi, no? Muchas gracias, damo nga gracia.
4: RML, Palabra de Honor.
22: Si Marlon Kawaguchi, good evening. Richie Magos, present man, Sonico Vic Picarmona, Cynthia Centino, si kamasamang Flor Kahilig, Rebecca Baranda, Ninisal Blancada, Richard Basco. Now lang ko nakalantaw live na iawan ko sang search. Sige, thank you, Gid. No? Si Jubits. Good evening, Rajman Henry. San o mapuli? Si OJ Anyonubi Guaso sa Dingli. Kay makadto kami kag mabakal sang uhong sa Libuo. Kay namin adang ila uhong. Dalo namon puli sa Roja City. Gapamati kami. Tika lang champion si Anyo Newbie Guaso. Tika mapuli giguro eh.
25: Palabra di honor.
22: Adrian Gumape, dira sa May Hawaiian Silay City. Nagapamatigid sa RMN. Thank you, Gid. Jespal, Alice Friedrich. Good evening. Si kasamang Ima Suplente Taasan, Rosel Gayapa Gumilia, Karigaba Richard, Nina Peñalver, Cas Jisli Lauro. Good evening. Si Cas Marie Talia Michelina, present man. Si Cas Mary Ricabar, Telepifer. Good evening, no? Inday Merilo Estelio Repatinio, may dayan yung gabi kasamang Loston Torn, Silit Presno Bael, Mary Jean Soliba, present man, Cas Nicolai Somes, Vivian Dimson Alejandro, good evening, no? Si Amoroso Glenn, Flor Kahilig, Edi Guadalupe, tani sa tabungos lang imo, Sir Henry. Ganay, kay dako yung tabungos, no? Ibutan nila sa tabungos, mga maleta, maleta na. At least sa tabungos kay open, ha? Pag gusto ko mo kuot. Tanan lang ha, kontrapartido, mga kasama, may maleta. Kagamulan ang ginapinalaptaman sa mga vloggers, yung mga produterte, magkulo-kontra ka gani sa ila sining mga isyo. Siya, bao, na-deliveran ka man sa maleta. Bao, nakabato ka man sa maleta. Ay, sus, pinanglampusan mo ka lang sa malitang mga ulo nila, maintindihan nila. Kung hindi gani kasabat sa isyo, kung hindi ka balong mag-argue sa isyo, kuha na lang, maleta na lang dayon.
25: RMN, Palabra di Honor.
22: Abi isla niyo nang surudlan niyo mga maleta malitang na ibutang naman sa tabeg kag alat. Or sa bayong naman.
25: RMN Palabra di Honor.
22: Kasalang oras mga isa ay present man no si Berta Obalde, Helen Sanchego, Mafi Pedregosa Andaya no. Kita nga imo lang kaluluoy lang gid. Ihada wala Ramos Garante Tolentino dira sa Singapore. Good evening gid. Si Casjen Padios Gardose. Good afternoon, ang buenas tardes. Wow, kubalo ka man mag uro Espanyol, Cas?
25: Palabra.
22: Zamboanga City is the only Spanish-speaking city in the Philippines, no? Chabacano na sila, no? Espanyol na sila da, di ba? Namin matian man ang mga Espanyol, no? Si Cas Ronel Umaga, Romel Palmares, Cas Ronel Umagap, Franz Mark Borja Aguidado, Ruben Carre, good evening. Si Dolieta Diego, good evening Cas, no? Kim Ibon Ferrares, good evening Rajuman Henry. Labay lang si Mike Carl Oldendorf diri sa Kalagatan sa Antique Padulong Australia. Good evening Barangay Tuburan Oton. Kaya daw nagasakay si Kim Ibon Ferrares no sa MV Carl Oldendorf no, bawara sila sa kadagatan sa Antique padulong sa Australia. About ihalo lang sa biyahe ninyo dakas sa Kim Ibon Ferrares, si Marlo Losañez, Jonas Gumayudo, Noemi Aquino Sanchez no, kas Maritalia Michelina Arana, si Lit Perez Nabael, Eunice Kimba no sa Binagora Sokal dito. Sige, iban pagid damo ta di utang sa messenger pare Rex Galiardo. Buenas tardes is good morning. Buenas tardes mayong udto. Buenas tarde is good morning. Sige, El Toro El Capon. O nambal sa maestro naman siya kung hindi ka nakaagwanta sang hambal sang Spanish kag daw ay kanay nog hambal. El Toro El Capon, El Taklas El Cajon. Basta may L lang ah kay kalabanan sang kwan sang Espanyol nga mga phrases may L mo. El Terrible, El Miserable.
25: RMN, Palabra di Honor.
22: Si Pareala Noblesa, Genius Bao. Good evening, ho. Kag mga taga-conception dira. Kag sumamang kay Vicry Asong. May ayad nga gabi, no? Si Porque Pigado kami, otro kaman, no? Ang otro, Espanyol man, di ba? Damo actually sa mga Spanish borrowed dialect mga kasama no. Sir Cyril Condino Jokarisa, good evening. Hindi naman sindihan Pilipinas no, puro na lang maleta. Si Jan Perosos mga isa, Brad Pitt Madera Bister, Nico Cordoba, good evening. Casnilia Cordoba, pare mo to. Karay Cars Display, no? Si Cap Noel Capalya, si Kagawad Ariel Pastor Kasipe. Good evening kay Juan, no? Kay Cap Ising Villanueva sang Cap Ising sa Pansit Molo, may dayad nga gabi. Kay Kas Catherine Sermiti pagid gili, no? Oh, nakalabay kami. Alagyan da inyo kas, di ba? Nagkadto kami da sa kay Juan, no? Sa kay Parimutok, dira sila sa Nituan, no? Dira kalapit lang kamo da kas Catherine Sermiti kag paring Romel. May daayad nga gabi, no? Si Kas Arnel Suonoy, Engineer Francis Sinahinay, good evening gid, no? Sa mga elementary school teachers dira kag mga principal nga nakabaton sang libre nga kapayer machine Fuji M375 nga ginpanagtagsad to sa DepEd Province. Ang Trilance Office Supplies and Equipment Trading, formerly Copia Ilonggo, nagatanay gid sang ila sini nga serbisyo kag mayara man sang toner kag spare parts. Ang Copia Ilonggo nahamtang sa Luna Street, La Paz, Iloilo City, sa kilid lang sang pura sa dalom sang Impresa Palace. For more information, call 0917-320-1024 or 0910-620-4646. Basta serbisyo, Copia Ilonggo.
7: RMN, Palabra di Honor.
22: Si Kas Arnel Saunoy, ara na, no? Si Mama Ruby Catalan Pornan, si Don Manuel Ventura Biodo de Villanueva Trump. No, ba, dugay, wag kita ka pa namin. Kay Mami Andableo sang Happy Gallery, kag Delfo Terpiling Station, kay Bonbon, kay Bilhera, no? Subong man sa Labrador Hardware, kay Ma'am Raquel Lumawag Labrador, no? Kasamang Stephen Paniga, present man, no? Kag iban pagin naton nga mga estudyante mga kasama, no? Good evening gid, no? Si Adelpha Ant, no? Nag-upod man sa aton. Pamila Liboon, Berendit Labes Pitson, dres Canada. Dalin Hermino Samura Haberle, good evening man. Kag sa mga taga Sumakwilan na Iloilo, no? Good evening gid kay Judge Nilo Pamunag, kag Subong man, kay Ambassador Leo Tito Ausan, no? Si Kasibet Pabon Winda, no? Yuti amo con todo mi corazon. Yo may kanta na sa unang ano gani na doon na ipakantahan ng Espanyol man, no? Ang buot silingon sang yo te amo con todo mi corazon, I love you with all my heart, no, sa Espanyol. Mi amor, mi amiga.
7: RMN, Palabra di Honor.
22: Shai Heljos Alexander, no? Wa alaikum asalam. Wa ramatula wa barakatu, no? Ano gani ni Kas na upanamiyaw sa mga Muslim, no?
7: RMN, Palabra di Honor.
22: Something like the Lord is with you.
7: RMN, Palabra di Honor.
22: Sige, no? Daw porke bala na mo kanta sang ano gani na siyang banda nga Pinoy. Nagsikat man na sang una mo. Nami man nga kanta. Conti Portido Dia Chancheluri.
7: RMN, Palabra di Honor.
22: 25 minutos na nakaligat. Jatak na alas 9 sang gabi. Salamat gid sa inyo pag-upod, mga kasama. Buwas ang balantayan. Special session sang Congress, no? Magsiling ka Congress, both the upper chamber and the lower chamber. The upper house and the lower house. Ang manubo nga panalgan, kag ang mataas nga panalgan. The upper chamber, mataas nga panalgan. Lower chamber, manubo nga panalgan. Lower house, manubo nga balay. Kag upper house, mataas nga balay. Congress kita iti bicameral kita mga kasama, but silingon duhang aton nga kongreso, so may senate, may house, no? Sa iban iyang parliament, isa lang, no? Assembly ang tawag nila, ti isa lang na, way na senador, Puro na lang na mga parliament members or mga congressman, mga kasama. Tibwas, yun patawag special session ni Presidente Marcos. Ang House makonvene sa special session kag ipasara ang mga dapat nila ipasar nga wala nila maabutan. Ang Senado, amuman mga kasama. Tigaling balatayan niya sa Senado ang change sa leadership kay may 13 na kuno iya si Gatsalian kaupod. Or 13 na sila sa gupo, no? May 12 na siya kaupod. Enough para ibutang na siya bilang Senate President. Si Cayetano to kagina, nag-vlog-vlog naman to, pero doon nag-blush na siya mga kasama. It seems nga daw ay nasang numero siya. Sa field, Rajuman Marjorie Herbomiana, Rajuman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajuman Rizida News of Ordon, Rajuman Lineth Fernandez Silatris. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Dire naman sa studio, Rajuman Jason Renzi Cabatanya. Agurman ang inyong sinialaga na imuang Gurman kasama sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tatak RMN!
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
12: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: GTX 500.
14: Si Erin Grace paglumutan.
16: Ako may sakit nga diabetes.
26: Sila ang imong gininom na kapsula.
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
26: subo. Wow.
14: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 e, namigit ini sa aron nga lawas.
13: GTX 500.
28: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
29: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: D3 Bio with Vizio.
30: Ako si Ana. If for problema, kung gidang akong irregular na regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
31: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
32: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
33: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Evergreen Herbal Capsule.
35: Ako kasi si Captio Lisang, batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
34: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: GTX 500.
14: Si Erin Grace paglumutan.
16: Ako may sakit nga dayan.

0: skateboards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makabuti ka!
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: GGX 500.
5: Said in grace paglumutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Kila ang imo nga gininom nga kapsula?
5: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. Subo.
5: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
1: GGX 500. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Redder. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kag manhid, kulang ina sa B complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Parex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang BBTO, mag Farex B araw-araw.
11: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Anong gusto nyo?
14: Mag-salad! Carbonara!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Welcome naman mga suki natong sining matag para matis sa ato sining pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sining mga informasyon parte sa ato sining ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sining mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita magdiskusyon upod ang ato sining mga guest consultants sa natural sininga pamagi sa pagbulong sa ato sininga mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sininga pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still ato sini duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sininga pagparayag diri sa The Secrets of Health.
7: Yes, madamong nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an.

0: ninyo mga sikreto kung paano natin gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic. Agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Aegis to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may Iyang Building, Iyolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amugid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan naton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang mga kinanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928874637.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
2: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
3: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalambati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan nga mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secrets of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalambati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
2: Karami gid sini unay pangapi.
3: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inum tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butahan mo sang kalaman si Doc Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha? Sa mga kauturan natin nga obese. Sa makauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado ka init katama, inang labaab nga tama-tama.
2: Mainom mo dayon.
3: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Doc Erwin, nakulbaan sila.
0: Nya, mga acid eh.
3: Okay, basi mag-acid siya ko.
0: Basi mag-dugang sulabang sulok.
3: May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
0: So, Unang-una, mag-react Sir Jose lang aton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan amat-amat madula. Once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
3: Yes, the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold!
5: Here's a mercy. Harap ko nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa kambulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Si Atay, dapat ipastrong mo siya. Oh, nami
0: abis
3: si Atay.
0: Ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan.
3: Hmm.
0: Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
3: additives,
0: preservatives.
3: Mm-hmm.
0: Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
3: ginapangkonvert na neutralize.
2: Amo na siyang classifier no hambal mapusla ni hindi ni. Mapusla ni hindi ni.
3: Niya daw ko niya dapat i-neutralize na ni kibaha.
0: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bug at man katama, amo na nga gafati liver siya, masiling namit ani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo.
3: Mm.
0: Batay ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Batay ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga
3: paano mag-function si atay?
0: Kaya yes.
3: Ang sales ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats, tungod sa imong nga pagpag-usa.
0: Dira na mag-umpisa ang nagawikin ng imong nga.
3: Wala na sang mga cellula si atay dito, dira nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok. Dito, ano pala mag-function? Ano pala magbulig? Cleansing sa lawas natin, pag-tinlo o pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang natin. Mahilig ka si grillo, mahilog sa alcohol.
0: Mm.
3: Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kaya ang cellula ni atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa-damage sa imo atay ang imo ginahimo. So, it's atong itudlo na ton. Part lang sa madamo nga pwede makabulig tinlo sa aton ng atay.
0: Yes.
3: Pwede maka-cleansing sa aton ng atay. Kalamansi plus lukewarm water.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Siling sa kumigo, Premium D3, ang inunong ko daw ko no. Kag sapat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang, basbo ko.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
2: Again, ini nga mga produkto pwede ginyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo. Sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Arada nga ito sininga clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atubang langit sa Marayo Bank. Available ang tanan sininga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta, ng mga produkto, while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kaisa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, why gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gihapon, gataas akong BP, galik kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nag-asaka nga ito sininga blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo sininga blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sininga ginakaon. Mm. Dr. Nelson, Dr. Erwin?
0: Yes, no, ang mga kautura naton, nga kung kisa, naging bisyo man aton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Nelson. Mm-hmm. Pero aton, hindi kay kisa, dugay-dugay lang, tapos pagkatapos palita panyaga, dugay-dugay, mga pikita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks. Mm-hmm. Ang iban, Sir Josel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta nga mga salads, then amo na gapadugang week sang aton nga atay,
2: so, magkaon lang man sila ng ano lang bala, bulong sa ira, hindi nga sobra-sobra na, because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta, yes, gadala na sang problema sa lawas ta.
0: Amo na nga sakit balatian, dugay-dugay balatian. Tapos kita, pagka may sakit ulo naton, ginaimnan na dayo naton sa mga pain reliever, labi na mga over-the-counter. Ang ginatawag bala unprescribed medication, Sir Josel, isa man na ka-delikado man sa aton, lawas. Gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon. OTC man ni siya nga bulong, pwede lang ni. Pero gali, ang aton gali na batyagan, hindi match dira sa ginainom naton nga bulong, nagadugang na napabukat sa aton atay kag sa aton nga kidney, Doc Nelson. Mm-hmm. So amo nang matabo dira kung pirmi kita ga himo sina nga hindi naton kaya, sige ka na inom dira sa mga pain reliever, hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas, ti pagkadto ta sa mga ano, sa mga hospital bulungan, makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor. Grabe naman ni galala sa imo problema. Kaya nga, inang sala nga ano, konsepto naton, inang ginasiling bala nga unprescribed medication, wala sang recommendation nga gihatag, pero nag-inom kaya bulong. Okay lang kung suplemento. Kaya ang suplemento, Sir Josel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san ugid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon nga akon kaunon kung mag-inom ko sang inyo nga produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag, dira sa aton nga clinic, amo na bisahe gid ang aton clinic, agud makonsulta man kamo, mabalaan nga, san umo ni inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot, pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Josel. Ara pa, may mga hugon-hugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe gidyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Mm-hmm. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang yes. Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3. Hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO. Kundi vitamin D3, may BCO na, may moringa oil pa.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
0: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3. Yes. Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri, Sir Josel. Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa aton lawas, labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kaya kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad, o ana, idipinsa mo na, may virus nga magsulod, patyon sang BCO, kaya ang BCO, mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-babawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok, nga base bala maglaton pa ang virus.
2: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakadto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved. Yes. May ari ini nga pag-examine halin sa FDA kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
0: yes,
2: halal certified.
0: Yes.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Damo na gi kuya na tilawan nga mga bulong, pero kun hindi lang tungod sa Premium D3, why gi kuya nakapahuway sang kangot-ngot sang akon mga kalawasan?
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876437. Doc Nelson, akon nga po, problema, Doc, kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
3: Yes, sa ato nutod, no, nga, nabudlayan siya. Budlayan siya magtulog. Recommend ginaton sa iya, inong kasantong plus gold 30 minutes. Antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour. Antes ba magtulog, inom kasi na. Kay manami ini siya, no? Because kompleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins nga nagapakalma sa aton lawas. Ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins siya nga pa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sang aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autoran naton nga may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makauturan niya pagka grabe na gid, bisita ka mo sa clinic naton.
0: Yes, kay
3: may ara yang hindi ka lang makatulog. May ara yung insomnia na gidya. Mm. May ibang pag gidya nga depression. Bla,
0: mga na ano, ako so, kis, Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog, labi na mga pizza 30.
2: 14. Pizza 29.
0: Hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
3: Judith? Judith.
2: Ako pirmi, laing gidya pa matyag ko. Permi gidya galain matyag ko labi na gid mga pizza 13 14.
0: Okay, mapaminsar ka paano kun igastuhon ni akon nga umalabot na
2: sweldo. Pagabot sang sweldo bla, do ka kadula man dayon.
0: Amo na pizza. May mga
3: okay lang na niya Doc Erwin, Sir Jusel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga
0: paano mo i-budget?
3: Paano ka mag-budget? Okay lang niya.
0: Survive ka sa.
3: Pero ang pinagidya
0: sweldo.
3: Ang pinagidya ka budla Doc Erwin. Pizza 3 pa lang, may kapanuktok na.
0: Una gani, umisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kadagabi, hindi makatulog. It's a part mangyapon nga maka-insomnia na siya. Ang manami ni mga himuon, imo tawgan ang imugin utangan. Kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung magkadto ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang, makatulog ka gid pag bugtaw mo ara man gyapon. Ang imo problema ara man gyapon. Pero
3: ang nakatulog ka.
0: Nakatulog ka. So amo na sa mga kauturan nato, no? Inang ano, inang hindi makatulog. Amo na siyang makakong maglala na siya, makadto na sa ano, sa anxiety nga problema. So mas malala na. Hindi manami.
1: Vision Lex, daghan ang natubangan.
9: Di lali magkagloko mo sir. Uy, hey, hindi mo maklaro ang palibot ba? Unya, labi na mag-drive ka. Ito, nga gitumaran akong Vision Lex Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurol yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat good kayo sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
1: Vision Lex, slay ang kay epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Isa namang kot dire, Doc Nelson.
3: Oo.
0: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old pa siya?
3: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel?
0: Oo.
3: Nga maglabo ang mata mo.
2: Ita ganitiwan na, way pagapanti para.
3: Oo.
0: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-i ga-obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man na sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Ga-cellphone, aga pa, hasta sa gabi, cellphone, wala untat-untat, ang matabo sina, gakaguba agad imo mata. Plus, kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka baita ka rutin, kulang ka vitamin E, siyasantin. Kaya nga man, imo sudan firmi, ugalang, may malunggay to slikod, Sir Jusil, takaan ka magkuha.
3: Mag-green ang ipon ko, Dok Erwin.
0: Yes, oo.
2: Tapos, ayawan ka pa ka pang...
0: Ari lang git nga. May uga man di, sugbahon ko lang. O may, ano man di, may ginamos. Ano na, tinabal.
3: Tinabal. Ang ibang bilo, Dok Erwin, niya, dokapur sa aton kung gakaon tayang balunggay.
2: Hotdog naman.
0: Ang matabo, wala ka kuhaon sang beta carotene. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food. Ano, ka-order ka man chapsoy.
2: Fried
0: pero
2: chicken.
0: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans. May mga Koreans, subong sir nga daw, ano, ng half-cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
3: Ang beef.
0: Ang beef lang, ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon. Ang lutin.
3: Hindi mo na pangitaon.
0: Ang vitamin E, pwede ka kay kakaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Mag-pubrigid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubo gid. Labi na kung abusado kapag gid sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapon na monitor sang teleserya sa mga dako-dako pa na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Di ang matabo sina, gakaguba.
3: Yes.
0: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Egon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic.
3: Mm-hmm.
0: Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
3: Yes.
0: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusil, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kumpleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina, pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng pangnulukan, maamat-amat na siya.
3: Yes.
0: Balik. Kag namigid sa mga kauturan nato ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
3: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Hindi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
2: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
0: Labong pasang una nga ano, pirtigid si gigid hayo, bisan wala hindi pa kasal si gigid hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Nga kauturan na tundra sa Negros kaintindi na sila mo. Si gigid pangulit pero sang ara may mga bata na, may duha, tatlo ka bata na. No, wala na ang schedule nga. Sang una, kung pwede lang before or after meals, sigihon.
2: Pero lang tarde, no?
3: Ang ambag yan nila, Dok Erwin, niya, pangihi lang Dok nung pahuway.
0: Pero sang nag-edad na, hindi magiging edad na gali kay ga ano na?
3: Gapalya na.
0: Uh-huh. Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang uh-huh. iban pagid may may problema na gali sa prostate mm-hmm. bangod sa mga unhealthy foods nga ginaintik plus alcohol. Mm-hmm. Ang iban siling nila ga-aggressive ko mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang ang pinsar among uh-huh. pirsado mm-hmm. kay nakainom. Pero ang lawas wala na.
3: Uh-huh. Di,
0: hasta na lang sa plano amo nang ginasiling sa iban. Pagkatigulang ang mga lalaki kuno katrupang Jusel
3: uh-huh.
0: naga ano engineer na sila.
2: Mm-hmm.
0: Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa,
3: uh-oh.
0: Ah, ano na, panday na, pamukpok ang obra. Oh. Pero, biskan, engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto mo hindi mapukpok nga pukpok. Oh, wala. Sa mga kauturan na tundra, oh, sigihan nyo lang inom ang turbo.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay gani ninyo.
12: Turbo supplement for men.
13: Oh, yes.
12: Turbo may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
0: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner ginom ka turbo kay ikaw ma problema na.
3: Oo. Okay. Mm. Matingala na ron inyong ano ang inyong mga upot sa balay. Di na kaldiro man.
0: Oo.
3: Nag-agi man lang to sa si partner sa may kusina. Nadula ang kaldiro.
0: Mm. Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
3: Wala sa kabaluk, Irwin. Pag-agi na sa bit. Kaya katurbo sa eh. Mm. Wala man sa gamit. Wala man gamitan. Ano mo karoon kayo once makaturbo ka? Dohalaya na iya.
0: Sa ang nakanamay pagid, isang benepisyo sa turbo, magnami imong nga circulation.
3: Mm.
0: Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iya nga partner.
3: Yes. Oh. So, muna ang pinaka-importante, tigid sa ato na.
0: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagid kami sa itudlo sa inyo paano amligan nato ni kayong lawas. Kaga, siyempre, sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento. A good nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy. Kaga, kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So, hasta naman sa dason ha. Ini naman inyo alternative medicine doctor. Dr. Erwin Lapos, mayang adlaw gid sa tanan.
2: Salamat, Doc Nelson.
3: Yes, atong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa itong programa kag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Vision X, kag Santon Coffee Mix. Kaya siyempre, to spice your life, turbo supplement, turbo food supplement for men. And naman si Dr. Nelson ka din na nagasiling, ano man aton kaunon, kaya ano man ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
2: Salamat si Doc Nelson ka din and Doc Erwin Lapus, aton sa rin nga mga guest and consultants, eksperto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Jocel Banyas.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Sample Plus Gold.
24: Lucia Miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
23: Sample Plus Gold. Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Bumili sa mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
4: Welcome sa Palatuntunan.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyong sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton si Redrick tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
4: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
4: Evergreen Coffee Mix.
6: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo ay tingaahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan aton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ang malunggay, kaya nga amay, arin niya phosphorus kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastroya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hicong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ebalunggay.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man siguro magka ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sa weight o kung overweight sa imo sininga mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon kaya nagkapabakod sa tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon nato nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!

0: Maamoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. D3 Bio.
3: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DDX 500!
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DDX 500!
6: Cellphone Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
6: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinanakas,
6: pinagaling,
4: pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
2: Hilig sa mga butika.
4: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio.
10: Ako si Karen, nandamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3, gamay visio.
2: Ang visio.
4: Nga may D3!
2: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500!
11: Rosel, ako yan. Nag-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500!
6: Sample Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea. Akong red lang nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
6: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
13: Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, senokot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinocot.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Ang oras sa Mabian de Risa, RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kagora sa Bilog ng Pilipinas, 15 minutos na nakaligat sa takna alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: RMN 法说 774。Mayong gabi naman sa ato sa mga pinalangga nga mga tampalabati. Nagapangalaga na inyo palatuntunan na magahon magarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Martes na kita karong niya, lapit sa 16 na kita sa bulan sang Hudyo tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa gihapon mga gabihan na argita sa medyo mapaa, may isa pa yan mga gabihan na nga nag-gurugalom. But, why get chance nga mag-ulan kasamang Jason?
1: RMN Patrol 774.
0: Pero nagpasalamat kita kasi sa iba niyang mga kabanuanan, kasi sa iba niyang mga areas. So, nag-tupa mga gabihan na ng ulan. Dakogin ang nabuli para sa ato sila nga mga nagtalauma nato nga mga mangunguma.
1: RMN Patrol 774.
0: Eh, kumusta na kamo? Na-deliver na lang malita sa alin sa mga intulin, sa mga urtison.
1: RMN Patrol 774.
0: Nakabato na kamo sa inyo mga malita da? Alin sa mga malita boy?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayan, bot mga kabihan na duga-duga ginakulbaan ko. Ginalauman ko na ni. Sa pilakadlaw mga kabihan na makabato naman kagdelibira naman nilasang sining mga ginainto. Kag mga urutison. Nga mga malita boy. Nakulbaan ko basikon ang Santo Papa. Bla delibira nito sa Vatican City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, nagid mga kabiyanan, mga labugay na gila niyang ginahimo ni isang sining mga grupo ni mga kabiyanan ni Cayetano Black kag sa kay Mike Defensor. Daw mo ni mga kabiyanan niyang urutison kag mga miyembro sang una nga ginapahayag nga ang sabagay daw di man na nagkabagay nga balo mo mga kabiyanan nga mga ex-marines. Kaya ginaklarify na ni mga kabiyanan sang EFP labi na sa mga katapos ang Philippine Marines nga mga matarong niya mga kabiyanan nga mga institusyon ginalabugay kaya ginainterahan lang ginahimo lang nila ni para mga kabiyanan mapatihan ang ila sinig ginahimo nga mga pag utis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, si Mike Defensor kapabli niya mga kabiyan mag-ubras ang sinig nga mga bagay kaya naintuan na di kag na biktima na diri si former Santo Aksasubong Senator Ping Lacson.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw ang muli ang mga kabiyanan nga Defensor nga daw lain sang sa iban nga rasa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alikanta rin, maayong gabi na sa atong sining mga kautunan, mga kabiyanan sa atong sining mga suki, at siyempre mga kabiyanan sa atong sining mga kautunan, yung mga parang nagatrabaho sa abroad, sa atong sining mga kababayan, mga kasimanuan natin, yung mga Ilonggo, Ilongga, sa mga OFWs, sa mga seafarers.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pangamayo ang kaintangan nyo dira. May sapayan niya daw medyo kalmado na ang Middle East. Dumayo ni mga balita subong sa aton nga mga development mga kabiyanan. Kaya maluwas nga daw naghahaganaga ng Strait of Hormuz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Indikasyon na gid mga kabiyanan mapirmahanay na ang Iran kag suboman mga kabiyanan ang Amerika. Suda nagkasugtanay matapos nga ginpatungan ini sang Pakistan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, salamat yung magkapahuway-huway man mga kabiyanan ng mga tanan yung mga pungsod sa bilog kalibutan. No? Piktado sang sining. Away mga kabiyan sang Amerika kag Iran. Bangod sang fuel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagdamayo na ni mga kabiyanan nga mga development sa karon kay next week according sa aton information mga kabiyanan daw magnubo na naman may rollback possibly mag-pick sa mga kabiyanan sa 5 pesos tub-tub 8 pesos kabay pa nga may mga adjustment pagid magdako-dako ang rollback mga kabayanan sa masunod nga semana.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maayong gabi na sa aton sining mga pinalangga nga mga tapalamatik kag sa aton sining mga suki. Nagapakaragad na inyo pala tuntunan ang mga kabayanan na ululupo naman kita sa sunod sang duha ka oras nga papangalagad diri sa inyo pala tuntunan.
1: RRMN Patrol 774.
0: At sa gyapon mga kabayanan, ini ang inyo kubos nga lagad. Inyo anchorman, Radyo Man, Rodolfo Leonagado. Nagasiling sa gihapon sa inyo. Welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una na kita mga kabayanan sa mga balita lokal dari sa aton.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, tagaanta lang sa pila ka mga attention mga kabayanan. Kay ang mga reklamo mga kabayan daw data narampat ng mga kabayan na ng mga tirador ng mga kawatan ng mga dulo doon ng mga palatkyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kadalag ko mga kabayan kag ang target nila ang mga merkado, mga kabayan na ng mga salisi group, mga salisi gang na alarma na ang provincial director kag ang mga LGUs. Kay ang panwasang uton mga merkado nagareklamo ang mga vendors kag hindi lang kay uton ang miyagaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilan ang mga grupo mga kabayan na nabiktima kag kadalag ko sa mga amount more or less mga kabayan na nag-labot sa mga tag 90 mil ang mga koleksyon sa mga vendors nga ginasalisi. Mga kabayanan, butsiling may mga organisado, may mga grupo nga sindikato nga mga palatyong kagdulo-doon, kakabay pa nga mga pangbangunguton ang mga buisit ni sa kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya kaluoy mga kabayanan, huwag yung kurason din ang santos ni mga kabayanan nga mga demonyo ang mga buisit ng mga palatyo, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Magkaluluoy yung mga pobre ng mga vendor sa mga merkado na nagapangbuhi isang tarong kagpatas. Sus, mga kabigid ang bantayan lang sa mga palatyo, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mamakot mo mga kabayanan nga kung isa man yung mga edad-edad, mga elderly pa, oh. Kag ang mga kapital nila mga kabayanan nga ginaruling lang. Kumpra, tapos pagkabinta, babakal na naman. Ubos mga kabayanan. Kag ang pinakamasakit pagid nga daw nag-upgrade pagining mga palatyon kag doon ng mga kawatan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibisan mga kabayanan ang mga nag-negosyo sa Jika sa mga cash-in kag-cash-out. Naigo pa sa mga ihudi puti nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Batas Manila ni mga kabayanan nga ang ginapakaon sa pamilya ni kinawatan. Ay, sus.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasi magkaladun lang ka mga kabataan nyo sana. Kabasi mga kabayanan mo nang pangtunaan sang kwan? Sang cancer nyo mga kabayan nga stage 4?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nadalag ko sa mga lawas sa mga ihudipute nila sa makita mo sa CCTV, mga patay huya kagkabalan gidya mga gagu-gagu ka mga gagaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naduoy ka lang mga kabayanan sa pobre nga nagapangabuhi sa insakto, nagapulaw bugtaw, tapos kawaton lang sa mga duo-duo ng mga palatyon niya tani mga kabayanan, pangunguto ng mga buisit nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, pa mag-ano-ano galing mga kabayanan di sa aton intro. Aton intro pa lang ni, intro pa lang, tapos na no? So mga kabayanan no? Nag-voice listen naman kita sa mga ihudipute nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Higit malikawan kung kaysa mga kabayan. Kaya muning lingwahe nga maintindihan ni sa mga hangag kag mga ganghal, mga kawatan, mga tirador, mga kabayan, mga patay huya kag mga kabalan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muni ko kay sa mga kabiyan nga nagahimo kita sa mga money nga naga nagagusip gapasaka gasaka yang blood pressure mo bla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang lang din niya mag-voice raise ka magpasaka sang tingog mong kay amoning lingwahe nga maintindihan sa mga palakyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyak nga bahin, mga kabiyanan, ang aton balang gina consider din nga mga future tourist spot. Kagamoni permi ang gina sabuyan, ginalagawan, ining aton mga kabiyanan nga matamat nga gina-develop nga in the future mangin na Iloilo Esplanades man ini ang aton sini nga Sunset Boulevard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di kadamo na mga kabiyanan nalingaw da aluwas nga ba mga problema lang ang mga eyesore ang mga nagamalaulho o uhong kadaw mga kabiyanan na masrom nga nagaululhot na mga kabiyanan yung mga structure nga mo nagapagguba sa view mga kabiyanan sang aton sa Ringa Sunset Boulevard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero tingin na matamat na rin mga kabiyanan sang city government nga maalungay, maistorya ang kutob sa mga nagabululugsok sa mga ligin nila nga pasapaya ng mga kabiyanan. Muli nga kung nga ang nag-coordinate ang city government sa mga barangay mga kabiyanan sakop sang Iloilo City para mahagan-hagan ang pinagusto nga pagbugsok sa mga balay nilang ginimo nila boarding house.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang worst dere mga kabiyanan kay maluwas abi mga kabiyanan nga ginasabuyan ini dira nagawalking, nagjogging, kagdira mga kabiyan kapamulya ko isang mga elderly, ang mga ginahiwat nga mga fun run, o dira man mga kabiyan nagagi ang aton na RMN fun run, kag mga kabiyan nandaw na anda na nga, ginasabuyan, ginadlagawan, ang ining nga lugar kay katahum, maluwas nga malapad mga kabiyanan, nami ang ambience.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas sa sining problema nga ginaatubang subong sa city government sa sining ginamat-amat na to mga kabiyanan nga na-regulate ang mga nagaululot ng mga balay. Pero mga kabiyanan, may ari din nga pasawayong nga ginreklamo ini sa mga walking ka naga-jogging dira mga kabiyanan sa Sunset Boulevard matapos nga maisa ka-exhibitionist nga isa ka lalaki.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kada ka nagasakay mga kabiyanan sa salakyan, pagkatapos nga kumayara mga kabiyanan nga mga kababaihan, ginapakita yung mga kabiyanan ang iya kinatawo, ang iya sini mga kabiyanan nga isprikitik.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sining karon lang nagreklamo ang duwa ka mga babayi matapos nga ini nga nagasakay mga kabiyanan ining suspect, ginpakita niya ang iya sini ginatawo nga ginahimil-himil yung mga kabiyan sa tubang sa mga kababaihan. Di kuntani may plano ang ining mga babayi para i-aware man ang tanan kay base hindi lang sila ang ginahimo sini kay natabuan gig nga daw sila lang ang duwa nga ara mga kabiyan nga walking sa Sunset Boulevard kag napakita ining mga palautog manyakis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di na kayo home magkita mga kabiyan matapos nga ang mga babae nga nagkakita ay niya ay kakyut.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mabugal-bugal yagin mga kabiyanan sa rakangan niya nga daw ta bangian man tong itlog mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw nagabantal man ang mga kabiyan, dako ang isa, tapos gamay ang isa. Pagkatapos mga kabiyan na nang yasin nga gipakita ang kinatawo niya, shush, bari kagusip kahi ka, isang duha ka babae, ano man tuman. Daw dako pa kuno ang pitoy isang amo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dako pang pitoy ni Morpe, ngay do sang Arimen.
1: RRMN Patrol.

0: 774. May kayan sa babae mga kabyanan, kadako pa ang pitoy isang amo.
1: RMN Patrol 774.
0: Gusto tanong aware mga kabyanan ang mga nag-saboy dira. Ibasi hindi laning duwa na biktima sa gago ni nga manyakis nga ni.
1: RMN Patrol 774.
0: Ibasi ba ibang pa rin naging biktima mga kabyanan? Kawala lang mag-report pero may hindi kaya maisog-isog kami yung masupog-supog ang duwa. Kagdito mga kabyanan, nakuha nila sang plate number. So bangod sa ni mga kabyanan, nga nakalabot ini nga reklamo sa ICPO, mayong magkimadasig ning aton sa nga City Director, Kernel Parilla.
1: RMN Patrol 774.
0: Kagdito mga kabyanan, matapos naging report ini sang duwa ka mga komplainan, nag-request sa LTO sa agod mga kabyan makilala ang tag-iya sa sining salakyan. So kung sino ining salakyan, kung ikaw man ning tag-iya, kag wala lang takabalo ba si gunhilo o ginhulam lang ini, kagin gamit lang, pero ti hindi maayo, kay kung ikaw ang tag-iya sini, nga maghimo sa mga kasubong sining nga magkabastusan, ining manyakis, nga nagsakay sini, ti kwan mo gini? Imugin ni palamanog mag-justify mo ini. Kay mga kabyanan, matapos nga nakuhaan ini sang plate number, ang ining salakyan mga kabyan sa nagbinastos mga kabyanan nga manyakit nga gamay pitoy dito sa Iloilo Sunset Boulevard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ko nagapamati ining mga exhibitionist yan nga naghimo sa sining katuntuhan. Kay kahit sa mga babae, sa imo, sa rakangan.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, hindi ganiguro na mga kapalindog balahibo sa mga babae. Yeah!
1: RRMN Patrol 774.
0: Patuga-tuga ng pagkakita-kita sa mga bangian, itlog mo!
1: RRMN Patrol 774.
0: So, nag-coordinate? Nag-coordinate ng Land Transportation of... Ayan, but...
1: RRMN Patrol 774.
0: Nag-coordinate ng Land Transportation Office o ang LTO, mga kabyanan kagang Iloilo City Police Office, agun makuha ang alan sang tag-iya sang sarakyan na nagdala mga kabyanan sa sining nagbinasto sa may Iloilo Sunset Boulevard. Ay hala, interesado, gig ko mag-identify ka makilala ang iningalan sang tag-iya, sang salakyan, kay base, Laverne, either hinulam lang ini, o kung ang tag-iya sini, amo ang manyake.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, narinig payag mga kabyan ni Kernel Parilla, director sang ICPO mga kabyan pamaagi, na sininga pamaagi mga kabyanan para makilala, ining na registered owner sang salakyan, agod mabuligan mga kabyanan nga matudlo, ining nagmasturbit gid gani mga kabyanan, ang ining gagu-gagu kag manyakis, so.
1: RRMN Patrol 774.
0: Marikag-usip mga kabyanan. Why again, di nagkagwanta?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakibot mga kabyanan ang duha ka mag-abiyan nga nagajaging sa Sunset Boulevard naging pakita sang gagu-gagoya tong pitoy ang kagamay-gamay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna nga daw way magkugana mga kabyanan mag-meet lang man isang alan yung daw ay manipabugal ang buisit yan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bisa ni kuha mo pa na hindi tuon mo para kinalawan ka lang sang taga-aruyo siya na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi kabayan kung ikaw mga kabyanan ang kuha niya ng sex worker ni Sus. Pagkakita mo siya ba bayaran ka pa mga kabyanan dako na hindi ka ginmag masatisfy. Ay! Makim-ing ka na nano ini.
1: RRMN Patrol 774.

0: Ano yung tinutuyo mga kabiyanan kaya gusto ito ma-identify na gusto man makilala sang LTO sinong tag-iya sinikag subuman sang ICPO kaya hindi ini maayo para sa mga kababaihan kaya ini nga mga lugar mga kabiyanan hindi lang kay tumandok ng mga taga-Iloilo kundi may mga pangayaw may mga iban pa mga kabiyanan nga naghalin sa iban nga lugar nga maglantaw sa ginapabugal tadi nga Sunset Boulevard sa aton Esplanade. Pero yet, may manyak mga kabiyana nga nagapakita sang iyang pitoy nga yasut, may kagosip. Yo, pitoy mga kabiyanan sang amo.
1: RMN Patrol 774.
0: Yo, hindi ganin ako pabatya, ganin kurbisan na aragoy, guro nga six workers. So, lunda, hindi, guro ka patindog balahibo sang babae ning.
1: RMN Patrol 774.
0: Yan balang pagkita-kita, balang nung may ara, balang may bigats ang dia dating bla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga muamo, malasos. Mga prasang kilala ko ni Toto Jason bla.
2: Oh, grabe. 555 na yun.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala na ang tinutuyo ta diri. Kay man ni mga kabiyanan, tuod nga ang ini nga mga lugar nga ginapabugal mga kabiyanan nga impress ang iban mga kabiyanan kay ti daw halos kita ang pinakabanami mga kabiyanan nga katulad sa sining mga masaboy-saboyan mo makawalking ka makalanghap ka sa manami nga hangin mga kabiyanan kay ti dira nga lugar ya daw halos wala gasabay asabay gasaboy nga mga salakyan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag manami gidya mga kabiyanan kung ikaw naga-walking, labi na kung kagahon, aga, kag subuman mga kabiyanan yun ang mga nagatupa, nagkag-amat-amat, nga nagasaka na ang adlaw, nga iguon ka mga kabiyanan, manami.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag kalabanan sila mga kabiyanan na mga elder, no, mga senior citizen, diri nag-walking, kagda diri mga kabiyan nagpabalas. So, makita mo ang walks of life sa mga tao, mga kabiyan, ng lain-lain. Hindi lang kay tumandok ang nag-saboy dira, nag-kanto. Kag siyempre, mga kabiyanan, kung gabi, nag-lagaw-lagaw man dira, dala mga kabiyanan ang pag-purupahangin. Kasi may arad na mga kabiyanan kung kaysa nga may mga dinaburbaligya nga makalagwa-lagaw. Kadaw si Mudo, ara ka lang sa Boulevard mga kabiyanan sa Manila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos sa Muninga Katabo mga kabiyanan, first time ini nga insidente mga kabiyanan nga may manyakis nga nagimo sini nga mga klase sa mga bagay ni nga manyak nga lalaki.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa sunod ba lang mga babae, napawala lang kamo. Makita nyo gani dere, mga kabiyanan. Makita nyo nga nag-amo-amo na. Simple ka lang pagkatapos, buto nga dahil kaghusloa na yun. Tanahon ta kundi mabugto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagasariling sikap, galing gagu-gagu. Yung patay huya, ganyan mga kamanyak, ganyan as in.
1: RRMN Patrol 774.
0: May gusto tanikilalahon kaya para mabalaan sa mga pamilya niya nga may aray silang papilya ng mga manyak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, o yabaw ang mga gin-report at tubla nga nagligad niya mga inadlaw nga nagkakabalaka ni mga pickern o kining blue crab pickers, mga paano ni mga fisherman o mga fishermen mga kabiyanan sa Negros. Sus, grabe mga kabiyanan ang pagsarurot sa negosyo sang kwanto, sang blue crab. Nga sang una nagapresyo mga kabiyanan tag 450 per kilo hasta sa 650 kaya dipindi sa mga sizes kaya kung may mga medium may ara man sila nga big mga kabiyanan mo ni mga dalagko kay manti demand sa Amerika mga kabiyanan ang crab meat no mo ni ko nga mga kabiyanan may mga madamo nga mga planta kanagadisyo negosyo nag export mga kabiyanan kag ang ilagid nga mismo nga mga supply. So bali Amerika gid ang mga kabiyanan ang naga kuha sang bulyum nga mga supply. So mo ni ko nga ang mga kabiyan diri nagtutok ang mga negosyante sa sini mga planta sa crab meat sa mga blue crabs dito sa Negros Occidental. So diri sa aton mga kabiyan daw minimal lang ini. So moron mga kabiyan ang bulyum gigali ang halos sa coastal town sang Negros Occidental sila gid ang dako nga supplier sang sini mga crab meat sang blue crab nga gidala sa Amerika. Nawabi nyo pila na lang presyo mga kabiyanan kaway na nagabaton sa buong Amerika nga ginban na mga kabiyanan ang pagkuha pagbakal mga kabiyanan kapag supply nga sa sini mga crab meat nga ginadala sa Amerika. Bala nyo kung pilang presyo na lang. Umpisa sa presyo 450 to 650. Sus, 110 na lang suno sa mga mangingisda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mo rin ginakabalakan nila dito kay mga kabiyanan ang tanan niya mga fishermen sa mga fisher folk. Diri mga kabiyanan kasalalay ang ilang mga palangabuhian. Di subong kay untat ang pamakal sa Amerika. Sus mga kabiyan na nagalingin ang ulo sa mga LGUs to sa Negroso. Kag posible amo maning matabo diri sa aton sa Panay Island.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imagine mga kabiyanan nga sa 650 or 450 to 650 per kilo. Ini mga sizes na ni ha. Ng mga klase sa blue crab. E man mga kabiyanan na kadiman gali ang mga halos nga mga blue crab. Sa Negros, manami ang mga kumatambok. Kagkadalag ko, compare mo diri sa aton sa Isla Sampanay, particular sa Northern Iloilo. Pero mapabugal ko sa una mga kabiyanan, maluwas sa sining blue crab. Ang ining krusan mga kabiyanan, Carles.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tamaan ka diman ni mga kabiyanan sa una nga daw hindi pagidhago ang kadagatan sang Northern Iloilo. Carles, Estancia, Concepcion kag Banati.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaguna man mga kabiyanan nga nagwa ang ining krusan. Sus mga kabiyanan, siguro time nga ito nga daw medyo ang habitat nila, komportable ang ining mga sapat. Ini mga kabiyanan nga mga krusan kag ining mga blue crab. Sus himo mga kabiyanan nga mga sizes nga ang kamoy mga kabiyanan sang krusan. Do gamay-gamay lang guro mga kabiyanan sa baseball bat. Nga kung ipokol sa imo, asus. Dead on arrival ka?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kuri, kadag ko mga kabiyanan, mga kamoy sang kamoy sang krusan, kagang iyasin ng galawas, amo ni nga sa unang demand gikayo mga kabiyanan ang mga crab meat, kag diri nag-umpisa ang export, kag nag-establish sa mga negosyo, sang sini mga planta, ang panwa sang Carles, Estancia, kag Concepcion.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero mga kabiyanan, bangod sang gagmay pa, gina-harvest na mga kabiyanan, ginahimo mga panakot mga kabiyanan, stambo ng may gata.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagsang ulihin mga kabiyanan, medyo gamay na gid ang ginakuha nila. Ginahimo na lang krablit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sobraman mga kabiyanan nga pag-abuso nila sa dagat. Nakunta na mga kabiyanan nga magagmay pa lang. Tani ibalik na lang nila. Pero hindi ginakampanyahan sa Banati, kag-Concepcion. Pero tiyanong muna kaya sa kadamo mga kabiyanan sa populasyon, sa tagsa ka mga LGU sa mga kabanuhanan. Bisan gamay ah. Nadalasa na nila mga kabiyanan na ginahimo krablit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di Ibang muni matabo mga kabiyan sa Negros Occidental na maluwas sa tuod niya nagapamigado man sila bangod sa tuod niya sa ligma ng iban mga kabiyanan sa sugar sa ila sining mga katubuhan sa mga kampus ang tubo. Di pero mga kabiyanan ng mga swildo to sa kwadi katrispasir. So nag-divert ang iban mga kabiyanan niya nagpamulya, nag-migrate sa mga coastal town. Kadigto mga kabiyanan niya nag-upod sa pagpalawod, pagpanakop mga kabiyanan sa sining mga ka-blue crabs. Kagamunan ni mga kabiyanan ginasustener sa ila sining mga pamilya. Pero bangot sa sining natabo, laban baga, laban-laban mga kabiyanan. Damabalik ang gutom sa Negros Occidental. Mga kabiyanan bangod sang sining, pagpauntat, pagban sang Amerika sa pagpamakal sang mga blue crab. Nga kung tani mga kabiyanan, dako ang mabulig para sa mga ordinaryo nga mga fisher folks, mga kabiyan sa Negros Occidental. Why na? To is itip. Tumba wala pilas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, makaluluoy man yung mga kabiyanan, mga kautura na itong sining mga development. Samtang sa piyak na bahin,
1: RRMN Patrol 774.
0: So mga kabiyanan, naalarma ni mga tourist dito mga kabiyanan sa Baguio, matapos mga kabiyanan na diskubrihan kag ini mga kabiyanan, matapos nga nagmando na ang mayor sang Baguio City nga si Mayor Benjamin Magalo sa maid-id nga inspection mga kabiyanan sa mga restaurant dito sa Baguio City. Ini matapos mga kabiyanan nga ang isa ka balabaw, ang isa mga kabiyanan ka ilaga na sapuan galangoy sa sabaw sa isa ka restaurant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amuning naging kaalarma sa mayor kag subuman sa city government sa Baguio. Ini matapos nga dadya diskubrihan kag ginpasira gid ya mga kabiyanan ni Mayor Magalo kag nagmando mga kabiyanan sang maid-id nga inspeksyon at dalasa na punggit urot itong mga restaurant sa Baguio City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay nagtrending mga kabiyanan matapos nga na post ini sa Facebook mga kabiyanan. Kitaon mga kabiyanan ang balabaw nga nagalutaw sa sabaw sa isa ka restaurant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini matapos mga kabigimando ni Mayor Benjamin Magalong ang maid-id nga inspeksyon kag pinalidad batok sa mga kalanaan kasunod sang nag-viral nga video nga nagapakita sa isa ka ilaga sa sulod sang yahong sang sinigang nga ginserbi sa Jungle Town Baguio Buffet Restaurant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Way pa niya mga jungle-jungle sa chimpo tumagadto na mo itong mga kabiyanan sa ano niyo ganiyo sa mga Councilors League sang time na to, pero mayor sa to pagadto si Unga Pabla mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Jungle Town Baguio Buffet Restaurant nito. Ay, panigay mga magkakabiyan na buhi ni. So, napatigayo na sa investigation ang city government. Mga kabiyan na hanungod sa sining natabo. Kag nagpangayo ng mga kabiyan na sampasaylo sa mga apektadong customer. Ang mayor sang Baguio City. Kasuno mga kabiyan kay Magalong, maga pangatubang sang silot o penalty ang ining restaurant sa tion niya matapos na ang investigation. Ito na may anta kay Magalong mga kabiyanan na kuang bala kung what is black white, black and white, no? So muna mga kabiyanan ng nami ng mga klase sa mga local executive.
1: RRMN Patrol 774.
0: So gintumod man ni Magalong dari ang mga balita nga nagabukas liwat ang among establishmento sa Jungle Town pagkatapos sa madasig nga pagpaninlo. gin sa lalaman niya gid. So gin padulungan man niya mga kabiyan ang negosyong gin pasira bangod sa paglapas ang sanitation mga kabiyan ang kinahanglan anay mag-agi sa re-inspection kag makakuha sang clearance antes mag-operate liwat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mo ni pag i-down mga kabiyanan nga amoning lugar nga City of Pine mga kabiyanan nga ginapabugal sa Luzon nga kadamo sa mga inkaso mga kabiyanan nga mag summer season sus volume imo sa mga naga sa lalaka to mga kabiyanan nga magpapurupabugnaw sa syudad sa Bagyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre mga kabiyan kung magkanto ka to, siyempre, ano pang maluwas ng mga hotel ka to, mag-tener ka pila kaadlaw. Siyempre, kinanglang ka mga kabiyan sa mga pagkaon, sa mga lagaw ka to, sa mga lugar nga ginapabugal sa mga taga-Bagyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yabot yun, ano ipikto siya ni mga kabiyan matapos na nag-viral ining video nga nagalutaw mga kabiyan ng balabaw sa Sinigang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan sa Baguio City, wow, nadumdumang ko na mga amigo ko po yung mga councilor dari sa city na nagsaka kami itong mga kabiyanan. Bawga yapayapagin sila nga magkaon sang ano mga kabiyanan sang kilawin. Kaya kuno kilawin nga kanding.
1: RRMN Patrol 774.
0: For your information mga kabiyanan, ang ining mga kanding-kanding ani, dudagi ko iba nga basta mga Bagyo sa Luzon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga kurukilawin mga kabiyanan nga time to nga daw hindi pag-distrikto mga kabiyanan sa mga pag ano ni pagdido sang mga par babies nyo ni mga kaido ni mga sapat nga ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilala na yung mga kabiyanan ng Bagyo. Bisan si doong balubo ng mga kabiyanan yung mga nakasaboy kag nag-migrate na ng mga kabiyanan sa Iloilo City. Pinakapaborito sa mga taga-Bagyo. Igurot mga kabiyanan ang ido.
1: RRMN Patrol 774.
0: Saan time sa itong mga kabiyan, hindi pa stricto. Sus, mga kabiyan na may manang lap-lap mga kabiyan sa upod kong siling nila na kanami sa tipla sa kwano, sa kilawin. Nag-ayom lang ko. Ibala ko na nga daan mga kabiyanan ang mga ano ni, ang mga taga-Bagyo, mga igurot mga kabiyanan, pinakapaborito gina mga kabiyanan kilawin nga ido.
1: RRMN Patrol 774.
0: You know what, kaya man mga kabiyanan ng Bagyo matugnaw, di ko magkakaon ikaw mga kabiyanan sang sining karni sang ido, karni kagalabi ng kilawin sang ido, mga kabiyanan nagainit ang lawas mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: That's why mga kabiyanan, kung mga siling ka ng mga kilawin niya kanding, dudagin ako mga kabiyan basta siling ka, magsiling ka Bagyo, kaga lugar mga kabiyan lapit sa mga bingge. Asus, kami pa ang dipindihan sina.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero may arabingin mga kabiyan na posible nga may mga ara restaurant nga nagka-cater giman sa mga kanding, kaderitas, subuman mga kilawin. Pero majority mga kabiyan nun, kung kanding lang, iparis mo, ipakuan mo, i-display, i-plaster mo da sa emotion ni mga kabiyanan nga ginadisplayhan sa pagkaon, ang balon mo nga kanding kag ido, bisan ilabo mo pa sa bato bantiling, unahong gina mga kabiyanan sa mga taga-Bagyo kag mga igurot ang ido.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now speaking o ding nagalutaw nga balabaw, you know at mga kabiyanan sa mga early 80s or mga dira na nga middle 80s and 90s. Ito man lang kalabaan na mga kabiyanan early 80s. Git?
1: RRMN Patrol 774.
0: Na Dahil niya mudos naman iya sang isa ka pamilya mga kabiyanan nga magkaon ang mga patay huya nila. Mga bantog na tiya, mga nagbantog na di sa Iloilo City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkanto sa mga restaurant, ang mga kilala, gid niyong mga restaurant, mga gabihan, particular, ang ampay gid nilang mga Chinese restaurant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Natakol ka na ni mga gabihan niya mga isyo, kay kilala gid niyong mga pamilya, ang ilan niyang modos, ang mga kabiyanan, ang style nila, nga magkalalaon sila nga mga pamilya, kapag katapos sunara na binairanay na gani, pil na mga kabiyanan sa ilagin lamon, mga kabiyanan, dira na naga, kuha ang mga modus operandi sa mga katuntuhan ka mga ginago nila sa una, mga kabiyanan, may ara na sila nga butangan sa mga tanga, kagiriklamo sa tagiya, pating tagiya, kinapatawag na nga mga kisyo, mayamuno, pero tapos ng mga kaon, kaglamon ng mga buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang inding sa mga budo, sa mga patay huya, mga kabiyanan, hindi magbayad kay kisyo mga kabiyanan, may ara nga nakita nga mga tanga, nano pa na may langaw, kasa nga ikalain sang restaurant, di mga kabiyanan, kahadlok man sang sining tag-iya sang restaurant, kay kisyo, medyo, kilalaman ining mga pamilya sa susyudad, sa komunidad, na maluwas na kilala ang apelido, mga kilalaman sila ng mga patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Malamon lang ang mga buisit, tapos mga kabiyan, istiluhan nila dayon, scammer kung sa subong ng mga henerasyon lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galing sa ito mga kabiyanan, basta mga silikang nga Chinese sa restaurant, kag-incheck, kadlok na yun. Labi na mga kabiyanan, kung isa magreklamo, abe, kaya nadlok sila. Kaya manti, may ginasaligan sila nga, opisyal mga kabiyanan sa syudad. Amotong medyo ginakurog, kurog man ang pobre nga mga Chinese. Sa tion mga kabiyanan, may amuini nga mga reklamo. Insigida mga kabiyanan, ginapapotsan pa na. Eh, mo muna kapatay huya ang mga buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos ka puro pakilala ang mga midyaman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Midya eh. Midya ang bayad. Nagmidya ang kaon. Mga patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkalamatay lang itong mga buisit, itong mga kabiyanan. Grabe itong tulok sa masakit sa mga Chinese community sa ilang mga kabiyanan. Nga once nga, ara na sila gatululumpok. Isang ginakabaryo, magpungkot sila sa restaurant. Sus, mga kabiyanan, linibo mga kabiyanan kaga ang mga bill nila. Tapos mag-order daw halos tanan niya mga mino sa restaurant. Lamunon sa mga buisit ka mga patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan yung mga buro balabaw na dumduman ko na yun. Kaya daw may mga giting manigani mga kabiyanan ng isang operasyon nila na butang nila ba kurog-kurog sa mga Chinese na di matos sila na anad. Kaya ginapakaon sila sang libre. Mga kabiyanan, bot mo nga nakaladun lang ito, nakalamatay lang ito mga buisit nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilala ito sa komunidad dari sa syudad, mo't yung may rasa pang nabilin sa ila ito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala mga huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot mga kabiyanan nag boys lesson naman kita subong Martes.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilika po siya ng mga kabiyang ginadulong na sa inyo gamit na kita kapag tumar sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kang Gimaras. Kaya ba ng Mega Man Herbal Capsule mga kabiyan naghatag sa resistensya sa kay Mister. Sa paglabing-labing kay Mrs. Kag siyempre mga kabiyan nga nagabato man sa mga pampulaw, nagapapagsit ka nagadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Kaya ba ng Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goodwin, mga kabiyanan. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Maginom sa Megaman, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw ka nga nagainom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kaya man, basta nagamigaman, hindi kagit mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na now na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag hindi man magkalipat mga kabiyanan, mag D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista, epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may badamo pa nga mga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio manggarano sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang ato sa ringalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sa lugang nga enerhiya ang D3 Bio sa ato sa ringalawas para sa pagkayo sa mga selyula, pagtunaw sa mga pagkaon kag siyempre pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sang mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton sa ningalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuin sang timbang paagi sa papadasig sang metabolismo sa aton sa ningalawas. Militaran nga benepisyo sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Gani, trangkaso, hilanat kag ubo, relax. D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa pagbalik ta, report sang patrol. Taon ta mga kabayan na napalibot sang syudad. Kag iban pa nga mga information, standby! Ang oras na diri sa RRMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:04 na sang gabi.
1: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
6: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
5: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga anami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
6: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
5: Nga wala sa D3. Plain D3. Okay.
6: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
5: Minimum pa, Sir Boy, kung pag-inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
6: Mm-hmm.
5: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
6: Himoson.
5: Himoson, buhi ang good bacteria.
3: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga butika. Now next!
6: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
5: Mm-hmm.
6: A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunay ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainom ka D3 Bio, tayo yun. Okay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Okay, tungod may MCTs.
5: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
6: probiotics.
5: Probiotics ang good bacteria, ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos himo sila serotonin. And that serotonin amo ang precursor para mahimo nga melatonin. may sikreto ko, Sir Boy. Mm-hmm. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
6: Dulum-dulum ka tama.
5: Kaya magguha ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay isang bad bacteria?
6: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makatulog pa ito sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
5: Masugo pa sa immune system.
6: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero ini yung D3 bio, duwa.
5: Paglabay, himos na ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Island ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no ibigis. Tapaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
6: Tapaman lang sa kinamplify ko lang sa gani, no? Ginaupod ko siya sa extra virgin coconut.
5: Tapos take note, ang rumats ang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nalin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil mo sa ditribayo, nami din tulog sa pasis. Hindi yan yung drug siya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
8: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang pag inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
9: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga nagatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako gani si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo, nagbatya gid ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan gid ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
16: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
16: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
16: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santum Plus Gold.
17: Ako gali si Maya. Sis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santum Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Santum Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santum Plus Gold. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
14: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ACS.
0: Ang oras sa Mabian de Rizare men Iloilo Philippine Standard Time 13 minutos na nagaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
3: RRMN Patrol 774.
0: Parang kamo nagpapatid dari Mabian sa inyo para tutunan sa RRMN Patrol 774.
3: RRMN Patrol 774.
0: I-check ta dugay-dugay mga kabira naton patrol. So kagabi gintalakay tani para nataganta chance nga makasabat diri mga kabiyanan. Ini si Attorney Jose Hilacio Lira sang Iloilo City Legal Office sang Iloilo City Government.
3: RRMN Patrol 774.
0: Ini pagkatapos sa gindagdagan isa sang Shukus order sang Land Transportation Office or LTO Region 6 mga kabiyan matapos nga gin sita ini sa sang enforcer sa tung back May 5, 2026.
3: RRMN Patrol 774.
0: Kay sang gin plug down mga kabiyan sa on road nga checkpoint ni blaga bantay ni nga mga enforcer sang LTO mga kabiyanan sang gin papanaaw gin plug down ini siya. Nakita ini mga kabiyanan sang enforcer nga wala managa suksok sang seatbelt ang ara sa passenger seat nga upod mga kabiyanan ni Attorney Lira.
3: RRMN Patrol 774.
0: So ginsita sa mga kabiyanan sang enforcer hasta to the extent mga kabiyanan nga grabe nga paglapastangan sang abogado ihudi putin niya.
3: RRMN Patrol 774.
0: Pagtama yung mga kabiyan. Namunin ang daw hindi magustuhan ni Director Hidospan, ang Regional Director sang LTO, Region 6 mga kabiyanan, kay nag-report ang iya sining enforcer.
3: RRMN Patrol 774.
0: Nga nagpakilala nga abogado sa siyang syudad, attorney siya. Di ano ko na torne?
3: RRMN Patrol 774.
0: Kagang papakita sang batasan sa isa kong tani mga kabiyanan, ka medyo simple, kay ikaw public official, public servant, kag simpre ara ka pa sa city legal office, mga kabiyanan, ang sendansi mo bla. Nga ba dapat tani nga mangin modelo ka? Kay mga kabiyanan, part ka sang syudad? Why gani gahimo niya ang mayor sang syudad nga gin-elect siya? Ikaw nga ordinaryo lang nga abogado, tumungtong ka lang sa Carabao, panunduman mo, Carabao ka na.
3: RRMN Patrol 774.
0: Di grabe mga kabiyanan ang paglapastangan niya sa isa ka-imporser. Daw tunlon niya bilog kay Kisyo, abogado sa sang city legal office, ang pamangkot ha? Di ano, garantiya na ni? Pasis mo na ni? Bilang abogado, nga may violation ikaw? Abogado, kakabalo ka ko na nung violation mo? Expired ang MROORCR mo? Sa imo salakyan? nagbakal ka sang milyon nga salakyan, hindi ka kaparinyo sang imong salakyan sa ORCR?
19: RMN Patrol 774.
0: Tapos magwadang ka magsinoplado ka nga hindi ka man angayan?
19: RMN Patrol 774.
0: Hindi mo na nakikisyo abogado, kamo na lang na? Tunlong tanan na bilog? Huwag kakabalo? Ang ginsita mo to kaginlapastangan mo tong enforcer? Amo to nagapabukal sang tinigang mo?
19: RRMN Patrol 774.
0: Ah, kunakulang enforcer sinigang mo amuhom no sini? May lima lang kasulok-sulok may agyan kagid atorne?
19: RRMN Patrol 774.
0: Galias-lias ang landong ya subong iho di Putin yao?
19: RRMN Patrol 774.
0: Buhi pa ne?
19: RRMN Patrol 774.
0: Balikan tani mga kabiyanan nga information. Kaya daw ka na, migin mag voice lesson subong nga gabi.
19: RRMN Patrol 774.
0: Check tani mga kabiyanan. Kaya rin ang mga natipon niyo mga reports ang atong sininga patrol. Standby. Kagiling nga portion mga kabiyanan na ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Mga kabiyan, gamit kita ka magtumarsin eh. Kaya hindi nagalimpyo, nagpabako, nagbalansin sa mga sistema sang aton silingalawas. Nga kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patso kung tambok, creatinine, kag acid, kag kung kulang man kamo sang vitamins and minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagbalansi sa asig gagal kanain, sugar, cholesterol nga hindi magsobra karubo kag hindi man magsobra kataas. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric sa luyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
19: RRMN Patrol 774.
0: Check ta na mga kabiyanan ng atong sininga patrol. Check ta kung kumusta ang palibot sang syudad. Kag sa mga natipon man yung mga information sang atong sininga patrol reporter. Pod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
20: TYRI Radyo Man Report.
21: Radyo Man na Rodel, mayong gabi, matawhay karon ang Piladrica portion sa syudad. So far, wala sa nadalagko ng insidente nga nagluntan. Kaya na-base man dali sa aton nga pag-check, no, sa aton nga paglibot. Dali sa syudad sa Iloilo, matutawhay pa man kag wala gid sa way mansong pagtupa sa ulan. Subong nga mga tinion. Sa detalye dari sang aton nga balita Radyo Man Rodel subong ni nga gabi no nga aton nga natipon update naton sa event no nga nagsugod dito sa may banwa sang Miag-aw Radyo Man Rodel ini nga ginpatigayon nga gipatigayon diri nila nga exercise o kung pag-ug yun 2026 Radyo Man Rodel nangin mo dinalag-un o kung ining Interagency Territorial Defense Operations Exercise gipatigayon sa IG tumba Miag-aw no nangin mo dinalag-un sunod diri kay PDR Mohed retired Colonel Cornelius Semilas sunod kay Salinas kaina gipakita sa nagkalain-lain yung mga ahensya sa gobyerno ang ila kapasidad sa pagresponde sa duha ka senaryo nga gidpatigayan sa banos sa Miag-aw nga among civilian spillover operations kag missile attack incident. Dugang pa ni Salinas nga may mga pagpangkanghatang kat Radyo Man Rodel kagagdap sila nga encounter sa nasabi nga exercise ka nga isang communication apang ti ila lang ini pagapasan yugon no dugang pa diri nga labing una ini nga gidpatigayon diri sa aton sa Western Visayas sa pagpanguno o pagpamuno ni Governor Toto Defensor. Was nga adlaw Radyo Man Rodel katapusan diri nga activity dira naman sa may banwa sa nga San Joaquin, and after sinalantawan kun makita dira na makitaan kun ano kahanda no ang probinsya sang Iloilo in case ka may mga pagpang-atake nga matabo diri sa aton sa Western Visayas kag magluwas dira ang mga calamities, mga trahedya kag iban pagid magamit ini kagati mangin aware ang pila naton ka mga kauturan kun ano mga dapat himuon sa tiun nga may matabo nga mga insidente. Sa piyak na bangin, patay gid ra jamang rodel ang mag-away matapos sa kuryente sa barangay Imbang Grande Pasay City. Kaina sa nga aga ang ining mga biktima mo si Junio Bilonio Senior kasado kag bata sa ninyo si Denmark Bilonio 39 anyos residente sa nasabit ka barangay matapos ini sila ang mapangkuryente. Suno kay Police Lieutenant Colonel German Herman magbanwa doctor Hepe sa Pasay City PNP nga base sa ila investigation kinakayad sang amay nga si Junio ang ila electric pump sa ila puluyan apang natandog sining live wire kabang dalan niya nagkurog. Siyempre nakita sang iya nga bata gitinguhaan nga salbaron pinagi sa pagbuto sang iya nga amay apang pati siya na kuryente man nakita nga sila sang iloy nila or niya kabagdanan nga palapitan mo ni Kuntani pero gunting wala blagin tandog Radyo Marudel kagati na ngayo sa nga bulig sa iban pagid naton nga mga kauturan din naman sa area ginpatay ang live ginpatay ang main switch kag dito ginkuha ining duha iningagaw dala sa ospital apang sa masubo nga palad ginbawian ginisang kabuhi Radyo Marudel anong duha yung mag-amay kagating kinakasubugin nato natabuong ini na insidente. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 ba yung inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagong yung immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 ba your protector against virus. Balita digikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
20: RRMN Patrol 774.
0: Salamat sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Nagkinig po siya na ginaduluman sa inyo mga kabiyanan sang Life Extension Vitamin D3. Pataasong tang atong siringa vitamin D3 level sa atong siringa dugo para magabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakala sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sang libreng medical consultation. Kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala pa ang inyo sining balatian kay magdako ang galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasay City, SM City, Iloilo, kag ang pinagabago sa Life Extension Clinic, mga kabiyandera sa may Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic. The Science of Longer Life.
20: RRMN Patrol 774.
0: So, ang lugo ni check sa kaya kasamang Marjorie na mahin po sa lugo ni. Balikanta na ang mga balita, mga kabiyan. Standby! Kay balikanta man ang report na rikaroon ni Radyo Man Joel Franco, mga kabiyan ng mga balita sa City Hall. Kag balikanta man ni mga kabiyanan ang kaso ni Attorney Lira.
20: RRMN Patrol 774.
0: Daw hindi ako mga kabiyan makamove on sini kagabi pa. Matapos nga pangita man siya sa mga media, itagaan siya sa nga makasabat kung tani mga kabiyanan. Ano isabat niya? Kay mga kabiyan asang landong niya, daw hindi makita to sa City Hall.
20: RRMN Patrol 774.
0: Ano abing isabat niya sini? Matapos naging papanawagan sa sang Syukos order, batok mga kabiyanan, sa iya na sang LTO Region 6.
20: RRMN Patrol 774.
0: Kaya bangod mga kabi, ang naluoyan ko na di. Kaya matapos niyang ginapabalo siya, ang iya sining violation number 1, wala naka ano niyo, nawala sang naka seatbelt ang iyang upod mga kabiyan sa passenger jeep, sa passenger seat mga kabiyan sa iya sining salakyan. Amon sa nga nakita mga kabiyan sa enforcer kag gipabalulugan, no, kag tapos kin sita ulihi. Daw so, damo pa sa mga rikos-bikos, mga kabiyanan, kay manti, isa pa lang iya sa enforcer, 140 na yung mga kabiyanan, ginatirada ni Atty. Lira.
20: RRMN Patrol 774.
0: Kagang ginakuha niya gito, ginapatulok niya gito sa enforcer, kakisyo abogado siya.
20: RRMN Patrol 774.
0: Kilala magkita mga kabiyan nga malagting panganin ng mga abogado sang sa kaitor ni Lira. Pero simple malang mga kabiyanan.
20: RRMN Patrol 774.
0: Huwag man niyang gawadang mga kabiyanan ka nagpabalong nga isin niya daw. Ibisinggit mga sa bilog kalimutan niya abogado. Sa tiyan ko na abogado ka?
20: RRMN Patrol 774.
0: Ngao, ang ginakaan mo, babwire?
20: RRMN Patrol 774.
0: Mura ganing ipamangkot ng kabiyanan na itong abogado. Katinga nga abogado, kabala mo taning violation mo. Expired na halipas ang February ang imong salakyan. 2026 February. Di, anong problema da?
20: RRMN Patrol 774.
0: Dala talan ni sa palusuloso kag puro pa abogado. Tinga, wala abogado ka, garantiyan na ni. Ang hindi kapagdakpon, pasis na ni para sa imo. Huwag ka mahuya sa mga opisyal mo na sa City Hall, kag sa City Legal Office. Ang head nila ganin, buot man na gani.
20: RRMN Patrol 774.
0: Iisganta lang ni Atty. Lira ang mga nagasando kag mga nagatsinilas lang mga driver. Amo lang na, kay Kicho, abogado ka.
20: RRMN Patrol 774.
0: Sige, sige, buruboy luhan tani. Daw yun na umul-umul, giko siya ni Atty. Lira sang kaso mo.
20: RRMN Patrol 774.
0: Balikan tani mga kabiyan ng San Bajari sa atong sariga pangalagad. Kahit kung anta ba ng report gikan sa City Hall. Nagaanta siyang sa pagiging niya magkasabat. May pila ka mga media, nagkanto ni kayo na mga kabiyanan. Sirado, hindi siya mag-entertain. Ano agani isabat niya? Kaya number one, mga kabiyanan, expired ang iya sininga salakyan. Mga kabiyan, April 2026. Ti ang ginakuha niya dere, ang ginapanindugan niya ang moratorium nga mga kabiyanan asa sa July. Kun na mga kabiyanan, manog expired ang imo driver's license. Mga kabiyan, kabaprasis ikaw. Kay kisyo mga kabiyan na may crisis kita. Pero mga kabiyanan, before nga mag napatuman ang ining moratorium sang gobyerno, February pa lang expired ng sa salakyan niya.
20: RRMN Patrol 774.
0: Di tapos ang balon niya lang mga kabiyanan, mabais man sa enforcer, nga isa pa lang sa enforcer, 180 ng hambalya.
20: RRMN Patrol 774.
0: Bakal kay mo salakyan milyon, di kay mo kaparestore sa salakyan mo. Ay, te.
20: RRMN Patrol 774.
0: Isganta lang pag-abogado. Huya-huya, mantator ni Lira.
20: RRMN Patrol 774.
0: Iba niya kung may delikadisa ka, di. Kung may delikadisa si Atty. Lira, eh. Kung wala, paghambalang atorne. Kay nag-kwa lang kami, forgives lang diyo sa Arimen.
20: RRMN Patrol 774.
0: Nag-a-offer kami di isang delikadisa. Dapat tani ma-resign ka na da.
20: RRMN Patrol 774.
0: O tabuan mga kabiyana, why si Mayor Raisaw? So ang acting subong si acting mayor Barunda. Di ko ata bi reaction ni si acting mayor Labla Barunda. Kaya ang iya sining isa sa mga city legal officer. Oh. Kag ang city legal officer. Ano mag-comment yun sinin sa inyo upo na?
20: RMN Patrol 774.
0: Ipatawag ng kapot bula muli ya!
20: RMN Patrol 774.
0: Kapahuya-huya ka lang imo sa city government. Ano passes na ne? Garantiya na ne? Kaya abogado ka?
20: RMN Patrol 774.
0: Nasilig ko gani, iba

0: talaga paalala.
1: Ang Phantom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
2: Phantom Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Phantom Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Phantom Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Phantom Plus Gold.
2: Phantom Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Phantom Plus Gold.
4: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Red Dale. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
7: Samsung Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw.
7: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Phantom Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
7: Phantom Plus
6: Herbal Capsule,
7: may mangustin at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw,
6: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Phantom Plus Herbal Capsule,
6: ang Supplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Phantom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
8: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
2: gamay D3.
10: Mabakal sa mga butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Red Dale. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
2: gamay D3.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Phantom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
12: Ang oras sa Mabian de Rizarem and Iloilo, Philippines, na dati ba alas 11:36 na sang gabi.
13: RMN Patrol 774.
12: Panahin ka mo nagpamati, Dari Mabian, sa inyo pala tutunan sa RMN Patrol 774. Daligil lang ka, mayari kita sang breaking news.
13: DYRI Breaking News.
12: Mga kabiyanan, may shooting incident sa isa ka banwa sa probinsya sa Iloilo. Ginaligar dari army kag sang iya sining asawa pilason matapos nga nagluntad ang ining shooting incident, mga kabiyanan.
13: RMN Patrol 774.
12: Kung itraya, bika kasamang son. So, hindi mga kabiyanan, tabo dari sa may banwa sang Kalinog. Kaya gusto natong kumpirmahon ini sa atong sininga chief of police. Ako malabot ada son si police captain na Melvin Mercado atong sininga hipi sa Kalinog Municipal Police Station. Kaya may nagluntad mga kabang shooting incident sa barangay Badyan, Pikinyo, Kalinog, Iloilo, subong gidlang nga gabi.
13: RMN Patrol 774.
12: So, suno sa information, pilason ang mga involved kag padayon.

0: yun ang investigation, Pao. So, ay takabalo mga kabiyanan kung anong klase shooting incident, pinaniro ni sila, mga kabiyanan, or iban pang mga anggulo diri. So, posibleng ato sila guro sa field. RMN Patrol 774. Itry ta mga kabiyan nga makontak dari si Police Captain na Melvin Mercado. Sinigid ang gabi mga kabiyan na, no? So, kabay pang makalampuwas ining mag-asawa. Nga isa ka membro sa Philippine Army, kagsang iya siring asawa, Pilason. Matapos matabo ang ining shooting incident. RMN Patrol 774. Kung ano ini mga kabiyan ng investigation sa atong siling mga kapulisan natabo sa may barangay Badlan, Pikinyo, Kalinog, Iloilo. RRMN Patrol 774. So itry lang, son, itry lang. Kaya para makuha ta rin information mga kabiyan na direktagin mismo sa atong siling EP mga kabiyan sa may Kalinog, PNP. RRMN Patrol 774. Kiling kapusyon ng mga kabiyan ang ginadulong na sa inyo gamit na kamusang DTX 500. Mataas bala ang imong siling blood sugar? May family history ka bala mga kabiyan ng sang diabetes? So, hindi na pagulat ang maglalapang inyong mga balatian. Gari mga kabiyan marekomendar naton mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 na may powerful extract kalinsa, amargoso ka di sugar sugar gain. Nga epektibo sa pagkontrolar sang imusili mataas ka blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na mapanugay pa, mag DTX 500 ka na. Updanyo na lang sa MyTC ang partner niya. Kaya ang MyTC ang alkalangya vitamin C, magkabulig sa pagtapda sa tanagya mga skin diseases kag mga allergies. MyTC kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy. RRMN Patrol 774. Arason si Kwan, si Radyoman Joel. Check tabi kung anong information nga madalaya dari para sa atong mga kabiyanan dari nga mayara sa da. Sige, check ta. So, ikwanta na lang. I-play ta kay mga kabiyanan. Ang report na rin ni Radyoman Joel, siyudad sa Iloilo nagkapasar sa calendar year 2025 sa good financial housekeeping. Check ta. Sa linya na ito, upod sa kay Radyoman Joel Franco.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating ngalawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungka ng pagtubo sang cancer, kinababakod ang ating nga korazon, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungan ang pagkinas sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
3: Nagapabilin ngayon Innocente sa Attorney Hilacio Lira angot sa isyo sa paglapas sa traffic laws. Inigin payag ni Acting Mayor Lady Julie Grace Baronda matapos gin padalaan sang show cause order sang LTO 6 si Lira, isa sa mga abogado sang Iloilo City Legal Office. Sa karon, ginahulat pa ni Baronda ang kopya sang show cause order angot makahatag sang komento. Subong man, sakop sang kasuguan ang kanan ilabi na sa mga government officials ngani para sa Acting Mayor sundon ang legal nga proseso sa isyo. Madadaan na gin payag sa investigasyon sang LTO nga gin flag down ang salakyan ni Lira sa tuong Mayo 5, 2026 bilang kabayan sang regular nga roadside inspection. Sa akin presentar ang ORCR sa salakyan na hibaluan nga expired ini sa tuong Pebrero 6, 2026 pa. Sa karon hindi pa makahatag sang bayan si Lira bago dito ang paniyang kaundan sang show cause order. Samtang nagpamalibad man sa paghatag sang payang City Legal Office sa isyo, bangod iniisakop sang trabaho ni Lira sang matabo pag flag down sa iya sang LTO. Si Baron daw nag-serving Acting Mayor Tobtob Subong Adlaw, Hunyo 16, bangod ara sa Singapore si Trenyas para sa isa ka official travel. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyoman, Joel Franco, Tattak, RMN.
2: Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drug stores and pharmacies sa inyo lugar. RMN Patrol
0: 774. Salamat din sa report ni Radyoman Joel Franco. Lumayo ni mga kabiyanan kay update ini sa sining kaso ni attorney Jose Hilacio Lira sang Iloilo City Legal Office. RRMN Patrol 774. determinado ng mga gabihan ng LTO nga pasakaan sa mga gabihan sa kaso, maluwas nga ginuna dari ang show cause order. Kay expired nga registration, kag yes, expired nga registro, ang reklamo sa enforcer sa ginpakita nga batasan nga nagresulta sa show cause order batok sa abogado, nagakadapat kid.
1: RMN Patrol 774.
0: Diba, si compelling mayor man yung mga kabi, ang dalag kong ulo nila nga dada sa City Hall.
1: RRMN Patrol 774.
0: So di ba tapos ng iting gindagdaganan sa Land Transport, Land Transportation Office, so called LTO Region 6, sang Syukos Order, ini si Attorney Jose Hilacio Lira, nga may pagkasuplado nga hindi man angayan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sang Iloilo City Legal Office, hindi matapos nga madiskubrihan nga expired na ang iya sininga salakyan sa February 2026 ang rehistro sa iya sininga salakyan sa ginpatigayon nga roadside inspection sa 2 May 5 paniganiyo 2026.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga mga kabiyan na sunod sa KLTO Regional Director Attorney Gaudencio Hidos Pandi II. Ah, nagamurugot man mga kabiyanan ang director sang LTO. Tuod mga kabiyanan nga panyiro man sila. Pero ang report mga kabiyanan, tawo mo, amuhon mo ni mga kabiyanan, palariho man lang kamong abogado. Pero ti amo mo ni pagsimo-simo mo yan sa tawo, yan ni Hidospan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito matinas na aso niyang dating niya mga kabiyan kay Kisyo sa City Legal Office niya. Pah!
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan o kung abogado ka? Kakaong ka kabilyaw?
1: RRMN Patrol 774.
0: So ini mga kabiyan na matapos nga ang inipag-issue sa Syukos Order nga na base sa incident report sang deputized personnel nga nagareklamo sang hindi maayo nga aktuasyon, pagbastos, pagtamay sang sining iho dipoten nga abogado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga naglapas na mga kabayanan, magkabakal sang milyon nga salakyan, isa kaparistro sa salakyan niya, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naging pahayag na rin mga kabayanan, Director Hidospan, nga ang memorandum nga naga-extend sang tatlo kabulan nga validity sang rehistro nagasakop lamang sa mga salakyan nga nag-expire sugod sang April 2026 gani wala nalakip ang salakyan ni Lira nga nag-expire na sang Pebrero. Mangita pa sa isang moratorium ang buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nami putbulo ng buli sang ihudi po tinyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabalawang yung nag-umpisa ang pag-plug down sa salakyan bangod sang wala pagsuksok sang seatbelt sang pasahero kag sa pag-inspeksyon natukiban ang expired nga registration. So no sa LTO, 6 director, wala man atagan sang temporary operator's permit ang abogado mangod sang nag-escalate nga sitwasyon kag ang iya pagpakita nga pamatasan. Amo gini ang ginabukal sang dugo ko Attorney Lira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw lain sa isang sa iban, piling habok mga ka-vulcanizing man ang ulo.
1: RRMN Patrol 774.
0: So ginatagan sa LTO sa 6 mga kabiyan sa Tion Silira agon ng makatag sang iya si Sabat sa Syukos Order. Nami pagani ko na i-suspend mo na lang iya si nga driver's license, Director.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tagailan sa tan driver's license na makadrive sa angkar-angkar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyan, ano pagidabi ko mga duha pa ni Slak Bilog?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pobre lang yung ordinaryo mga kabiyan, yung mga law-abiding citizen. So nag-uba-uba lang ganit sa motor to. Gina Syokos order man to. Nakop man to mga kabiyanan. Pag subuman sa mga nagkatsinilas ka nagkasandor yung mga driver. Nakop man niya, way man niya reklamo. Kaya hindi sila ya-abogado. Tingin ang langit niya, mga kabiyanan, ma-expire mo sa lakyan, kinalan abogado. Kagid ang malain pa diri, mga kabiyanan, ang ginabais siya sa ni, nga enforcer, amo to nga nagapabukal sang iya sininga tinig ang kagalawan sa iya pamilya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kapag malain pagid, mga kabiyan, matapos nga tikitan siya, nagsalipot-pot ng buli ya dahil mga kabiyan. Antiway na ma-issue ang citation ticket bangod sa violation niya. Kahit ti abogado saya mo, ti ano ko na LTO ka mo, abogado ni!
1: RRMN Patrol 774.
0: Sinulok-sulok talaga ron.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, amo ning batasan sang mga opisyal ta sa syudad?
1: RRMN Patrol 774.
0: Paano abi nga mag tuma ni mga kabiyanan sa mga sa mga reglamento kag mga pagsulundan sa syudad kay mismo ang violator ho abogado pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Feeling mayor man ang ihudi po tinyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na gadalalag ko ang mga ulo nila kay ginapadako man sang mayor sang syudad ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, kung may delikadisa ka pa na nga harap pa na sa imo, ginatago mo pa na, matumato na lang ang manghimos. Pero kung may kasang delikadisa, ambal ka lang kamay-ari kami din, paulam namon, poor gibs lang ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huya-huya man ta, Tornilira.
1: RRMN Patrol 774.
0: LTO na gini ha. Mga kabiyanan, nabiyaguro iyan yung syudad. Jesus, Marikagusip, Santa Maria, Elementary School.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamu na lang ni mga kabiyan bilhin sa tao sa syudad sang Iloilo, pahiwitan ko na lang ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot ni mga pangabuhi sa...
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagadalalag ko ulo nila, nagasalalig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na sila madisiplina mga kabiyan, nagkikisyo mga abogado na sila guro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero speaking of attorney, tamo sa mga abogado mga kabiyan, simple man, mga kabiyan, nagkasunod man sa mga layi. Tornay Lira daw lang kaya sang sa iba now. Ano yung klase sang rasa imo yaman?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan, daw dali ka magkapahiwit magamon isang tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabayan mga kabiyanan, walang pabalo ni mga kabiyanan no? Para sa mga hog racer. Pero hindi ni maayo nga balita mga kabiyanan. Ini reklamo kag observation sa isa ka hog racer sa Negros Occidental ba particular sa San Enrique Negros Occidental. Oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tumay man nga magkapangilama na kita. Mga kabiyan kay gaduda diri ang ining complainant. Mga kabiyan na gadaw ginigo sa tusang ESF. Maria kagusip ka ba'y papalayo lang?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay ni Balipod mga kabiyanan, na-encounter taning mga problema. Sus mga kabiyan, kita ang ground zero. Dari kundi kita magsala. Daulad dari nag-umpisa mga kabiyanan sa banwas ang uton.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa kasagsagan gin mga kabiyanan sang Avian na... ng ASF nga ginatawag o African Swine Fever.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mga kabiyan ang gipakigbahin diri sang sining hog racer nila na ngalan lang tala mga kabiyan sa kay certain juby ang mga laragwa in picture sang baboy mga kabiyanan nga nagapakita nga nagtubo ang mga races sa iya sining alawa siguro ang mga naka-experience ni labi na mga kabiyan sa Ground Zero sa Banwasang Uton. Abi ikuan nyo abi ni kung insakto ini nga mga observation ni a certain Juby hog racer ini sa San Enrique Negros Occidental. Kaya mo ni natabo yung mga kabiyanan sa iya sa nga mga ginasagod mga kabiyanan nga mga baboy. Kasunod sa iya nagtubo ang mga rase sa iya lawas ang iya sa nga ginasagod nga mga baboy. Matapos ang isa kasimana, uy sus mga kabiyanan, dululungan nga nagkalamatay. Ang iya sa nga mga baboy mga kabiyanan gani napilitan siya nga ilubong ang mga ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mismo mga kabiyanan, no, ang nagahupot sa sining baboy, nagasuspet sa mga kabiyan nga sintoma ini sang African swine fever o kon ESF ang ginkamatay sang iyang nga mga baboy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Opira palayo lang mga kabiyanan nga paglaton. So, aring picture niya, so, may mga rases ginan mga kabiyanan na mga talinga. Ang tapos gabitog-bitog giman, sakto giman sa mga naka-experience, labi na sa mga Ground Zero dara sa Uton, mga kabilang sadto sa kasagsagan sang ESF. No, kay uso naman subong kuno ang ginapasuni mga kabiyanan ng ining ESF sa iba niya mga lugar, labi na sa mga backyard racer tuon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bao palayo lang mga kabiyanan. So ikwantala ni posta ni mga kabiyanan ka buas bala sa aton daring program. Nangalang na abi program tao. Kaya mo abi sa mga nagpaugtas gab ipaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga kabiyanan kada mo sa mga problema taman pero nagdululugang pag itin mga buisit nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, return bout naman kita buhas sa torneya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Walang-alang na rin nga itong panahon mga gabihan taga-talang din sa hustisya ng mga nag-aupo na rin sa itong palatuntunan. Mga gabihanan na present subong. Ginapasalamatan ta sa kay Casmery Ricabar. Say, ari sila mga gabihanan na nag-aupo na rin sa itong. Si Sai Helgius Alexander. Si Romel Palmares, Rosal Ninita, subuman si Romel Palmares, Romel Palmares, si Son Bing, present man, Selvia Definio, mga kabiyan, Teresita Nabaha, mga kabiyan, mayong gabi lang kuno sa tanan yung mga nagpamati, nagalantaw sa FB page. Nagalio Anilia, good evening man. Tani ang okay season B present man beware gid subong mga tindera sang isda sir kay mudo subong manog baligya sang isda sa merkado ginasalisihan bao mugid pobre nga mga vendors mga kabiyanan dire sa kuno sa Uton ang mga ganghal ng mga palatyon ng mga dulo-doon ng mga kawatan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gabay pataning ang bangunguto ng mga buisit nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sinagalyo Anelia, present man. Jubin Atundukan. Suboman mga kabiyanan, si Apple Tabanda sang Leon. Oy, thank you gid sa pagpamati ninyo. Lord Kahilig, si Jai Ministros, no, Dagablas, sa si Petra sa vlog, yan daw, Gapang Luya. Oh, hindi Gapang Luya ng Boss Guru, luway na siya. Kasi 2 is gaga-itip na siya, boss.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gat sa mga kabiyanan. Ginapilit niya lang kaugalingo ni Kwan, ni Caetano, ni Alan Peter Caetano, kaugalingo niya. Mga kabiyanan. Isa ng majority mga kabiyanan. Mga pumuluyo, Pilipino, ginasuka na siya. Pero galing kay gusto yagin mga kabiyanan nga makaposisyon. Kay lain ang plano niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibuo niya lang tan, i-grab niyang tanatanan, oportunista nga dan batasan ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang isa pa, hindi mo naman masaliga ni mga kabiyanan ng ganghal yaman eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakakun mo lang na eh, pahiwitan ko na lang ganin eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pag di ba lang mga tao, lang, hindi mabaton ang kaperdihan, hindi mabaton ang kamatuoran, kinapamilit mga kabiyanan, ang iya kaugalingon niya isalot niya gid, na magtapik nga daw, malakuhol.
1: RRMN Patrol 774.
0: Indugangan pagining sa mga ganghal man nga mga ilintoon kag rotation nga mga malita boys.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginagamit na rin siya mga kabiyanan ni Mike Defensor. Now, ang pamangkot na karon, in kaso nga mag pasaka na ni tanan kaso ang mga ginamensyon nila, ambot mga kabiyanan sa ilang paglantaw asa sa kamatayon ng paupo ni Mike Tia Defensor kag ni Caetano sa ila diin niya Gisman sa nilabo nyo ni sa igang
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang ilan ay gamiton lang siya pagahod-gahod pagkatapos ni ah goodbye my love.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naluluoy lang ni mabilin mga kabiyanan yung mga pobre ng mga malita boy. Bilin nila sa tatabtaban, minsan ilabo nyo sa igang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagtapos ang simpatiya sa mga kabiyanan ng taway na sa gasuporta sa ilaw. Dabla, madula lang nila yung gulpe. Ang makaluluoy mga kabiyanan, amoni ang pobre ng mga malita boy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilang taon mo lang mga kabiyanan nga mag-testify sila sa ilang press conference nga kuno blue ribbon. Di nga blue ribbon man, press con kaga forum. Ipinsara kung ikaw ang nag-deliver, babasi ka pa sa imo yung mga script mga kabiyanan. Kay bisan piyungon mo ng mata mo kung nag-agi ka deliver, gimang kabatuntuon ng mga aligasyon eh. Bisan piyungon mo ni mata mo, balaan mo ni kung anong ihambal mo. Di na kinanglan mga kabiyanan nga diktahan ka sa script mo. Bundol nga mga klase ko ng gangal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subong why na mga nagasimpatiya sa ila, dalawang rally-rally nila ito kung why not, tuis na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikagawad Noel Consuela, present Malpa, Flor Kahilig, happy watching. Si Gladys Torque Orbe, ma'am. Ako ginagkulbahan kung mag-intra ka gani pa rin tayo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nali makaptan mo na siya, di ila ilang iway lagom ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galing ka bala ko, ikayaan mo man to kay mga duwa to nga na, nang hikayaan na to nga daan na pa rin tayo. Ay, niya ka-cute siyang iya o. Maluwas nga timbang kag bangian ang iya sinang itlog. Jesus, dako pang pito isang amo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Patuga-tuga pakita pito niya way magani. Jesus, bari ka gusip daway kamalingking.
1: RRMN Patrol 774.
0: Otera pamilya galan taman sa aton sa Nueva Valencia, Guimaras. Tabuman mga kabiyanan na si Brian Garcia, mahal gyapon subong. Okay, sige. Subuman mga kabiyan, Laura Subagaysay. Thank you, good ma'am. Subuman mga kabiyanan, si Miriam Ship. Lantaw man sa aton. Kag subuman si Maria Rubica Canonicato, watching from Mission Road, Lumarinda, California, USA. Si Mokaw Pulunan, watching from London. Random kag dumot naman na ng London. Galing hasta lang sa Romblon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Pastor Ardi Catalunya, pula-pula man si Pastor. Mayong gabi kag thank you, kid, Pastor. Si Kim Ibon Ferraris, present man. Malagban ni mga lumat. Sige. Malabay lang kami sa ni Maestro Amol Yumara tayo sa Tigbawan sa Kaisa Imbicar.

0: din Dorp. Nangyari subong sa may na, nagalayag sa kadagatan sang Antique padulong sa Ipoint, Australia. Ay, wow!
1: RMN Patrol 774.
0: Halong lang kamuda no sa aton sininga mga kababayan Kim Ibon Ferrares, thank you gid. Mayong gabi man sa mga taga Tuboran uton kagkay punong barangay Asur Aliano permi naka monitor sa RMN kag avid listener gid sang isogid mo kay Tio Panso. Sige. So buman si Laura Sumagay sa yari na Iban na Denuevo Sudario, Mary Ann Moreno, si mga pamilya Granada, sang Lawi Jordan Guimaras, present man, na subuman si Amoroso Glenn, kag mga kabayan si Inday Margie Covillas, present man, kag mga kabayanan si Arena Ferraris, kag si Alindisin para Iko, Brad Pitt Madera Bistuwer. Kag subuman si Elena Maimero. Kag Catalina Arcega. Kag Iban pa. Bago ka damo sa inyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Pao na tawag ito, tulok na kumasakit sa teknisyan ko, pwede. Buwas naman ang iba na bawi lang kubwas.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat sa inyo, pag-upodari sa inyo pala, tuntunan kita na naman kita karon sa gabi. Same time, same station. Upod sa kay Radyo Man Jason. Hindi naman inyo, Anchor Man, Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: maulanman, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Char!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS!
3: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby?
4: That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
5: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sample Plus Cold.
8: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So good to walk ang bulan noong pawan ko.
7: Sample Plus Cold. Mas pinalakas.
9: Pinagali.
7: Pinahusa.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
14: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. The problem agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
17: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
20: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Maayo ang lawas ng bata mo.
23: Sus, masakit man ino.
22: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa tonya mga suki, nga tagpalamati sa tonya programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kagsaduhan aton ka maambong kagmapisan.

at 30 minutos. Una na ton, tagaan sang Igtalupangod, subong nga aga, ginhiwat sang nagligad nga simana ang send-off ceremony para sa pinakauna nga direkta nga pag-export sang Gimalas Geographical Indications Mangoes padulong sa Europa. Ang shipment naglakip sang 100 ka kilo sang Gimalas GI Mangoes alin sa probinsya sang Gimalas, particularly sa Gimalas Wonders Farm, kag natala na nga ipadala sa pungsod Belgium, kag ipanagtag sa mga kapungsuran sang Germany, France, Spain kag Netherlands. Suno sa Department of Trade and Industry aton katuwang opisina kag kabahin man ang provincial government sang Gimalas ang direkta nga pag-export sang paho halin sa ila probinsya, isa ka pagpamatuod gid lamang nga masarangan sang probinsya sang Gimalas nga matuman ang mga international nga talaksan sa kalidad, food safety kag mga kinahanglanon nga logistics. Ini nga aktibidad resulta sang pagbinuligay sang nagkalain-lain nga ahensya sang aton nga gobyerno kag tribado nga sektor agud mahatagan sang dugang nga oportunidad ang aton nga mga mangunguma, particularly na ang naga-engage sa pagprodukto sang paho kag mga producer sang paho sa probinsya sang Gimalas. Kaupod sang DTI Gimalas sa pagpatuman sang sining handom, ang DTI Region 6, DTI Supply Chain and Logistic Groups, Philippine Trade and Investment Center, Brussels, Bureau of Customs Region 6, Department of Agriculture Western Visayas, Bureau of Plant Industry Region 6, kag Gimalas Field Office, Gimalas Government, Provincial Government of Gimalas, Airspeed Philippines, kag iban pa nga mga partners naton sa pagpatigayon sining labing una nga isa kagatos ka kilo nga export naton sang Gimalas Geographical Indication Mangoes padulong sa Europa. Panginbulahan gid sa tanan naton nga mga mango growers dira sa probinsya sang Gimalas, labi na gid ang mga katapo sang aton nga kooperatiba nga amo gid ang labing mabinipisyuhan sang sining nga mga inisyatibo. Subong man sa tanan nga mga workers naton sa Gimalas Wonders Farm kay Ma'am Glazer, madamo gid nga salamat sa padayon nga pagpaningwa naton nga madala naton sa iban nga pungsod ang the sweetest mangoes in the world, ang Gimalas mango. Lubos man ang aton nga pag-assistel sa aton nga mga mango growers na binagid sa production technology, pagbantay naton sa mga pests and diseases sang mangga dira sa probinsya sang Gimalas, kag ang pagpatigayo naton sang insakto nga pruning kag fertilization practices para masigurado naton ang kalidad sang paho nga aton nga mabaligya sa luwas sang pungsod. Panginbulahan gid sa aton nga mga mango growers dira sa probinsya sang Gimalas, kag we hope nga ini nga mga inisyatibo ang ma-emulate man kag hindi magdugay ang mga paho man halin sa nag-iban nga mga kaprobinsyahanan dire sa Panay Island ang makaangkon man sang sining nga oportunidad nga madalaman ang ilang nga mga produkto nga paho sa iban nga pungsod. Panginbulahan sa aton nga mga farmers dira sa Banwa sang Miyagaw, Iloilo, labi na gid kay Cesar Ciudad, sa kay Mayor Richard Galin, no, kag subong man sa
mga katapo sang SB members naton sa Banwa sa Umiagaw, subong nga may nga adlaw no makakadto dira ang aton nga team sa Banwa sa Umiagaw para sa pagpatigayo naton sang bulig para sa mga mangunguma services kalaban nga ginapangunahan gid sang Department of Agriculture.

0: padayon ang pagdala naton sang serbisyo nga pag analisal sang inyong nga mga duta. So sa mga farmers naton nga yala sa Banwasang Miagaw, gina-encourage gid naton nga magdala kamo sang inyong nga mga soil sample subong nga adlaw dira sa atong Municipal Agriculture Office para nga ma-analyze ini sang aton nga mga kaupod alin sa Regional Soils Laboratory. Kaupod ang team ni Ma'am Bibi Lou Magdaog. Kabahin padayon ini sa aton pag silibral sang Farmers and Fisher Folk Months dala sa Banwasang Miagaw. Gani, ang inyong mga soil sample sulaton sang aton nga team, subong. Kag kung may na-experiencehan kamo ng mga farmers naton dala sa Banwasang Miagaw nga pameste o kung pamalatian sa inyo nga mga tanom, pwede nyo man nga madala ang specimen, no? O kung kabahin sa inyo tanom, no? Ang dahon man dala o prutas man ina nga apektado sa mga masakit kablatian, ina pagalantawon sang aton nga mga eksperto halin sa Regional Crop Protection Center kag paghatagan kamo sang eksakto nga management strategies kag mga rekomendasyon para matap na ang ini nga mga masakit kag balatian. Gani, hindi lang soil samples kundi samples man sa mga masakit kag balatian sang inyo tanom ang pwede ninyo makonsulta sa aton nga mga experts nga magkadto dira subong nga adlaw gid sa Banwasang Miagaw. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Judy Tayupon, kay Ernie Rosendo Villanueva, kay Sir Chofis Tutan. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Kay Sir Idol Ray Hinini, kay Ricardo Rosendo Hentolia, kay Richard Agudines, kag subuman kay Army Joy Mospas, kay Mamusin De Rotas, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Naghiwat sang orientation tuhoy sa ginlonsal nga Farm to Market Road portal ang Department of Agriculture Western Visayas. Ining orientation gintamungan sa mga katapo sang media kag mga information officers sang ahensya sang gobyerno sa Western Visayas. Sa iya nga presentasyon ginpatpat ni Engineer Arnel Tenorio ang interim chief sang Information Systems and Digitalization Division sang DA Bafe ang mga bintaha nga dala sang paggamit sang portal agud masiguro ang transparency kag accountability kag mapunggan ang corruption sa sini nga multi-billion nga programa sang gobyerno para sa komunidad sa mga mangunguma sa bugos nga pungsod. Paagi sa pagbisita sa portal, mahibaluan sang sinuman nga mga tawo nga Pilipino ang eksakto nga lokasyon sang proyekto pati na ang mga nagapanguna nga detalye kaangay sang budget, ngalan sang kontraktor, project timeline kag estado sang proyekto. Magluwas diri ang portal magaserbiman nga palaagyan sang publiko sa pagdala sang reklamo tuhoy sa posible nga delays kag iban pa nga isyo pinaagi sa pag-upload sang photos o kon pictures o kon video clips sa nasambit nga portal. Nahibaluan nga ang FMR Watch portal ginlunsar sang Department of Agriculture sa tong Enero pa sa sining tuig 2026. Gani ang pag-cascade sang sining information para sa aton nga mga information officers kag mainstream media isa gid ini kamaayong nga kahiwatan nga kusa diin ma-empower naton sila at kag mapalinton naton maka-create kita sang awareness sa aton nga mga stakeholders para nga mapadayon naton ang kalidad kag maayo nga pag-obra sang Farm to Market Road sang aton nga departamento nga magsugod sa sini nga tuig sa bugos nga Pilipinas. Department of Agriculture na mag-implement sang Farm to Market Roads project. Gani, sa bulig man sang aton nga mga pumuluyo, gina expect target sang aton nga departamento nga manginkabahin kamo sa pagbantay hugot sa implementasyon sang sining nga mga farm to market loads para masiguro naton nga corruption free ang tanan nga mga proyekto nga ginapatuman sang aton departamento. Maayad-ayad niya aga. Good morning kay Sir Imong Laguna dira sa Duenas, Iloilo, kasatanan niya katapo sa Duenas Inland Fisher Fox Association. Subong man kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Ginny Bakad, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape dira sa Bulay Oton, no? Subong man kay Kapitan Noel Sindin, no? Good morning. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Shout out kay Sir Tito Kagapi, kagtanan nga mga farmers naton dira sa Tacoyong Norte, Leon, Iloilo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kag sa mga farmers man sang Batad, Green Farmers Association. Sa kay Sameb Sumagaysay, shout out sa imo kag sa mga membro sang San Rafael Farmers Association dira sa San Rafael Iloilo, labi na gid sa mga katapo sang special area for agricultural development. Dugang naton nga update subong nga aga ginpaidalom sa paghanasanas sa induced breeding ukon artificial nga pagpadamo sang pantat ang 43 ukon 43 tanan ka mga persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology Iloilo District Jail Male Dormitory sa Nanga Pututan Iloilo. Ini bilang kabahin sang programa nga nagatuyo ihanda sila sa pag-angkon sang palangabuyan sa pagbalik nila sa tagsa-tagsa ka komunidad. Ginpangunahan sang Iloilo Provincial Agriculture Office pinaagi sa Integrated Freshwater Aquaculture Park and Technology Center ang hands-on demonstration sa PDL Restart ukon Rehabilitation, Empowerment, Social Transformation kag Reintegration Track. Sa paghanas natunaan sa mga partisipante ang siyentipiko kag technical nga proseso sa pagpadamo sang pantat ukon hito, lakip na ang spawning kag induced breeding nga magaserbi giya sa ila palanghamboyan sa palaabuton. Ginatunan man ang pagpahamtang sang fish hatchery sa sulod sa pasilidad nga ginalantaw makahatag sang dugang oportunidad sa mga persons deprived of liberty sa patag sang aquaculture. Manami ini nga inisyatibo kay mahimo ang mga mahiligon sa inland fisheries naton nga makatapo sang PDLs ang makatuon kag mahimo nila maka-apply kun sila na ang mag-integrate liwat sa aton nga komunidad. Ginatinguan gid sang aton nga departamento upod ang aton nga mga local government units nga mangin inklusibo sa paghatag sang aton nga mga technical expertise sa tanan nga katapo sang komunidad para nga mangin handa ang tagsa-tagsa sa aton sa ginapatubang nga mga pagpanghangkat kun food sufficiency ang aton nga pag-istoryahan. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Sir Ming Ermelando Miniel. Padayon lang sa pagpanguma dira sa Haniway Iloilo. Shout out man kay Ma'am Lori Diaces, kay Sir Rene Famoso, kay Director Manny Olanday, kag Ma'am Ilimia Olanday, Director Larry Nacionales. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan ang nakatundan. Sa mga farmers naton dira sa Pasig City, kay amigo naton Tranquilino Agrigado, kagsatanan naton nga mga katapo sang imumuwa agahon Farmers Association kay Ma'am Merna Reyes kag sa mga katapo sang Agtabo Farmers Association. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Ginaduso sang aton departamento, Department of Agriculture, nga palawigon ang 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported rice pagkatapos sang Hunyo 30. Ginrekomenda sang DA ang pagpalawig sang effectivity sang price cap apang wala pa nakapagwa sang resolution ang National Price Coordinating Council. Suno sa kay Communications Undersecretary Claire Castro. Samtang nagahulat sa desisyon sang National Price Coordinating Council o kod NPCC, padayon ang pagbantay sang Department of Agriculture sa mga retailers nga nagalapas sang ila una nga price cap sa imported rice. Sa atong madumduman, ginset sa 50 pesos kada kilo ang presyo suggested retail price sang imported rice nga mayala 5% nga broken. Nagpatuman sang price cap ang aton nga gobyerno sa imported rice sumugod sang bulan sang Mayo agod mapahagan-hagan ang rice inflation matapos nagsaka sang 13.7% ang presyo sini sang Abril kon ipaanggid sa amuman nga bulan sang tuig 2025. Padayon ang paglibot-libot sang aton nga mga price monitors kaupod ang mga opisyales sang Department of Agriculture Western Visayas sa mga pampubliko nga merkado sa tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan para nga i-monitor ang pagsunod sa sining Executive Order 118 kakusadiin kinahanglan yara sa 50 pesos per kilo ang aton nga imported rice kagyara naman sa 53 pesos kada kilo ang presyo sang aton lokal nga bugas. Padayon aton nga pagpahanumdom sa aton nga mga rice retailers nga sundon ang ining Executive Order 118 samtang enforce pa ini diri sa aton pungsod Pilipinas. Shout out kay Ma'am Maria Cristina Rizal, Dr. Junik Natividad, Sir Ryan Lasgo, kag Sir Rain Orocio. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Sa sininga tinion aton pamatian ang aton AgriBit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Pamatian naton si Ma'am J. L.L. Shane Ismao J. Sa imong balita, subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas. Bangod sa posible nga mabaskog nga El Nino, kagpadayon nga pagsaka sang gasto sa produksyon sa agkultura tungod sa pagkabalda sa pangkalibutan yung merkado sa petrolyo, ginapasiguro sa Department of Agriculture ang manugumay nga magapabilin nga posible kagmapuslanon ang pagtanom sa masunod ng wet season. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Pitu Laurel Jr., ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang DA nga siguruhon nga makabaton sang igo nga kita ang mga manguma halin sa ila ani kag malikawan ang pagkalugi bisan pa sa pagsaka sang presyo sang abono kag krudo. Siling ni Tio Laurel sang iya pagbisita sa Nueva Ecija, ang nangunguna nga probinsya sa produksyon sang humay sa pungsod, ang direktiba sang presidente amo ang pagsiguro nga makabenepisyo sang husto ang mga manguma kag hindi sila malugi sa masunod nga tig-ani bisan pa sa mas mataas nga presyo sang abono. Agud mapadayon ng interes sa mga manguma sa pagtanom, naghahanda ang National Food Authority nga magtakda sang presyo sang pagbakal sang palay antes pa magsugod ang tig-ani. Ang ininga tikang magahatag sang mas klaro nga hulag sang mahimo nga kita sa mga manguma kag maginbasihan sang presyo sang merkado. Ani niya, antes pa magsugod ang tig-ani sa bugos nga pungsod, magatakda na ang NFA sa presyo nga 22 peso kada kilo para sa basa nga palay kag 27 peso kada kilo para sa mala nga palay. Ang katuyuan sini ang maghatag sa presyo nga mangingiya sa industriya ag masiguro nga makadbaton sing makatarunganon nga ginansya ang mga manguma. Suno kay NFA Administrator Larry Lacson, mas aktibo ang papel sa ahensya sa masunod nga tigani. Siling ni Lacson, hindi pareho ang nagligad nga dry season nga nagumpisa sila sa ulihi kag nagpares lamang sa presyo sa ginhatag sa mga pribado nga mamamalit sang palay. Sa masunod nga season, mas temprano sila magabakal kag sa mas mataas nga presyo. Sa nagalabay nga dry season harvest, nagbakal ang NFA sang mala nga palay sa presyo nga nagalain-lain halin 25 pesos tubdo 30 peso kada kilo. Dugang pa ni Lacson, ginagaling na sang ahensya ang dakong abahin sang ila buffer stocks agud makahatag sang dugang nga espasyo sa mga bodega para sa maabot nga ani kag masuputahan ang ginapalapad nga programa sang gobyerno nga benting bigas meron na. Nagapanghanda man ang DA sang mga bodega sang NFA antes ang tig-ani sa Setyembre paagi sa pagpapamenos sang nagapabiling inventaryo kag pagbalhin sa mga stock agud magkapadugang sang kapasidad sa pagtipig. Siling ni Laurel, ginapaluwag nila ang espasyo sa mga bodega agud manginhanda ang NFA sa pagbaton sang mas madamong apalay halin sa mga manguma sa pagsugod sang tig-ani. Ginapahayag man niya nga padayon ang suporta sang gobyerno sa mga manguma samtang ginaatubang nila ang mga hagit dala sang pagbag-o sang klima, pagsaka sang gasto sa produksyon kag mga kawadoon sang kasiguruhan sa merkado sa palaabuton nga mga bulan. Ini si JRL Chain Ismao, nagabalita.
0: Thank you gid JRL Chain Ismao sa imong nga balita. Subong nga agadugaw naton nga balita. Gina-welcome naton aton intern from West Visayas State University. Welcome naton Precious Grace Cardosa sa imong report.
2: Para sa mga nagapanguna nga balita ni sa Department of Agriculture, Western Visayas. Department of Agriculture National Dairy Authority kinhatagan sa pagtamod ang importansya sang gatas sa 2026 Dairy Fair. Ginpabakod liwat sa Department of Agriculture paagi sa National Dairy Authority ang ilang commitments sa pagsakdag sa paginamsang gatas at pagsuporto sa lokal nga dairy industry sa naglingad nga pagbukas sa 2026 Dairy Fair ng ginhiwat sa Farmers Plus Activity Center sa Araneta sa Quezon City sinila mga ikalima sa Hunyo Tubtub 7. Sa among ikaduwa katuig, nag-aserbi nga taytay ang event para mas mapalapit pa sa mga bumalakal ang lokal nga gatas labi na gid ang mga produkto nga dairy. Samtang nagapahibalo sa publiko sang nutritional nga benepisyo kag dako nga gimbulig sa mga Pilipino nga mangunguma. Ginpangunahan ng DIE-NDA Administrator Attorney Marcos Antonio Sandaya, Quezon City Small Business and Cooperatives Development and Promotion Office Department Head Mona Celine Marie Yap, na nagarepresentar kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, kag Farmers Plaza Property Manager Arlene Arada ang seremonya sang nasambit ni Helikoton. Sa pangunang nga mensahe ni Administrator Andaya, iyag yung pabutyag ang importansya sang nagasaka nga pagkilala sa mga produkto dungan sang nagalawig nga suporta sa mga mangunguma kag kooperatiba. Suno pa sa iya ang mga inisyatibo pareho sang fair nagapulig pangot mismo sa mga consumer, nagahatag oportunidad para sa ilang negosyo kag nagapabantala sa gatas bilang isa sa mga tampad nga bahin sang healthy diet. Suno kay Administrator Andaya, importante ang kasulugan agud mas mapalambot sa publiko ang kahulugan sang gatas. Nagapanawagan man siya sa mga nagapamashare sa mall nga magbisita kag maghatag sang suporta sa mga booths sa mga nagapartisipar nga exhibitors. Masobra 20 ka-exhibitors lakip ang mga dairy cooperatives, processors, kag-partner brands naman halin sa mga nagka-line-line nga pungsod ang nagugyon sa fair. Kung sa din ila man din pasundayag ang sarisari nga mga lokal nga katas kag-produkto nga dairy. Ang 2026 Dairy Fair sa kooperasyon sang Quezon City Government, Quezon City SBC-DPO, kag Araneta City, isa ka parte sang selebrasyon sang World Milk Day, isa ka pang kalibutanan nga kaiwatan nga nagahatag pagtamod sa importansya sang gatas sa nutrisyon, siguridad sa pagkaon kag tayuyon nga pala nga buhian. Bit-bit ang tema nga celebrating women farmers, inakilala sining tuwing nga dairy fair ang dako nga papel sa mga kababayen-an sa industriya. halin sa pagdumalas sa umakag produksyon, tugtog sa pagpamuno sa kooperatiba kag advokasya sa nutrisyon. Bilang isa sa mga highlights ng programa, kinkilala sang DANTA ang duha ka dungganon nga kababayen-an sa sektor sang dairy tungod sa ilang kontribusyon sa pagpauswag sini. Ini si Precious Grace Cardoza nagabalita.
0: Thank you good, Precious Grace Cardoza sa imong balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development System o CONFIDES, yari ang aton nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa manguma kang mangisda ang nagahatag sa bugana nga paggaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto kagbatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong agita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agon masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa FIDES. Ano pa ginahanglan mo kaagri? Dali na og parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Thank you gid, Grace, Ariel Shane Ismao sa imong padayon nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis. Nagatamyaw sa inyo. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan ang iyong mga puso, ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kagay na bughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
1: Ang diskarte sa ilonggo dira.
2: Masdasig banat sa abat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sunfall Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up po, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sunfall Plus Gold. Sulutin tuwa ka bulan noong pawan.
5: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sunfall Plus Gold. Sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
9: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
10: Unang radyo, unang balita.
8: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa

0: Hanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
2: Adlaw na kita sang Miyerkules, pizza 17 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
2: Taga ko naman si Radyo Man Benroy Bernal.
0: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
2: Subong man sa mga kaiping kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, good morning sa aton tanan.
0: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
2: Kag nga to naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
0: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
1: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
0: Kamusta na sa aton yung mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kag probinsya sa Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton yung mga pinalangga ng mga tagpalamati.
4: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, June 17, 2015, siyam ka mga tao nagkalamatay sa isa ka mass shooting sa Emmanuel African Methodist Episcopal Church dito sa may Charleston, South Carolina.
4: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Preparado na ang Kongreso para sa patigayunon nga special session subong adlaw, Hunyo 17. Hindi kasunod sa nga pagpatawag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-convene ang Kongreso agud nga aktuhan ang mga priority legislation. Suro kay House Assistant Majority Leader kay First District Lalo del Sur Representative Zia Alonto Adyong, magasugod ang sesyon alas 9 subong nga aga. Palayon akong pahayag pa ni Adyong nga ginalauman nga mangin marasig ang dalagan sa nga sesyon. Ilabi pa nga napasa na sang Kamara sa katapusan nga pagbasa ang hagna nga ginhingyo sang presidente. Kon matalonsay Radyo Man Benroy ang mahimo mangin sesyon sa manubo nga panalagan sang aton siling Kongreso or ang House of Representatives. Mangin balantaya naman sa mataas nga panalagan sang aton nga Kongreso o kon sa Senate subong iyang adlaw.
2: Muning balantayan pero maperyoda nang maniguro ah. Subong nga adlaw kay almost done deal naman ini Radyo Man Eric. Pero kung matabo gimana ang sesyon, kag ini ginakunukuno nga daw amugid ang matabo man subong adlaw nga ti mangin 13 ang 12 sa Gatchalian Black, gin payag diri ni Senator Alan Peter Cayetano nga prinsipyo ang ginapagigbato sang iya kampo sa Senado kag indi poder kag posisyon Bati-bati ini sa piya ka kampo sa iya naman nga Facebook Live. Ginpaig ni kay tanong nga kung 13 na ang miyembro sa bago nga majority block, ginapangin bulahan niya ini. Pero may kasakit sang buot, no? Hapang ginpunto niya nga ang pagsaylo sang iban nga senador sa Gatchalian Block bangod sa pagpamahog kag pagpanuhol. Madumduman niya sang nagligad, pila ka mga senador ang ginuring-uring nga nagpaig sang intensyon nga magsaylo sa bagong mayorya kag ginunan ni Chis Escudero, posible nga magasunod si Senator Joel Villanueva kag maski pa si Senator Mark Villar.
0: Kahapon, Radyo Manbinroy, nag-file sang petition sa Korte Suprema si Senator Alan Peter Cayetano. Kagwalo pa ka mga kakaupdanan sini nga mga senador.
2: Wala si...
0: Nga naghingyo, nga i-deklarar nga null and void ang Senate session sa June 3, 2026. Natigayon na nasabit nga session matapos sorpresa nga nagpakita si Senator Chis Escudero sa plenaryo. Sa mga session, naislan ang halos tanan nga mga posisyon sa upper chamber o kon sa Senate kag inileher si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa 86 ka panid nga petisyon for certiorari. Ginuso sang kampo ni Cayetano nga mag-issue ang Korte Suprema sang status quo order agud ibalik ang liderato kag kondisyon sa Senado antes ang ginpahayag questionable nga proceeding sang nagligad nga bulan sang kung sa nagligad nga Hunyo 3 subo nga bulan sang Hunyo. Nalakip sa mga petitioners ang tanan nga mga membro sang anay Senate majority magluwas lang kay Senator Joel Villanueva kag Senator Mark Villar. Pero si Senator Mark Villar ginpayag sa opisina Radyo Manbinroy nga wala siya makaupod sa petisyon because nga ara siya sa guwa sang pungsod. No? Pero te, si Senator Joel Villanueva nga ginapahayag ika 13th member sang bago nga majority ang posible mag-attend iya karon sa sesyon. Pero may ginpagwa gani nga statement no si Senator Ping Lacson. Sini nga tama na gid niya ka disgrace no kay ex-Senate President kay Tano. Tani sini nga kon gin question niya ang sesyon sa nagligan niya nga June 3 Radyo Manbinroy. Tani ginimo niya ni sang medyo mas earlier pa.
2: Oh, hindi ka subong.
0: Para nga may sufficient time man ang aton sini nga korte na kuntong tunan ang ako ang bala ang ining nasambit yang natabo
2: ang unod sa petition
0: ni before nga kwabala before nga ginraised ini sa Korte Suprema di karon ang ginimo yan ni Senator Alan Peter Cayetano ginfile niya ni last minute or a day before sa ginpatawag sa presidente nga special session na subong iyang adlaw. Ang ginalantaw dali sang mga senador Radyo Manbinroy nga mahimo naman ni karon ka senaryo si Senator Alan Peter Cayetano agud to kay di manayon ang special session kay ginapangayo sang presidente naman naman gamito na naman ni nga mga tricks bala para nga mag-create sang senaryo agud to sini nga i-invoke pa nga ti may pending pang action or may pending pang petisyon ang ilang grupo sa Korte Suprema. Doon ginapaabot na yan ang Senator Ping Lacson karon. Kaya ang bagarin ni Senator Ping Lacson, sila niya, the Senate Sergeant Arms may have his arms and hands full tomorrow in case another of a series of crisis is again created by Senator Cayetano. Kasi sa mga itawag yan ng dilulo, di ba?
2: Oh.
0: Itawag yan ng disgrace, no? Si Senator Alan Peter Cayetano.
2: So, hindi ka man niya mahimo si, kwan, si Alan Peter Cayetano. Oh. Insakto ka man ah. Nga doara ka man niya sa dugo ang ni Alan Peter Cayetano ang amo sinang klase
0: sa batasan. Amo nang nila ang natabo nga ni Subong sa Senate leadership. So, amo man yung tabo sa una. Sa nag-ibos na sila ni House Speaker
2: Lord Alan Velasco.
0: Hindi man sa ito magpanaog.
2: Hindi na siya. May gentleman's agreement nga ti half-half lang ta. Ano yung natapos ng imong half-term?
0: Wait, sa galing may mahimo. Kay may mga resibo, maniya ang kampo nanday Lord Alan Velasco sa ito. Nangin pagwa ang statement sa ito ni former President Rodrigo Duterte. Ang ambal niya naman to nga ba siya na-misinterpret niya lang? No? Si former President Rodrigo Duterte, sang time, nga nag-deliver sa iya nga minsay. Ay, nakuho.
2: Eh, amo ni siya, mahilig siya sa kwan, mahilig siya mang, ano na, mang
5: ukay.
2: No, si Kaitano. Waya, sang kalinungan ining aton sining nga sinado. But anyway, kung matigayon karon nga ti, mangintrisi na ilang numero, at ino, wala na mang guro kita diri sa nga baisan, radyo man
0: na
2: irin.
0: So, bantayan ta na karon, kung ang sesyon ngayon eh, sa nga sinado, may matalonsay or may another na naman nga drama within
2: Radyo Manang Pinoy. Hindi ka nakapakita ang bilas kay kontrolado na sa nga bagong black ang kwan, nga bago ba nga majority black ang Senado. O ang seguridad sa Senado, ginugot man kay allegedly may mga threat kuno dito sa Senado. Ah, di parte lang ina, no? Sa ilang...
0: At tuloy ang mas ginabantayan karon ang presence ni... Senator Joel Villanueva. Nga pag-abot niya karon, posible ina nga ma-move ang pila ka mga senador nga ma-elect sila anay sa Senate President before nga mag-proceed sa ila sila iyang sesyon.
2: Sa piyak nga bahin, kahapon imbis nga may patigayon kuno sang hearing ang Blue Ribbon Committee nga ginapamuno ni Senate ni Senador Mike Defensor ni Senador Baligod. Wala madayon sa baylo. Paano ka madayon? Kaya ang way ka sa Senado. May Senado sila yung sagwa. Na ang nadayon niya, ang press conference, ang lain, wow, kay kadamo, gali iya sang wala nalimtan, pinila iya, radyong man, Eric. Wala paya sa listahan sa mga bagmen, ng mga marines, ining mga personalidad. That's why kahapon, ilagin buyagag nga may mga nakabaton pagin iya sang malita. Well, lakip ka nakabaton sang malita si General Torre. Si Senator Chase Escudero nakabaton na sang malita. Si Sharon Cunita kag si Kiko Pangilinan nakabaton na sang malita. Ang commissioner no,
0: George Garcia
2: nakabaton man sang malita. Si Tolfo, si Montolfo, nga utod nanday Senator Erwin kag Rafi Tolfo nakabaton man sa nga malita, Diyos mio.
0: Tapos kag si may Arnold Clavio sa nga GMA.
2: Oo, nakabaton man sa malita, bu Diyos mio. Kada muna mo gali isang malita nga ini. Kag may additional man nga mga Marines nga nag-testify sa atubang ni Senator Mike Defensor kag ni Senador Baligod.
0: Diyos mio. Pero mo sabi diyan, Radyo Man Pintroy, kaya may pila na ka mga ginpanghinambitan sila nga mga pangalan. Nga madasig mag-counter kag ang ibante gin fact check man eh. Ang mga statement nga ini halin iya sa mga bagman nga ini no ano parawag nila sinigani mga magluwas sa bagman may term paginis na ginagamit ni no sa sining mga ginapayag mga ex-marine nga mo iya ang nagadala sang kwarta
2: mga
0: sa mga personalidad nga ila gina pang involve subong
2: mga hero ni sila ni Loren Legarda. Kung si Loren pamatian ta mga hero ta
0: kay si Loren iya sa una to nila nga statement ato tungalan niya
2: sang ligid absilto
0: pero sang ulihi nagsala lang kuno ang mga Marines tapos sa kay Chis Escudero una-una to, why to ang alam niya, pero subong,
2: ara na. Ang nagsailo, guro, bala mo, ang gideliver nila kay Loren, ang balila, sa guwa lang galito ang malita. Wala to yung makasulod, diba? Kaya ginkwanto sang staff ni, kung ano papanag sa staff ni Saldico, wala kuno to yung mapapasulod. Diba si Sinailo, guro, kay Chis Escudero eh? Si Chis Escudero subong, gindeliveran na nila sang malita.
0: Naligan waay, ano yung nagsailo, na-delivera na. Ang masabiyak hindi ang kay General
2: Torre.
0: Ang ilang hambal Radyo Man Binroy, nga si General Torre, nagpamasyar ko rin sa ila. Kay kuno, gininyo sila ni General Torre, nga hindi maghatag sang testimony, kaga kontrahon ang testimony, ni
2: Sergeant Gutesa
0: pero sa ina fact check ni Radyo Man Binroy ang hambal tublan ka mga Marines kahapon nga ang ining pagkitaay nila ni former PNP chief Nicolas Torre III mga kwan kuno ni mga between July no? Mga ara-ara sa mga katapusan nga semana sa nga July ang time nga ni nga kun sa din ato bala kuno naghangkatanay sila
2: si Baste kag si Torre boxing
0: kag ara kuno sa kwanto ara kuno sa gym no sa boxing gym pero ang statement yan ni Gutisa Rajuman Binroy sa Senado, nga nag-apierto siya sa Senado, September 25, 2025 na, in July, August, mga duwa ka bulan, tiway patugani kagwa ang allegation ni Gutisa, nagpakikita na sa ila si... General Ture.
2: Oh, pero
0: baka daw nagwa, balaga daw una pang karusa sa Carabao.
2: Oh, do ginantisipar na nila guro nga maya nga magwa si Gutisa.
0: Oh.
2: Gindepensa na nila nga daan nga wala pa si Gutisa.
0: Oh. Tiang offer sila to.
2: Cellphone kuno kag 50,000
0: pesos. Pagkatapos ang cellphone, kang cellphone to, sala pagito kay tiking ang cellphone ko to nagigwa 2040 ang bago nga series niya sang iPhone latest din Radyo Man Binroy naglain pagid ang pizza sang release sang cellphone kag sang time nga ginofiran sila kuno sa kamuto nga unit sang iPhone ti amoning fact check sang iban sa sining statement niya sa makatapos ang Philippine Marine ang pinapagid kay Sadyade ang sakay Kiko Pangilinan.
2: Sa
0: si Senator Kiko Pangilinan, nag-produce gin sila sang video nga tisipin may mga resibo ni sila kahit ikabalo ka, basta gani may mga sortis niya mga nagpadalagan senador or mga senador. May aram ni sa mga official videographer ka mga photographer, Rajuman Binroy. Tikaron, hambal sa mga Marines to, 2024, gintagaan niya, gindulungan nila kami nalita ng kwarta si Senator Kiko Pangilinan, mga 70 million.
2: Oh, amo tong proof nila, ang picture.
0: Ang picture, yung ipakita nila, atong picture, nga si Sharon Cunita, kag si Kiko Pangilinan, ato to sa May, Marawi City.
2: Alam mo, isa ka nakabulig sila, Muslim community. Nagpasalamat usan sa gobernur, kag mayor, di ba? Dito nga nagbalik sila sa May Marawi, amo tong hambal ni Sharon Cunita. Kay ti dako-dako gani ang nabulig sang Mindanao ang mga Muslim brothers naton kay dito gani nagkanto nag si Sharon Gidya Cunita nang kampanya dito
0: ang gupod ng mga kabataan nila nilang gupod to sa Marawi Radyo Man Binroy pero nang claim ni Senator Kiko Pangilinan sining niya nagpa-picture lang malita agad
2: kay dito kaya nila ginatag sa Marawi
0: amo nang punto ni Senator Kiko Pangilinan kasi sining niya 2022 ya, nagpadlagan ni sa Vice President ni Blan, sa kay Sara Duterte. So meaning 2022, 23, 24, wala sang posisyon si Senator si Senator Kiko Pangilinan.
2: Nagpauway siya kay siyempre kay hindi na sa senador kay naperde siya sa eleksyon
0: sa Vice President. Wala siya sang poder. Paano siya nga may mga insertion as claim, no? Nga nagbaton man siya sang kickback. Sa budget ya sa aton sining national government 2023-2024 so why position si Senator Kiko Pangilinan now come nga maka-demand sa sang kickback coming from insertion kay why ganin sa position kay pagkatapos kun gintagaan to sang manita nga dito sa Marawi nga idolong niyo pa to sa Marawi ang kwarta kay mabalik man lang si Kiko Pangilinan sa Manila. Same day.
2: Pwede man to kay si Saldico di bla sa Manila man sa Forbes. Ti ulato mo na lang to, abi dri na lang ah, ulatan na si Kiko di sa Manila sa Manila magpuli sini kay dri man siya. Dulong ito na yon ka 20 million nga kwarta nga nakasulod sa Malita. Nga da i-travel mo pa to pagkanto sa Marawi
0: pero basic in travel Manila. Why man ato basic in travel man. Pero ang logic bala Radyo Man Binroy, do ka budlay yang panon mo bala. Hindi, nga i-reconcile mo.
2: Isipon mo kung may transaksyon halimbawa, be, no? Nga may argi man sang transaksyon nga mahatag si ila sang Malita nga puno sang kwarta. Ti isipon mo bala bribe money kun ina ng kwarta ina illegal ina nga kwarta. O ibutang tabi nga amo na ha.
0: Sa airport pala kanan budlayan kas na.
2: Ti mo gani? Ti mo budlay na. Mabinit-bit sila ka Malita nga dito nila i-receive ang Malita. Ano man, no?
0: Dito kay Boya sa Marawi ma-receive ka kwarta?
2: Oo, bala mo ati. Siyempre, kung illegal, kung natabo man to, natural taguon mo na minatood. O, di ba? Tinatun, pwede man dra na lang ta sa Manila ma-hatagay ka Malita nga dirigidabi. Kay mag-travel sila. Kagkinamo sa tao nga nagapalibot sila. Inano nga klase ka?
0: Kakahapon, kundi, tani, amuni, mapatigayon sa Senate Noribon na committee hearing ang grupo ni Senator Pia Cayetano kay siyang kapamuno ni mo sa Cayetano Black. Pero although nga tiwain na ginarecognize ka, why naman sa Cayetano Black, why naman sa Gatsalian Black, kahit why naman sila ginarecognize ka sa executive, sa judiciary, kaya subuman sang House of Representatives. Karon, ang matabo dire, kahapon tani, ma-sesyon, ma-hearing sila sa agwa sang plenaryo sang Senado. Ita sila yan sang venue. Karon, nagbinasulay pa sila kahapon, Radyo Banbinroy, kay si Congressman Mike Defensor, si former Congressman Mike Defensor, nabinasol yan ang Caetano Black kasi nila, hambal nila dayon, nag-inspeksyon na gani, kagin nag- kwa na gani, nag- naparawag sila, nag- ocular inspection si Senator Robin Hood Padilla ang kuan ba di guard di piya kay Tano nagi kuan gani nagi inspection na gani nag ocular na gani di binasulay sila nga way badayon kita mo natin man aniya si Mike Defensor nga senador kag chairman sang Senate Blue Ribbon Committee kaysa yang naghambal nga badayon.
2: Kag siya man nag- may prior pronouncement tayo mo amo to di lagi nambal nga si gintawag nga sa nga Senate President, gintawag man sa nga Blue Ribbon Committee Chair, si kahit prior sa nga siya ganunsyo mo.
0: Kahit pinagwaan ni Gideas ang statement ni Senate President Pro Tempore Wayne Gatsalian. Kaya sini si Mike Defensor, ini pwede nga magpanguna ini. Una bes, why sa sang legal standing?
2: Hindi man siya senador.
0: Hindi man siya senador.
2: Why siya numero?
0: Nga mahambal, siya yung ma-announce nga may ara sang Senate Blue Ribbon Committee hearing. O, sino sa iya? Hindi man sa senador. Paano sa mga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee hindi man sa senador? Basi, kwan eh?
2: Isang yaya, kwan eh, isang yaya man niya senado?
0: Senador, pero hindi naman.
2: Senador siya.
0: Senador, pero hindi naman senador.
2: Senador nga wala sa senado. Pwede man sa ka senador ya, sa iya lang niya kugulingon.
0: Di ang gwa ya sini, Radyo Banbinroy, nagagwa subong, no labugay ni sa video ng Pungsod Pilipinas.
2: Ang isa pagiging nga ginhambal ka mga bagman, di nga, sa mga malita boys, nga ginhataga nila kuno sang kwarta, si Montolfo. Kada webes, nagadeliver sila sang paper bag, nga may unod nga 2 to 3 million sa Quezon City, Radyo Man na Eric, no? So ginpabangda nila dire si Montolfo ang namutan ko sini iya ang pag-anunsyo nila iya kahapon niya nga si Montolfo. Wa man ta kabalo ko matuod ni kun indi. Basi matuod man basi kun indi pero pag-anunsyo blaya sa gisa ka marin sika nagayom-yom pre nga Montolfo bodo raffle blo.
0: Di ka ibalan mo. Ang mga nagrelantaw to kahapon. Pamatsagan nila bla daw sakto na daw ko sino mga winner sa ilang panglawag
2: do nagnaog appliances malaya sa raffle
0: ay nako ay do tapos na kanang balko daw kwan ini daw labugay ini ti si Montolfo nagambal may post si Montolfo sa iyang Facebook page sila yang ginanamin nila ginapakikitaan pirmi ni Montolfo nga staff ni chief of staff ata ni former ako Bicol Party List Representative Zaldico sila nga ginaako ko pirmi kami ka kita na pero sila nga madulungan na ikmi ka kwarta dito gin sa restaurant kay kagi hindi man iya once na kami nakita ay
2: pwede man iya tuod niya
0: pirmi kami niya ka kita ay kay kabaloya kabalo ka tisang way na iya sa kwani mainstream si Montolfo ginako yung man nga nag PR man sa Radyo Banbinroy magka nag PR man
2: malapad ang pangilalang
0: kwan may mo nga PR man ka sa mga negosyante
2: politiko
0: PR ka sa politiko or bisan sinuda ginako naman niya ni Montolfo nga nag PR siya actually PR man siya ni former President Rodrigo Duterte
2: malapad ang connection ni Montolfo
0: so mo nang iya nga rason ang masakit dire kagin mention nga gitagaan kwarta si Arnold Clavio. Si Arnold Clavio, bala mo sa GMA Radyo Banbinroy, very strict ini sila sa credibility, no?
2: Capital balaw.
0: Capital gid nila iyang credibility sa GMA. Mababahiran iyang imong ngalan dira sang doubt iya. Kag ba kwan iya sang ano kumbaga ang imong credibility bala ma kwan bala madagtaan. Ang GMA nagkapatigayon na iya sang top to bottom iyang kwan iya
2: investigation.
0: Di ka naman ni Arnold Clavio ti sininga ti at handa ko ya tubangon ni no kay sigurado ko yang way ko nakabaton ti ang GMA nagpagwas ang statement na mapatigayon man sila sang investigation. Pero likawan anay ang pag kwan ba lang pagconclude especially nga wala sang mga kwani wala sang mga ebidensya bla mer statement lang kag speculation
2: amo ni gani kon
0: tanan-tanan pwede makambal nga nagbaton pero

0: Pero ti, di bala, manami tani kung gindala naton ini nangin parte ini sing investigation, sa uli, mabalaan nga ti, husto galing ilang nga ginapangambal, di bala, mas beneficial ini para sa pumuluyo. Nga ti, matukiba naton, gali. Kay, ako yung nagapati nga, minalita nga kwarta niya, matuod ini ya. Eh, san simpo ni Saldi ko ya, bilyon-bilyon, ganyan nga kwarta. No? Mabakod yung ebidensya nga, bilyon-bilyon, ganyan nga kwarta. Ang nagululuwa ang ginkawat sa kaban sa gobyerno under sa ila sining pagpamuno dito sa House of Representatives. Ni kanugon, sayang, nadagtaan ang kredibilidad nila kung matuod ini ang iban sa testimony. O nadagtaan kay ti ginsausawan sa mga sausaw nga mga tao nga ara nagapalibot sa ila. O wala na sang kredibilidad. Ano pang kredibilidad sini kanugon gid? Ako yung nanugunan gid sini sa ila sining mga testimony.
1: Standby, away pa, away pa. Sige, standby mga karadyo man. Duga nga mga balita, dugay-dugay, diripagid sa aton nga pangalagad. Pero check ta na mga observations sa aton sining patrol. Kamusta unta nga aton nga palibot? Naka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man, report!
3: Radyo Man.
1: Go ahead. Notod.
3: Pinadula.
1: Go ahead.
3: Yes, no, Radyo Man Eric, no, medyo matatawahay pasubong ang sitwasyon diri sa may La Paz Public Market, kaya medyo manakapasubong ang mga tao sa sining mga tinion. No? Pero ti ang mga aton sining mga negosyante, no, nag-preparar na, nakalatag na ang ilang sining mga baraligya, no, subong ang mga tinion, agon nga mag- plastar man sang ila sini nga mga ulutan noon. No? So diri kita karon sa mga Bayati store, no? Damo-damo ni subong na display nga mga kalamay kag mga harina, subong man ng mga mantika, no? Kag mga kanton, no? Damo ni subong tibalo ang subong ang mga presyo sang mga balaklon diri sa mga La Paz Public Market. Ariw ginakuha niya ding panseto. Pagpila niyong pancit mo subong pre? 45 ang kilo. Pilang klase ang pancit ni man? Tatlo, no? Ang amo na yung klase ito, pila na?
4: 45 pares na kilo.
3: 45 na ang kilo. Okay, so ang pancit, 45 pisos ang kilo, no? Sang
1: pancit.
3: While ang Bombay ahos, ang Bombay, 120 ang kilo. While ang ahos, nagpilang ka ahos, peg?
4: 130.
3: 130, no? Ang luya, subong ang lagko ni nga luya, bla, ano, di na lining luya mo, Meg?
4: Eh, no? Ako nang sa Leon. Leon. Tagko ni luya, ano, saan ni kilo? 180.
3: Eh, dumdumang kong luya, sumula, halin pa sa kanlaon mo, lagko, no? Subong mayari, nagaling sa may taman yun, nagaling halin sa may banwas ang Leon. Ang mantika tag 110 ang kilo, no? Ang pancit canton yun eh, medyo sila 55 ang pesos ang kilo, no? Ang bihon 45 pesos ang kilo, no? Dua klase ni bihon, no? Ang isa ang pula 50, mas mahal niya siguro kasi kuan ni, maayo ni gurong panabor sang isa ka klase ng bihon, yo. Kana may ta pila?
4: Kana ang light.
3: Ang ini yung live. So, yun ang area. Ano nga lang yun eh? Oo. Puti, 3 kilo. 80? Mas kubado? 80 man. Ang arena? Oo, bakal man yung arena, subong? Oo. Sabi, bakal man subong, no? Ang harina, no? So, amo ni Radyo Man Eric, no? Radyo Man Navin Roy. Ang pinaka mga presyosang mga balaklon ti sa mga kwanda, mga bumalakal dira nga wala makalin sila balay ti nakapamati diri sa Remedy Ilo, no, ti na I hope na nalista nyo dira ang inyo sining mga balaklon kag pag-apot diri sa La Paz Public Market ready na, no, kamo maka bakal Radyo Man Eric, no. Sampas sa piyak kabahin sa tuwal na tondring balita, patay diri ang membro sang isa ka membro sang staff member nga nakabati sa may probinsya sang Antique, no? Natapoy ng insidente sa may barangay Pili Ahoy.

0: no? Rajaman Eric, sa basidiri sa investigasyon sa Ahoy Municipal Police Station, kay man di, tidwa, malang sila sang iya sininga asawa ang nabilin sa ila sininga balay, no? Di posible nga accidental firing ni kuno natabo, pero ti gina kwan pa diri, no? Ginimbestigahan pagdiri sang kapulisan, kay bangod ang pila sang biktima, yara siya sininga tiyan, kag abaga, no? Sa natabo nila stress ng kagahon, adira sa maya pili Ahoy, sa rin na-interview naton si Police Captain Aileen Lacrite, ipis ang Ahoy Municipal Police Station, naging payag si Ding, nakabaton sila sa tawag halin sa 911 na may natabo ng accidental firing sila kabanuan, no? Si Gileon nga nag-ginpadalungan nila ang balay isang biktima apang nadala na ini sa ospital. Pagpatpat niya nga ti na-recover nila sa area ang 9mm caliber pistol ng ginapatihan, no? Issued firearms sa biktima. Sige, bidugaw pa sini nga kaupod sang lalaki ang asawa sini kag wala sang CCTV footage, no, sa sulod sang ila sini nga mga balay, no. Tigin na kwan padre kina ibalo pa ni Police Captain Aiden Lacrite upod ang operatiba, no, kung may ara pagit sa CCTV wala sa sagwa sang ila sini mga sagwa sang balay sang mga sang sagwa sang balay sang biktima o kon sa may kaingod nga mga panimalay, no, kag kung may ara gin man makabulig ini sa ila sini nga mga imbestigasyon, no. Nakaagom diri sa pilas at siyang kagabaga ang biktima. Naging tunahan sa kamatayon. Tisubong padayon pa diri ang investigasyon sa Ahoy Municipal Police Station angot sa kamatayon sang staff, PNP staff member na nakabase iya sa may probinsya active. Sang Antique.
1: Active ni active?
0: Ano na, Rajaman Eric?
1: Listening ko active member ni.
0: Active member ni, no? Hmm. 34 anyos, patrolman, bata pa, no? Amo ni natabo na siya, no? Samtang sa tiyak kabahin, bangon sa madamo nga mga basura nga nakuliktar sa floodway sa Kops ng Barangay Banuyaw, La Paz, no, sang damlag lang, nagapanawagan si punong barangay Ruby Ann Yangga, siya mga pumuruyo nga dapat mang inresponsable, no? Sa pag-aboy sang ila basura. Hindi matapos madamo sa plastic bottles, sang soft drinks, energy drinks, bottled water, kag iban pa ang nakuha sa mga barangay sa gintatigayon ni Clean Up Drive sa General Services Office o kung GSO, kag duli tupad, no? So, no, kay punong barangay Giangga, nga masubra 20 ka mga sako ang nakuliktar ng mga basura. Sa interview sa Remenurido kay Giangga, nga hindi sila mabasol sa mga pumuluyo o kung sudlon sang baha, ang ilang balay o kung mga pamalay, bangod sila man mismo ang nagtuga sa problema. Tinabiluan niya kada Sabado, nagpatigayon sila sang 2 days ang walo ka mga barangay sa distrito sang Lapas na malapit sa suba agod tinlo tulukon, no? Samtang gin padulungan diri naton ang Gong Beverage Distribution sa barangay sa San Isidro Lapas apang ginatudlo o kun nang ginatudlo diri nga ginalinan sang sinako nga mga basura apang wala may nagatubang sa aton dito nga tag-iya sang nasambit sini nga
2: amo ni sila ang kwan amo ning battling distributor nga nagaula da sang kwan sang mga soft drinks nila sa kwan sa may, suba sa creek ano suba
0: sa floodway sang Banuyaw
2: floodway gid gali no damo damo ni truck ni mo no
0: ano ni, no, kwan bala? No, dipo sa bala, Radyoman Eric, Radyoman Binroy.
2: Oo.
1: Kwan na sabi, way niya nakabatol. Ang ginapang deliver, guro nila na sa kwan na. Sa mga fast food chain.
0: Kaya malamang mga, ang soft drinks ni, mga expired na ni, no?
1: Ano na nakabatol? Panagin pang ginpangula nila?
0: Ara pa sa batol.
2: Inang plastic. Sakto, di bala?
0: Oo. Iban dako pa sa sektor Radyoman Binroy, no? May mga kwan pa ganyo. May mga plastic bottles kasi sang water o tubig, no?
2: Energy drink. So, subong sige pa operate nila?
0: Sige pa.
2: Tingin no? Pa cancel ana ini ni sang city government ang permit sa sini?
0: Nagahulag naman ang kwan, ang GSO.
2: Paunta no? Na ni. Pangitao ni sila lugar da kung diin nga hindi sila kaula iya sang basuran na suba. Manami sila ba?
1: Tali na kang ba silang nga gasurubra coke nilang kilala. Tadi ka, kwan. Gaya kinala ni coke de. 1.5 liter ya konsumo ya kanadlaw.
2: Palainom gle.
1: Galing kita di si City ng sugar, ng gruntat gamay.
2: 1.2 na lang eh.
0: Di, may mga straw pa gani, di na nakitaan, no? Sa nga GSO kag mga barangay nga nagpatigayon sining
2: may makita sa manog scrap, no? Kung nakita itong manog scrap, ula na itong unod na pakilo ng plastic tani ito.
0: Oo, oh, tani kinatag na lang sa kwan, manog scrap, no? At least, hindi sila maglibog kung
1: bali, ano niya ginaboy? Gali ang plastic bottle, ganyan.
0: Plastic bottle na may unod soft drink.
1: Nga, no? Pero, nga, why na why maula? Pero expired?
0: Oo, kay ti expired na nimo.
1: Hindi nga dito nila, yan nga mga utok. Nga dito nila iyagin ni sakal pinang ula tanana.
0: Kani ah. Di mo tanay amo na kaning katuan ta.
2: Ang din nga floodway ni man ang dako ni or gamay. Kay banuya di ula may gamay na da.
0: Ang dako ni sa may kilid balas ang karsada daw.
2: Ang buhang gini ang ga connect to sa may buhang amo na ang dako.
0: Ba. Oo amo na.
2: Sus Mario, ti isa gali ya ka suba ang gin ko nila to gin pila truck ka nito ang baling General Bina.
0: Nalipat lang ko kay Sir
1: Gabriel Trinidad na ba? Bakit mo damo eh kubaga tani may social responsibility kamo sini mo. Mm. Ang kanina nag-volunteer pa nga magbulig pang kuha basura sa suba tapos kamo inyo ya iula nyo da sa suba ang basura.
0: So, amo na ganin balik kapitan nagyangga ng iban nagabulig pero iniyati kun wala amang kamo binuligan sa barangay kumaninlo, no? Tani wala man lang ninyo gin ano gin pang haboy na
1: ka kung dako ka negosyante sa barangay may ginatawag kang social responsibility marami gani sina kung may mga clean up drive may ginapatigayon ang barangay
2: participate ka mo
1: ini yang hambal ni Cap why na nagaparticipate nagula pa ka basura
2: hindi na yung bagay ng mga negosyo de
0: dapat pa kwa na pasailuhon sa ibang nga lugar no
2: hindi nagid ya pagkakuan iba nagid
0: iba nagid no Radyo Man Eric, Radyo Man Bindoy. Amo ni madulong na itong information sa pagpanagat sa programa Unang Radyo, Unang Balita, inadulong sa inyo sa kaluan sa non-slenement oil, ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangaplas herbal, non-slenement oil. May satritis, rayuma, varicose, wala mo ipoy, palaman all, palanakit sa kalawasan na ipiting maparalisar ng mga kaugatan. Pwede man yung pangaplas sa mga naga-ubo, palanakit sa liog, naundan yung mga balikag sa mga nagadugo kapilas, iyan ay patugunon, pauntaton, bubuy lang sang non-slenement oil. Ang non-slenement oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal sa mga botika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Dimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Nami man ang kag... nans?
0: Nami man?
2: Oh, mayo no, mayo.
1: Mayo, good man ah.
0: Non-slenement oil ah. Mayo.
1: Kapin pa kun kay... time no?
0: Ba? Ano no?
1: Kapin pa kun on time
2: undadat mo. Undadat.
0: Oo. Kaka subong man.
2: Pro. Tingin tatoy siya na meet man.
0: Ah, sa Biyernes ah.
1: Wow, gali no.
2: Kita mo ka po ng post ya.
1: Advance ah, advance.
2: Sureball na sa Biyernes.
0: Sureball na? May kwan ba lang
1: Totoy Toro? Flo, Totoy Toro, sino gidang nagpauna-una, be? Nga, hindi ka dumdum sang damir sang tatoy. Pero kung nagadon mo gani, may kantuan man sa Radyo Man Flo.
0: Gani.
2: Hindi ah. Sa Biyernes.
0: Sibit Roy gito.
2: Hindi sa Biyernes, kung dayon niya, sureball gina niya.
0: Dayon gani.
1: Pero basib lang kung may kantuan naman ako.
2: Wala gina niya. Galalaway ako yung gapon sa picture sang manok. Bawasin ko, may buta mo dumdum na.
0: Sugit lang. O, te, lang taon sa Biyernes, ah. Mabay sa laktan, ah. Samtapyang, inigabahin man yung nadulog sa kalwan sa Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakot, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sang pito para ikayong lawas kompletong benepisyo, aprobado sang FDA. Kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City Proper. Ang sobragidabuhinan,
1: kulang ginadugangan.
0: Ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, no? Kaya mayo ini sa mga inyo ginabatyag ng mga balatian, no? Kag siyempre, produkto ini ni Dr. Crispin Hico. Mabakal ini sa may mga butika malapit sa inyong lugar, sa may Green Food Supplement Shopping Center, mga karadyuman. Kag tatoy sa manong kanin seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael Distrito sa Mandaria, ang ila sining main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Ginapanagiani na ay Konsiyo Konsing Espinosa, Tanitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mantlo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Salamat kid kay Radyo Mantlo Navarrete. Ang iningabahin dulong man sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisa antang aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee, kag experience antang mga benepisyo nga aton nga makuha. Kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa atong resistensya, nag-pataas sa atong energy, nag-maintinar sa proper blood sugar levels, nag-improve sa blood circulation, no? Nag-alleviate sa problema ta sa digestion. Nag-isa itong hindi kita matunawan, nag-butod atong chan, imunin nyo na non-scorn coffee. Na-detoxify niyang atong galawas, nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Nanscorn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, mga daragko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:52 na sa kaagahon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
3: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit tay na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako galing si Rhea, akong red la nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma kuya galing. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ng akong niya regla.
3: Sampon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Reddell. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika. Sampon Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sampon Plus Gold. Pagbibig sa mga butika.
8: Ang sakit ng ulo dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong ka namin sa akong paminsara.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
3: Remind Herbal Capsule.
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind Herbal Capsule.
9: Also available.
3: Remind Choco Mix.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D3 Bio!
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
1: Mabakas mga butika.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Mmm, tofu sisig?
17: With mayo?
16: Pwede sa ulam yan?
18: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
19: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
21: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
21: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Magkano kilo ng karne?
23: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
24: Out of
2: kontrol man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang Magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa All-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama!
7: D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Goodbye.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mag-abot ka! Giga!

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kakaang ko na po sang fatty liver, dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko kumara ang Sample Plus Gold, loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Ay, wala, ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag one capsule, 320. After one week, nanamigit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakang abutika. Sampong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, ibag ko kung diskubre nga pang malakasan nga kape. Sampong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in One na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in One na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Alas 5.04 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ining abayan durong na sa inyo sang DTX sa 500. May ara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang presyon sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ini nagkapanubo sa imo try guys ride isa sa makabangdanan sa pagbarasi imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabulig panubo sang blood glucose levels isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Kag siyempre ang DTX sa 500 dapat palisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagkapabakod sa mga kaugatan, agud nga mapalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kaya gina-maintain man sinang elasticity sang ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ugat sa utok bakod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, unserved kag underserved communities, target nga matagan sang health services sang puro kalusugan sang DOH subong nga tuig o kun puro kalusugan subong nga tuig. Kasama mo sa balita Radyoman Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyoman Report.
6: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
7: Target nga matagan sang Health Services sang Department of Health Regional Office 6 ang 1356 unserved kag undeserved communities paagi sa programa nga puro kalusugan subong nga tuig. Suno kay John Michael Anyas, Senior Health Program Officer sang Local Health Systems Coordination Section sang DOH Western Visayas Center for Health Development. Linibo na ang una nga nakaabil sang serbisyo sa programa nga isa ka community-based health initiatives nga nagadala sa mga health services kapareho sang preventive care, disease prevention, kag health interventions nga nagasabat sa 8 ka priority areas sang DOH. Base sa datos sang ahensya, umpisa sang tuig 2025, naglabot na sa masobra sa 11,000 ang nakabenepisyo sa immunization, masobra sa 5,000 sa maternal health, masobra sa 6,500 sa water, sanitation and hygiene o conwash, kag masobra sa 8,000 sa road safety, sa non-communicable diseases o con NCDs program sa puro kalusugan, mayara na sang 60,000 ang nakabenepisyo. Naglabot naman sa masobra sa 9,000 ang nakabenepisyo sa tuberculosis, human immunodeficiency virus, kag acquired Immunodeficiency Syndrome Health Services kag masobra sa 40,000 sa nutrition programs. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon, Iales Kapalian Tatak RMN.
6: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
5: Nagbalik lang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Hininkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sa rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Nagsaka sa say sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, sa buman sa mga grocery stores kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
8: DTX 500, mataas balang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka kag wala ka makibalo, ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kun nga nagka-hypertension o kun high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sang kidneys kag madamo nga komplikasyon, kaangay na gid lamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 na may charantin, alin sa marguso, nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami sang tulog nga tapna sang hyperacidity, jagged fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang nga iban. DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo ini sang may tisi dugay kana bala nagaantos ang katul-katul sa panit problema mo bala pilas dugay magayo mag may tisi. Ang alkaline nga vitamin C makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May tisi kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, mag-amay, patay, matapos, makuryente sa siyudad sang Pasi. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
1: DYRI Radyoman Report.
9: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
10: Patay ang mag-amay matapos na kuryente sa barangay Imbang Grande, Pasay City, last 9:45 kahapon sang aga Hunyo 16. Ang mga biktima amo sanday Hunyo Bilonyo Senior, 64 anyos, kasado kag bata sininga si Denmark Bilonyo, 39 anyos nga lunsay residente sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, hepes ang Pasay City PNP nga base sa ila investigasyon, ginakayad sang amay nga si Hunyo ang ila electrical pump sa ila puloy-an apang nakatandog ini sang live wire kag nagkurog. Sa makita ni Denmark ang iya amay, gindalaga niya ini kag inbutong agud salbaron apang pati siya ang nakuryente man. Pangayag pa ni Magbanua nga nakita sang asawa ni Hunyo ang natabo kabangdanan niya nagpangayo ini sang tabang kag ginpatay ang main switch. Gininagaw dala ang duha sa ospital apang wala gid matabangan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
9: Chohan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak RMN.
8: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule gatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng, maca kagoni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw, gani mag-Mega Man Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na kakapsula, may ara man kita nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo, kanagahatag sang duga nga resistensya. Kanagaamlig man sa aton nga mga prostate para hindi magdako kung maghubag yung prostate problem. Kung mapabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa inyong nga pag labing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, maka, kag subuman, supalmito. Ang supalmito, kaila pagdini nga nagapaamlig man sa prostate sang mga lalaki. Gamit ang sabor niya, si Mrs., si partner, pwede makainom. Hindi lamang ipampatindog lang sa ikog tawo, kundi nagahatag manindugan nga resistensya. Nabinagin ko nagapulaw, ikaw sa imo nga obra, ginabuligan niya ikaw para inipagtuyohon, kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbabakal nyo sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Kag siyempre Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluoy ang inyo kolon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension ha Philippines. Kapara sa sigurado ha, kaya probado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Iloilo City Government magapanayon sa 4-day work week. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
11: City Hall Reports. Kami ni Gabay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa imo indigestion problems. Nagkapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
12: Magapadayon sa 4-day work week ang Iloilo City Government. Iniinangin desisyon sa syudad matapos magkuha sa opinion si Mayor Raisa Trenas gikan sa Department of Interior and Local Government o kung DILG Region 6. Una, gitumangko ni Trenas sa DILG kung bala inconsistent ang MC-114 angot sa pagkinot sang kuryente. Sabat sa DILG nga pag-adapt sa syudad sang 4-day work week nagasunod sa MC-114 apang maatag sa Mando City ang makarevoke lamang amo ang presidente sa Pilipinas. Samtang, kinpatag sang DILG apisar nga may discretion ng LGU sa pagtumod sa kagulingon ng operational modalities ang pagbalik sa 5-day work week magadula sa pagsunundan ng gintalana sang EO-110 kung sa diyan ang poder sa pagwawi arang gihapon sa presidente. Pamilit pa sang DILG nga ang presidente lamang ang may poder nga magpabalik sa 5-day work week sa pungsod. Bangod sang opinion sa DILG, magkaparoon ang syudad sa 4-day work week. Pinpasarig naman ni Joy Fantilica Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenas, nga padayon kag hindi maapektuhan ang serbisyo sa mga pumuluyo apisar sa pagpabilin sa 4-day work week sa Iloilo City Government.
13: Bisan pa nga magpabilin ang implementation naton sa 4-day on-site work week kag alternative work arrangement, ang Iloilo City Government iya prioridad gihapon naton ang efficient delivery sa mga serbisyo para sa mga Ilonggo kag hindi maapektuhan no ang paghatag naton sang serbisyo sa aton sini nga mga pumuluyo. So mahulat kita sang dugang nga guidance halin sa national government kag sa office of the president.
12: Ang pahayag ni Joy Fantilica Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenas. Manadaan nga ang 4-day work week kabahin sa energy saving measure nga ginapatuman sa syudad sang Iloilo matapos ing deklarar nga sa idalom sang state of emergency ang pungsod bangod sang krisis sa gatong. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
11: Pinabahin gidala sa inyo sang Non-Scorn Coffee. Non-Scorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyo.
1: Tatak RMN.
5: Arin ang new and improved NAN sa Super Plus. Mas gin paipiktibo, kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, kag malunggay. Para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga inyariya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, mga ranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, kag buli kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na ini sa mga butika sa Bilogang Isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Kag magnan supplement oil kay number one man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sang imo sini nga panimalay. May neem tree extract nga para performance sa citronella, nagatag protection sa exposed nimo sini nga panit. Gani magnan supplement oil maayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap alipunga, anaan eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. NAN supplement oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang NAN supplement oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, duha ka adlaw ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise, ginbuksan sa Iloilo Province. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
1: Capital Reports.
14: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
15: Sa katuyuan nga mas mapabaskog pa ang interoperability kag kahandaan sa posibleng nga pamahog sa teritoryo, opisyal nga ginbuksan ang duha ka adlaw nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise sa probinsya sa Iloilo. Ang summit nga aktibidad ginpangunahan sa Iloilo Provincial Government kay sang Joint Task Force Spear sa Armed Forces of the Philippines, kaupod ang Office of Civil Defense, Philippine Coast Guard kag mga lokal nga panguluhan sa Mayagaw kag San Joaquin. Gintako sa nasambit nga exercise ang kahandaan sa mga ahensya kag mga pumuluyo sa senaryo nga may nagluntad nga missile attack sa Metro Manila nga nagresulta sa pag-evacuate sa mga residente halin sa Palawan, Mindoro, padulong sa Barangay Sapa, sa Banwas, sa Mayagaw, Iloilo. Ginpakita sa exercise kung paano nagbinaligay ang mga otoridad kag iban pang stakeholders sa paghatag sang gilayon nga bulig sa mga apektado nga residente. Natigayon man nga madakpan ang mga ginadudahan nga espiya nga foreign nationals. Sino kay Governor Arthur Defensor Jr., inikabahin lamang sa pagpanghanda kag capability building efforts ng provincial government kag wala sa aktwal nga pamahog sa seguridad sang probinsya. Subong adlaw, Hunyo 17, iwaton ang stimulated coastal defense kag anti-infiltration efforts sa Banwas sang San Joaquin. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
14: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
8: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagwa sa aton mga higko, ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika.
1: Tatak RMN.
5: Alas 5.22 ng oras, diri sa ato nga pagpangalaga din nga bahin dulong man sa inyo sang non-liniment oil. Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayugid ini sa arthritis, rheuma, varicose, balamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kahugatan. Pwede man nga panghaplas man sa mga nag-ubo. Sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, noondang nga mga bali, nagasorab nga mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani, siyempre madugo na bubuin diritso, non-liniment oil. Kaya siguradong dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dengue sa ilang nga mga lugar, magwa sa balay, panghaplas non-liniment oil. Pasigurado, nga hindi makagat sang lamok nga posible, may dala nga virus sang dengue. May sangkap ini siya nga NEM3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to gadiliwat para hindi ka pagkanton kalamok magwa sa balay panghaplas gid nans liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita naman sa patag sang hinampang. Pungsod Cape Verde, ginlutos ang Spain sa nagapadayon nga FIFA World Cup sa Mercedes-Benz Stadium sa Atlanta, USA. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino na Varite.
1: RMN News Sports.
16: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang UN Improved Non Super Plus. Maskin pa ipitibo kag maskin pa basko, gintingob ang mangosteen plus kuyabano plus manunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa binog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ginkibot sang Cape Verde ang Soccer World sa ina pinakauna nga World Cup match. Nakuha sang magamay nga island nation ang draw batok sa World number 2 kag European Champions nga Spain na isa sa paborito nga magdaog sa World Cup. Pagkatapos sang 90 ka minutos nga hampang sa Mercedes-Benz Stadium sa Atlanta, makabigna nga dako nga kadalagaan para sa World number 67. Debutants ang 0-0 zero scoreline. Ginakabig naman nga baganihan sa Cape Verde ang ila 40 anyos sa goalkeeper nga si Busina nga ginubos sagang ang pito tanan ka goal attempts sang Spain nga World Cup 2010 winner. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pilia ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
5: Alas 5.25 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Check tanay pinakaulihing nga lakat sang panahon.
1: RMN News Panahon.
5: Punta sa Pag-asa Iloilo, John Baron. John, mayong aga.
17: Hello sir, mayong aga kag sa aton man mga tagpulamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, June 17, 2026. Sa aton nga update, wala man kita magina-monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sa guwa sang PAR. Samtang ang Easterlies nagpadayon gyapon ang iyang epekto sa may eastern section sang Visayas kag sa Mindanao. And dire naman sa aton sa western Visayas, maging generally fair weather ang aton nga adlaw. Pero may mga tsansagya po no, sang mga isolated ng mga pag-ulan, pangilat, kag panagoob, dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin mahina tubtubagan hagan sa direksyon na bagat na nakatundan. Nga mo niya magadala sang makana itubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 528 sa aga, magatunod ini 613 karon sa hapon. Ang mga itong latest weather update, ako si John Baron. Madam, again nga salamat.
1: RMN News, Panahon!
5: Marami, again nga salamat, John Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Alas 5.27 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Mamati na kita, users, ang Evergreen Herbal Capsule.
18: Proud to say nga, na-proved sa akong kagulingon nga, binisipil gabi ako kaayos ini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Sa ibara mo, Dok, noabi mo, since 2000 nga pagka, ano, kapang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ko, naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Di mo, very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko manging nabatyar na para sa akon inang naga-invite ako sa inyo nga maggamit mang sini nga Herbal Capsule Evergreen Herbal Capsule kay very beneficiary niya sa akon kay ako lang inang born share na ako no stroke na ako pero kay dako gid ako pasalamat Mrs. Remy Sintinales patong-patong haniway
5: nabatyan niyo user ta Evergreen Herbal Capsule pang cleansing, pang nourishing, pang balancing, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginatugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat ikawan gid ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat tugangan na nagaresulta man sa nagkalain-lain ng mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat bastante tigid pirmi ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyumana, binroy.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo pininga puwersa sang pito para sa kaayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyutong GBT and beauty vegetable, Malunggay the Miracle Vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH acid alkaline balancer and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabagkalini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Kag sa Hello Attorney Pamangkot Santag Palamati, kung bala paano sukton ng utang. Nga wala sang kasulatan. Kasama mo sa balita, Rajman Joylin Paraonda.
19: Hello, attorney.
20: Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piad kung bala paano sukto ng utang nga wala sang kasulatan. Attorney.
21: So that's something na may be considered na under statute of frauds na hindi natin ma-enforce. Ba? Especially kung mag-akusar or mag-pasang kaso, no? Una, ginangalan tawon kati pamangkoton ano ang ilong at pruweba nga nag-utang siya sa ilo. Especially so, nga ti siyempre sa chimpuso po, hindi man ka basta-basta nga mag-uya sa kwanta nga wala ka ba niya sang kasulatan. So kung wala ka mo sang pruweba nga nag-utang, probably mapakita mo ang inyong mga text messages, maybe probably mapakita niyo ang inyong mga kapasi nga nagpatala ka sa Palawan, no? Or any, magamit, pwede kita makagamit sang secondary evidence na maka-establish na may liability or may obligasyon siya sa inyo financially.
20: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Asama mo sa RMN News Center, Rajman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
22: Tatak, RMN.
8: Kag sa aton nga mga kasama, may good news kita sa inyo. Sobra pa rin sa mga bonus nyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may plus na mula sa puso. Ara na sa mga butika, no? Ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inik kay di basta-basta ng ingrediente nga ginpainalom sa mainid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ini sang singaw kang nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kang nagapataas man sang collagen. Eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayuman nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog ini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapalit man sang pilas. may virgin coconut oil para mangin kutis guwapo ka guwapa ka, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula, ang kurinot nga parit. Gani mag soft touch wonder oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bag ko pa lang pero paubos na, available ini sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Merrimart Mall, malapit sa main entrance, ang ilang activity center, kag syempre makabakal ka man online. Check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. At mayong aga sa aton nga mga mangunguma, mga agripreneurs naton, mga kasaka naton, exciting gid ini. Ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagahatag sa pagpasalamat kag sa inyo sini nga dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ini ka raffle promo sa diin, may tansa ka nga magdaog sang brand new kag di kalidad nga mga kubuta products. Bisan na sino nga magbakal sang kubuta equipment or magbakal ka man sang genuine spare parts, makakuha ikaw sang raffle coupon. Kon damo ang binaklan mo, dako binaklan mo, syempre damo man ang raffle coupon, kaysa every 3,000 mo nga purchase, isa ina ka raffle coupon. Kung may coupon ka na, sulati ina sa pangalan mo, contact number, official receipt number, kag iulog sa mga designated nga dropbox centro sila mga branches. Ang raffle draw sa December 5 na ini sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa may Barotac Nuevo. Ang grand prize isa ka traktura, yes, bag o ini brand new nga traktura. Second prize naman na transplanter kubuta, rice transplanter. At third prize kubuta special power tiller, kag madamo pa sa mga exciting nga mga premyo. Gani magpasakop na kamo no sa kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated raffle promo.
5: Kag siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang potassium isa ka importante nga mineral nga ginakinanglan sang lawas para sa maayo nga pagtrabaho sang aton nga mga korason, kidney kag atay sumuman tul-an. Gani hindi ni pagibaliwala, dapat mo ini nga tagan sang atensyon. Mag Dr. Pinoy Squalene capsule ka adlaw-adlaw nga para masuplayan ang nagkadula nga potassium sang lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagpabaskog sang resistensya. Ini man nagahatag kapag-on sa aton atay, kidneys, kurason, kag baga para nga makatrabaho sang maayo. Kung ikaw naga Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabatsyag ka sang kapagsik, hindi ka madasig kapuyon, alerto ang imo nga memorya kag mapag-on ang imo nga mga tul-an. Tungod ini, may omega-3 pagid. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para nga malikaw-kaw sa posibleng balatian. Dr. Pinoy, aprobado sang FDA. Pamakal sa mga branches ng EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, IS Medicine Corner, kag sumuman Grace Pharmacy. Nagsimpre sa mga kabanuanan sa mga butika malapit sa inyo ng mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagatensyon na sa aton ng mga kauturan dira sa mga mahilig mag-seafoods ha. Adlaw-adlaw na ang Ani Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Nagsugod din isang June 6 doon dira sa may Biton Branch, kag June 12 naman sa Pasig City ng Branch. Para sa gusto maka-avail sang 10% nga discount, yung balang nga sa RMN Iloilo na Batian o kunay Baluan ang promo para sa 10% nga diskwento. Ani Paluto and Sugba promo, Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Biton Haro kag Pasig City. Sa mga gusto nga magpa-reserve, magtawag lang kamo sila nga mga numero dira sa Biton Branch 0927-8477-110, kag dira sa may Pasig City sa 0968-1464-675, or message kamo no, direct message kamo sa ilang nga mga Facebook page. Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Biton Haro kag Pasig City. Pagbalik na dugay-dugay, mga dalag ko na nga mga balita lokal. Alas 5.36 na sa kaagahon.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Maulan man,

0: Prescription Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagit ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mga butika.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start. But you can breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect.
10: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
7: Cellphone Plus Gold.
13: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
7: Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
9: Ibig sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: TTX 500.
14: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
15: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
14: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
15: Wow.
14: Mabakal na kamo. Sang Detex 500. Namigit ini sa aton nga law.
7: TTX 500. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
22: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
23: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
24: Ganyan ang Pinoy.
25: Ang Pilipino may isang salita.
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3. Dito ako, believe.
0: Life extension, vitamin D3.
27: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life extension vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension.

0: Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sigi gamit sa computer.
1: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si William, may katuyan.
6: May high blood ka man sa una?
5: Oo, may hara. Umatumba ko lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
4: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, yubaw okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
10: Yung may D3!
12: Makakas, mga buti ka.
13: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
14: Charm, fab, con, pamong kumakablo, tanggal amoy kulo, sa bango ng charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangdong kumbaka bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
10: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
10: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Alas 5:46 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life extension vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Magino matis duha ka kapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa life extension clinic. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa life extension clinics namtang ina sa may lower ground floor o sa small J. Dillon Street, siyudad sang Iloilo, Ilo, Tagbak, Distrito Sangharo, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangka Dama, Santa Barbara, kag JC Solita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga karadyuman, may special session ang Kongreso subong adlaw sa manubo kag mataas nga panalagan sang aton nga Kongreso. Santo ini sa request ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subot silingon, masisyon ang House of Representatives, masisyon man ang aton siringa Senado. Pero sa Senado, ginabantayan subong ang pag-attend ni Senator Joel Villanueva. Sa Facebook post niya to Radyoman Bidroy, ang hambal niya nga gusto niya magbalik sa trabaho. So bantayan na karon kay kon malabot sang bago nga majority ang 13 ka-member. Radyoman Bidroy, magluwas nga may quorum. Pwede sila nga maka-elect sang bag-o nga Senate at President.
3: Maka move forward na gimang kita siniguro, Radyoman Eric. Eh, no? Kay bisan ano yung dada ni Kaitano. Bayin na lang da siya. No? Pawalitan niya halang da sa, pawaliha da sa iya sininga Facebook. Ano man ang imuo niya, hindi lang sa mag-create sang senaryo sa Senado. Okay na na. Importante nga functioning ng aton sininga Senado. May Senate President kita, kumplito ang chairmanship, ang operation sang Senado, sige, kay kadamo kita sang ulubrahon.
1: Although ang ginabantayan ini karon, kung ano mangin drama ng Manila sinisubong adlaw sa Senado Radyoman Bidroy. Kati kahapon nga adlaw, nag-file sa sang petisyon sa Korte Suprema, nga gusto niya nga ipadeclare sa Korte Suprema nga null and void ang sesyon sang naligan nga June 3. No? So, bantayan ina karon, either ma-attend siya sa sesyon or basi laban-laban ma-Facebook live naman si Alan Peter Cayetano.
3: Kapon na dugang lang ang balita nasyonal. Ginpinanudlo naman sa mga Marines ang pila ka mga sining mga malita boys, ang pila ka mga opisyal sa aton sining gobyerno nga nagbaton sang malita. Si Chis Escudero nakabaton na kuno sang malita. Si Kiko Pangilinan nagintagaan man nila sang malita. Si George Garcia gintagaan man nila sang malita sang COMELEC. Pati si Montolfo gintagaan man nila sang malita. Arnold Clavio gintagaan man nila sang kwarta. Namo na sila kapon sang ginpanudlo nga dugang pagid, no?
1: Ang ginalantaw abi dire sa iban na Radyoman Bidroy, posible nga may mga matuod man di. May managambang at nila nga ginambang nit matuod ni. Posible nga may mga matuod, pero posible nga may ara man sang himo-himo. Ang problema abi, very inconsistent Radyoman Bidroy ang ila sininga mga statement. Kag magluwas sila dira, ina fact check man isang iban.
3: Inintrahan abi isang kwan.
1: Hindi lang man sila kabalo, hindi lang man sila ang makabalo maghimo sang resibo.
3: Kanugo na abi.
1: May mga tao man nga nakaintindi, kag kabalo man mag fact check Radyoman Bidroy.
3: Na hindi nanugunan gid ako ya. Kay ini mga testimony, nagapati ko yung may kamatuoran ng iban. Kung ginbutang initani sa proper venue, sa proper forum, husto bala no sa investigation ngayon tsakto, hindi tani sa kinalye nga ano ni nga litanya nila. Okay gid tani ni nakabulig gid ni tani. E, paano pa ni karon makabulig kay nadagtaan na? Away ng kredibilidad.
1: Oh,
3: di kundi kanugon, sayang.
1: Mo na ganing gilasulit ko lang ang fallacy balang falsos in uno, falsos in omnibus. Mabot si Ringon bala, false in one thing, false in everything. Kaya ka balukati sa judicial evidences sa Abiradyo Van Binroy, once ganing ang isa mo ka testimony, falso.
3: Oh.
1: Ang imo nga bugos ka testimony, ang makabig naman nga palso. Isang kung nahambal mo, kanugon sining mga
3: kanugon statement
1: nila. Kung galing kay ti di malipod manigar, abi nga ang ining mga testimonies, tanan-tanan Radyo Van Binroy.
3: Nasakyan, abi.
1: Nasakyan ini isang pamulitikay.
3: Oh.
1: Nasakyan ini isang pamulitika. That is why, ngang tao, amo yung subong ang makaluluoy.
3: Oh.
1: Ang tao ya, malan niya isang tao, nga nakwaan niya isang kwartang.
3: Wala.
1: Isang,
3: wala. Wala gigitaginan siya sining ubra nila niya. Ilalang niya ko gulingo ng ila sining nga ginapaminsar. Sa piyak nga bahin, ginpabugal ni Mayor Raisa Trenya sa isa ka media interview sa kwan ini. Anong ganini? Sa Channel News Asia. Dito sa Singapore, sa ginpatayon niya World Cities Summit 2026. No, ginpabugal ni Mayor Raisa Trenya sa mga programa sang Iloilo City Government. Labi na gid ang aton sining nga kahandaan sa kalamidad isa ini, no, sa ginpamangkot siya kung ano kita ka preparado sa kalamidad. Ginsight diri ni Mayor Raisa Trenya ang mga ginhimo sang aton sining nga City Government, mga ordinances naton to institutionalize siyang aton sininga pagpanghanda during calamities, flooding and earthquakes. Rajuman Eric Kambalya, recently may mga nagkalanabo, so that's why amo ining nangin resulta agod nga mapahaganagan ang epekto sang kalamidad diriya sa syudad sang Iloilo. So mabalaan pa gi sini, mabalaan na naton kun ano ang aton sininga himuon during earthquake, no, labi na gid nga ti ang earthquake is unpredictable and kita ya urbanized city nga daan kita, damo kita di sa mga buildings unlike sa ibang nga lugar.
1: Sa kuna bini sa summit sa mga mayors dito sa may adingan ini sa
3: Singapore.
1: Parte ini sa natural calamity resiliency.
3: Amo ning sentro gid.
1: Amo ning pinaka sentro Radyo Van Binroy. Kung magkamba kita natural calamities, ang dira ang baha, ang linog, no, ang bagyo, no, nga kung sa diin, part ini sa mga natural calamities, no, mga natural calamities ini, hindi tayo mapunggan, no, why masasabi makapredict Radyo Van Binroy, hindi tayo mapunggan, kundi, ang ginahimo sa aton sining mga local government units, like for example, diri sa aton sa Iloilo, ginapreparahan ta ini no, para nga mangin resilient kita. Meaning, kung magabot man ang mga natural calamities nga ini, may ara kita sang ibato. No? Paano kita makabato? Definitely, paagi sa pag-prepare, kaga pag-inform, no? Pag-hatag awareness sa aton sining mga kauturan. Ako nga patigid ako ya, preparasyon gid pinag Radyo Van Binroy.
3: Ang kwan ang kalamidad.
1: Ang numero uno nga pangontratas kalamidad.
3: Oh, ang kalamidad abi Radyo Van Binroy.
1: Hindi tani mapung.
3: Long term dapat may mga long term plan kita. Ang kalamidad hindi nato ni mapunggan. Amo na gani nga we need nga nga embrace ining kalamidad. Anong tani ang bagyo punggan tani? Ang linog labi na gid ang linog nga unpredictable, di ta ma-predict. Hindi kita ka-preparar. So, insindihon naton kung ano ang kalamidad nga ini. Ano ang mga epekto sa kalamidad sa aton sininga kabuhi? Ano mga worst effects ini? Kagdira kita magsulod.
1: Bisan papano, diri sa aton sa may syudad sa Iloilo, nangin resilient na kita Radyo Van Binroy.
3: Oh.
1: E manti, siyempre, naka-experience sa man kita sang Typhoon Frank sang una. May dumduman ko sang una na interview si Mayor, former Mayor Jerry Petrenya sang una. Ging correct niya ganda ko sa statement ko sa ito. Nga siling nga, kung katapusan na bala nga daw parting statement. Ang balko, Mayor, basi, makabangon man kita. Ang term ko bala nga basi, makabangon kita. Ging correct niya ganda, siling niya ang bala niya, India.
3: Mabangon
1: kita.
3: Amo gyud man iya dapat eh nga kinanglan niya mabangon gyud kita. So napreparahan na nato ang mga pagbaha diri sa syudad, mga lagpo nga baha nga nagluta.
1: Halin sa Tura Radyo Van Binroy, kabalo ka naman kung ano man ang mga programa. Hindi amo nagambal ko, hindi man overnight nga nahimo tay ni tanan-tanan diri sa may syudad. But dapat may ara ka sa gitawag nga vision bala. Kung paano itong batuan, like for example, subo nga mga kisa mga baha, bagyo, ang mga flood control projects, mm. ang mga tree planting activities naton diri, mm. mga mangrove planting naton, and reservation,
3: oh.
1: conservation. Dako ning nangin impact niya kunya ang mm. nangin resilient kita
3: mm.
1: sa mga baha kag bagyo mm. diri sa aton. Sa mga baha-baha nga nang experience siya antas mo for example sa
3: mga minor ah.
1: Mga minor niya oh. compared sa other places.
3: Nasulbar ta na yang dako
1: iya nga problema sa
3: to. Ang dako ka problema nato niya sa pagbaha, nasolusyonan ta na iya. Madugay na ni, may ara na kita sang long-term solusyon. Ang sabayin sang linog, no? Radyoman na Eric, may mga solusyon naman nga ginahimo. Amo na ganing ambal ni Mayor Raisa Trenas, nga ti, again, institutionalize ni para nga ti, makibalo kita kung anong himuo naton, no? Hopefully nga, hindi lang kita pag-iguon sang mga mabaskog nga linog diri sa may Iloilo Radyomana Irek, no?
1: Pero siyempre hindi man nga diri sa aton siyempre diri sa aton Radyoman Bendro hindi man sila ngati maglinog, hindi pa man takapredict kung ano ka baskong linog.
3: Mm.
1: Ang pinalandira ka-importante nakaibalo kita kung ano ang aton dapat ngayon
3: mm.
1: Comes pinaka-worst nga mga senaryo.
3: Mm.
1: Muna nang aton iya isang sana talang-talang kabla bla no nga duway ka kabalo kung ano ka
3: mm.
1: pagabot sa nga chimpong ina pero gabay pang hindi makabot
3: isaman
1: no, nga chimpong ina
3: oh and isaman sa gin pabugal man ni Mayor Raisa Trenas ang aton sining mga merkado pag ano ni pag ano gani pag improve oh. naton sa aton sining nga mga merkado sa diin iya gin pabugal nga may duwa kita kadlagko nga mga merkado mm. nga under sa PPP program and may tatlo nga gin finance gidya
1: oh.
3: gin budgetan gidya sa aton sining nga local government unit Radyoman Irek
1: oh.
3: So diri gin bida niya which mapabugal mo gid man
1: itabi ang good practices ta diri sa inyo ilo oh. sa public private partnership
3: mm.
1: Kwan ini, gina-recognize ini sang iban nga mga cities and the provinces, yeah. Radyoman Bendroy. Even sa abroad, no?
3: Mm.
1: Isa kita sa mga model cities when it comes to public-private partnership nga mga initiatives. No, dari sa aton sa syudad sang Iloilo.
3: Sometime din nambal man, di pa man, kutman si Mayor Raisa, if nagando man siya sa Mega City, nami bilas ang sabat ni Mayor Raisa, sila niya, wala ko, niya, I don't dream to have a Mega City, only a better city that is a people-centered and a city for everyone. Kung sa bagay, no, anon mo lang ang dako-dako nga syudad, kung, wala man damo man sa nga problema kang nga ginaatubang bla no bisan amo lang ning aton sini nga syudad kun gusto ang pagpadalagan kag maayo ang aton sini nga pagsinalayo diri maayo mga programa di bla mangin livable kag a city kung for everyone
1: city kita like for example mga Manila na gid man
3: oh
1: may mga kwan man ay may mga kabalikat man nga mga kwan nga mga kumbaga sa pag progreso kay sa kalugar may mga konsekwensya
3: man may mga konsekwensya na
1: eh. Pero ti aton dire at least bisan pa paano ang aton iya nga syudad nga very livable city kita no hindi gid man tanto ang traffic pero hindi man gid pareho sang sa Cebu pareho sa Manila no ang although na pag kita sa dapat man nga
3: ma-improve pa man
1: dapat sa dapat i-improve kun sa dapat nang i-improve. Example, ang garbage sa connection tadi, garbage that disposal
3: ka. Traffic.
1: Isa pa na sa mga dapat naton i-improve kag i-institutionalize man, nga marisipina nga aton sa nga mga kauturan. Sa balik-balik man na pirmi nga dapat sa balay pa lang, dapat kabalo kita sa tawag nga segregation. Ang traffic nga ni, kiti simpre, dira naging man kita nagapadulo nga madamo pag hindi. Next 3, 4, 5 years.
3: 5 years from now, hindi lang
1: amo
3: ni.
1: Amo na nga may mga preparasyon man kita diri pagi sa pagtukod sa mga alternative nga mga dalan. Kung ganyan ba ko Radyoman Bendroy 10 years ago, kung mga waay abining mga access roads, waay ginpalapad ni mga
3: dalan. Waay na ginpreparar ini para sa plaboto ni.
1: Ay sus! Yan ang ato na sitwasyon diri subo.
3: Kunteg 2 lanes man yapon ang ato sining kwan abing, ato sining mga dalan.
1: Na foresee man ini sa ato sining mga leader. That is why nga subong pa lang, like for example, subong sa Iloilo, sa Metro Iloilo, kadamo na sa ato nga mga access roads, mga circumferential roads, mga regional roads. Actually, preparado kita. Diri sa may syudad sa Iloilo. Pero, muna kinahambal ko, sige man ang progreso, dapat sige man ang aton sini, nga pagdugang pagid sa mga infrastructure para nga masundan ang pagkaprogresibo sa aton sini nga syudad. Mamati kita user sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. Kag subong aton pamatian si Lucia Loredo. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3. Iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
5: Pwede ko maistorya si Ma'am Lucia Loredo?
6: Ako ni.
5: Bali na diagnose gid ikaw galing nga may liver cancer.
6: Oo. Lang 2020, dala ko kaginang ako mga results.
5: Tapos anong hambas ang doktor sa imo during your diagnosis?
6: Nang wala naman sila ibulong sa akon. So, nang tuduhan ko na lang kaon. So, tuduhan ko pangalipay.
5: Kay ano hamba nila? May tanning ka na kunuhaw?
6: Mga pila na lang kaano. Basta ang wala nang hamba nila sa akon. Cancer lang akong malatian.
5: So, anong sitwasyon mo before, ma'am?
6: Ginakaptan siya kagsiyak. Eh, parang na makalakap. Eh, na timbangan ko sa mga bayaw ko. Kung hindi ko nila bayagad, hindi ko kalakap. Eh, kahit kasakit ang kilid.
5: Tapos, ano tong hambal mo kagina nga nagkado ng mga relatives mo, kag mga family members mo sa inyo, para nga sa mga...
6: Oo, eh, kahit na kumakalado sila sa akon, natindis mo ng party na amun ako na, o da guilty lang wala. Eh, nagpililipon sila sa akon. Eh, yung mga muli. Eh,
5: So, nagkadto ka sa Life Extension, it's because nga daw na-feel mo nga daw, wala ka man ga-improve dito sa pihat.
6: Oo, kaya yung ginapurog ko to sa mga bulong na ginom ko.
5: Sa ospital nga bulong, oo. So, nagkadto ka sa Life Extension. So, ano ang ginhimo ni Doc sa imo gintagaan niya ka sa mga products ng Life Extension?
6: Ano to, gintay ko, nakabulik sa ako, nakapauntat ang akong bleeding, nakapasang akong test tube.
5: So, makalakat ka na subong, kaya nakita sa kakigina daw, wala ka man cancer?
6: Kiling ko, Doc, pinapasalamatan ko, bisimba ko, kaya...
1: Nabat yan nyo si Manang Lucia Loredo. May kwan ini siya, no? Liver cancer. Kadulaan na sa sang tsansa, no? Pero nagkanto sa Life Extension Vitamin D3, ginansikaso sa mga doktor. Ginpainom, no? Sa mga produkto sang Life Extension Philippines, sinabi na gid sang Life Extension Vitamin D3. Amat-amat nga naka-recover, kag nag-ayo, nagbisita na ni gani siya, no? Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gani ka mudira, inom gid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa mga branches sang Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. Kag kadtuin nyo ha, ang ilang mga medical clinics and pharmacy kay may libre nga medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Lagi na kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang likalidad matinlo kag science-based nga mga health products na galing pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. By the way, congratulations sa Rajuman Binroy kay Dr. Nordy Siason. Ginkala bilang 2026 sa Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo Regional Qualifier. Kanang silibar man subong sang iyanga kaadlawan. No? Ang president sang ISOFIST, no? Dr. Nordy Siason. Happy, happy birthday ka. Congratulations. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
3: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Gikan

0: duty ka tinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
1: Charm, Fab, Con, pamong pumaka blue, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangdong kumbaka Bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Oras alas 6:07 sang aga.
8: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RNN, straight to the point, news!
9: Straight to the point, headliners!
7: Mayor Trenyas ginbida sa iya media interview sa Singapore. Ang programa sang syudad, sang Iloilo agud handaan ang katalagman nga dala sang mga kalamidad.
10: PNP staff member patay matapos ginaligar na tiruhan ang iya kaugalingon sa Ahoy, Iloilo.
7: Punong barangay Yanga nagapanawagan sa mga pumuluyo nga mga responsable sa paghaboy sang basura sa suba sang syudad.
10: Unang adlaw sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Miagao, Magkabig nga madinalagon suno kay PDRRMO Head Cornelius Salinas.
7: Balita nasyonal, Malacañang ginatugyan na sa Senado ang pagsunod sa special session nga natala na subong nga adlaw.
10: Kiko Panghilinan lakip sa pinakabago nga ginlawag sang 18 kaanay bodyguard ni Ko ang usang maleta nga puno sang kuwarta.
7: Sa negosyo, barato nga presyo sang gatong magabalik apang madugayan pa suno sa Department of Energy.
10: Sa Subic Swimsuit Competition sa Final Gala Kakson sa Miss International 2026.
7: Kag sa extra wow balita, robot toilet nagatanyag sang serbisyo bisan diin ka man nakapuesto.
10: Ayan po.
6: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
10: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules sa June 17, 2026.
7: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
10: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
9: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
11: Maayong mga karadyuman, ini ang lakat sang panahon subong adlaw. Wala sang low pressure area kun LPA o kun bagyo man nga ginamonitor sa sulod sang pungsod sunod sa pag-asa Iloilo. Nagapekto sa karon ang easterlies sa eastern section sang Visayas kag Mindanao apang wala ini sang manginepekto sa rehiyon. Samtang matawhay apang mainit sa gihapon nga panahon ang nagahulat sa aton diri sa western Visayas sunod sa pag-asa. Sa piyag sa nime, posibilidad man sa gihapon sa paggulugalom, kaglap-talap ng pagtupa sang ulan, dala sa mga localized thunderstorms ilabi na sa hapon kagabi. Mahina tubtob makasarangan ang ngayop sang hangin sa riyon nga magadala sa makanay, tubtob makasarangan man ng pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius samtang. Ang adlaw nagbutlak la 5:28 sining aga, kag magatunod la sa estrese karon sa gabi. Ini ang update alin sa pag-asa Iloilo, Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Sa detalye sa aton balita lokal.
12: RMN, RMN, RMN.
7: Magapadayon sa 4-day work week ang Iloilo City Government. Tinimatapos magkuha sa patag si Iloilo City Mayor Rice Atrenya sa DILG Region 6. Sa sabat sa DILG, ginsiling-sining ang ginapatuman nga 4-day work week sa syudad, nagasanto sa National Directives. Sila binasa Memo Circular No. 114 kag Executive Order No. 110. Patagpas ng DILG, apisar nga may discretion ang LGU sa pagtumod sa operational modalities, ang pagbalik sa 5-day work week magadula sa pagsulundan nga gintalana sa EO 110. Pamilit pa sa DILG nga ang presidente lamang ang may poder sa pagpabalik sa 5-day work week. Bangon sini magapadayon ang syudad sa Iloilo sa 4-day work week. Pasalig sa syudad, padayon kag hindi mapiktuhan ang serbisyo apisar sa pagpabilin sa 4-day work week.
10: Bangod sa madamo nga mga basura nga nakolekta sa floodway sakop sa barangay Banuyaw Lapas, Iloilo City sang Damlaglang, nagapanawagan si punong barangay Rubian Iyanga sa iya mga pumuluyo nga dapat mangin responsable sa paghaboy sang ila basura. Ini matapos madamo sang plastic bottles, sang soft drinks, energy drinks, bottled water kay iban pa anakwa sa mga barangay sa gipatigayon nga clean up drive sang General Services Office kag dolit tupad. Suno pa kay Iyanga, masubra sa 20 ka mga sako ang ilan na kolekta nga mga basura. Sa interview sang RMN Iloilo kay Iyanga nga hindi sila mabasol sa mga pumuluyo kung sudlon sang baha ang ilang mga pamalay bangod sila man mismo ang nagatugas ang problema. Naibaluan nga sa kada Sabado nagapatigayon sang due day ang 8 ka mga barangay sa distrito San Lapas nga malapit sa Suba. Samtang sanggin padulungan ang beverage sa distribution sang barangay sa San Isidro Lapas nga ginatudlo ginhalinan sang sinako nga mga basura. Wala ang tagiya, nagatubang sa RMN News Team.
7: Nagapabilin nga inosente si Attorney Hilacio Lira angot sa isyo sang paglapas sang traffic laws. Iniang pahayag ni Acting Mayor Lady Julie Grace Baronda matapos ginpadalaan sang show cause order sang LTO 6 si Lira, isa sa mga abogado sang City Legal Office sang syudad. Sa karon ginahulat pa ni Baronda ang kopya sang show cause order agud makahatag sang komento. Subuman, sakop sang kasuguan ang tanan nilabina ang mga government official gani para sa Acting Mayor sundon ang legal nga proseso sa isyo. Matanaan nga ginpayag sa investigasyon sang LTO nga ginflag down ang salakyan ni Lira sa itong May 5, 2026 bilang kabahin sang regular nga roadside inspection. Sa ginpresentar ang ORCR sang salakyan, natukiban nga expired na ini sa itong Pebrero 6, 2026. Sa karon hindi pa makatag sang yabahin si Lira bangod ginatunan pa niya ang kaundan sang show cause order. Si Baronda ang nagaserbi subong acting mayor bangod ara sa Singapore si Mayor Rice Atrenyas para sa isa ka official travel. Nagpamalibad naman sa paghatag sang pahayag ang City Legal Office sa isyo bangod hindi sakop sang trabaho ni Lira sa natabo ang pag-plug down sa iya sang LTO.
12: Tatak RMN.
7: Big deal gid ang pagdakop kay Attorney Lira, no? Kun alimbawa, abi pagsaway, abi na ninggit sa enforcer na napungol siya. Dayon nag-trending sa abi.
10: Inaguro.
7: So, big deal, no?
10: Rejumanovi.
7: Para sa aton ditanan, kada isa sa aton, kung isa may aragi man tabay violations traffic law.
10: Yeah.
7: Isa kung mayo ka lang sa enforcer, mapasinsahan ka mo.
10: Patawad ka man na sa mga... Ang ako lang yung observe. Kung may diferensya ang isa ka tawo, kuhaan nyo ang
7: lisensya,
10: pinaltihin nyo. Ano ni mga sukos-sukos pa ni?
7: Ato
10: yagani, ito nagligad, ito nga driver's license niya. Kay Kwanbla,
7: student,
10: student permit na kay Mabilo.
7: Huwag yapon.
10: Huwag gani ka mo kasukos.
7: Oo, kagalang-alang si Director Idospan magsabat.
10: Nagpat.
7: Adlok sa kay Tibalantaman na may poder ang
10: ako, Radyo Manuvi, kung madakpan ko. Dakpan niyo, kuya eh.
7: Oo,
10: ano nga mga sukos pa? Ang nag-ano ko sa inyo?
7: Tapos, ti, may mga reaksyon gid ang acting mayor.
10: Anong reaksyon mo, Yadja Barunda?
7: Pero sa parte sa salakyan ni ginpahulam niya kay Shin Marie Mabilog, hipos pong si Barunda, kagipos man si Shin Marie Mabilog.
10: Kahilig-hilig niyo gid yung mag-intra sang hindi man inyo trabaho, no?
7: Basta mapitayin, may six pa niya. Laban-laban may insider ang kuan ang kampo sa
10: PIA. Mamamangkot ako kay Duspan. Radyo Manuvi, amo na nasubong ha, kung manakop ka mo, after sanda ko, pang sukos ka mo ha.
7: Dakpon mo diretso eh.
10: Dakpon mo diretso eh, penaltihan mo eh.
7: Oo.
10: Amo na nasubong ang bagto, Radyo Manuvi, kung madakpan ka, isukos ka.
7: So ang kinakwestiyon ta subong ang LTO. Dakpon mo diretso.
10: Dakpan diretso.
7: Okay, kung hindi isa magpadakop.
10: Amo na eh, isukos mo eh.
7: Actually, pwede mo right there and then, pwesaon mo siya.
10: Tiyo eh.
7: Bisa nabugado pa siya.
10: Ti ano kung nabugado ka?
7: Oo, pero ang sunod nga pamangkot, big deal gid ang dinakpanay nga why man sang altercation ah.
10: Kun...
7: Hindi lang magpati iyang natungdan nga pwede sa dakpon kay para siya may duha pasak bulan nga plaso. May bago giman nga layo subong pero why pa na may implementar gid?
10: Yeah.
7: Why pa klarong guidelines bla?
10: Putang ta pa nga may sala ang tao no. Mm. May violation siya. Ti anong inyo iya kung may violation siya Attorney Lira?
7: Mm.
10: Ako abi karon madakpan ti anong labot yo kung may violation. Kung sabton ko na iyang violation, kuway man ko iya kapatay tawo.
7: Pero okay ko di sa reaksyon ni Acting Mayor Labla Baronda. Kung ginasabat niya ang pamangkota. Parte
10: na...
7: sa pagpahulan niya sang salakyan ni Councilor Shin Marie Mabilog ngasta subong. Waay gina-explicar ni Shin Marie Mabilog.
10: Tinga nga kay Shin Marie, hindi kaya maghambalaw. Nga ang kay Lira, iya mahambal ka mo. Nga nga mahambal ka
7: diyan. Nga sa bagay, hindi niya related sa pangsyon ni Lira.
10: Why niya? Tingko pala ko yan.
7: Iya to yung personal nga slakyan.
10: Radyo Manuvi, kung ano kanyang dalun ko yan.
7: Why man to sa nagsinggitan nga bugado ko sa syudad? Ano karon?
10: Pag gusto ko yan, kung ano ko himuon ko.
7: Ato ya sa lakyan, gito ya sa syudad. Konsihal ato siya sa syudad. Related sa trabaho niya pagka-konsihal. Kag sa iya na halin mismo, kay Mabilog na mismo halin. Sila niya official kung niya pangsyon kaya panagtag o school supplies.
10: Dapat nila kagani ang mahatag sa statement mo. Tingaway ka mo gambal nga. Intrahan niyo yan kay Lira.
7: Basi way may mega pamangkot.
10: Initulo ko ah. Pag gusto niya si Lira. Kung
7: liwata
10: hindi niya
7: ang hambal mo. Liwata. Nga nga.
10: Tinga nga ang kay Mabilog. Way ka mo yaga hambal. Da nga kaya katunin Lira. Ya, intrahan niyo ako.
7: Basi way may mega pamangkot. Tiko way mega pamangkot mo sa batkaw.
10: Itong garo ka mo karuna. Pag gusto ko ya. Akon may slakyan ko. Kung i-renew ko na iya kung hindi, anong inyo? Di ko madakpan ko iya, ti cargo ko na iya eh. Tiyan mo na nasubong ang patakaran na Jumanovi. Madakpan ang tao sa dalan. May violation siya, sukos na yun. Nga nananampa si Lira.
7: Actually, pwede gid siya dakpon right there.
10: Dakpon ipwede.
7: Oo.
10: Kita nyo na mga motor.
7: Pero wagin daw issue naman ni politika, nga daw abusar naman. Kung ano
10: naman ka mo eh, tumuhun nyo naman.
7: Kita. Pero may isa pa taka-issue nga mas dako, why gani gin sa bat?
10: Natawa nyo na ba mga motor na nga ginakarga nyo sa pick-up sang LTO? Di gina-impound yung mana, automatic.
7: Ani, nga nga, ari, damo pa
10: istorya. Di ari, pwede man to sa nadakop nyo si Lira. Nga may violation siya.
7: Kung ginakop nila, di tapos na.
10: Tira, Jumanovi.
7: Isang mo masukos-sukos pa ta, pero sa...
10: Masukos-sukos nga na.
7: Student permit, ga-drive sa lakyan sa gobyerno, gin-gamit pa sa adlaw nga Domingo, gin-ako pa. Ginkakas na sa ganay sa ngamo niya, why may ginimo ang LTO?
10: Mamangkot ko sa LTO, kada dakop nyo, subong may sukos ako. Kung dakpon yung tao nga may violation sa dala na may mga why sa mga driver's license, hindi kumpleto ang ilang mga papeles, syukos na yon.
7: Ang ginambal mo sa akon, bala nagligad, na pamatungan ko gate from myself, Poseidon. Nagpa-kustal ko nagligad. Arang LTO, active sila tama, siling kunami, kay may otoridad. Kuhay ka malang violation, why na mo?
10: Kuhay man ayang kaso.
7: Arang LTO, arapang pulis unhan. Tingalahan ko lang, ang tanan nga motor, ginapaparahan, pero sa unahan lang may mga truck na nagaparking. On-road parking.
10: On-road parking. Tingayin niyo pa dakpon.
7: Why man may naginay mong LTO? Ang punto tadi, number one, tanigin dakop niyo sa Attorney Lira.
10: Dakpan niyo!
7: Hindi yun kinanglang magsukos ha. Parehas sa treatment. Okay. Kay kaduha, no? Body pa reaction gidang acting mayor.
10: Pero yung labot ni Barunda da.
7: Butan tabi may labot sa kay ginpamangkot man lang sa mo. May presumption of innocence pa kuno si Attorney. Okay.
10: Presumption of innocence.
7: Sige, may presumption of innocence man kami. Nga may dokumento si Shin Marie Mabilog nga ginpahula mo sa iyan sa lakyan sa syudad sa adlaw Domingo nga hasta subong why ka naga-explicar why ka ginagasabat.
10: Tinga nga kapo sa inyo maghatag sa statement kay Lira nga kay Mabilog hindi ka mo ikambalaw.
7: Diba si Y ang medyo pamangkot parte sa kay Shin mo. Di mabot simpo pero sa hunta nga pamangkoton ka mo.
10: Ako na to blara Jumanovi why ko ginagamit ang akong salakyan kay nabali ang akong side mirror
7: gamotor ka na pila na
10: gamotor pila na kadlaw kay hindi ko gusto nga i-flag down ako kag dakpon sang LTO kay may violation ako kay ti naguba ang akong side mirror mo ti kumadakpan ako iya Jumanovi ihatag ko man na oh sige dakpan nyo lang ko iya kay bayaran ko man na itong penalty ko ti subong iya mo na naao dakpon ka ikaw karon agyan ka na may violation ka dakpon ka dayo mahambal ka may sukos order may explain ka sa LTO
7: dakpan na lang diretso
10: dayo mahambal si Lablab Barunda nga sila niya ti may presumption of
7: innocence no big deal good no
10: tinga ano yung labot nyo kay outside sang trabaho man na yan ni Lira nga naghambal to sa iya nga trabaho ko ni bilang city legal, dala ko niyao. Outside man to sa opisina
7: niya. Una ng puyong sa to, guro, pidigid. No? Bisan hindi pa sa ganyang abogado sa sudan. So, masadya.
10: High blood ko aga pa.
7: Hindi ka magpa-high blood ka, istoryanta di kidugay ang Senate session karon. Kag atong kuno blue ribbon hearing. Pero ay man isa kasi na door sa hearing sa mga Marines.
10: Marites. No?
7: Lasais, 21 sang aga. Nagsaka sa 6.8% ang inflation rate sang Western Visayas sa bulan sang Mayo 2026 alin sa 6.6% sa bulan sang Abril. Suno sa Philippine Statistics sa Authority Regional Statistical Service Office 6. Sa Prescon, nagwa sa datos nga nagdangat sa 2.2% na pagtaas ang inflation rate subong nga adlaw June o kun kahapon nga adlaw June 16. Suno kay Nilida Amular, Regional Director sa PSA 6, tatlo ka mayor nga sources ang rason sa pagtaas ang inflation rate nga nagapanguna diri ang pagkaon kag ini makahulubog nga ilimnon nga yara sa 5.7% alin sa 4.9%. Nagapangadua ang restaurants and accommodation services nga yara sa 17.2% alin sa 15.9%. Kag pangatlo ang furnishing, household equipment and routine household maintenance nga yara sa 6.1% halin sa 5%. Sa karon yara na sa 4.4% ang average inflation sang rehiyon sa bulan sang Enero tubtob Mayo 2026. Dugang pa ni Amular, dako nga porsyento ang nagdugang sa inflation rate sang rehiyon kung ikomparar sa May 2025, ngayara lang sa 1.5%. Naibulaan man nga nagapanguna ang Antique sa may pinakamataas ng inflation rate sa Bugos nga Region 6, ngayara sa 9.3%. Halin sa 7.8% sa bulan sang Abril, samtang Kapis naman na may pinakanubo nga datos ngayara sa 4.3%. Ba, nung arasan tiking, do, lapit malang gani sila sa regional center, Iloilo, tapos mahal pa sila? Grabing kamahal to sila.
10: May mga rason na.
7: Kung kurinti man, natutong si Mirara sila, na source ang call, nga.
10: Ginpakibahin ni Mayor Rice Atrenia sa mga nagapanguna nga handom ka mga programa sa Iloilo City sa isa ka eksklusibong interview sa Channel News Asia o kon CNA sa tiunsang World City Summit 2026 sa Singapore. Sa interview, ginpahayag sang alkalde kung paano ginapatuman sang sudad ang mga inisiyatibo nga nagasentro sa kayuhan sa mga Ilonggo, lakip na ang disaster resilience programs, redevelopment sa mga public markets, kag housing programs para sa nagkalain-lain nga sektor sang komunidad. Suno kay Trenias nga mga programa nga inikabahin sa mas dako nga handom sang city government nga magtukod sa isa ka sudad nga inklusibo, sustainable kag may oportunidad para sa tanan. Isa sa mga gipakigbahin sang alkalde amo ang pagpabaskog sang disaster preparedness kag climate resilience sang sudad pinaagi sa mga training pulisiya kag programa nga nagabulig sa komunidad nga mangin mas preparado sa mga kalamidad pareho sang linog kag pagbaha. Ginshare man sini nga ang duha sa pinakadako nga merkado sang sudad ana redevelop paagi sa public-private partnership samtang tatlo naman ang gamit ang pundo sang local government. Kalakip man sa gipakigbahin ang rental kag socialized housing projects sang sudad nga ginapatuman pinaagi sa pagbinuligay sang lokal nga gobyerno, nasunal nga mga ahensya kag pribado nga sektor kag mahimo ma-avail hindi lamang sa mga imol kundi pati na sa middle class sector. Dugang pa niya hindi handom sang Iloilo nga mangin isa ka mega city kundi isa ka mas maayo nga sudad nga naghatag sang prioridad sa kalidad sang kabuhi sa mga pumuluyo.
13: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:24 sang aga. Break anay sa balita, mga pekita, mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kitatulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Sa piyakabahin, dugang pa nga balita lokal, Mayor Trenias ginbida sa iyang media interview sa Singapore ang programa sang sulad sang Iloilo. Agud handaan ang katalagman nga dala sang kalamidad. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
14: ginabida ni Mayor Ray Satrenya sa isa ka media interview sa Singapore ang mga programa sa Iloilo City Government abod handaan ng katalagman nga dalas ang kalamidad. Gintubo ni Trenya sa protokol ng gindihon matapos ang asod-asod nga paglinog sa syudad sa naligad nga tuwig. So kay Trenya sa may ginpagwa siya ng executive order kung ano ang dapat himuon sa mga eskwelahan kag business establishments kung may linog nga intensity 3 tubtog sa intensity 6. Hindi nga protokol na gatoy ang mapanganhagan ang epekto sa pagtuon sa mga kabataan. Pahis ang alkali nga bangon sa protokol naging mahapos sa mga eskwelahan kung ano ang ilang himuon kung may linog o kung matapos ang linog.
15: It's easier for everyone. Like for schools, they know what to check. We already had the system who will check and what to check. They know, and then if they see some minor cracks, they report to the city hall so that we can assist them with the monitoring of the buildings to make sure that it's safe to go back. So we really embedded it in the system so that life must go on even with these earthquakes.
14: Samta aguno pa siguro ang papatuman sini nga programa pisara may pagbago sa liderato gina-institutionalize ini pagi sa paglihon sa ordinansa kag maglakip sa mga strategic roadmap sa syudad.
15: For this disaster preparedness, we really make sure that in our DNA so that everyone will be aware and know what to do when it comes to disasters. You have to have ordinances and institutionalize it, and also it's part of our strategic roadmap. So whatever we do, we have a vision for the city and we incorporate it in everything that we do because we know it's part of our everyday life.
14: Niblawan nga ara sa Singapore si Trenyas bilang isa sa mga panelists sa World Cities Summit. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
7: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling imo sa Mangustin Malunggay Marguso. Ahos kag spirulina makabulig sa high blood diabetes kag samay ko nga dugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
10: PNP staff member patay matapos ginaligar na tiruhan ang iyang kaugalingon sa Ahoy Iloilo. Kasama mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete.
17: Ginbawian gid sang kabuhi ang miyembro sang Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF matapos aksidente nga nituruhan ang iya kagulingon sa barangay Pili Ahoy Iloilo last 3 sang kagahon Hunyo 16. Ang lalaki nga biktima ang nagaedad sang 34 anyos kag nakabasi sa Antique apang nagapuyo sa Ahoy. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Captain Aileen Lacrete, hepe sang Ahoy Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nakabaton sila sang tawag halin sa 911 nga may natabo nga accidental firing sa ilang banwa. Suno kay Lacrete, nagilayon nila nga ginpadulungan ang balay sang biktima apang nadala na ini sa ospital. Pagpatat niya nga na-recover nila sa area ang 9mm caliber pistol nga ginapatihan service firearm sang biktima. Dugang pa sini nga kaupod sang lalaki ang iya asawa sa matabo ang insidente apang wala sa CCTV footage sa ilang balay. Nahibuluan nga nakaagom sang pila sa tiyan kag abaga ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa subong, padayon ang investigasyon sa Ahoy Municipal Police Station agud matubod kung aksidente ginman nga natiruhan sang staff member ang iya kaugalingon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:29 sang aga. Unang adlaw sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Miagao, makabig nga madinalagon. Suno sa head sang PDRRMO. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
18: Makabig nga nangin madinalagon ang unang adlaw sa pag-ugyon 2026 nga isa kay Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa barangay Igtuba Miagao Martes nga adlaw Hunyo 16 sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO head Cornelio Salinas sunod kay Salinas nga ginpakita sa nagkalainlain nga mga ahensya sang gobyerno ang ilang kapasidad sa pag-responde sa duha ka senaryo nga ginpatigayon sa banwa sang Miagao nga amo ang civilian spillover operations kag missile attack incident. Dugang pa ni Salinas nga may mga pagpanghangkat kag gap sila nga na-encounter sa nasamit nga exercise kaangay sang komunikasyon kag pwede pa mapasanyog. Pahayag pa sini nga ini ang labing una nga pagpatigayon sa nasambit nga exercise sa bugos nga rehiyon sa isa sa pagpamuno ni Iloilo Governor Arthur Toto Defensor.
19: Yes, so makasiling kita, but on the eyes of the evaluators coming from the different agencies, Office of the Civil Defense, Department of Health, Social Welfare, siguro may mga challenges and gaps in that. This may not be a perfect execution because in the first place, this is the first in the history of the Visayas region. Eh, nga may gobernador na nagpanumdom sini, may mga general na nagpanumdom sini, nga pagahimuon ini. So that maging part sang muscle memory sang aton komunidad, sang aton pumuluyo, ay magprepara na gani kita. Kung anuman nga kalamidad ina, is we have that level of preparedness, awareness, kag liwaton ko, it would be a talk of the town.
18: Tinutuyo sa nasabit nga aktibidad nga matakos kung ano kahanda ang nagkalainlaing nga participating agencies sa tiyon nga may mga matabo nga pagpang-atake sa Isla Sang Panay, mga trahedya kag kalamidad.
20: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
7: Medyo tama ni ka-technical kung ng taon mo, pero simple yun talang. In case lusubon kita di sang mga incheck, o kung ano man da ang mga foreign invaders, amo ni ang aktual nga gusto ta preparahan.
10: Preparan kita, Radyo Manuvi, paano kita mag-evacuate, paano ta mag-responde kung may ara sang mga pasyente.
7: Di kaysa miyagaw ini nga kadagatan, kaya ti-open seed sa book nila. Tiuna ginila masugata, guro da, si Mayor Richard Garin. So, balon lang sila ni Mayor Garin. Di ko magsulod eh. Arjine, responsabling gobyerno ni.
10: Diragin butang Radyo Manuvi kay isang history kuno sang World War II. Diragin man nagdungka from Luzon eh.
7: Teo mo na mga miyagaw san Joaquin. Pero ti si Mayor Garin gani may dugo ini isang dato.
10: Aba?
7: Sa sirag nga side. So kwan gid mo san Joaquin ang mga sirag mo. So bantayan naton no kon
10: may kuwan ni Radyo Manuvi.
7: 3 days na, di ba?
10: 2 days na.
7: Last 2 days.
10: Bali, after sina, may validators na sila gali. May mga tao nga nag-check. Then, may ginatawag sila nga, daw, ano ganina, post-meeting, something.
7: Post-evaluation.
10: Evaluation, no? After sina, parang mabalaan nila kung din sila nagkulang, ano pag inangimuan. Pero, suliton talang, hindi lang ni kun atakihon kita. Magamit man ini kung may kalamidad. Pero sabi ni Igo, kita palayo lang sang linog. Anong mga himuon naton? Paano naton i-transport ng pasyente? Anong mga ginaubra sang LGU? Dili na natin ginatunan, Radyo Manuvi.
21: Tatak, RMN.
7: Ang balita ngayon na batian, dulong sa inyo sang DTX 500, kag Mighty C Vitamin C, ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant, nga maaway niya mga free radicals nga nagadala. Sa balatian sa aton nga lawas, sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties, DTX 500. Kag ipares nyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabako ni immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. So makabig mo tong event bili ka po nga daw Cymex.
10: Cymex gito ya.
7: Cymex to.
10: Cymex to.
7: Binlain lang gawang term ni Colonel Cune Salinas. So this involves public safety.
10: Yeah, public safety.
7: Naimbitar man ang undersecretary for public safety sa DILG to. Da wala.
10: Nakita kong program, wala ko ang alam eh.
7: So daway sa iya ginataha di si Lilo no. Sa todang no. Daw hindi mo nang pakainit ang pagbaton sa iya no.
10: Di balan man ang agin.
7: On the other hand, ang USEC iya sang DAR. Every time may mga land distribution na mga concern, ginaimbitar si Yusek Jesse Palmares. No? Sa una, water issues, si Undersecretary Larry Hamura, ginaimbitar man. Si Jed Mabilog, yes, mundo, ay ginasapak sa mga opisyal din. No?
10: Why to say? Why sa sakit?
7: Sa balanon, gid nga ang posisyon, do paman.
10: Kwan malana.
7: Amo na gurong isang nagapaburingot siya. No?
10: Basi man, iway man puder mo.
7: Why man gid,
10: gaan ka...
7: Papel-papel lang ah.
10: Igingaan ka papel, puder. Pero sa totoo lang, may puder ka nga wala ka puder.
7: Daw hari ka bilang away karian. Actually, daw siyang local version ni Alan Cayetano.
10: Why man, inabalang one man na, army, Radyo Manuvi. Siya nang bala isa?
7: Oo.
10: Way atawo mo, way tinawo.
7: Tiyamak mo, mga ribbon cutting, tos BGMP, ara man sa. Pero, why timo ka istorya sa mga mayor?
10: Why?
7: Kay kontra ka, kay kontra mo sila?
10: Why siya ka-istorya?
7: Si Mayor Raisa Trenas, why niya nasapak?
10: Why sapak?
7: Nga siya blang lalaki kag siyang magulang. Bisang sa dira na lang.
0: Di, anong ginubraya
7: ito? Matapos mong maturity ni Yusek Mabilog, bisang sa dira na lang sa kalalaking tao niya, magulang pa siya.
0: Di na gani, Radyo Manuvi.
7: Yusek pa siya, mas taas posisyon niya kung lang taon mo sa hierarchy.
0: Di kontraya gani iya si, bisan pa gani, di kontraya sa politika si Mayor mo, di mo naguro nga medyo.
7: Oh, pero hindi.
0: Pero, di, pero Radyo Manuvi, hindi iya kontraya si Mayor Dibuki?
7: Oo, te, ito sa pagid, sa mad relasyon mo sa city, sa mad pagid relasyon mo sa probinsya.
0: Kaya ang taga nga mo, abi mong mga ang LMP, way na gay pusipos na, pero lo, hindi na na, ang ila na nga balatsyagon, so mo layo na.
7: Layo na, te, lang tawa bala. So, no, kwan na daw, dekorasyon lang yung posisyon niya to, do, why sa'yo ginasapak ni sang mga leader?
0: Daw, tasa bala nga ginpapungko mo lang.
7: Ang iba nga mga regional director, gani yung city director sa pulis, ga-courtesy call sa mga LGU officials. Not really because gasimba ka. Part na iya sang trabaho mo nga mag-collaborate ka sa mga local officials. Why gani na mo, brani Jed Mabilog?
0: Si Jed Mabilog, why nag-courtesy kay governor?
7: Why? Bisan
0: why sa nag-courtesy sa kay sa mga governor sa province?
7: Taas.
0: O sa diri sa aton sa Panay?
7: Taas bugal, busa idol. Tangi ato nga bais kay Mayor Matet. Oo, balan ko, kagi man ko Mayor. Ah, di blan man kambal si Mayor Matet.
0: Kagi ka gani Mayor pero way mo matapos.
7: Do hindi sa blog gusto tudluan. No? Kati Mayor ko sa syudad, kaya yeah. Mayor ka lang sa Manila. Oo. Tamo ambal ni Mayor Matet ang ambal niya. Oo. Kagi man ko Mayor, wala ko na.
0: Kaya mo, galing kay si Mayor Matet yan, naubos yung 3 terms niya. Ang imuya, way mo maubos.
7: Kagway siya yung lagyo, de.
0: Kagway siya yung lagyo.
7: Sa do, kaluluoy man, oh. Kisa na maluoy ka man ngayon nga mga behavior kung kay isa, no? Dala na sang mga life experiences niya, bla?
0: Di
7: man to hamak ang inagyan niya kay Duterte mo. Di pero galing... mo na, bla, tani, mangin point of realization mo na nga miguhon mong tanan, di, no? Di tawa, bla, kung di mo niya pagpunggan kagso ngayon, hasta kita daw hubunggoon niya pa.
0: Di kita no? Mo.
7: Latawa sa balita, tayo discredit niya pa.
0: Amo-amo ginayara, Jumano.
7: Di rin kita mabunggoan.

0: sagad ka din ipinsa nga tagaan ka due process of law because you are presumed innocent until proven guilty. Uy, kagani ka pasalamat sa amon sa mga inagihan amon samtang anom katuig yung nalagyo ka di.
1: Uy, ka na di, kami ginabakbak pa di.
0: Sige, gyapon obra namon, the same nga passion sa amon trabaho nga way namon giplagyuhan. Tapos, gubuon mo pa yung balita namon.
1: Ano matsagan ko si Imo do'y kamayo? Te, subong mamangkot ko si Imo. Te, kakadto ka sa Mindanao. Kadto ka to, bisa mahatag ka lang to, bottled water.
0: Bahay kay Hadlock man siya.
1: Uy, kagani
0: ka ni... hindi man mayo relasyon niya sa mga mayor to.
1: Public safety, te, anong plano mo sa public safety?
0: Kung mayo na, sa panawagan niya mga mayor, kagobernador, as a head sa DLG and sa public safety, makadto ko na, munimurahon. Te, kaya hindi man siya magkadto to, kaya te, hindi man mayo relasyon niya sa mga mayor. Kaya ito mga taong Duterte to.
1: Hindi ganito manami ang imong relasyon, hindi ganito sa atong pagyan mo ng mga mayors di.
0: Oo. Te, lang tawa bala.
1: Hindi kayo mo kita ang undersecretary ka, huwag ka radyo manuvig istorya sa mga mayors. Nga muna sila iya ang dapat mo istoryahon. Kaya dapat magkakulaborate ka mga grupo da, maistoryahan ay ka mo kay kung anong budlay, papusunta.
0: Kagin pabugal niya pa na sang nag-ceremonyas to sa UP ho. Nga undersecretary na sa ano gani sila niya. Naghambal gikuno si Secretary Remulla sa iya, hindi ka magtimalos so kun magdumot sa imo mga kontra.
1: Diway mo pa gani, bago ka pa lang gani, nagdumot ka na?
0: Oo, te, karo na katama. Why gid ni pulos yung posisyon mo?
1: Kunway ka gadumot sa kay Trenias, bisan high lang, babae nga tao ay kay imo gahay.
0: Oo. Tingkita mo, hindi namon madumduman nga may nubrahan ka sa public safety.
1: Hindi namon madumduman.
0: Oo. Oh, ang madumduman na yan namon, sumabi mo, ano? Ang political ally.
1: Ay, naku.
0: Oras, alas 6:40 sang aga. Sa aton nga pagbalik, mga karadyuman, dugang pa nga mga balita. Kag-standby, may kopod naton si Anay Congressman Gary Alejano. Ang... tiglawas sang magdalo party list. Nagligad ari sila di Domingo gin-launch nila ang Risa na for President movement. Sabi mamangkot kita ano gid ang direksyon sang plano ni Senator Risa Ontiveros. Kagti ano dayon ang direksyon man sa magdalo nga isa sila sa mga prime movers sa pagduso sang pagdagan presidente ni Senador Risa Ontiveros. Pagbalik ta, dugang pa ng mga balita, ang tingog giligay nun. Ang tig-ulo, may bayad ang tanan.
1: Sa ato naman nga health news, mga tao nga may social life, mas maayo ang kalidad sang kabuhi tumtum sa pagtigulang.
0: Kag sa labs ko si Mother Earth, pag-report sang illegal logging, bulig sa Dunang Manggad. Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali, mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasais, 41 sang aga.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Before we play, the news update heard something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay. Shut

0: sa mga call center agents nila, parehas sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit akong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung the thing mo nagsuggest sa akon sa stress subs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga nadulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sabong, fresh and focus with the help of stress subs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress subs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gilang akon matakong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
15: You care? We care! Kidney care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drugs stores nationwide.
17: It's rainy and back to school season once again, mga ka-Pure Gold. Gani, ipreparar na ang mga shopping list. Bangod, paabot na ang Pure Gold Pagbuhos Blowout. Big discounts on your favorite item. Kag may chance ka pa nga magdaog sa one-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 for our three-day sale. Kag mag-enjoy sa damo-damo ng special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo!
18: DTI Fairchip Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
19: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado. Alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:47 sa aga, standby ming kopot dati kito guys si anay Congressman Gary Alijano sang Magdalo Party List.
2: Sa piagkabahin mga karadyuman, masubra 800 ka drivers ka conductors, binipisaryo sa ikaduwang abasang tuloy pasada sang Dolly 6. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
3: Naglabot sa 844 ka-drivers, kag-conductors, sang mga traditional kag-modernized jeep sa siyudad sang Iloilo, ang mangin beneficiaryo sang ikaduhang batch, sang tuloy pasada sang Department of Labor and Employment, Regional Office 6. Sunok kay Dolly 6 Assistant Regional Director, Melissa Navarra. Kalakip sa mga beneficiaryo ang nagabiyahe sa 21 karuta sa siyudad sang Iloilo.
4: So for the incoming, which orientation has already been conducted, ang makover sa mga 21 routes in Iloilo City, and it will cover around 844 beneficiaries. This particular implementation covers 20 days implementation, and of course they will be paid a minimum wage of 550 per day. So ang gina-require sila, I think those 6 hours nga work na gina-monitor din naman.
3: Binatag naman ni Navarra nga ang qualified lang sa nasambit na programa ang wala pa makaagi sa service contracting na ginpatuman sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Regional Office 6.
4: Ang pinaka-specific lang sa amon, the driver should not have been covered sa service contracting sang LTFRB. And SWD, wala man gina-delimit sa amon. Pero sa as far as diri, dapat hindi siya na-include sa service contracting sang LTFRB. Amo nang specific na instruction sa amon.
3: Magabutang ang Dolly 6 sa mga tupad coordinators para sa pagmonitor sa biyahe sa mga beneficiaryo sa nagkalain-lain nga rota sa Subong. Nagapatigayo na ang orientation sa mga beneficiaryo kag ginaproseso na ang ilang mga kinahanglanon. Una nga ginpatigayo ng una nga batch sang tuloy pasada sang Mayo 6 tubto 28 Subong atuig. Unsa diin, naglabot sa 115 ang mga beneficiaryo.
1: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Ang balita ngayon nyo nabatian, dulong naman sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, maggarano nini sa good cholesterol, nga masilihig niya pagwa sa awas ang blood cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kata sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga karadyo man, ang Ilonggong anay soldado kagkabahin sang sadto awkward mutiny. Isa ini kabagay nga para sa akon hindi negative once yeah. I-describe mo sila.
2: Mm.
1: Bangod ang natabo sadto nga mutiny sang 2003 sa Manila Peninsula. No? Kag subuman sang 2007. Mga karadyuman, kausa ato kontra graft and corruption.
2: May ipinaglalaban ato iya, Radyumanuvi.
1: Mm-hmm.
2: May ipinaglalaban ato iya. Bisa na priso ka,
1: mm-hmm,
2: para sa ila, dungog nila nga mapriso,
1: mm-hmm,
2: kay may ginapakigbato sila.
1: Mm-hmm.
2: Untaton ang korupsyon,
1: mm-hmm,
2: labi na gid sa Armed Forces of the Philippines.
1: Amo to mga tsimpo nga inambal ni Labla. Paano tani mo patapos, yes, ang ginirahay sa Mindanao? Kay ginadeliver nga mga isa ka truck nga bala.
2: Gabi.
1: No?
2: Amo man ang ginagamit.
1: May mga ambush me.
2: Amo man ang
1: tapos i-declare na yun.
2: Hmm.
1: Kag magkadto sa rebuild day. Kisa gani, why pa delivery? Gabi sa
2: po
1: mga armas. Pero nakubra na ang kwarta sa mga commander nila.
2: Ang lain, Radyo Manoving, armas ang gobyerno,
1: hmm,
2: ginagamit sa mga rebuild day.
1: Oo.
2: Ligya to sa rebuild day, di mo na ipatay sa
1: soldado man
2: soldado sa gobyerno.
1: Sa bala, nga ginaproduce man sa gobyerno ta.
2: Kaya itong mga lihok nila,
1: hmm,
2: bisa na priso sila,
1: hmm,
2: pero proud sila.
1: Yes.
2: Kita mo, kung ginpiyong lang ni nila mata nila,
1: hmm,
2: hiniral na ni sila.
1: Mm.
2: Pero raway ni naging piyong ang mata nila, sali nila, bisan, mm, ang aton nga privacy, ang amon, mm, nga kabuhi, itaya,
1: mm,
2: namon,
1: mm,
2: ti nakuha man nilang gusto.
1: Amon yung kinalain nila sa 18 Marines.
2: Na amon ang kinalain na. Marines ni siya, no?
1: Kaya aring ilan niya.
2: Marines ni si Sir Gary.
1: No, may mga ebidensya. May kamatuoran. Wala sang himo-himo ng istorya.
2: Tutulog.
1: Hmm, kita mo kapon, hasta picture ni Sharon Cunita. Yan, nadala pa.
2: Magpa-picture ka lang, Galia.
1: Magpa-picture ka lang. May malita ka na?
2: May malita.
1: Kaya malikanta na karon kay may resibo si Senador Pangilinan sina. Amak mo, sa Marawi, ito yung galing picture. Dahil ti amak mo, madeliver ka malita sa Marawi pa. Dahil pagkahapon, nagpuli malanggali si Pangilinan sa Manila.
2: 70 million ko nung yata.
1: Pero anyway, kadto kita na karon bu sa idol. Ano? Ari sa Linyata, si anay Congressman Gary Alejano sang Magdalo Party List. Congressman si Radyoman Novi, kagradyoman Reagan sa RMN Iliwilo. Good morning, sir.
5: Mayong aga, Novi, kagrigan sa inyong mga taga-Palamati. Mayong aga sa inyong katanan.
1: Alright. Salamat, good sir. Sining Chimpo, idaw man kami si Imo, nagligad. Live din ang interview tabi pagkanto mo din, no? Anyway, Congressman, damo ang base, hindi pa kadumdum, nga si Congressman Gary Alejano, fluent ini magambal sa lingguwahe naton nga mga Ilonggo, Congressman.
5: Yes, kay Ilonggo gid man kuya. Diri ko na tao sa Negros Occidental, pero ang roots namon na dira sa Iloilo, kay kadamuan sa Negros sa Iloilo man ang roots. So hindi kuya bago permi ko actually sa Iloilo, and my relatives are there in Iloilo.
1: All right, sige. Anyway, Congressman, sang Sabado ginahiwat diri ang launching sang Risa Na movement, no? Diri sa Iloilo. Yes. Pwede natin sir ma-explain kung ano ini nga movement, Congressman Alejano?
5: Well, ang Risa Na movement, ginlunsar nato na actually sang June 13 dira sa Iloilo. Pero hindi lang ina sa Iloilo, no? May mga pag-launchments in different places. Kaya ang aton nga objective nga makapresenta kita sang alternatibong leader o kandidato para sa 2028. Kay kabati naman kita, kabalo kita nga si Lenny many times naghambal na nga hindi siya magdalagan. Kay kabalo kita sa 2022 si Lenny ang magdalagan. So daw default lang dapat siya. And the fact na hindi na siya magdalagan, kaya muna ang dynamic diri sa ginatawag na Democratic Forces o opposition, kaya naghambal din man siya nga hindi siya magdalagan. Although she's being promoted sa mga iyang supporter man nga magdalagan, pero sa dynamic, sa internal niya, nagambal nga yan siya, ngayon hindi siya magdalagan. So we need to look for alternative leader. Pag nakita naton si Risa Ontiveros na kwalipikado, kay nakita naton na gatindog sa tanan ng issue, kag-aral siya sa atubang sa tanang importante nga nagakatabo sa atong pungsod. So gusto naton likawan ang natabo sang 2022. Kay nagahulat kita tanang nga magdeklara si Lenny. Kag medyo late gid man aminado tanan, late ang pagdeklara niya. So we have to avoid that. So amo ni nga naglunsad kita temprano kay bisan senador si Risa, nga isa man kay Ilongga, no, background yan, drama sa Panay. Hindi pagid man siya laganap nga kilala, kag inang wala bla mabutang sa center stage, kay tungod wala siya magdeklara, kag wala siya makonsidera. So gusto naton nga ipresenta sa aras sa tubang para makita sa tao nga pwede kilisa kolipikado, kag this is the chance for as to build alliances, a wide range of political parties, mga people's organization, ka-grassroots organization.
1: Pero nga si Senador Risa Ontiveros, gid, ano pili ninyo nga mangin masunod nga leader sa nga ito niya pungsod, Congressman?
5: Siya nga ito nakita kay kami bilang former soldiers, ang nakita na ito nga kalidad sa isa ka-leader, ara sa tubang. No, wala sa likod. Pag may giyera, ara ka sa tubang, no, kay kabuhi ang kabaylo sina. So, amo nang importante, aside from makita naton nga gabato siya, gatindog siya, visible siya, amo nang aning target siya sa atake sa mga trolls, kabalo man kita sa social media. And aside from that, ang iyang legislative track record, nakita naman naton na bilang nanay, kapakita siya sa health, sa kapakanan sa mga kababaihan, kabataan. Siya sa investigation sa Pogo, kay Alice Go, no? Ara experiment sa atubang sa pag-expose ining mga sindikato.
1: Okay.
2: Congressman, ang kadamo sa iban diri sa aton, like diri sa amon sa Iloilo, nga si Senador Risa, isa man ka Ilongga. Sir, pwede mo ma-inform ang atong sininga mga listeners ang koneksyon ni Senador Ontiveros diri sa aton nga mga Ilonggo kasabirog ng isla Sampanaya, Congressman?
5: Well, si Risa, actually, sang una, wala ko kabalo nga Ilongga gali ni, no? Ang iya nga roots, ginatawag gani isa sa sinado nga Lady from Panay. Hmm. Okay, ang iya nga dugo siniya ara sa Western Visayas, ang iya nga tatay, si Attorney Ramon Ontiveros, natawo sa Rojas City, sa Capiz. Hmm. No? Kag sa ihibalo sang tanan, ang iya niya nga lolo, si Senador ni siya, si Senador Jose Ontiveros, kag 1911 Bartap Natser. Mm-hmm. Nagrepresent siya sang Iloilo, Capiz, Romblon sa Senado sang 1920s. Mm-hmm. Kay sang una wala pa man ma-define gid sang maayo, no? Kag amuni nga ang iya nga mga relatives not only in Panay pati sa Negros diri, damo sila relative. In fact, si late Governor Marañon relative niya eh, no? Mm-hmm. Okay. So klaro nga Ilonggo siya. Gusto ko man i-emphasize nga damo biga ano ga batiko sa iya nga I know propaganda lang na nga ano kuno sa NPA. Mm. No? Ang hambal naton nga pag ikaw nagareklamo kag nagatindog gapangita solution sa problema sa aton nga pungsod, hindi mo silingon nga rebuild ka na NPA ka na dayon, no? Mm-hmm. Kami kabalo kami kung sino gid man ang NPA.
1: Kamo mismo Congressman Lihano, kamo day Senador Antonio Trillanes, mga soldado kamo sang una. So kabudlay man guro nga kamo nga mga anay soldado indurso nyo nga anay ukon NPA. So kamo mismo kabalo nga hindi NPA si Risa Ontiveros.
5: Klaro na kay amo nang ilang nga ginapagwa para nga maakig ang mga tao, mga soldado. Mm. Pero imagine mo ang Yabana, graduate siyang PMA, no? A class of 1986. Mm. Kag ang iya nga brother-in-law bana si Pia nga utod niya, class of 1988. Mm. No, kag ang iya gid mismo nga utod nga si David, classmate ko sang una sa PMA kag medyo na delay siya, nag-graduate siya sang PMA class of 1997. Kag upod ko pa sa Marines mismo, no? So ginapalibutan na siya sang military family. And it is impossible nga mahambal naton nga NPA si Risa Ontiveros.
1: All right. Okay, kati amo ginmanabing propaganda, no? Pero kung hindi mo masabat, Congressman, langalangon lang, patihan man sa iban.
2: Dapat nga ginasabat gini na.
1: No. Congressman, kumusta naman? No? Ang tsansa, no? Sang padaog ni Senator Risa Ontiveros, sa una na iya nga nag-declare, no? Ang diri lang tanay mamangkot, kaya ang nag-declare mo malang madlaga niya, si Vice President Sara Duterte.
5: Yes, may nag-declare na si Sara Duterte kag medyo dugay na. So hindi na to dapat pabayaan nga siya lang ang nag-declare, no? And the fact na open si Risa, so mas maayong ipresenta naton si Risa nga magdalagan sa 2028. Mm. Kag hindi man election subong, hindi ang election subong, 2028 pa. Oh. Ang kung aton madumduman sa nagdalagan Vice President si Lenny Robredo sa una, 1% lang na siya. Mm-hmm. So 1% to Vice President. Mm-hmm. So that's the wisdom of preparing, mag-prepare kita. Yes. No? Kaya walang spotlight sa iya. So, example lang, kung tanaw naton, piniara kami internal survey sa Magdalo, no? Sa Bilog na Luzon, daw lapit na malabot ni Risa, si Sara, kaya tungkol si Sara, default mo, natural vice president. Mm-hmm. Pero sa tanaw mo sa numero sa Luzon, lapit niya na malabot. Mm-hmm. So, bisan dira sa Region 6, halos gatabla na sila ni Risa kag ni Sara. Kaya inig na istorya lang nato nang nagdeklara, no, one-on-one. Mm-hmm. No? So, karon kay ginlunsar na naton si Risa and more or less mabutang sa spotlight kag makonsidera sang iba ini wala pa ni sang trial sa impeachment. Kaya ang impeachment naman mapakita kung sino gid si Sara. So makita naton ang numero sa mga sunod na survey. Kaya mugin man among ang dalaga bisan gani si Digong sang una, no? Mugin man ang numero. So we will see. Ang importante, ga-prepare kita.
1: Yes. Actually, mahapos si Baligya si Risa Ontiveros ko ako na maglantaw congressman mo. Kay articulate siya.
2: Wala kay issue
1: babae siya. Dayon, ti may tsura. Untap si na. Kunipabalo sa tao nga iyan ni investigation ang nagpalupok gid sa nga pagwa sa mga mga ebidensya kontra sa Pugo
5: kay Kibuloy
1: si Kibuloy na priso kasi may mga kabataan niya ginapang tandog niya gali niya tapos sa mga ginpalawig bala ang leave of absence ang mga nanay nga nagbata
2: I think iya pa ni iya pa ni subong ning pending ni Radyo Manuvi ining hindi ka bala ma-hold sa hospital
1: na hospital detention
2: diba yan eh
1: plus ining kwan ang pagrespeto sa mga LGBTQ kagkadamo pa sa mga laying na pasar niya actually kung mapalupok lang tuod nga muning inubrahan niya mahapos sa ibaligya congressman
5: kag maayo subong kay nag realign ang chairmanship sa Senado kay matutukan niya liwat ang inatawag nato ng importante sa ato ng anti-dynasty bill no kay kadugay na naton nga ginahambal nga dapat may ara gid anti-dynasty and we hope nga mamadayon dinini no nagkandak sa mga public hearing si Senator Risa Ontiveros and I hope nga this time sa kagamoy ng Senado matagaan man sang attention
2: Sa katapusan, Congressman, ano pa ang mga masunod ninyo ng mga aktibidade sa RISA na movement sa palabuton ng mga inadlaw?
5: Actually, ginabalay na ang pag-setup sa National Secretariat no, para ma-systematize ang koordinasyon kag ang central databasing kay gina-imbita nato ng mga voluntaryo sa iya nga kampanya. So, i-coordinate ang mga activities nationwide. So, may mga ara launching sa mga province, sa city chapter all over the country. So, ang mga supporter ni Risa and even sa Magdalo, no, kami sa Magdalo, ga-suporta man sa iya. So, ma-expectar naton nga in the coming weeks and the months, may mga chapters all over the country nga magdeklara man sa kawilingon nila nga paglunsar.
1: Alright. Sige. Congressman, salamat kita sa sining tempo. Good morning.
5: Madamogin nga salamat. God bless.
1: Si Congressman Gary Alejano sa Magdalo Party List.
0: Tatak R-M-M.
2: Sagat-sagat sa mag-iligay nun kay nagdako sa sipalay.
1: Taga ni Gross ni siya.
2: Ni Gross, good.
1: Last 7:04, no? Standby, ining abahin, dulong naman sa inyo sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Am I speaking with William Hill?
7: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
6: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
7: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN RMN News Negosyo.
2: Mahimo magbalik sa normal ang presyo sang gatong sa masunod nga anong kabulan tubtob isa ka tuig samtang ginalauman ang pagtapos sang giyera sa tunga sang Estados Unidos kag Iran suno sa Department of Energy ginapanalong magadubo ang presyo sang gatong sa subong nga semana bangod positibo ang reaksyon sang global market sa anunsyo ni President Donald Trump gabuksan ang liwat ang Strait of Hormuz kung sali nagaagi ang 90% sang supply sang gatong sa Pilipinas. Sa bayluhanay naman sang dolyaro subong adlaw sa US dollar 60 pesos and 32 centavos.
1: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. May mga branches sila sa tatlo ka mga malls para bulubugnaw gawa. SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo. San Miguel, Jordan, Guimaras, San Jose, Antique, Magadama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, Estancia, Iloilo, Pasig City, Kag-Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy. Kaya hindi malipat, mag-Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag-mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties, kag-200 international units, ang puro kag-dekalidad nga vitamin D3, kaysa ka-miracle vitamin hormone. Ganit para super healthy ng aton kape, Vita D Plus Coffee Mix.
0: RMN News.
8: Sports.
1: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Ginkibot sang Cape Verde ang Soccer World sa ila pinakaunang World Cup match na kuha sang magamayng island nation ang draw batok sa world number 2 kag European champion nga Spain. Busay dol.
2: Grabe.
1: Kaya mo ningin predict sang Octopus nga champion, di ba? Pagkatapos ang 90 ka minutos nga ampang sa Mercedes-Benz sa Stadium sa Atlanta, makabig nga dako nga kadalagaan para sa world number 67 ang 0-0 nga scoreline. Baganihan naman ang pagkabig sa goalkeeper sa Cape Verde sa ila 40 anyos nga si Butsinha nga ginubos niya sagang ang pitugid ka goal attempts ang Spain nga World Cup 2010 winner.
2: Grabe, Radyo Manu.
1: Grabe siya.
2: 40 anyos na siya. Tanan pito ka attempts. Lunsaya tanan sagang.
1: No, sabihin ni Mayos.
2: Mayos siya. Grabe.
1: Malikawan tang makamamatay nga stroke ug heart attack kung mataas natin nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom at lawadlaw sang life extension vitamin D3.
8: RMN News Entertainment.
2: Ginkakas ng swimsuit competition sa Miss International 2026 Final Gala sa collaborative Instagram post ang pageant pages. Kaysa official Miss International account, ginanunsyo sang organizers nga wala sang swimsuit segment sa final event. Sa Instagram stories, ginrepost man sang international pageant ang announcement kag ginshare ang mumanong impormasyon nga kuha sa ex-post ni Miss International Executive Director Stephen Diaz.
1: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Sinom ka isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumo ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
9: Wow! Balita!
1: Subong nga panahon, halos posible na ginantanan bangod sang teknolohiya. Kung sang una, ginauntatan ginato ng aton ubra kung magpadulong sa CR. Sa China, ginpakilala sang kompanya nga Yuban ang Xiaoban Smart Toilet nga isa ka AI-powered robot toilet nga maka-navigate sang obstacles kag makatinlo sang kaugalingon. Sa bulig sang advanced technology, magkapadulong na sa imo ang toilet diin ka man. Baho kasi liyas ang mapalapit sa imo. Gindisinyo ini para sa mga tao nga may kasablagan, semi-disability so kung nabudlayan sa paghulag. Pagkatapos gamiton, nagamatomato inihulag agud tinluan ang kaugalingon. Mayo. Dito na damo sang gamasakit sa balay bla mga malaam tabla. Tingon si Arya mambalan mo nga come to me.
2: Kadto lang dai ti mahal-mahal bro na.
1: Ang aton nga extra wow balita, busay do.
2: Kung nagataas sa imo blood sugar, choy, padoktor ka, pakuha ka laboratory, unta tun mong kaon na isang tamis, jutayon mo lang kaon sang karne, labi na gid ang carbohydrates. Exercise ka. Ang pinaka the best mga karadyo man, kato ka sa butika, bakal ikaw DTX 500. Kaya may charantin ini, nga nagahaling sa marguso, nga nagabulig panubo sa aton blood sugar. Di sugar-sugar cane, nga nagalimpyo sa aton atay, kagmataas ang antioxidant properties niya, para hindi ka dali magtigulang. Aprobado pa sang FDA. Gani mga karadyo man, sa mga tapalamati naton, kontrolon ang diabetes, mainom kita sang DTX 500.
8: Tatak RMN.
1: Oras sa alas 7:10 na sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News.
2: Sa Dumanovi, hingagawon ko lang kayang akon kape. Nagbahaw na.
1: Iniisa pa po ko.
2: Bahaw na. Ang kape ko, sa so wala pa kahibalo, kapehen niyo.
1: Daw na obsessed ka na gid sinabo sa idol.
2: Siyempre din ka pabi, hindi ka ma-obsess nga ka na miton.
1: Amo ni kape. Ka pulo pang ape mo. Pero subong daw hindi na gid mag-absent, no? So kape henyo.
2: Kape henyo gid ya. Radyo Manovi nagbugnaw na ni. Kaya sige, ta interview kay Congressman Alejano. Imnon ko anay ni ha. 14 in 1. Ang why ni sugar ang nagapatamis sa stevia.
1: Herbal coffee. Eh.
2: Uy, be. Hindi ko na mahuyok
1: kay. Isang lutaw sa mga kwan niya. Wow.
2: Galutaw.
1: Nami, ito daw ka-therapeutic, no? Sige. Pahit sa. Dito mahawuntan na lang ni Dayon Karun.
2: Thank you, Kape Henyo.
1: Alright, kamo man, makal na sa inyo suki ng mga butika. Ang Kape Henyo, stevia ang iyang sweetener, kag mananamsa, pero wala kolesterol. Kay non-dairy ang iyang pananam o kon creamer. Kag may 12 pa siya kaiban pagayad ng mga ingrediente, kag barato lang. Gani nga main sindihan ko gayad nga si Busa Idol nagabuang sang iya nga kape nga ini.
2: Kamit ko na.
1: Gagri ko, namit diman. So kapehen nyo, para na sa inyo suki yung mabutika, kag diri sa Mary Mart Mall, diralanggid sa tubang sa Sarabia Optica.
2: Bakal ka mo tagya, box ang baklon, hindi magbinilog-binog.
1: Kapehen nyo.
8: Tatak, RMN.
1: Kulihan naman ni Karon, kay base may session, masesyon gid Karon ng Senado.
2: May special session ang Senate kag Congress.
1: Base may 13 na ang tihak nga grupo.
2: Sure na niya.
1: Courtesy of Senator Joel Villanueva. Storyhan taman ang natabo nga siling nila, Blue Ribbon Committee hearing, kaya tanuwing. Pero way kapakita ito mga senador, so nawaw mali kita ni Anay Congressman Mike Defensor. Siling niya naman, niya may kwan lang, miscommunication lang.
2: Ima-announce kayo mo iyang hindi ka man senador. May mga information, abi nga ang iban nga mga senador dira sa grupo nila, daw hindi bala magsugot, Radyo Manuvi. Ti why sila nagkadto
1: pero makatilinga lang muna to why nila ginupdan ng mga Marines bisan na balo na lang hindi ni Blue Ribbon Committee ring maupdanay lang mapungko na sila moral support
2: why sila nagkadto
1: so base balaan Manila nga do dinamuhal na lang ato pagmo moderator mismo Marines man
2: pero tinagfile na to sang petition sa Korte Suprema si Cayetano nga gina-question ang ining bag-o subong nga majority Radyo Manuvi pero sabat ni Ping Lacson sila niya ang iya na iya pang garo-garo lang na tani sila niya sa nagligad pangadaan ang petition na siya
1: kaya muna ang history ni Cayetano ubrahon niya ang tanan basta hindi sa Kalins pwesto
2: pero dito
1: sa House Speaker sa mo muna inubra niya
2: may history siya eh. Dito
1: pero nami isang ginambal ni Ping Lacson. Yan isa sa mga gusto ni Cayetano na pabutuhon niya si Jinggoy kag si Bato. Kag ang iban pa nga posible mapriso for plunder. Kita mo ang ban ni Ping Lacson. Sila niya daw bawing, no? Sa konsaton palingwahe, sila niya hindi bala daw bawing na. Niya sa aga, kaya tiaga ang impeachment trial. Niya nakasuksok sila sa
2: robe
1: sang isa ka-judge. Pero sila niya pagkahapon, nakasuksok sila sa bayo sa priso. Kaya priso sila, mabalik sila sa prisoan mo. Sila niya, tinayon niya pabutuhon muna sa kapalaran sang vice presidente. Sa aga, nakasuksok ka sa huwes ka, sa kapi, bayo sa priso, ang suksok mo.
2: Sadya. Dayon na, ang tempetisyon nila to sa Korte Suprema, ayaw ay to iya kapirma si Mark Villar.
1: Si Mark Villar, ato kuno sa Mindanao.
2: Nag-abroad ko no.
1: Ah, sa abroad?
2: Sa abroad ko nun si Mark.
1: Di, may mga panagtaga na ito sang bulig.
2: Di, bisan sa abroad ka na iya, kahit ti mag-petition ka dito, ay man na iya ginapangita kung sinong atuto mo. Pwede pero, mo man na ito madalang pangalan mo, Radyo Manuvi.
1: Pero nga way mahimos timprano ang petition ni Cayetano. So, abot na ni Cayetano nga mahapos sa tumbahon subong. So, hindi sa magpadali-dali nga buyan niya lang posisyon niya.
2: Kaklaro na ni kay Joel Villanueva. Why na ito si ngalan si Joel? Radyo Manuvi. Klaro na na iya nga si Joel. Maupod gidispiak.
1: Yes, no? Kag subong, speaking of Alan Cayetano, gapamangkot subong ang mga estudyante kag alumni isang WVSU. Kay Presidente Bibong Villaros.
2: Gingaan niyo ni
1: Award? Gingaan niya Presidential Award. Si Alan Peter Cayetano sa WVSU.
2: Dok Bibong ba?
1: Mangkoton, tabi ko na nung rason sini. Nga gigaan niya ni Award si Alan Peter Cayetano sa panahon nga kalakaso naman si Cayetano.
8: Tatak, RMN.
1: Sabi ang kabahin, istoryahan takaroon ang parte sa service vehicle sa syudad. Walang pagyapon sa bat si Councilor Shin Marie Mabilog.
2: Kagapo, nagambal
1: po. Nauna niya pa po sa notebook niya. Pero why gitsa ka po skundiin ang trip ticket niya?
2: Kagapo, nag-communicate na kita through Radyo Man Joel. Makutunta ka ron. Kung nagsabat na siya Radyo Manuvi, kay hindi pwedeng hindi sila magsabat ka magpuro panago na sila yan.
1: Hindi man takambal nga why ni sila ginapamangkot sa press corps. Kaya ti, ga-message na ganing presidente sa City Hall press corps.
2: Presidente si Radyo Man Joel eh.
1: Oo. Oh. Sigihon yun ha. Magalas ay ginang inyo panyaga.
8: Tatak, RMN.
1: Sa piyak nga bahin, istorya pagkikita karon sa nga sining interview sa Singapore-based nga TV station kay Mayor Raisa Trenas. Ang ginbida sang mayor to ang ato niya perming abanse nga preparasyon sa kalamidad. No, ti balikanta ang Yolanda Days kung paano nahandol sang mayad ni Arthur Defensor Senior kag ni Jerry Trenas ang calamity response hasta sang COVID time ni Arthur Jr. kag ni Jerry Treñas.
2: Sang Frank naton Radyo Manuvi, sinong mayor?
1: Jerry Treñas.
2: Oo.
1: Ang itong time nga acting mayor si Jed Mabilog. Pero abroad to si Treñas the time. Ang itong chimpong ambal sa taga City Hall. Hibi kuno si mayor, si Vice Mayor Jed Mabilog. Kaya hindi sakbalo kuno braho niya.
2: Grabe.
1: Part sang stress blast, sang pressure.
2: Grabe.
1: Pero ti dire kita. Ti amo na nga mga nagbululos nga gobernador kag mayor, mga trainees ni sila sang ilang nga tutor nga unay sa balay nila.
2: Natural sino matudlo sila kun mga amay nila.
1: Ti amo na nga hasta subong preparado gid kita iya. Kag ti very efficient ang aton nga mga disaster officials eh. Si Duna Magno kag si Darwin Papa, kay chindig ini sang ubra nila. Sa side sang probinsya lang tawa nyo si Kune Salinas, oh.
2: Damo-damo na panunod niya si Kune.
1: Oh, tibisan sang time ni Mr. Jerry Bunat. Perti lang to klawig maghambal kag maguyat mikropono. Pero ang iya nga system in place na, in no? Place kaya mga MDRRMO ta kay chindig sang ubra nila. So, bantayan ta karon kay discuss ta ni sang mayad-ayad, no? Kay lagsam lang ni nga dayawon kita sang Singapore TV channel mo.
2: Hindi ta na pag-ubon nga ginadayaw kita Radyo Manuvi, gub-on ta pa ang atong sudad.
1: Kaga mo na ning champo-champo ta, mapadayaw tang sudad ta.
2: Isang paano mo na lang bulig ta, padayaw tang sudad ta.
1: Hasta ang market ta, no? Yeah. Gindayaw sang TV host. Yan, nagmi ang markets nyo sa Iliwilo. Ti sa bat ni Mayor, ti dira na kami kapadulong. Market tourism naman.
10: Tatak RMN.
1: Sige, no? Kita ay kita karon alas sa 8 siningaga. Ayos ka na mo sa idol?
2: Ayos na kita.
1: Radio Man, Novi Guaso.
2: Radio Man, Regan Arlos.
10: Tatak RMN. RMN Network News.
11: Lauron na may ilang hog raisers ang kinabahan sa gitna ng mga spekulasyon na muling umatake ang African Swine Fever o ASF sa mga baboy sa lalawigan kasunod sa naiulat na pagkamatay ng ilang baboy sa Southern Negros Occidental, lalot na sa lungsod ng Bago, Himamaylan, Kabankalan at mga bayan ng Ilog, Propandan at Valladolid. Ayon kay Lauron, sa ngayon inihintay pa nilang findings at deklarasyon ng Bureau of Animal Industry at Provincial Veterinary Office. Ayon naman kay Roland Calzado ng Barangay Tacol, Bago City, na naman tayan ng tatlong baboy nitong buwan ng Hunyo, bigla na lamang na tumamlay ang kanyang mga alagang baboy. Nagkaroon ng skin rashes, walang ganang kumain, dumugo ang ilong at namatay. Para naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, hindi ito katulad na umatake ang African Swine Fever noon sa lalawigan na may massive mortality at makonsidera lamang na isolated. Pinag-utos din ng provincial government ang kagad na paglibing sa mga namatay na baboy kasabay ang pamibigay ng lime o apog at disinfectant sa mga hog raisers. Kasama mo sa RMN DYH B Bacolod, Radyo Man Albert Henner. Tatak RMN.
12: Abangan sa pagbabalik mga kasama, listahan po ng mga tatayong testigo sa impeachment trial laban kay VP Sara umakyat na sa 57.
13: At Senador Jinggoy Estrada pinatawan ng 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan.
10: Network News. Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
14: Apat ang arestado sa paihi mo.
15: Impeachment complaint.
16: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
10: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
17: RMN Network News.
12: Mga kasama, tuloy-tuloy po ang ating mga balita sa RMN Network News. Sumampa na sa 68 ang bilang ng nasawi dulot ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council on DRMZ, 33 pa rin ang patuloy na pinaghahanap at nasa 1,339 individual ang nasugatan. 9 na araw mula nang tumama ang malakas na lindol, higit 19,000 individuals pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Samantala, inilabas na po ng Department of Budget and Management ang inisyal na 362 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon at pagbuo sa mga nasirang pasilidad dulot po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol kung saan aabot sa 285,000 family food packs ang naipamahagi na po ng Department of Social Welfare and Development.
13: Ilan na kaya ang kabuuan bilang ng mga LGU na nagdeklara ng state of calamity dahil po sa malakas na lindol sa Mindanao? Kasama natin sa balita si Rajuan Brian Oñate ng Armen General Santos.
18: May kabuuang 14 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense OCD, kabilang sa mga epektadong lugar ang ilang bayan sa Davao Occidental, Sarangani Province at South Cotabato. Ang deklarasyon ay magpapabilis sa pagbili ng mga relief goods at iba pang pangangailangan upang agad na matulungan ang mga epektadong residente. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 180,000 na mga pamilya na o mahigit 740,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. May kabuuang 65 katao ang namatay, habang mahigit 57,000 na bahay ang nasira, kung saan mahigit 10,000 ang ganap na gumuho. Kinikilala ng OCD na ang malaking hamon ngayon ay ang agarang muling pagtatayo ng mga bahay at pagtiyak na naligtas pa rin tirahan ang mga apektadong komunidad. Nakipagtulungan din ang ahensya sa Mines and Geoscience Bureau para matukoy kung may mga residenteng kailangang ilipat sa mas ligtas na lugar. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
12: Yellow alert status naman sa Visayas Grid, posibleng matapos hanggang Hulyo ayon sa DOE. Kasama natin sa balita, Rajuman Gerald Uleb.
19: Abot sa buwan ng Agosto ang yellow alert status sa Visayas Grid. Ang yellow alert ay tinataas kapag mas mababang supply ng kuryente kaysa karaniwan dahil sa pagnipis ng reserba. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garina, inaasahan na matatapos ang yellow alert sa Visayas bago magtapos ang buwan ng Hulyo ngayong taon. Anya, mahigpit kasi ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dagat magharap ng mga solusyon para matuldukan ang pagnipis ng supply ng kuryente sa Visayas region. Dahil dito doble kalde ng DOE at ang iba pang mga ahensya para mapabilis ang mga hakbang na kailangan habang isinasagawa ang mga medium at long-term interventions. Prioridad din ng DOE na bibigyan ng kaginhawaan ang mga consumers sa Visayas at maiwasan ang abereng dulot ng kakulangan ng supply ng kuryente. 1 Abril, nang magsimulang mag-issue ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng mga alerto sa Visayas at Mindanao Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Kasama mo, RMN Manila, Rajuman Gerald, Biunet, Tataka, RMN.
17: RMN Network News.
13: Sa iba pang balita, no show pa rin si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kahapon matapos ipatawag ng National Bureau of Investigation kaugnay po sa pagkamatay ng mga atletang sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon sa abogado ni Baldwin na si Carl Justin David, nasa hindi maganda raw kondisyon ang kanyang kliyente kaya siya na lamang ang pumunta. Sa kabila niyan, tiniyak ni David na makikipag-ugnayan sila sa investigasyon ng NBI sa insidente. Isa po si Baldwin sa 20 individual na pinadadalo ng NBI, kung saan kabilang ang iba pang coach, player at mga opisyal ng Ateneo de Manila University. Samantala, nagtungo naman sa tanggapan ng PNP-CIDG kahapon ang mga dating player ng Ateneo Blue Eagles na sina Anton Asistio, Mike Nieto, Geo Chu, Kyle Ong, Tyler Chu, Lars Jelvang, kay Manny Ladi, Josh Lazaro at Dom Escobar para magbigay ng salaysay kaugnay nga po sa pagkamatay ng dalawang atleta. Si Rene Baterboniaho ang pinakaunang ililibing sa bagong municipal cemetery dyan sa may Talacogon, Agusan del Sur. Ang kasama natin sa balita mula RMN Davao, Rajoman Leo Batulayan.
20: Inihayag ni Rovelin Baterbonia na ang yumaong anak niya na si Rene ang magiging kauna-unahang ililibing sa itatayong Municipal Cemetery sa Talacogon, Agusan del Sur ngayong Hunyo 24, 2026. Ang nasabing cemetery rin ang lugar kung saan isinagawa ang archery sporting event noong nakaraang buwan sa 2026 Palarong Pambansa. Sa isang panayam, ibinunyag ni Rovelin na itinakda niya ang libing sa naturang petsa dahil holiday umano ito para sa San Juan. Gayunman, hindi siya nakapagbigay ng eksaktong oras ng libing dahil ayon sa kanya, magdedepende ito sa unang misang isasagawa. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajoman Leo Batulayan. Tataak RMN!
13: Ako, nasa 57 na raw po ang bilang, 57, ang mga potential witness na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, sinabi niya na lumaki ang listahan para masigurong maipipresent ang bawat mahalagang ebidensya ang susuporta sa articles of impeachment. Sa kabila niyan, tatalakayin pa rin ang House Prosecution Panel kung gaano karaming aktual na haharap kapag nagsimula na ang formal na paglilitis sa July 6. Bukas, June 18, ay isasagawa na ang pre-trial conference kung saan closed door ito, sarado, hindi bukas sa media at saka sa publiko.
20: Samantala, may bagong pasabog naman na ebidensya ang House Prosecution Team laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong impeachment case. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, natuklasan nilang may mahigit 50 iba't ibang uri ng baril ang hindi idineklara ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang anya rito ang rifles, revolvers, shotguns at pistols kung saan nasa 23 ang nakapangalan kay VP Sara habang 29 naman sa kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Sinabi rin ni Ridon, isasama nila ang mga ito sa mga ebidensya na kanilang ipipresenta sa impeachment trial sa ilalim ng reklamong hindi maipaliwanag na yaman ni VP Zara.
21: Kung mga 50 po ito, tingin ko million-million po. So, pagdating po ng paglilitis, we will invite po yung mga dealers kasi nakalista naman po yung dealers doon po sa listahan po ng PNP. Siyempre, if we can get the valuation expert para makuha po yung kabuuan. Pero I'm quite certain kung 50, at least 50 po yung pag-aari pong mga baril at armas. Tingin ko po, lagpas-lagpas po ng million-million yung pinag-uusapan po natin.
20: Sa ngayon, sinabi ni Rito na inaalam na rin nila kung sino ang dealers o pinagbilhan ng nabanggit na mga baril.
13: Samantala, pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 90-day preventive suspension si Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay po yan na kinakaharap niyang kasong graft at sa manumaliang flood control projects. At dahil sa suspension na yan ay hindi na magagampanan ng senador ang kanyang tungkulin sa Senado sa loob ng 3 buwan. Una na pong nangatwiran si Estrada na ngayon ay nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas na hindi dapat masuspend siya dahil hindi pa niya lubos na nakukwestiyon ang ginawang investigasyon ng DOJ at Ombudsman. Pero sabi ng Anti-Graft Court na nabigyan na ng sapat na pagkakataon ang mamabata sa ginanap na pagninig noong June 4. Iginit pa ng korte na kahit nakakulong na si Estrada, mandatory o obligasyon sa ilalim ng Republic Act 3019 na ito'y masuspinde para hindi magamit ang posisyon para impluensyahan ang kanyang kaso. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Estrada na kahit kailan ay hindi niya ginamit o gagamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang sarili sa anumang kaso at patunay anya rito ang kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad.
3: Network News.
20: PNP Chief Dartates narawagan po ng mapayapang pagsuko si Senator De La Rosa kasunod ng pag-turnover ng 20 mga baril nito. Kasama natin sa balita, Rajoman Marjo Domingo.
4: Nanawagan si PNP Chief General Jose Melencio Dartates Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng mapayapang pagsuko. Kasunod ito ng pag-turnover sa kanyang 20 mga barila na batid na isinuko ang mga nasabing armas de la Rosa ng kanyang legal representative sa Regional Civil Security 11 sa Davao City noong June 11. Ito ay matapos bawiin ng Firearms and Explosives Office ang LTOF at firearms registrations ni De La Rosa sa higit 100 mga baril nito. Ayon kay Dartates, hindi mababago na nagpapatuloy nilang operasyon para matunton ang senador na naharap sa ICC warrant ang pag-surrender ng kanyang mga baril. Dagdag po ni Dartates, ang mga operasyon ng pulisya ay mananatiling aktibo at ang mga local units at tracker teams ito ay magpapatuloy sa kanilang coordinated efforts hanggang maisilbi ang warrant kay De La Rosa. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Marjorie
20: Domingo, Tatak Arlimet. Si DPWH Secretary Vince Dizon muling binisita ang ilang mga project dyan sa Pangasinan. Kasama natin sa balita si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
22: Hindi na raw mahihirapan si Kuya Roberto at mga top residente sa barangay San Juan Agno sa pagtawid sa ilog para makarating sa kabilang barangay. Matapos na makompleto ang konstruksyon ng temporary steel bridge bilang kapalit sa nasirang hanging bridge noong kasagsagan ng bagyong Emong. Ayon sa kanya, malaking bagay ang isinagawang tulay para sa pag-angkat ng kanilang mga ikinabubuhay at para sa mga estudyanteng tumatawid ng ilog araw-araw makarating lamang sa paaralan.
23: Nandito tayo sa bahagi ng dating San Juan na hanging bridge dito sa may Agno, Pangasinan na nasira noong bagyong Emong taong 2025. Binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon noong March 2026. Ang nasabing tulay ay kinukonekta ang barangay ng Bangad Oda at barangay San Juan.
24: Ganito, para medyo paano naman yung problema ng tao. Lalo na yung mga mag-aaral, hirap na hirap. Kaya sa makatuwid ito, malaking pasalamat namin na gawa yan.
22: Sa muli ding pagbisita ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, sinuri nito ang katatapos na tulay na mainam ng magagamit ng mga residente matapos ang agarang pagsasagawa nito. Laking pasalamat din ng mga residente sa mabilis na aksyon, lalo ngayong nalalapit na maranasan ng madalas na pag-uulan at bagyo.
24: Ginawa natin ito, matibay na, maayos na, pero gagawa pa tayo next year ng isa pang mas magapad na tulay. Para pati tricycle at mga four-wheel vehicle na maliliit, pwede na rin dumaan.
22: Inaasahan na sa higit 1,000 residente sa Barangay San Juan ang makikinabang sa nasabing tulay.
25: Samantala, unang binisita at sinuri ni Dizon ang bahagi ng nag-viral na konstruksyon ng kalsada sa Arzadon Road sa Barangay Mayombo, Dagupan City, kung saan inihayag rin nito ang iba pa sa mga tinututukan nilang proyekto sa lalawigan na dapat natapusin sa lalong madaling panahon. Ayon sa mga residente, noong hindi pa nagagawang ilang parte ng daan, halos 20 taon na prinoblema ang pagbaha sa Arzadon Compound kung saan umaabot hanggang tuhod ang tubig tuwing malakas ang ulan. Sa ngayon, isinasagawa na ang road construction sa ilalim ng DPWH na target makompleto ngayong Hunyo. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
20: DepEd at 79 na LGU magtutulungan po para sa pagtatayo ng 2,632 na silid-aralan sa bansa. Kasama natin sa balita, Rajoman Chelsea Arcilia.
26: Sinimulan na ng 79 local government units ang procurement process para sa pagpapatayo ng 2,632 silid-aralan sa mahigit 600 na paaralan sa bansa bilang bahagi ng kanilang pakikipagtulungan sa Department of Education o DepEd. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, ito ang hakbang ng departamento bilang pagtugon sa kakulangan ng silid-aralan sa mga paaralan sa bansa. Nagkakahalaga naman ng 9.3 billion pesos ang nasabing proyekto na magsisilbi umanong investment para sa dekalidad, ligtas at kapakinabang ng silid-aralan para sa mga estudyante. Gagamitin ng departamento ang bagong tatag na Joint Project Implementation and Construction Committee para bantayan ang bawat sentimo ng pondong inilaan sa proyekto. Samantala, obligado naman ang nasabing mga LGU na gumamit ng Insighted o Real-Time Digital Validation and Monitoring System para matrack ang pag-usad ng konstruksyon at iwasan ang anumang pagkaantala ng proyekto. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
13: Sa ibang balita, bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa nababasa at naririnig na balita ngayong taon. Ayon sa isang pag-aaral, aray ko po, bumaba ang tiwala. Sa taunang digital news report ng Reuters Institute for the Study of Journalism, nasa 28% ng mga respondent ang naniniwala sa balita ngayong 2026, 10 puntos na mas mababa kumpara sa 38% noong nakaraang taon. 10 points. Dahil dito, Pilipinas ang may pinakamalaking news trust decline sa kabuuang 48 bansa na kasama sa report. Ayon pa sa ulat, may kinalaman daw sa political instability, paglaganap ng disinformation, at mga pag-atake o harassment sa mga mamamahayag sa bansa ang dahilan ng pagbaba ng antas ng pagtitiwala sa balita. Samantala, nanatili namang nangunguna ang social media, kagaya ng Facebook na pangunahing pinagkukuhanan ng balita ng publiko, kasunod po ang YouTube at TikTok, habang patuloy naman ang pagbaba ng mga tumututok sa tradisyonal na telebisyon at dyaryo. Ang isang mahalaga lang component dito, partner, sa mga ganito survey, yung edad.
0: Correct.
13: Nung mga sinurvey, karamihan ho rito mga kabataan.
0: Kabataan. Oh. Na mas aktibo sa social media. Oh. Oh, na nandyan. Yes. Yung karamihan yung fake news.
13: Oo.
0: Oh. Oh, yan ang nakakatakot din dyan sa social media. Mga kasama sa iba pang mga balita. Kinumpirma naman ng Chinese Embassy ang presensya ng floating structure na binabantayan ng Pilipinas sa Panatak Shoal. Ayon sa embahada, sa itong temporary scientific

0: matapos ang pagtama ng magnitude 6.3 na lindol sa Xinghai Province sa northwestern China kahapon ng hapon. Ayon sa China Earthquake Network Center, na itala ang epicenter ng lindol na may lalim na 10 kilometro sa isang high altitude area sa prefecture ng Haixi. Nakapagtala na rin ng ilang matinding aftershocks, kabilang po ang isa na may lakas na magnitude 4.9. Sa ngayon, nag-deploy na ng mga rescue team ang pamahalaan ng China para maghanap ng mga posibleng natabunan dahil sa lindol.
1: Sa ating entertainment news, Enrique Hill, abay, magiging tatay na nga ba? Mayroon. Ano natin?
0: Enrique Hill.
1: Si Enrique.
0: Enrique Hill. Kailan mo yan? Si Enrique
1: Hill. Enrique Hill.
0: Ito ba Lisken?
1: Hindi.
0: Tagal na.
1: Pero, well, napapanood ko to sa television. Dati. Pero, Myra Jane Asayaw, good morning!
2: Usap-usapan na naman ang love life ng aktor na si Enrique Hill. May mga balibalita kasing lumevel up na raw ang relasyon nito sa kanyang rumored girlfriend at bubuo na ng isang pamilya. Ayon sa talent manager at showbiz columnist na si OG Diaz, may mga nakarating sa kanyang impormasyon na magiging tatay na umano ang aktor. Ibinahagi umano ito sa kanya ng isang source na nakitang sinamahan ni Enrique ang kanyang girlfriend para sa isang prenatal check-up at ultrasound sa isang ospital. Say naman ni OG, bagamat hindi pa kumpirmado ang impormasyon, wala naman daw masama kung totoo ito dahil nasa tamang edad ng aktor para bumuo ng pamilya. Sa ngayon, wala pang pahayag si Enrique tungkol sa issue. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
1: Network News. At sumain niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Mana, Rod Marcelino.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula sa Armen Broadcast Studio, Atlanta Center, Manila, sa mga taga Cagayan de Oro, Mayong Puntag.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Panakiang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Oras, alas 7:41.
4: RMN Network News.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Pagkaradyo man ang oras sa Pilipinas, las 7:44 na ang takna sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
2: Good morning, Boss Idol.
3: Good morning, Boss
2: Idol. Tibot ka, no?
3: Boss Idol, good morning, Radyo Mag. Good morning, good morning, Libet! Hamuhay!
2: Dikalin!
3: Ikat-ikat lang.
1: Radyo Man Mags, may tao nga gambal.
2: Gani.
3: Hello?
1: Pero ay ko sa may nakita.
3: Nak-nak.
2: Isa lang kabulan.
1: Bebe, liwate. Good morning, Radyo Man Mags.
2: Good morning, Boss Idol.
3: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man.
2: May gasabat.
1: May gasabat, pero ay ko ay tao. Radyo Man Jason, may upod kami di wala?
2: Wala.
1: Uduwa lang kami
2: wala.
1: Di.
2: Wala.
1: Sino naman? Bebe, makuto tabi. Sino ngalan mo?
3: Kit na guy!
1: Wala.
2: Kung may tao di, tanduga ang dalunggan ni Boss Idol.
1: Kung may tao di, tanduga ang dalunggan ko, be.
2: Dalunggan?
1: Be, sa dalunggan, tanduga. may nagapanguhit sa akon. Pero wala ko sa may nakita nga tao, Mags.
2: May nabatsagan ka?
1: May tao lang. Mangkoton ko, abi, kung masabat ng tao ni. Din kahalin.
3: London.
1: Ikasabat, gid. Sino ngalan mo, liwat?
3: Kit na guy.
1: Di nga ang isagid ka bulan ang absent mo. Dahil ano ka?
3: Oh, bra.
1: Sa diin?
3: Balay, but no, samon. Ito mo, but no, sa... Ito na kami, kontakan na Kuya Pipin.
1: Okay. Tapila itong mag-board tapila.
3: Sa bilog?
1: Sa kabilog lang ba? Ako abe, mag-board ko to. Pila bayad ko?
3: 1K.
1: 1K lang?
2: May barato ba?
1: Barato ba? Dala na pagkaon?
3: Imo na.
1: Timon ko be, 1.5 abe. Pero dala na kumakaon. Dayon, dala na tarang tubig. Tatlo kami.
3: Pwede man.
1: 1.5?
3: Oo, 1.5 tarang.
1: Okay. Tapos sabid. Kamusta kay kutyugot na guy?
3: Okay man.
1: Daw na hidlaw kami ni.
3: Oo, oh, Radyo Mads.
1: Nagisi mo, no?
3: Mm-hmm.
1: Okay ka lang?
3: Okay ko man.
1: Damo og kwarta ay.
3: Wala man. Kaba daw ba man si Doko?
1: Sa mga tao.
3: Bali ka mo kules.
1: Ano no?
3: Bali ka mo kules.
1: Nagbalik ka sa Miyerkules.
3: Hindi sa buong Miyerkules, bali.
1: Mabalik ka.
3: Oh.
1: Pinabalihon mo?
3: 300 lang.
1: Anon mo 300?
3: Wala na baka mahaw baka kaon.
1: Sino laban man tupong ko ang ubra mo?
3: Wala man.
1: O, ga-ubra ka man?
3: Oo. Ako, you know, ang break time da. Ako, ting-ting-ting-ting. Break time na.
1: Break time na. Okay. Damo ang ubra sa inyo, ha?
3: Damo na.
1: Pinakabilog ng ubra?
3: Apat. Ako, lima.
1: Lima ka mo?
3: Mm.
1: Te, ikaw dong, do ikaw ang architect, ikaw engineer?
3: Ako ang kurman.
1: Ikaw ang purman?
3: Purman, no?
1: So, ata pala mati naton, anong imo kapi cute na guy?
3: Nescoffee!
1: Nagainom ka nans?
3: Nami, amot, nete, brato pa.
1: So, ata pala mati naton, mag Nescon coffee na, anong kapi ko?
3: Nescoffee!
1: Anong kapi ni Radyo Man Mags?
3: Nescoffee man!
1: Anong kapi sa mga Pilipino?
3: Nescoffee man!
1: Anong kapi ni Cayetano?
3: Nescoffee man!
1: Lalamos Cayetano?
3: Hindi.
1: Anong pala news mo?
3: Testat!
1: Buksan ko ng softas, bukadugay ng manway kung mabuksan, diba? Be, may isa man kabulan
2: ba? May harap pa.
1: May harap, may munod pa, be, oh.
2: Gamay lang.
1: Ay na. Saraduhon ko. Ligiso niya kamot ko. Kagsimutan!
3: Wow!
1: Sa mga tabalamati nato, mga Radyo Man, ari na ang softest wonder all talikod cute na guy. Iba news ko ini sa likod ni cute na guy. Ito nagputi ka bala?
3: Oo.
1: Nagputi ko kay kagurugwa sa balay nyo?
3: Hindi. Ang code gamit ko tubig, hot ng code.
1: Ay, aba! Karoon na, ari na. Iba news ko na siya kalikod. Palang tukon ko ng likod niya. Musama tiyan mo?
3: Okay man.
1: Sa mga tampalamati naton, mga Radyo Man, anong bala news mo?
3: Sister!
1: Sa mga suki naton, great na cute na guy!
3: Ay, good morning mga Totoy Star! Happy birthday, Sinti!
1: Huh?
3: Sinti birthday.
1: Sa 20?
3: Happy birthday, Mama Rizzo!
1: Okay.
3: Himpa, good morning!
1: Good morning!
3: Good morning,
1: Tan! Anong mambal mo kay Toto Hector sa birthday niya? Anong
2: imong
1: message mo sa iya?
3: Tama ang guro ko, busog. Hirtson.
1: Hindi, abi ang mabal kay Toto Hector
3: na ton. Ano
1: na to? Hindi ka lang pa. Hindi ka pa kapoy.
3: Hindi nang kupoy.
1: Ano pa?
3: daging permi.
1: Okay.
3: Inom ka tubig damdamo.
1: Dayon.
3: Para hey, tilawas mo.
1: Dayon ano pa?
3: Amon na.
1: Amon na?
3: Oo.
1: Why na iban?
3: Wala na.
2: Kanami, kanami.
1: Nami, nami, nami. Tibi, ba, ti, bopun ka sa amon?
3: Oo.
1: Tigaling...
2: Wala ka man, di ka
1: pag-uha. Why ka, di ka
3: pag-uha. Arin ako, di.
1: Okay. So, okay na, okay na.
3: Okay na.
1: Sino pag itamiyaw mo?
3: Good morning, Pipada. Majib, yeah, good morning. Good morning, Doc Puyo.
1: Oh, tutugob!
3: Tutugob, good morning.
1: Tutubon!
3: Tutubon, good morning.
1: Si Dr. Pador.
3: Dr. Pador, good morning.
1: Si, ano, si Parinik!
3: Parinik, Salis, good morning.
1: Si Paribibot, ato sumong sa Toronto, Canada.
3: Oo, ganun to. Te, bug na da.
1: Mundaw na, musta na ang ice cream?
3: Musta da, yung mo ala, hello?
1: Oh, sino pa?
3: Amo na na.
1: Salamat, cute na guy.
3: Sige, bye-bye.
1: Garadyo man, si cute na guy.
0: Tatak, RMN. Ito
1: man kami sa imo ba? Huwag ka guro na idlaw sa amon?
4: Idlaw
1: man sa amon?
4: Oo.
1: I love you. Ayaw
2: ako. Nag-love you man siya.
1: subang ni Maggie mo. Subang ni Maggie, agot ko. Sa mata, palamati na ito mga garadyo man. Ari ng aton sining ang mga balita.
0: RMN News, Diretso Headlines.
1: Tatlo ka ginaaligar, miyembro sang termite gang, dakop sa drug buyback operation sa distrito sa Mandurriao, malapit 7 ka milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar.
2: Sa showbiz, Silent Sanctuary magahiwat sa major concert sining Oktubre 2026.
1: Sa hinampang, Chago Splitters manging masunod nga head coach sang Chicago Bulls suno sa report. Inikiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
2: Life Extension, Vitamin D3, kung Vitamin D3 ang inyong nga ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand himo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kaya number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado gani sa mga suki naton. Ano pang ginahulat ninyo mga karadyo man? Bakal na sa Life Extension Vitamin D3. Ara lang sa aton nga mga butika, Tatak Il Itatak Original. Aprobado sang FDA sa Pilipinas, ilabi na sa Amerika. Mag Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
1: Sa detalye. Aristado ang tatlo ka ginaaligar miyembro sa termite gang sa ginpatigayon nga drug buyback operation sang PNP Drug Enforcement Group o CONPDEG sa Barangay Bulilaw, Mandurriao, Iloilo City kahapon sang kagahon. Ginanago mga subject kay kanday alias JR Jurel kag JR o Junior. Junior Jurel kag JR. Nakuha sa pahinakop sa mga subject ang ginabanta 1,020 grams nga kabuhaton sa illegal nga droga nga may 6,936,000 nga market value. Preso na mga aristado sa Mandurriao PNP kan nagapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165.
2: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kan nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Ginpatag sa Philippine Statistics Authority o kan PSA 6 ang rason sa pagpataas sa presyo sa bugas sa rehiyon. Suno kay Nalida Amular, ang Regional Director sa PSA 6. Ang pagsaka sa presyo sa bugas bangod sa pagnubos ang produksyon sini sa unang abahin o kan first quarter subong 2026. Rason kunya ang may kakulang sa supply sini sa mga merkado. Payag ni Amular nga bangod sini ginakonsiderar na nila pag-import sa bugas apang ibase pa ini sa stock survey kag projection sa Department of Agriculture na ibaluan nga bugas isa ka major contributor sa mataas ka inflation rate sa Western Visayas.
1: Magkaradyo man sa matang palamati naton ang balita ngayon na batian ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold by Spirulina. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa, may garlic, may mango, sin ka balunggay, unta tilancoy. Ang imo sini nga sigarilyo, mapatay kada. Ang imo, ini kakalabot senior citizen, kanugon sumong sang social pension. Sige ha. sa mga tampalamati naton Magsanton Plus Gold, aprobado ini sang FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
0: Tatak RMN.
1: Inaimbestigaran sang Iloilo City Police Office ang reporto isang ginaligar indecent incident nga nagluntad sa Iloilo Sunset Boulevard matapos nga nag-viral ini sa social media nga nagtugas ang kabalaka sa publiko. Sunod sa report kagaon sang June 15, duha ka mga babae nga nag-jogging sa lugar ang ginapahayag nagkakita sang isa ka lalaki nga nagahimo sang bastos nga akto sa sulod sang iya salakyan. Bangon sini madasi nga naglaptan balita online nga nagtugas sang kadlok sa mga regular nga managagamit sang lugar. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, direktor sang ICPO, padayon ang ginapatigayon nga verification sang kapulisan agud mahibaloan ang bugos nga detalye sang insidente kag ang tawo nga nadalahi kag kun may lay nga ginlapas. Pahayag niya wala ginatolerar sang kapulisan ang anuman nga sa isang ini nagakaigo kon illegal nga aktibidad sa pampubliko nga lugar kag ila ginapasiguro nga seryoso ang pag-uyas sang kaso. Gidugan pa ni Parilla nga di dapat mapiktuhan sang pagsalig ang publiko sa kaluwasan sang sudad bangod sa isa lamang ka insidente kag nagapabiling nga luwas kag matawhay ang sudad sang Iloilo.
2: Ang ini nga bahin giladon on sa inyo sang Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang mag-amay matapos makuryente sa barangay Imbang Grande, Pasig City kahapon sang aga. Ang biktima amo sa Dijonio Belonio Sr., 64 anyos, kasado kag bata sini nga si Denmark Belonio, 39 anyos, lunsay residente sa Nasambit nga barangay. Sunod kay Police Colonel German Magbanua Ili, ang hepe sa Pasig City PNP, base sa ilang investigasyon, ginakayad sang amay nga si Honyo ang electric pump sa ila puluyan apan nakatandog ini sa live wire kag nagkurog. Sa makita ni Denmark ang iya amay, gindalaga niya ini kaginbutong agod nga salbaron apang pati siya ang nakuryente man. Payag pa ni Magbanua nga nakita sa asawa ni Junyo ang natabo kabangdanan nga nagpangayo ini sang tabang kaginpatay ang main switch. Giningagaw dala sa ospital ang mga biktima apang wala gini ni matabangan.
0: Tatak RMN.
2: Ang balita lokal nga inyo nabatian gidulo sa inyo sa Super Fiber. Tilo iyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Magkaradyo man sa mga tabalabati naton ang food supplement nga makabulig sa inyo cleansing, nourishing or nourishing balancing. Ang sobra ibanan ang kulang dugangan, nagabalanse sang sistema sang aton silingalawas, mainom kita sang Evergreen.
5: Kung sa wala pa ko nakaano ka gamit sang Evergreen, ang ako nga ta ka magikasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi umingos ang sakit sa ng paa.
6: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
5: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
1: Magkaradyo man sa mga suki naton, mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule. Las 7.57 sa ato naman, balita sa hinampang mga karadyo man.
0: RMN News Sports.
1: Pagkakuhaon sa Chicago Bulls si Thiago Splitter bilang bago nilang head coach sunod sa report pag-abuso ng Splitter si Billy Donovan na nagbiya sa pwesto sa Abril 21 matapos ang anong ka-season. Antes sa bago niya nga katungdanan ang 41 anyos nga Brazilian ang naging assistant coach sa Brooklyn Nets sang 2019 to 2023 kag Houston Rockets 2023 to 2024. Nagserbi man siya nga head coach sa French Club Paris sa basketball sa 2024-2025. Si Splitter ang may average ng 7.9 points, 5.0 rebounds kag 3 sa 355 tanan ka career games sa idalom sang Spurs, Atlanta Hawks kag Philadelphia.
2: Ang balita sa inang panggidulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nighalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o BCO, kaya lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuloy magkabalaka, inanslen ng mentol muna, yo!
2: Thank you, boss Tito Eric.
1: Tito, Salamat gito, Tito Sangracia. Sana tuloy-tuloy pa rin, Tito. Sa mga taparamati na ito, mga garadyo man, mag-nansel element oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka papagkututong sa lamong kay Menemtre Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, mga garadyo man. Magnans Lenement Oil. RMN News
2: Entertainment. Natala na nga magpatigayon sa major concert ng Silent Sanctuary sininga tuig. Ang show may tigulo nga gabi ng lambing ang iwaton sa Mall of Asia Arena sa October 25. Suno sa Pinoy Pop Rock Band nga ini ang sorpresa nila para sa ila fans bilang selebrasyon sang ila ika 24 nga anibersaryo. Ang Silent Sanctuary gintukod sa 2002 kilala sa ilang mga bantog ang kanta lakip nang ikaw lamang kundi man sayo kag madamo pa.
1: Anong ngalan sa ila?
2: Silent Sanctuary.
1: Anong ilang ngalan to sa ilang concert? Ano to?
2: Gabi ng Lambing.
1: Mga Gabi ng Lambing. Anong gabi? Ang ginalambing yung asawa mo! Mga Gabi ng lang ano na?
2: Hindi lambing. Ng... Wala talaga sunod sa standard mo, Abi.
1: Anong gabi ng lang, anong lambing na yaman? Ang ako niya, Gabi ng Labing-Labing. Jesus, initulo ko kay daw hindi gid ma-release ang album ko, Max.
2: Hold, naka-hold lang ano eh.
1: Nugom lang ang mga ginsulatan ng mga original songs, Pablo. Lantawon ta, base kung mahingagaw po. Mga garadyo man, sa mga tablo, malamati natin sa mga aga, hindi ka mo magkalipat ha, sa masuki natin, mainom kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may Reese Mushroom Extract, Mangoes and Fruit Extract, ang kape nga may Vitamin D3, manamit mahumot kag saburoso. Gani sa mga tablo, malamati natin, mga garadyo man, mainom kita sa ang kape nga may 200 ayo nga puro kadikalidad ka Vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Mga karadyo man, ara na sa aton nga mga butika. Radyo man, mga sinong aton talamyawon sa mga.
2: Good morning mga suki kay Rosel Gayapa Gumilya. Good morning man sa kay Sir Stephen Panega. Good morning Maria Sol. Kay good morning man sa kay Ma'am Nurses Fortuna dara sa may San Miguel. Ginatamyaw naton sa kay Mrs. Adoracion Suelon. Bon, her 80th birthday today wow, from grabe, SC5 family sa San Miguel. Congratulations, kag sa iban pagin.
1: Salamat sa pag-upod ninyo. Ang hindi ko matamyaw, ginatamyaw ko kamo sa maayong aga, mga karadyuman. Sa mga tapalamati natin, sumung aga. O, bisita lang kamo ha, sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa may Banwas Estancia, Sulat Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hulo, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ng Uton, kag Davis Building sa Hordan, sa probinsya sa Imarasco, magpakadto ka dira, kag ikaw mabin mapacheck up, mga karadyuman, libre ang check up, upo ng aton mga medical doctors, hindi pa ikaw pagbahulayon kay aircon ng ila sininga clinic. Ang the best din mga karadyuman, why bayad ang imo sininga check up, bisan pisos, pa-check up ka na dito sa aton sininga clinic. And at the same time, sa mga suki nato, hindi ka mo magkalipat, ha? Kung gamit panguma ang inyong pangitaon, kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, may sanga sila. Sa Lawaan Village, sa Balantang Saro, malapit sa Maiseres Terminal, mga karadyuman, silang exclusive distributor sa Kubota, Philippines, sa Biloga, Panay Island. Ang imuuna mo ni. Kung magkadto ka dito, kamakabakal ka, minimum 3,000 pesos nga balor sa imo sinimabian nga nabakal, may coupon ka. Ang coupon mo inay hulog sa Tambiulo sa December 5 bunoto naton ang aton grand prize 1 kubuta traktor para sa imo 1 million ang bilis na ginaw-inaw tax free bisan pisos way kabayran. Yan ay sa mga tapalamati naton pagitalang si Sir John Erdan Pudadera o kon si Mr. si Ma'am Susan Aurelio sa liwata kadto na sa Iloilo New Agri. May nabilin ka pa, Rajuman Mags?
2: Para sa aton mga kautura ng Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot kang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients, nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin, coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso, mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. I-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders.
1: Mga karadyo man, sa matabalamati naton si Pari Alan Noblesa Guinies nga nag-monitor ginsubunga aga. Good morning, Pari Koy. Kag subuman, ginatamyan naton si Paninik. Pinyasali sa next sa food house, mga karadyo man. maayong aga parikoy. Soon to open ang ilang siringanik sa Chicken in a Sal and Seafoods dira sa may Banwa Sampututan. May branches sila sa may ano eh, sa may Barutak Nuevo, Barutak Viejo, sa may Pasig City, Sara, Ilopes, kag Subo man diri sa may bahin sa La Paz Public Market. And of course, sa kay Paribebot, ha? Kadto kamo sa Bebot in Milas, Talabahan, mga karadyuman. And of course, sa Tatoy's Manukan, wala nang iba pa. Salamat sa pag-upod ninyo. Ang way kumatamyo, ginatamyo ko sa mayong aga. Sa kay Toto, ano, kay Nonoy Imidyo Ortilio, kag Subuman, sa kay Boss Ingo Bilandres, mayong aga, kay Dr. Nenet Panol, good morning. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.